0: Gym.
1: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
0: sa Radyo Magazine.
1: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
0: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Beach vacation.
3: Ano tara?
2: Jogging.
3: Ano tara?
2: Hiking.
3: Ano tara?
4: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
5: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
3: Pass tayo dyan!
6: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
5: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
6: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
5: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
6: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
3: Tandaan!
4: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
6: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
0: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa programang School on the Air. Kasama pa rin ako inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang umaga. Kasama rin natin sa Master Control, Miss Marisol Malimban and Miss Camille Umali. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras, 8 a.m. until 9 a.m. today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman, mga segmento na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, lessons of the day, at ang ating kulitan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms. Nasa screen natin ngayon, kung may mga katanungan kayo sa amin, pwede rin kayo mag-email sa radiomagazine@gmail.com. And also, kung walang radyo sa bahay, hindi yan dahilan para hindi nyo kami mapakinggan dahil meron tayong mobile app, ang PBS Receiver. Ito ay madadownload sa inyong mga cellphone sa Google Play Store and Apple Store. Walang bayad, basta meron kang internet connection. Kaya naman mga bata, ano pang hinihintay ninyo? Sabihin na kay na ate, kuya, mommy and daddy. I-download na ang ating PBS Receiver.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Papakilala na natin, nandito na siya sa studio, ang ating best friend dito sa School on the Air. Sabay-sabay natin batiin ng isang masayang umaga. Good morning, Enggoy!
6: Ayan, magandang umaga! Good morning!
0: Good morning sa'yo, kamusta ang iyong morning?
6: Ay, okay naman po.
0: Ayan, buti naman okay ang morning ni Enggoy, ano? At mukhang siya ay ready na para simulan ang ating umaga ngayong umaga.
6: Yes!
0: Ang umaga ngayong umaga. Paulit-ulit na. Baka meron kang hatid na kanta dyan, Enggoy.
6: Ay!
0: On the spot, meron ba?
6: On the spot! Ano ba yan? Wala akong maisip.
0: Wala siya, hindi siya ready. Pero
6: Hawak ko ang beat.
0: Yeah. Oh, pwede rin. Hawak ko ang beat. Ayan ang trending naman ngayon sa social media, no? Hawak ko ang beat. Si Enggoy pala ang may hawak.

0: Tama.
1: Oras.
0: Yes.
1: Oras?
0: Oo.
1: Diba?
0: Yes, correct yun. Ano? Big check kay Engoy. Tamang pagiging consistent, ayun yung may fixed kang schedule na sinusunod.
1: Yeah.
0: At lahat ng mga kailangan at dapat mong gawin everyday, eh talaga namang nasa routine mo na. Pag-isip mo sa umaga, alam mo na agad yung gagawin mo for the whole day. Ano? Yun yung pagiging consistent. So, very good naman ikaw, Engoy.
1: Thank you!
0: At ngayon, pag-uusapan natin, ano, bakit ba mahalaga ang pagiging consistent? Bakit ba ito mahalaga?
1: Bakit nga ba?
0: Unang-una na dyan, kasi ang consistency, tandaan natin, ito ay pwedeng ipamalas o pwedeng gawin even sa loob ng tahanan. Yung pagiging consistent sa gawaing bahay. Kung ikaw yung tipo ng bata na consistent ka, na araw-araw kailangan tulungan mo si mami sa gawaing bahay, big check ka doon. And also, ang pagiging consistent din, tumutukoy ito sa pagkakaroon ng magandang asal.
1: Ah, okay.
0: At syempre, masayang puso na gawin yung mga dapat mong gawin at kailangan mong gawin. Minsan, hindi pa nga kailangan sabihan ka dahil nagkukusa ka na. Consistent ka sa kung ano yung behavior na iyong pinapakita at kung ano yung mga kailangan at dapat mong gawin araw-araw. So, pwede tayo maging consistent sa bahay. Also, pwede rin tayo maging consistent sa paaralan. Paano ba? Siyempre, kailangan hindi mahirap sa'yo yung paggawa ng assignment. Hindi kayong tipo ng bata na nagre-reklamo kapag may mga school projects. Kasi consistent ka na bilang isang estudyante, kailangan at dapat mong gawin yun. At tandaan natin mga bata, no, na napakahalaga na sa murang edad natin ay consistent na tayo sa lahat ng mga ginagawa natin everyday, sa mga behavior na pinapakita natin, kasi kakailanganin natin yun kapag
1: paglaki natin,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, kapag ka nasa adulthood na kayo, kapag ka nagtatrabaho.
1: Lalo na yung mga big decisions.
0: Yes, kapag ka nagtatrabaho na kayo, kagaya ni Teacher Cha, yung pagiging consistent makakatulong sa inyo, sa moral ninyo sa trabaho, at kung paano ninyo ma-achieve yung mga bagay na gusto nyong gawin. Kasi tandaan ninyo, no, para ma-achieve mo ang isang bagay, kailangan consistent ka. Katulad na lamang ng pagpapapayat. Gusto mo maging payat, pero ngayon mag-exercise ka, pero bukas ay matutulog ka lang at kakain ka lang buong maghapon. So, hindi,
1: walang effect.
0: Hindi mo makukuha yung resulta na gusto mo kapag hindi ka consistent sa mga bagay na ginagawa mo everyday. Yan ang tatandaan ninyo. Kung gusto ninyo magkaroon ng magandang grade, dapat consistent kang nag-aaral araw-araw. Gumagawa ka ng assignment mo. Kung gusto mo na hindi ka mapagalitan ni mommy and daddy, dapat consistent ka rin na gagawa ka ng mga gawaing bahay at susunod ka kay mommy and daddy. So, lahat ng mga bagay na gusto mong magawa ay kailangan at sinisimula ng consistency. So, sa lahat ng mga bata ngayon na umiiyak, nagtatantrums dahil may gusto silang maabot, eh tanungin nyo muna yung sarili ninyo kung kayo ba ay consistent. Kasi kung hindi, ay
1: hindi nyo maabot yan.
0: Yes, at wala kayong karapatang umiyak dahil ikaw sa sarili mo, ikaw yung may kakulangan, di ba? So, yan ang tatandaan ninyo, napakahalaga ng consistency, lalo na sa pagiging isang estudyante. At dapat paghandaan nyo na ngayon dahil malapit na ang pasukan.
1: Kayo nga!
0: Yes, so dapat ngayon consistent na kayo. Sinisimulan nyo na yung rutina, gumising ng maaga,
1: ayan,
0: matulog ng maaga, di ba? Dahil kakailanganin ninyo yan kapag simula na ulit ang klase. At para maging consistent ka, dapat paulit-ulit mong sabihin yung nasa screen natin ngayon. Una, paulit-ulit, pagka sinabi ko, Engoy, sasabihin mo, okay?
1: Yes!
0: I will keep my behavior more regular.
1: I will keep my behavior more regular.
0: I will create goals and follow through on them.
1: I will create goals and follow through on them.
0: At pangatlo, para mas ma-manifest natin ang consistency, sabay-sabay nating sabihin, I will have a firm foundation. Napakahalaga ng tatlong bagay na ito na sinasabi natin sa ating mga sarili, ano? Sabi nga nila, kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, yun din yung lalabas sa'yo. Ano, diba? Kung ano mo yung finifeed mo sa utak mo at lumalabas sa bibig mo, yun din yung magiging ikaw. Kaya kung positive yung affirmation na nabibigay natin sa ating mga sarili, positive din yung magiging resulta ng lahat ng gagawin natin.

0: OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
1: Ang himig natin.
0: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
3: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
6: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
9: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Serbisyong kailangan.
11: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo. We're back para sa ating segmento naman ngayon na kwentong pambata. Noong nakaraan, meron akong binahaging kwento sa inyo. Ito naman ay tungkol kay Kendra Dalagita. Siyempre, iyon ay sa POV ng isang babae, ng isang bata din ano, na naka-experience ng adolescent. At ngayon naman, POV naman ito ng lalaki, Romeo Binatilio. Ito ang pamagat ng ating kwentong pambata na ibabahagi ng inyong best friend na si Engoy. Engoy, ready na kami para sa ating kwentong pambata. Ready ka na ba?
17: Ay, ready na po!
16: Sige, makikinig tayo ngayon sa kwentong pambata na hatid ng inyong best friend na si Engoy. Ang title nito ay Romeo Binatilio.
17: Yan. Kwento ito ni Patrick O. Opeña at iginuhit ni Mark Roniel Bernaldez. Yan. Tay! Gumising ako sa sobrang sakit ng lalamunan ko. Hirap din ako magsalita dahil napipiyok ang boses ko. Romeo! Binatilyo ka na! Sabi ni tatay. Ganito ba talaga ang mararanasan ko? Tatay, mukhang kailangan mo ng tulong. Ay, may nakaparin kasi ako maliit na bukol sa lalamunan. Tay! Kailangan ko bang uminom ng gamot? Anak! Adam's apple ang tawag dyan. Normal lamang yan, kaya huwag kang mag-alala, sagot ni tatay. Hindi ko na lamang muna pinansin. Nanood na lang muna kami ni tatay ng paborito naming basketball sa TV. Tatay, mukhang kailangan mo ng tulong. Romeo, tumangkad ka ha? Parang halos malapit mo na akong maabutan, sabi ni tatay. Dati ay may ginagamit pa akong upuan para tutungan at maabot ko ang sampayan. Binatilyo na talagang anak ko, dagdag pa ni tatay. Sanay na ako sa mga gawain ganito. Tatay, parang may nakakapa ako sa mukha ko. Romeo, patingin nga, sabi ni tatay. Nagtataka talaga ako at kung anong mayroon na tumutubo sa mukha ko. Anak, tagyawat yan. Binata ka na talaga, dagdag pa niya. Tatay, matatanggal pa ito? Parang mahirap tanggalin ang tagyawat ko sa mukha. Hayaan mo lamang dahil normal yan na nangyayari. Sagot ni tatay. Huwag ko raw hawakan ng hawakan at baka ma-impeksyon. Hilamos lamang muna ng tubig ay sapat na. Mukhang may crush na ito sa eskula. Sino ba yung maswerteng babae na yan, anak? Pabirong sabi ni tatay. Napangiti at namula na lamang ako sa sinabi ni tatay. Binatilyo na talagang anak ko, sabi ni tatay. Tatay, may tumutubo na rin buhok sa katawan ko. Romeo, normal lang natubuan ka ng buhok sa kilikili, mukha, at pati niya rin sa paligid ng iyong ari, paliwanag ni tatay. Nagbabago na talaga ang katawan ko. Mas lalago pa yan habang tumatagal, anak. Huwag kang papayag na makita o mahawakan ito ng kahit sino, paalala ni tatay. Napansin din ni tatay at napatawa na lamang sa nakita niya. Romeo, maliit at masikip na sa iyong mga damit mo, puna ni tatay. Lumalapad na raw kasi ang balikat ko. Pati na rin ang pantalon na ginamit ko ay bitin na rin. Mamaya, bumili na tayo ng bagong damit mo. Idadagdag na rin ng brief mo dahil mukhang masikip na rin, sabi ni tatay. Malapit ko na talaga maabutan ang tangkad ni tatay. Anak, pwede mo na gamitin ang mga damit ko at kasya na sa'yo, panigurado, sabi ni tatay. May anak na talaga akong binatilyo, pagmamalaking, sabi ni tatay. Tinawag ko ang kaibigan ko para makipaglaro ng basketball. Eric! Tara sa court! Laro tayo! Nagtaka si Eric sa boses ko. Romeo, ang laki ng boses mo ah! Hindi kita agad nakilala, sabi ni Eric. Binatilyo na talaga ako. Iba na ako magsalita at iba na rin ang boses ko. Lalaki rin yung boses mo. Lalaki rin yung boses mo. Hintayin mo lamang, Eric. Laro rito, laro roon. Masaya talagang kalaro ang kaibigan kong si Eric. Pagbalik ko galing paglalaro ng basketball, ay biglang naamoy ni tatay. Romeo, amoy na ang kilikili mo, sabi ni tatay. Pawis na pawis kasi akong dumating sa bahay. Maligo ka muna ha, para mawala ang amoy sa kilikili mo. Gamitin mo na rin yung deodorant na nasa cabinet, utos ni tatay. Dati naman ay walang amoy ang kilikili ko kahit pagpawisan ako. Anak, sa susunod, tayong dalawa naman na maglalaro ng basketball. Galingan mo ha, baka matalo ka ha, pabirong sabi ni tatay. Naku tatay, hindi ako papatalo. Ako pa ba? Pagpasok sa school ay nakita ko ang mga kaibigan ko. Romeo, dumating ang crush mong si Kendra, sabi ni Eric. Kendra? Crush ka raw nitong si Romeo, sigaw ng isa ko pang kaibigan. Kendra, hindi yung totoo ha? Niloloko ka lamang ni Bernard. Napatingin lamang si Kendra sa sinabi ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Namumula ako at hindi mapakali. Hindi ko rin siya matitigan at naiilang akong makita si Kendra. Nagtatawanan ng mga kaibigan ko dahil sa reaksyong ito. Pag uwi ko agad sa bahay, inayos ko na ang mga gamit ko. Pumunta ka agad ako sa likod para kumuha ng tubig sa balon. Ito ang palagi kong ginagawa para punuin ang isang malaking drum ng tubig. Salok dito, salok doon. Ako rin ang naglilinis ng bahay at naghuhugas ng pinggan. Pagod na rin si tatay pagdating niya galing sa trabaho. Kaya ako ang gumagawa nito. Romeo! Kakain na tayo, sabi ni tatay. Niluto ni tatay ang paborito kong tortang talong. Tatay, ang sarap mo talaga magluto. Anak, binatilyo ka na. At gusto ko mas maging responsable ka sa, lalo sa sarili mo. Bilin ni tatay. Alam ko na, hindi na ako katulad ng dati. Alam ko na marami ang pagbabago sa sarili ko. Pero ang alam ko ha, na ang tatay ko pa rin ang the best sa kanila. Kahit sinong tatay sa mundo. Yan.
16: Ang ating kwento ngayon, Romeo Binatilio. Young man, that is Romeo. Maraming maraming salamat sa iyo, Engoy.
17: Ay, wala naman po.
16: Natutunan natin ngayon ano, sa ating kwentong pambata, yung mga pagbabago na nangyayari sa isang batang lalaki kapag siya ay nasa puberty stage. Na una, nagkakaroon siya ng Adam's apple.
17: Yes.
16: Pangalawa, nagkakaroon na rin siya ng mga pimples, tagyawat.
17: Yes. Tapos nagbabago yung boses niya.
16: Nagbabago ang boses niya. And also, syempre, lumalaki na siya, mabilis nang lumaki.
17: At, tumatangkad.
16: Tumatangkad at nagkakaroon na rin siya ng emotional changes kagaya nung pagkakaroon ng crush.
17: Ay, oo nga.
16: Yes, oo. So, ayun yung ilan sa mga pagbabago na pwede ninyong i-take note mga bata kapag kayo ay nasa puberty stage na. Ito ay karaniwan na dumarating sa mga batang lalaki sa edad na 12 taon, ano?
17: Pataas.
16: 12 taon pataas. Pero yung iba naman, mas maaga. Pero ito, ito yung mga dapat ninyong tandaan at paalala din natin sa ating kwentong pambata ngayon na hindi kayo dapat mag-alala, matakot.
17: Oo, matakot.
16: Dahil ito ay normal at natural na nangyayari para kayo ay masabi na ganap na binatilyo na. Maraming maraming salamat sa iyo, Engoy. Marami kami natutunan sa ating kwentong pambata at yan ay ibabahagi din natin sa lahat ng mga followers natin sa social media at sa YouTube. Abangan nyo po dahil itong mga kwentong pambata natin, ina-upload din natin ito sa YT para naman sa mga
17: okay.
16: Yes, para naman doon sa mga bata, mga viewers natin sa YouTube na naghahanap ng mga maikling kwento, gusto nilang malibang, makinig. Ito yung layunin ng ating kwentong pambata. So abangan nyo yan, follow nyo kami, mag-subscribe kayo at Radyo Magazine. Maraming salamat muli, Engoy. Huwag kayong maalis. Magbabalik tayo dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
17: School on the Air!
8: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
9: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
19: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
19: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
19: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
19: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
6: At serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
18: News nationwide.
6: Trending issue. Na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipina. Radyo Publiko. 738.
6: Sports Radio. 918.
19: Radyo Magazine. 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uumlay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
6: Sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
18: The AM and FM collab.
6: Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
2: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
1: Amoy pares, amoy araw.
22: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
1: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
22: Ang dungis mo.
23: Ma, tama na.
24: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
25: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
26: Ang saya balikan ng ating kabataan.
24: Kain,
26: tulog,
24: laro, laro, at laro.
27: O ano, game na?
28: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
2: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
29: Fake news yan! Mali!
30: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
29: Fake news yan! Mali!
31: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
29: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
32: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
33: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
32: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
33: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
32: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
9: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo this time para naman sa ating School on the Air Advisories. Ito ay mga impormasyon, mga paunawa, public service announcement na may kinalaman syempre sa sektor ng edukasyon at marami pang iba.

0: Inanunsyo ngayon ni Education Secretary Sunny Angara na pinagaan na ngayon ng DepEd ang pasani ng sa gastusing pangkalusugan ng mga estudyante, pati na rin ng mga teachers at ng mga magulang. Ito ay sa pamagitan ng programang Yaman ng Kalusugan o Yakap Caravan na direktang naghahatid ng libreng serbisyong medikal sa lahat ng mga eskwelahan dito sa Pilipinas. So maganda ito, ano, namomonitor natin ang kalusugan ng mga estudyante, lalo na ng mga teachers, para mas maging efficient yung kanilang pagtuturo sa mga bata. Ayon po sa ating sekretary na si Sunny Angara, ang inisyatibong ito ay alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo na gawing mabilis at madaling maabot ang serbisyong pangkalusugan. Sa ilalim ng pagtutulungan ng DepEd at ng PhilHealth, nagsisilbing community-based health gateway ang Yakap Caravan na nagdadala ng libreng konsultasyon at primary care services direkta mismo sa mga paaralan, lalo na sa mga communities na malayo sa pasilidad pangkalusugan, yung mga nasa rural areas. At ito yung mas hinahatiran ng libreng serbisyong medikal. Kaya naman, mas magiging malusog na, no, yung mga estudyante natin, pati na rin yung mga teachers sa paghahatid ng quality education araw-araw. Samantala, itong ating sunod na PSA ay mula pa rin sa Department of Education. Ito yung sinasabi natin na sa pagtutulungan pa rin ng Canva. Sa DepEd, available na ang official hashtag Brigada Eskwela 2026 materials at templates sa Canva. So pagpupunta po kayo sa Canva app o sa Canva website, makikita na ninyo mismo doon sa page nila yung Brigada Eskwela 2026 na template, ano, na pwede ninyong gamitin. I-access ang materials sa link na makikita ninyo sa official Facebook account ng DepEd Philippines. Sama-sama, magbayanihan para sa mas handa, mas ligtas, at mas maayos na pagbubukas ng school year 2026 to 2027. So, ilan lamang, ano, doon sa mga template na pwede ninyong gamitin, key visual materials, presentation template, certificates, ayan, pag kayo ay mag-i-issue ng certificate, school readiness checklist, at offline balik eskwela. Lahat ng ito ay naka-template na. Ibahin nyo na lamang yung mga detalye mismo doon sa poster na inyong gagawin.
1: Ah, okay yan, ha?
0: Yes, yan po ay
1: naging... Para mas madali.
0: Yes, naging posible yan sa partnership ng Canva at ng DepEd. Sa tuloy-tuloy pa rin ating good news, ito naman ay mula sa pamunuan ng Pasig City Local Government, pati na rin po ng MMDA o ng Metropolitan Manila Development Authority, dahil may libre ng Wi-Fi sa lahat ng mga gagamit ng Pasig Ferry Service. Libreng Wi-Fi ngayon ang hatid.
1: Galing, ha?
0: Yes, para mas maging komportable at mas
1: habang bumabiyahe.
0: Yes, at mas mapabuti, ano, yung serbisyong pampublikong transportasyon natin. Kabilang sa mga istasyon ng Pasig River Ferry Service na mayroong libreng Wi-Fi sa lahat ng gagamit sa istasyon sa Lambingan, PUP, Santa Ana, Maybunga, Pinagbuhatan, San Joaquin, Hulo, Valenzuela, Kalawaan, Guadalupe, Quinta at Escolta.
1: Ay, ang dami!
0: Napakadami, 12 istasyon po ng Pasig River Ferry Service ang merong libreng Wi-Fi. At ang sabi ng DICT, hinihikayat nila ang publiko na gamitin, di ba?
1: Sakay na kayo sa ferry!
0: Sakay na kayo at suportahan natin.
1: Sakay na!
0: Suportahan natin yung mga inisyatiba na kagaya nito na pinangangasiwaan ng ating local government unit. Samantala, ngayong araw na ito, paalala natin, ito na po ang huling araw para sa voters registration.
1: Hi!
0: Yes, at lagi nating paalala, no, ang boto mo ay mahalaga. Your vote counts. Today, May 18, ang huling araw sa pagpaparehistro sa pagboto sa darating na eleksyon.
1: Ah.
0: Oo, kaya kung kayo ay...
1: Barangay election po ba?
0: No, national
1: na. National na?
0: Yes, lahat na yan. No.
1: Ah, okay.
0: Mm-mm. At yan ay huling araw na ngayon, May 18. Kaya naman hinihikayat natin lahat kung gusto ninyo na... kumbaga, lahat ng mga advokasya na inyong pinaninindigan ay pinagkakatiwalaan ninyo sa mga pinaniniwalaan ninyong pinuno ng bansa natin, eh syempre, kailangan bumoto kayo. So, yan ngayong araw na lang na ito, kaya paalala natin, pumunta na kayo sa pinakamalapit na registration sites, pwedeng mall o pwedeng mga plaza, so kaya naman sa COMELEC mismo, sa malapit na registration site ng COMELEC. Basta magdala lamang kayo ng valid ID na isa sa mga requirement para kayo ay makapagparehistro.
1: Sana ma-extend.
0: Oo nga.
1: Kasi no? May pasok ngayon eh.
0: Oo nga, pero yun nga, today na lamang yung huling araw. So tuloy-tuloy pa rin natin public service announcement. Ito, sabi nga nila, mag-ingat daw sa mga peking balita. Ayan ang paalala
1: yan,
0: sa atin ngayon.
1: Yan, madami.
0: Ng NTC, ano, makinig-makinig mabuti dahil marami sa atin talaga namang
1: biktima
0: nito. Nakatanggap po kasi, nakakatanggap ka ba ng mga suspicious messages? Ayan. Nagpaalala ngayon ng PCO, ang Presidential Communications Office sa publiko, na mag-ingat laban sa iba't ibang modus na ginagamit upang makakuha ng personal na impormasyon. Huwag nyo inyong ibibigay yung inyong OTP, huwag basta-basta mag-click ng mga link na hindi nyo naman alam at familiar kayo. At kung meron kayong report o nakatanggap kayo na kayo ay mai-scam o magiging posibleng biktima nito, mag-report agad sa CICC Hotline 1326. Yan ang paalala sa atin ngayong umagang ito ng PCO. Siyempre, yung mga bata ngayon ay pinapayagan na rin kasi, ano, lalo na yung mga nasa grade 6, high school, na gumamit ng social media, ng internet. At isa sa mga madali kasi maging biktima nito, matatanda at bata. Yung dalawang yun lang eh, di ba?
1: Oo nga.
0: Mga senior citizen at mga bata. Kaya naman, pinag-iingat natin na huwag kayo basta-basta maniniwala sa lahat na makikita at mababasa ninyo online. Ilan lamang po yan sa ating mga public service announcement. At paalala pala natin, ano, today, May 18, 2020, 6 ay International Museum Day ngayong araw na ito.
1: Ah, okay!
0: Oo, kaya sa lahat ng mga nag-avail nung
1: nga yung nag-avail nung
0: Passport.
1: Passport, yan! Yeah.
0: Yung programa ng National Museum of the Philippines, the Passport. At kung kayo ay nakasunod sa lahat ng mga requirements nila, pumunta na kayo sa National Museum of the Philippines sa Fine Arts Section. At pwede na ninyong i-avail. May mga activities na dapat ninyong gawin at kailangan mag-comply kayo doon. Pag nakatapos kayo at nakasunod kayo sa mga requirements, bibigyan nila kayo ng passport ngayong araw na ito. At yung National Museum passport nyo na yon ay magagamit ninyo pag kayo ay gagamit ng lahat ng museo natin dito sa hindi naman lahat, pero under the National Museum of the Philippines. Kasi may mga regional branches din sila, di ba? So, yung passport na yon yung magsisilbi ninyong pass para kayo ay makapasok at ma-enjoy ninyo lahat ng mga mayroon sa loob ng museo natin sa ilalim ng pangangasiwa ng National Museum of the Philippines. So again, International Museum Day today. Kung wala kayong ginagawa, wala pa namang pasok sa school, baka pwede magpasama kayo at i-highlight natin yung kasaysayan at yung kwento ng ating pagiging Pilipino sa mga museo na bibisitahin natin ngayong araw na ito. Yan at marami pang iba, tuloy-tuloy pa rin tayo dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
3: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM.
7: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radio Pilipinas.
3: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
5: pag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
10: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
11: 66 impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Magazine.
23: Serbisyo Publiko.
24: The AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: And Capital 104.3 collab.
29: Collab.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
32: Killer Joe, go!
33: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event.
34: Presidential Live Event.
35: Minamahal na Pilipinas, ganun kahalaga itong programa na ito. And that is why we are looking to you to make the best of it and make the most of it. Para naman ay masabi natin, pagdating ng panahon, ready na kayo at kaya na ninyo ang magiging trabaho ninyo. Kaya keep up the good work. Sige, alam ko naman na lahat dito ay napili dahil kayo ay deserving students. Kaya I look forward to your final graduation. And masabi natin nakapag-graduate tayo ng napakarami na scholar. So keep up the good work. Work hard, study hard. Make the most of this opportunity, and I'm sure you will find that it is something that you will keep with you for the rest of your life. Maraming salamat. Good, magandang umaga sa inyo.
36: Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sir.
33: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event.
34: Presidential Live Event.
2: On the air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
37: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
38: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
39: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
40: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
39: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
41: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
39: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
42: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
39: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
41: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
42: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
43: Beach vacation.
44: Ano, tara?
43: Jogging.
44: Ano, tara?
43: Hiking.
44: Ano, tara?
45: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
46: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
44: Pass tayo dyan!
43: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
46: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
43: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
46: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
43: magsuot ng presko at maluwag na damit.
0: Tandaan!
46: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
43: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
37: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Mga bata, nasa huling bahagi na tayo ng ating lessons of the day at yung ating segmento. Ano, binabalik kasi natin ngayon, Ingo, yung ating hashtag trivia of the day, hashtag alam mo ba. And kahapon, nag-post ulit tayo sa ating Facebook again, at very happy tayo dahil tinanggap muli ng ating mga followers yung ating trivia of the day. Kaya nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nag-comment at nag-share ng ating trivia post kahapon. Ang tanong kasi natin, Engoy,
3: ano po?
1: Sasagutan natin ngayon, pero yung nanalo, hindi pa natin marireveal kasi pinipili pa namin ano, kung sino yung winner natin dahil kailangan nakasunod dun sa mechanics ng game. May mechanics kasi yung game natin, ano, para manalo ka ng 100 pesos na load.
3: Good luck, good luck!
1: Good luck, good luck. Pero ang tanong natin para sa ating trivia post kahapon ay, ano ang kailangan ng tao para mabuhay? A, hydrogen. B, carbon dioxide. Or C, oxygen. Ulitin ko, ano ang kailangan ng tao para mabuhay? A, hydrogen. B, carbon dioxide. Or C, oxygen. Ang tamang sagot, Engoy, ay
3: oxygen!
1: Tama. Ang tamang sagot ay letter C, oxygen. At mula doon sa 35 comments na nasa post natin na yan, pipiliin mamaya namin kung sino yung panalo. Kung sino yung nakasunod sa mechanics natin, which is yung una, nakalike at nakafollow sa Facebook page ng Radyo Magazine. Pangalawa, i-share ang episode ng School on the Air at mag-mention ng tatlong Facebook friends. Or at least, mag-mention lang ng tatlong Facebook friends at i-like at i-share ang trivia of the day, which is yung post natin na yan, at mag-comment ng tamang sagot. Kapag nakasunod po kayo sa apat na mechanics ng game, kayo ang mananalo ng 100 pesos load. At mamaya, pipiliin natin, titingnan natin kung sino yung ating lucky winner. So again, maraming salamat sa 45 reactions, 35 comments, and 43 shares. So abangan ninyo next week ulit. Meron tayong post ulit patungkol sa ating hashtag Alam Mo Ba. Abangan nyo lamang yan, kaya mag-like at mag-follow na kayo sa social media page ng Radyo Magazine. Papasalamat na tayo. Thank you so much.
3: Yan, thank you sa lahat.
1: Maraming salamat kay Miss Marichal Malimban. Maraming salamat din kay Miss Camille Umali. At maraming salamat sa iyo, Engoy.
3: Baka ay, wala naman po.
1: Baka may gusto kong batiin.
3: Ay, wala naman po.
1: Okay. Maraming salamat. At bukas muli, magkarinigan tayo. Dito lamang yan. Sa kung saan mas fun ang learning, wala iba kung hindi sa
3: School on the Air!
1: Maraming salamat. Ingat kayo.
3: Ingat. Enjoy the day.
37: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Beach vacation.
44: Ano tara?
4: Jogging.
44: Ano tara?
4: Hiking.
44: Ano tara?
46: Taginit is here! Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
0: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
44: Pass tayo dyan!
43: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
0: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
43: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
0: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
43: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
44: Tandaan!
46: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
43: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
37: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
5: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
7: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap?
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal.
33: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
15: Ating classmate at saka butihin nating mayor ay... ito po ay programa ng pamahalaan na aming ginagawa na ibinababa. Dalawa po yung programa ngayon. Unang-una, meron kasing pondo na tinatawag yung LGSF. Ang ibig sabihin niyan, Local Government Support Fund. Itong pondo na ito ay para sa local government. Ngunit, sa nakaraang dekada, itong pondo na ito ay hindi talagang nagamit para sa mga local government. Ako, siguro, ito na yung pagkakataon ko na gamitin natin ng tama para makapagsabay ng trabaho ang local government at national government. Alam nyo po, ako lagi kong sinasabi, lumaki ako sa politika sa local government. At naging governor ako sa Ilocos Norte na 9 taon, 3rd term ako. Bago ako naging congressman, bago ako naging senador. Kaya ito lagi ko nakikita, sinasabi ko, hindi kulang ang ugnayan ng national government sa local government. Ngayon, meron kami, kaya sinabi ko, itong LGSF, gawin na natin sa tama. At Kadalasan, kahit LGSF ang tawag, national government pa rin ang nag-i-implement. Alam naman po natin na kapag national government ang inaasahan lamang, eh may kabagalan dahil isa-isa namin gagawin. Bawat local government, iisa-isahin namin. Eh kako, bakit di natin, ba't di tayo makipagsabay, makipagkapit-bisig na kasama natin ang mga local government? Dahil ang local government, hindi na tayo pwede, kailangan magpadala ng tao. Hindi na tayo kailangan magpa-survey. Gagawa tayo ng listahan kung sino ba yung mga nangangailangan. Eh, isa-isahin namin, bawat munisipyo, bawat bayan, bawat probinsya. Eh, ako nasa hawak na ng mga mayor yan at saka ng mga governor. Kaya di na natin sila tulungan at magtulungan tayo. Eh, kaya ito po, ang ginawa namin, binaba na lang namin yung LGSF. Imbis na ang national government ang gumagamit at nag-implement, eh kako, baba na lang natin sa local government. At sa local government naman, eh nakakatiyak tayo, mas mabilis ang dating ng serbisyo, ng pondo sa taong bayan. Kaya po, yan po ang aming ginawa sa LGSF. Kaya ngunit ay kasama po doon dahil po eh, lagi kong inaalala ang ating mga kababayan na sa ngayon ay hindi pa nakakatiyak sa kanilang pagkain. At nung una po akong umupo bilang Pangulo, in-interview po ako at tinanong sa akin, ano ba talaga ang layunin mo na pagkatapos mo maging presidente, ang pinakamagandang achievement na pwedeng masabi? Sabi ko, ang talagang pangarap ko ay masabi natin na wala nang Pilipino ng gutom. Kaya sinabay natin na kailangan dun sa LGSF isang bahagi ron ay gagamitin para dito sa programang ito na pagbibigay ng bigas sa mga nangangailangan. Ito po, nakikita ninyo, 10 kilo na sako ng bigas at bibigyan po natin lahat ng nasa listahan na binigay sa atin ng mayor, ng mga barangay captain, nandyan po lahat at sabi namin, bigyan natin para naman makatiyak sila kahit papano na meron silang bigas na kakainin. Eh yung ulam, palagay ko kaya naman kahit papano makahanap ng paulam, pero ang importante ay may bigas na kakainin. Alam naman na tayong Pilipino, para sa atin kung walang bigas, walang kain. Kaya mahalaga na magkaroon na makapagbigay tayo, makatiyak ang ating mga mas nangangailangan na kababayan, na nakakatiyak sila na meron silang makain. At wag po kayo mag-alala, ito po ay hindi po minsanan na pagbigay. Magbibigay po kami ng 10 kilo na sako ng bigas 6 na beses sa isang taon. Bawat 2 buwan, meron po ulit na 10 kilo ng bigas. Yan po ang aming para makatulong po at tuloy-tuloy po ito. At ito po ay isang bahagi, buti na lang. Ito po ay hindi dahil sa oil crisis doon sa Middle East. Hindi po ito nataon lang na nasabay. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako na nung dumating yung crisis, sabi ko, tamang-tama, buti na lang may programa na tayo para tulungan. At dahil mas maraming naghihirap, dahil tumataas, alam naman po natin, pagtaas ng presyo ng langis, nagtataas ang presyo ng lahat. Kaya sabi ko, tamang-tama, nataon itong programa na ito. Yung pangalawang programa po ay aming binibigay naman sa ating mga barangay officials. Ano naman po ito? Meron din pondo na ginawa natin, nagbuo tayo para sa mga barangay. Itong pondo po ito ay binibigay namin sa bawat barangay. Ginawa namin na bawat barangay ay bibigyan ng national government ng 200,000 piso. Itong 200,000 piso, ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official, ka namin kalahati niyan, gamitin nyo para sa scholarship. Kaya't meron po tayo mga scholar, at tawag ngayon sa kanila mga presidential scholar, At sabi namin, dun sa 200,000, yung 100,000, kay ihati natin sa tigda 20,000 at magbigay tayo ng scholar, 5 scholar ng tulong sa bawat barangay. Kaya po, yan po yung mga cheque na ibinigay namin, yan po ay para matulungan sila, para yung iba po kasi ay malapit nang magtapos, pero mukhang baka delikado hindi makapagtapos dahil ayun na nga, may kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang nagiging dahilan. Kaya ito yung tulong natin dahil alam naman po natin ay napakahalaga ng magandang edukasyon, maganda ating mga kabataan natin ay may magandang pinag-aralan para naman pagdating ng panahon na sila naman ang maglilingkod sa ating, para sa ating bayan, sila naman ay ready na, handa na, maganda na po ang training. Kaya yan po ang 2 programa natin. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon, kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. At titignan po natin, at kung kaya gawin ng pamahalaan, gagawin po natin yan. Huwag po kayong nag-aalala, dito po ang inyong pamahalaan, nandito po ang gobyerno na nag-aalalay sa inyo, na tumutulong sa inyo, at tinitiyak na yung buhay po ninyo ay maging mas maginhawa, kahit kaunti lang, makapagdala po ng ginhawa sa inyong mga buhay. Kaya po, ito po ang ating programa. Nandito po ang inyong gobyerno, nakikinig, at hindi lamang nakikinig kung hindi ginagawa ang lahat upang tulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan. Maraming

0: 1278 AM.
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang magandang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para po sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanayan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At para naman po sa mga may gustong ipadalang mensahe, liham, ano, or hindi lang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, maaari po itong isend sa Radyo Magazine at gmail.com. And of course, tulad po ng paalala ko sa inyo palagi, paanyaya. Ayan, ini-invite ko po kayo na i-download ang PBS Receiver. Ano ba itong PBS Receiver? Ito po ay isang mobile application kung saan inyong mapapakinggan lahat ng central stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service o PBS-BBS. This includes, of course, our flagship station ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. And of course, tayo po, ang Radyo Magazine 1278 kHz. And ganyan din, kung mahilig kayo sa sports, mapapakinggan po dito ang RP2 Sports Radio. And of course, atin pong World Service din, ayan, para sa mga balita abroad, Radyo Pilipinas World Service. At syempre, ganyan din, ng ating FM1 and FM2 stations. Ang Republika ni Juan at ang The Capital FM. And ito pong PBS Receiver ay available and downloadable sa Google Play kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. Ito po ay libre lang mga mare, mga pare. Kaya ano pang inaantay ninyo? I-download na ang PBS Receiver.
1: Uy, mare! Alam mo na ba yung latest? Wow! Updated yan!
2: Musta ka, mare? Sa Radyo Magazine 1270.

umaga nga pong ito ay usapang arts tayo, pero may twist mga mare, mga pare. Ano, itong arts na ito ay nakatutulong ano or konektado sa ating mental health. At maya-maya lamang ano, may makakapanayam tayo. Actually nandiyan na. Ready na ano ang ating makakapanayam para nga mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, ano? Ano ba yung mga art activity, mga mare, mga pare, ang sa tingin ninyo ay makatutulong para sa ating mental health? Iba-iba eh, di ba? Merong calligraphy, painting, yung journaling or pagsusulat, ano? It's a form of art as well. And of course, yung coloring and the doodling. And with that, mga mare, mga pare, hindi ko na nga po patatagalin pa. Makakasama natin this morning, siya po ang founder and lead designer ng Pen and Paws PH. Wala pong iba kundi si Miss Tess

0: Sa Dimasuhid. Magandang umaga po, Ms. Tessa. Welcome po. Samusta ka, Mare? Si Maring Jolie po ito.
1: Magandang umaga po, Maring Jolie. And magandang umaga din po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin dito sa Musta ka, Mare.
0: Alright. Good morning po, Ms. Tessa. And of course, nagpapasalamat po ako unang-una sa lahat sa pagpapa-unlock nitong panayam natin. And with that, ayan, hindi ko na nga po patatagalin pa. Bilang panimula po, maaari niyo po bang ikwento sa mga kumare at kumpare natin kung paano po nagsimula itong pen and pause PH. At higit sa lahat, ano po ba itong pen and pause PH?
1: Ayan, sige po. No. So, Maring Jolie, no. So, nagsimula yung pen and pause mula dun sa desire namin ng aking mommy na mag-spread ng message ng mindfulness through arts to everyone. And si mommy po, siya yung mahilig mag-drawing, nagko-color, nagko-crochet, nananahe. Habang ako naman po yung nagka-calligraphy. So, na-realize po naming dalawa ng aking mommy na kapag nag-e-engage tayo sa mga ganitong klaseng activities, napapahinga kami. No? Na parang it is actually pala for our well-being, hindi lang basta-basta sa ating creativity. So, dahil po doon, ginusto po namin na ma-experience pa ito ng mas marami pang tao. So, si Pen and Pause PH po, kami po ay isang micro-social enterprise. Nag-offer po kami ng products, tsaka ng mga workshops para po sa ating mindfulness and well-being. At ang gamit po talaga natin na tool dito ay arts.
0: Kaya nakakatuwa, Ms. Tessa, na yung mommy mo pala, ang nakasama mo, nakatuwang mo dito, sa ating or sa inyo pong business. And siguro, gusto ko lang po i-confirm, Ms. Tessa, kasi ngayon, para sa mga nanonood sa atin sa Facebook live streaming, may nagro-roll na photos, So, yun po, yung mommy niyo po ba ang kasama ninyo?
1: Yes po, si mommy po yung kasama ko. Wow. Tapos doon naman po sa ibang photo na nakikita nyo, yan na po yung pen and post team. Kumbaga, kami-kami na po yung magkakaakibat na nag-aayos ng products, nag-hold din po ng workshops, yan.
0: Ayan. Siguro ang heartwarming, Ms. Tessa, kasi bibihira yung ganyan, Kasi, for example po, yung parents and their children, usually magkaiba yung hobbies, magkaiba yung gusto. Pero kasi inyo po, sa case ninyo, pareho kayo ng gusto ni mommy, and yun nga po, sa kinatagalan, bumuo kayo ng isang negosyo, at hindi lang basta negosyo, kundi something na makatutulong para sa well-being ng mga tao. And nabanggit niya rin po, napahapyawan niya na, Ms. Tessa, yung mga products and services. And ano po ba yung mga serbisyo at produktong inaalok ninyo sa publiko?
1: Mainly po, ang product na ino-offer ni Pen and Post ay undated journals. Yan, pwede niyo po siyang simulan gamitin kahit na anong buwan pa yan ng taon, no? Mm-hmm. Meron din po kaming ilang mga framed calligraphy pieces, and hopefully po in the coming months, makapag-release na rin po kami ng mga creative kits. Doon naman po sa mga workshops na hinahold po namin, both for public workshops and also yung private workshops namin, meron pong tote bag painting, ayan, nakikita niyo po sa pictures. Meron din pong calligraphy, meron pong calligraphy and journaling na combo, yan, kung gusto po nila ng parang retreat type. And meron din pong mga textured art painting.
0: Ayan, napakarami po pala, Ms. Tessa, And lahat nga po ito ay related sa art. So siguro kung may mga kumara at kumpare tayo nakikinig at nanonood ngayon, na interested dito nga po sa arts o sa singing pero walang time, I think this is their time para nga po mag-join sa inyo. And gusto ko po nga i-point lang, Ms. Tessa, itong nabanggit ninyo, yung undated journal, which is nakakatuwa kasi usually tayo po bilang tao, di ba ho, pagka yung journal natin may date, may year pa nga paminsan, sometimes tayo ay parang ayoko na sumulan, ayoko nang sulatan kasi miss ko na yung mga unang part Pero sa inyo po, nakakatawa. Sabi nyo nga, kahit kailan, anytime, pwede nyong lagyan, pwede nyong sulatan itong journal ninyo. And speaking of art, Ms. Tessa, mayroon po kayong tinatawag, ito po napakaganda, mindfulness through arts workshops. So para sa inyo po, ano po bang ibig sabihin nitong mindfulness at paano nyo po ito iniiugnay sa singing?
1: Yung term po na mindfulness, isa po yan sa very common na naririnig natin ngayon, no? And lagi po naming dinedescribe yung mindfulness sa mga workshops na yung mindfulness po, it is being fully present both internal and external. So pag sinabi po natin na internal, yun po yung aware tayo sa feelings natin and sa energies natin. While yung external naman po, alam natin yung physical environment kung nasaan tayo. So kapag nag-e-engage po tayo sa art, either just by looking at it, no? O kaya naman po we are creating one, na-engross po tayo dun sa activity. So halimbawa po, may tinitingnan po tayong art piece. Yung mind po natin yan, ina-analyze niya yung patterns, tinitingnan niya din yung mga colors, and kapag tayo naman po ay magke-create ng isang art, no? So tayo po ay continuous na may decision-making na ano yung susunod na strokes na gagawin ko, ano yung susunod na colors na gagamitin ko. And of course po, even the rhythmic movements of our arms and yung ating mga kamay po, lahat po yung mga activities na yan at yung mga elements na yan, dinadala po tayo sa present moment. Yan. So, po yung tinutukoy po natin sa mindfulness through arts.
0: Ayan, I agree with you, ano, Miss Tessa. Totoo po yan. Kasi art is something na hindi mo siya gagawin nang hindi pa muna pinag-iisipan. Sometimes, ano, yung mga artists nga po, may mga pagkakataon na napakatagal bago nila masimulan yung kanilang masterpiece. Ano, kasi matagal po nilang pinag-iisipan kung paano gagawin. And yun nga po, as what you have mentioned, pagka nandun na, ginagawa mo na yung art itself, ano, ay kumikilos din ang arms, ang utak, hindi lang ang utak, physically, even physically. So, ayan, napakaganda po pala, ano, nitong tinatawag ninyong mindfulness through artwork, ano. Ayan po, napakaganda po nitong katagang ito, mindfulness through arts workshops. And speaking of workshops, ano, Miss Tessa, kayo po, ano, mayroon din kayo mga isinasagawang workshops dito sa Pen and Pause PH. So, paano po ba nakakatulong itong art workshops ninyo sa pagharap sa stress, for example, even anxiety, ano? And of course, yung iba pang hamon sa pang-araw-araw, for sure, meron kayong mga kumare at kumpare na nag-join sa inyo na yun nga po, well, sabi nyo nga po sa business ninyo, one of the main reasons kung bakit ninyo ito itinatag is para sa well-being, ano, ng mga tao sa pamamagitan ng sining.
1: Ayun po. So, kagaya po nung nakwento ko kanina, no, yung activity mismo, yung pag-e-engage po dun sa art activity na yun, it is already a mindfulness activity. Pero pagdating naman po sa mga pen and post workshops, we always make it a point na it is a safe space. No, kung baga, dito po, magpapahinga kayo, walang judgment, hindi mo kailangan maging magaling na artist para sumubok ng art. And dito po, you are encouraged to express yourself. You are invited to play, and kumbaga nga po parang be a child if you must, no? And after all these effects na mas kalmado ka po, mas focused ka po, and definitely as you try to practice it even more, tayo po ay mas magiging relaxed.
0: Mm-hmm. And siguro po, Ms. Tessa, pwede niyo rin po bang i-share sa amin? Ano po ba yung mga workshops na ibinibigay ninyo para sa ating mga kumare at kumpare?
1: Yeah. Ang main workshop po namin, tinatawag po namin siyang Brush Bliss. Siya po ay modern brush pen calligraphy workshop. Meron din naman po tayong tinutukoy na tote bag painting. Ang tawag po namin doon ay chroma canvas. And meron po tayong mga textured art workshops. So yung textured art po, painting po sila pero hindi po sila flat, no? So meron pong mga ilang parts na may build up ng paint, no? May paste para po medyo 3D sila. Ang tawag naman po natin doon ay textured tides tsaka tranquil textures.
0: Ayan. Ang dami po palang pagpipilian, ano, Miss Tessa. Hindi lang iisa, hindi lang basta-basta painting. Meron ding tote bag, ano, pwede ka mag-paint ng isang bag, and so on and so forth. Pero Miss Tessa, bago tayo dumako, ano, sa susunod na katanungan, gusto ko lang din po i-ask, paano po kung halimbawa, yung someone, ano, yung na gusto mag-join sa inyo, ay hindi ganun kagaling sa art. So, paano po yung proseso ninyo? Parang meron po bang nagtuturo muna at first or bahala lang po, binibigay ninyo ng buong tiwala si client?
1: Actually, Maring Jolie, yung workshops po ni Pen and Post, lahat ay for beginner-friendly po talaga. Actually nga po, sinasabi namin, hindi mo kailangang maging artist para mag-join ng Pen and Post workshop. Dahil sinasabi po namin palagi, aside from or beyond dun sa aesthetic na output, ang mas mahalaga po is kung paano ka kumalma, paano ka nag-enjoy, paano ka nag-focus during the workshop. Yun po. So ang palagi po naming format sa mga workshops, guided po yan lahat. Meron po kaming mga sinishare na techniques. Yan. So maaari po nilang sabayan kami dun sa techniques na yon. O kung meron naman pong mga, minsan po preferred nila, parang maglalaro talaga sila, they will play. So we also allow them, give them that space to explore their own creativity. Yan po.
0: Ayan, napakaganda, Miss Tessa, nitong sinabi mo. Gusto ko lang ipunto, ano, yung calmness, ano, yung pag-enjoy mo sa paggawa ng sining. And of course, ito nga po, yung focus, itong tatlong ito, yung parang pinaka-main goal ninyo, ano, kung bakit ginagawa ng mga kumara at kumpara natin na nag-join sa Pen and Post PH. Ito nga pong art o yung mga workshops ninyo, ano, which I think very much helpful po. Kasi totoo, ano, Miss Tessa, kung halimbawa simpleng pag-drawing nga lang, ay hindi ho ba? Halimbawa, ako nag-iisip ako, okay, paano ko ba sisimulan itong drawing na ito? Parang kahit pansamantala, hindi ho ba? Naaalis sa problema, sa mga isipin natin. Yung, yun nga po, yung dahil sa art, kasi mas nag-focus tayo, hala, kailangan mabuo ko yung ilong ng dinadrawing ko. Kailangan mabuo ko yung mata, ano? So, I think, yun nga po, na nakakatulong talaga itong art, ano, sa well-being ng mga tao. And speaking of well-being, Ms. Tessa, gusto rin namin malaman, mayroon po ba kayong mga karanasan o kwento or specifically mga success stories po mula sa inyong mga students or clients na nagbago po yung pananaw at pakiramdam after po umattend ng workshops ninyo?
1: Opo, nakakataba po ng puso pag nagsishare sila sa amin ng stories nila, no? Marami pong nagsasabi sa amin yung kahit saglit lang, kahit quick, pero very relaxing yung break nila bago pa sila bumalik sa work ika-Lunes. No? So ito naman po yung pinasabi namin na parang if you don't have resources na mag-out of town or mag-out of the country, you can actually just spend a few hours to join us. And meron naman pong mga participants na nagsasabi na dati sobrang anxious nila, pero pagkatapos ng workshop, natuto sila na huminga, no? Magpahinga. And meron po kaming isang favorite na kwento nung isang Pen and Post workshop participant. Ang nabanggit niya po sa amin, yung 3 hours niya raw with us, yun daw po yung pinakakalmadong 3 hours niya nung buong buwan niya.
0: Wow.
1: Yun. So, and through those words, you'd know na may mga nangangailangan po nung ganitong klaseng break, and we are happy to provide that space for people na nangangailangan nga po ng post talaga.
0: Ayan, nakakatuwa, Miss Tessa, itong kwento mo. Very inspiring, ano, habang nagkukwento ka, nakangiti lang ako. Kasi totoo po eh, may mga tao, ano, na sobrang busy sa buhay, trabaho, pamilya, asikaso sa asawa, sa anak, na paminsan nalilimutan nila yung sarili nila. And sa pamamagitan nga po ng Pen and Post PH, ano, nagkakaroon sila ng time para nga po, ano, sa sarili nila na mag-relax, na kumalma, ano, and siguro bilang business owner, di ba, Ms. Tessa, nakakataba nga po ng puso na, wow, parang hindi mo ba yung katagang ikaw ang pahinga ko, ano, yung ganyan pong katagang sa social media, ano, so kumbaga kayo yung itinuturing na pahinga ng mga participants o nito nga pong mga students niya sa workshop. And with that, ano, Ms. Tessa, gusto ko rin pong i-ask kung halimbawa man po na mag-join ang isang participant sa inyong program, ito po ba ay may specific lang pong time frame, time limit, or depende po, continuous po ba yung mga workshops na isinasagawa ninyo?
1: Yes. Nag-hold po kami ng public workshops every once in a while. Siguro po nasa 2 to 3 public workshops in a month. Yan po, meron po yan. Kadalasan po Metro Manila, Quezon City, Taguig, Pasig, Makati. Yan po. And kung meron naman po halimbawang mga families or friends na sila-sila mismo gusto po nilang i-experience yung workshops, nag-accept din po kami ng private bookings.
0: Oh, wow.
1: Yan, kaya po, Yes po, kaya halimbawa rin po sa mga companies, yan nagbibigay po kami ng yung kanilang creative pause naman, no, para sa kanilang mindfulness.
0: Wow, ayan, ano. At saka meron ding mga iba, Miss Tessa, ano, na halimbawa, yung isang employer, ano, or employee, ayan, ano. May mga pagkakataon na halimbawa, focus sobra sa trabaho. O yung iba naman ho, nasa puso nila yung arts, but since, ano, minsan may question between stability o passion, hindi ho ba? So sometimes, mapapaisip ka, hindi niya na-pursue yung pagmamahal niya sa arts kasi kailangan niya ng mas stable na income. So sa pamamagitan po ng Pen and Post PH, kumbaga, natutupad niya pa rin, ano, yung pangarap niya noon na i-pursue itong sining or yung arts nga po. So maraming salamat, ano, Miss Tessa, and of course sa inyo pong mother sa pagtataguyod nga po nitong Pen and Post PH. And speaking of workshops and speaking of well-being, pag-alis ng stress, anxiety sa pamamagitan ng arts, isa rin po, Miss Tessa, ano, sa layon ninyo sa Pen and Post PH ay yung pondohan, ayan, ang edukasyon ng inyong mga scholars. So meron po kayong mga scholars, hindi ho ba? Paano nyo po ito isinasagawa?
1: Yes po, yan. So, yung malaking bahagi po ng proceeds ng workshops natin, tsaka ng products natin, they go directly to the needs of our scholars. Yan. Iti-take ko na rin po yung opportunity. Papangalanan ko po yung scholarship namin. No? So, ang pangalan po ay PETAL Scholarship Program. At yung ibig sabihin po ng PETAL ay Pathways in Education to Advanced Life.
0: Wow.
1: So, ginagamit po natin yung scholarship funds natin para po sa tuition o kaya naman po sa monthly allowances. Kasama din po yung paminsan-minsan po meron po kaming learning sessions, kung meron po silang mga special topics na gusto po nilang matutunan, tas kaya naman po naming ibigay, no, kumbaga po. And mentorship din po para po mag-guide sila sa kanilang personal growth din. Yan. So sa ngayon po, meron pong apat na scholar si Perenpos.
0: Wow! Feeling ko, ano, Miss Tessa, napakabuti ninyong tao, ano? Kasi gusto ninyo, ano, ay ang well-being ng mga mamamayan, matanggal ang kanilang stress, anxiety, so magitan ng arts, ano? And with that, ano, kaugnay nga po nito, meron din kayo mga scholars or mga tinutulungan, ano, yung mga financially challenged para nga po magpatuloy pa rin sa kanilang buhay. Pero ito po ba, Miss Tessa, yung mga scholars ninyo, related din po ba sa arts or you mean in general po ang scholarship nila?
1: Hindi naman po, Maring Jolina. So, iba-iba po, meron pong accountancy, nursing, eto, actually yung courses po nila, hindi po specifically kailangan na related sa Pen and Post. Hanggang sa nakikita po, or basta nakikita po natin yung kanilang pagpupursige sa pag-aaral at kailangan din po talaga ng tulong pinansyal yan. Open po si PETAL Scholarship po para sa kanila.
0: Ayan. Ay na, siguro po, Miss Tessa, no, bago tayo dumako sa susunod na katanungan, baka po gusto niya rin imbitahan, nangyayahan, yung mga kumare at kumpare natin kung paano po ba maaring makatulong. Kung halimbawa gusto nilang makatulong man lang kahit kakaunti dito nga po sa mga scholars ninyo.
1: Thank you po, Maring Jolito, sa pagbigay din sa amin ng space. Yun po, so meron pong tatlong pamamaraan para po makatulong sa ating mga scholars. As simple po, pag-attend ng workshop, o kaya po, pagbili po ng Pen and Post products. And yung pangatlo naman po ay, in-open din po talaga namin si PETAL Sponsorship, kung baga po. No? So, pwede po silang mag-direct na bigay tulong para po sa ating mga scholars. Maaari po kahit isang beses, no? One time, pwede rin naman pong monthly, pwede rin pong quarterly, kumbaga po ay isang buong taon na engagement. Tapos hindi rin po ito kailangan na malaking tulong, as little as 500 a month, 1,000 a month, ino-open po namin yung space na to. Dahil yung amount na yun po ay malaking tulong na agad sa ating scholar sa pang-araw-araw po nilang pangpasok sa eskwelahan, pati rin po sa mga projects nila. Yun po. Yun. So,
0: ayan.
1: Sana po kausap-usap po tayo kung sila po ay interested na maging part ng sponsorship po na yun.
0: Alright, ayan, ano? Ibig sabihin pala, Ms. Tessa, kung halimbawa, magjo-join lang kami sa workshops ninyo, even pagbili lang ng mga products, ano? Ay may tulong na agad, may ambag na agad para dito nga po sa scholarships na, so scholarship na mayroon ng Pen and Paws PH. So, di ba, nang nag-enjoy ka na sa art, natanggal na yung stress mo, nakatulong ka pa. Ayan, and then speaking of stress, ayan, Ms. Tessa, syempre hindi naman all the time happy-happy lang. Siguro meron din po ba kayong mga pagkakataon na na-experience ang mga challenges or hamon ano, sa Pen and Paws PH? Paano niyo po ito kinakaharap?
1: Yes po. Siguro po kagaya ng iba pang mga social enterprises, yung challenge po talaga natin dito, yung balanse, na paano ba ikaw maging sustainable habang tumutulong sa iba? No, kasi kumbaga po, we want to make yung mindfulness through arts accessible and affordable. Pero we also have to keep in mind na kailangan po namin masustain yung operations para masigurado po namin na hanggang college mapapagraduate po talaga yung ating mga scholars. So sa ganito naman po, marami pong dasal. Yun po talaga siguro, marami pong dasal na makakilala po kami ng maraming tao para po patuloy namin makasama sa journey. So yan po, may mga partnerships po na dumadating, mga nag-offer po ng venues, halimbawa, and mga kumpanya rin po na patuloy na naniniwala, yan po, sa mga mission po ni Pen and Paws.
0: Ayan
1: po.
0: Ito po ba nga Pen and Paws, Ms. Tessa, is this exclusively for ano lang po, mga adults or women lang, or para sa lahat po, kabataan, kalalakihan? Ayun po, maaari niyo po ba nga paliwanag sa amin?
1: Sige po. Ang aming mga public workshops po, kadalasan po mga kababaihan ang dumadating, no? Ang mga umaattend. Pero sa totoo lang po, yung Pen and Paws workshops natin, open po siya, both male, female, kung ano man po ang nasa puso, bukas po ito para sa lahat. Kasi syempre naman po, ang arts at ang pahinga ay kailangan po ng lahat. Yan po. Tapos, maaari din po yung mga bata. Kadalasan po ang umaattend sa amin, kung may bata po, kumbaga date siya ng nanay at na. Kasama po nila yung nanay nila. So, ganun po, bukas po siya sa lahat ng edad, bukas din po sa lahat ng kasarian.
0: Wow, ayan. Ano, ang cute nun, Ms. Tessa. Ano, parang date nga naman, ano, date ng kanyang, halimbawa, mother and child, ano, father and child. Mayroon silang exclusive date sa pamamagitan nga ng arts. Parang kayo lang din po, ano, ng inyong mommy. Na, yun nga po, nagsimula kayo sa arts and then it turned into business. Tapos nga po, hanggang sa nagkaroon na kayo ng goal, ano, which is pagtulong nga po sa kapwa. And, yun po, bago rin natin tapusin, Ms. Tessa, napakabilis ng oras. Gusto ko lang din po itanong. Sabi niyo po kanina may mga workshops kayo na exclusively or mga private workshops po halimbawa sa mga kumpanya, ganun. Pwede po ba kayong imbitahan? Ibig sabihin halimbawa, meron kaming gustong workshops para sa aming kumpanya. We would like to invite you. Or maybe sa mga birthday parties naman po pag mga bata. May mga ganung instances po ba?
1: Yes po, kadalasan po sa mga companies talaga bilang pag-aalaga po ng well-being ng kanilang mga employees o kaya naman po nung Women's Month celebration, kagaya po nito maraming paparating mental health celebration. Yan po, so yun po yung mga kadalasan na opportunities po na kami po ay nakakapag-share ng message of mindfulness through art sa mga companies. Pero bukas din po kami sa mga oportunidad na halimbawa po mga children's party. Actually na-excite nga po kami sa ganun dahil paminsan-minsan lang po may bata sa workshops namin. Pero kami po, mahilig kami lahat maglaro, yung buong Pen and Paws team. Kaya bukas na bukas po din ang aming pintuan para sa ganung mga klase naman ng party, no? Art party.
0: Ayan. At saka kung ganun po, Ms. Tessa, iba ang atake, hindi ho ba? Kasi magkaiba yung attention, halimbawa na lang, attention span ng adult sa isang bata. And with that, ayan, ano, maraming salamat po, Ms. Tessa. Siguro po, panghuling mensahe na lang po sa publiko. Meron po ba kayong mga tips, advice, or gustong sabihin na para sa mga kumare at kumpare nating nakikinig at nanonood ngayon?
1: Ayan, sige po, no? So, gusto ko lang po sabihin na nakikita natin talaga yung paligid natin. Parang ang bilis ng lahat. No, marami po tayong to-do list, goals, yan, deadlines, bills, yan. And lahat naman po yun, bahagi po talaga ng realidad ng buhay. Pero ang i-remind ko po sa ating lahat na as we live our lives, something that we really have to remember is alagaan po natin yung sarili natin, no? Huminga tayo, yan, mag-pause, mag-rest. And kahit po meron ka lang isang minuto, kahit nga segundo lang eh, hinga ka muna. Yes, and kung meron ka naman po sigurong 5 minutes, mag-drawing ka lang, ganyan. Kung meron kang mga 30 minutes, mag-paint ka. And gaya po nung nasabi ko kanina, hindi naman kailangang magaling sa art para mag-try ng art, no? It's really for you. And sometimes po kasi, I would say this, na parang sometimes it is the pause, hindi naman yung chase or yung hustle yung mag-lead us to where we are supposed to be. Yun po.
0: Napakaganda, Miss Tessa, nito nga mensahe mo. Sana nga, ano, matutunan nating lahat yon. Yung magpahinga, ano, sabi nga nila, wala namang masamang huminto, panandalian, ano, hinto ka lang saglit, tapos magpatuloy ka na uli. Hindi ibig sabihin na huminto ka, ay napagod ka. Well, that is true, totoo, ano, maaring mapagod, maaring magpahinga. Pero syempre, hindi susuko, ano. So, thank you so much po. And siguro, last na lang din po, Miss Tessa, bago ko kay bitawan, para po sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan, ito pong ating talakayan. Saan po kaya kayo maaaring makontak? And siguro para sa mga gusto mag-join ng inyong workshops, maaari nyo rin po silang anihahan to join Pen and Post PH.
1: May kita niyo po kami sa social media pages, sa Facebook, sa Instagram, kami po ay Pen and Post PH. Yan, doon po kami nagpo-post ng aming mga workshops and ng mga products. Yan. And kung meron man po silang kahit na anong katanungan, mag-message lang po sila dun sa aming pages.
0: Alright, ayan. Maraming maraming salamat po muli, Miss Tessa. And with that, mga mare, mga para, nakasama po natin ang founder and lead designer ng Pen and Post PH, si Miss Tessa Dimasuhid. Maraming maraming salamat po, ma'am, and mabuhay po kayo.
1: Salamat po marami.
0: Alright, and with that, mga mare, mga para, sa ating pagbabalik, ay aramin na po natin ang ating resulta sa poll question for our Mare Asks segment. And with that, bigyan daan lang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Musta Ka Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. first aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: World class, natanawin. Explore na natin.
9: Love the Philippines.
8: Likhang sining na proudly Pinoy.
9: Influx na yan.
8: Radyo Magazine
10: 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
14: Wow!
13: Yeah.
2: Musta ka, Mare?
15: Sa Radyo Magazine 1278.

0: back mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong aka Maring Jolie. Dito nga po sa programang Musta Ka Mare. And as we continue, ayan, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Alright, our question is, para sa inyo ba mga mare, mga pare, anong art activity ang pinaka nakakatulong para sa inyong mental health? At some point in time, 'di ba, mga mare, mga pare, dumating sa buhay natin or for sure may face tayo sa buhay natin na somehow, ano, tinry natin ang arts, tinry natin ang singing, ano. Bakit? Kasi may mga pagkakataon, requirements sa school, 'di ba? Eh sa elementary pa lang, 'di ba, may MAPE, 'di ba? Music, arts, PE and health. So kaugnay nandoon yung arts, 'di ba? So paminsan dahil kinakailangan, pero may mga pagkakataon na dahil gusto nating gawin, ano, dahil gusto natin ang sining. Well, hindi natin minsan napapansin na yung art pala na yon ay malaking tulong para sa ating well-being, para sa ating mental health, para sa pagtanggal ng ating stress and anxiety. So, ayan, inalam po natin ang pulso ng ating mga kumare at kumpare. Meron po tayong mga pagpipilian na like react para sa painting or calligraphy. Meron din pong heart react para sa journaling o yung pagsusulat. Meron din pong wow react para sa coloring or doodling. And yung sad react naman po para sa hindi ko pa ito nasusubukan. Ayan, ano, kasi may malamang siguro may mga kumare at kumpare tayo, may ilan na hindi pa nga talaga na subukan itong arts. Kasi, well, minsan kanya-kanya rin naman talaga tayo ng trip sa buhay. Ano, iba yung interest nila, iba yung gusto nila. And last but not least, ito pong Care Act para sa iba pa. At base po sa nakikita ko mga mare, mga pare, ano, na resulta ng ating poll question, mayroon pong pinakamababang boto para sa wow react o yung coloring or doodling. Ayan, ano, siguro para sa mga kumare at kumpare natin, yung doodling po, yung doodle, ano, eh, familiar kayo doon, yung sobrang random ng mga drawings na pinapagkasyon nyo, for example, sa isang papel, ano, kaya from the word doodle, diba? So, nagdududel ka lang, iba't ibang characters, letters, ano, iba't ibang forms. So yun po ang usually ang doodling, ano. So pwedeng pen lang, ayan, ano, pen and paper, pwede na po yun. I remember, ano, when I was in high school, very very popular na itong doodle, ano. So ayan po ang doodling. And of course, yun nga po, ano, going back sa resulta ng ating poll, sumunod po dito sa wow react ay may mas mataas na boto naman po para sa heart o yung journaling o yung pagsusulat. Totoo, ano, mga mare, mga pare, kasi yung journaling, iba-iba rin po yung klase. Hindi ibig sabihin na pag nag-journal ka, nagsusulat ka lang, ano. Iba-iba po kasi minsan may mga pagkakataon yung mga nag-journal, hindi ho ba para siyang scrapbook, di ba? For sure may mga nakaka-relate tayong mga kumare at kumpare. Tapos doon sa scrapbook na yun, ay pwede kang mag-paste ng mga images, pwede kang mag-paste, mag-cut out yung mga cutouts, ano? Pwede mong ilagay doon sa notebook mo na yon or yung sa book mo na yon, ano? That's why yun po yung journaling na tinatawag natin. Yung ibang nga ho, eh, no? may mga kilala ko, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng something, for example, rose, ano? May binigay sa kanilang rose, ang kanilang mahal sa buhay. So, papatuyuin nila yun, tas ipa-flatten nila, ano? And once nagawa na nila yun, ipipaste nila dun sa journal nila. So yun po. Tapos tsaka nila susulatan sino yung nagbigay, kailan na-receive, para saan, ano. So nakakatuwa kasi nakakatanggal ng stress. And at the same time, na ilalabas mo yung sa loobin mo. And may memories ka pa. Diba? Kasi maalala mo, ay noon palang 2016, binigyan ako ni ganito, ano, ng flower. So yun po, ano, ang journaling o pagsusulat. And ang may pinakamataas na boto naman po o highest number of votes ay itong Care Act o yung iba pa. So meaning, ano, yung mga kumare at kumpare natin, meron pang ibang art activities na gusto or ginagawa, ano, para nga na nakatutulong sa kanilang well-being or sa mental health. Siyempre, kasama rin po dyan ang opinion ng mga kumare at kumpare natin. Una-una na nga po dito si Miss or si Maring Lina, Nobyembre 30. Ayan, sabi niya, painting slash calligraphy. Yun lang, ano, walang paliwanag. Simple, simple lang. And si paring Sean Kyle Flores, sabi niya, for me, it's digital art. In the AI era, there are many tools that we can use to generate art and unleash our creativity. Of course, it also helps with our mental health by allowing us to express our feelings and tell stories. Ayan, totoo, paring Sean, ano, dahil sa makabagong paraan ngayon na pwedeng-pwede ka na rin gumawa ng art sa pamagitan nga ng AI. So, kailangan walang na magandang prompt, ano? Maayos na prompt. And with that prompt, diba, na-unleash yung creativity mo. Kasi, syempre, iisip ka eh. Kailangan specific pagka nag-prompt ka kay AI, ano? So, technically, diba, nandun pa rin, nagumagana pa rin yung utak, gumagana pa rin kung ano yung dapat gawin dun sa artwork para nga makuha mo yung gusto mong resulta. And last but not least, ayan si paring Romel Livid. Sabi niya, para po sa akin, pinaka nakakatulong po para sa kalusugang mental. Both, number one, journaling, simple expression through words. At pangalawa, drawing. Dahil nakikita kong mas may bigat, lalo na kung kukulayan or ipipinta pa. Yung details niyan, pwedeng may kahulugan na siya. Na siya lang ang may alam at siya rin ang makapagsasabi. Diyan pa lang sapat ng pahayag na ipahayag ang mga bagay-bagay at ang sarili, partikular ang feelings nating lahat. Ayan, ano, dalawa naman ang para kay paring Romel. Journaling nga, ano, yun nga, pagsusulat, diba? Expressing your expressions or yung true words sa pamamagitan nga po, ano, ng pagsusulat. And yung isa nga, yung drawing. Totoo yan, eh, diba, mga mare, mga pare. When we draw, diba, sometimes outline lang. Pero once na makulayan mo na, malagyan mo na ng iba pang detalye, mas na buhay yung drawing natin. And I think it helps, ano, talaga sa ating mental health kasi nawawala yung iniisip nating problema pansamantala. Kasi iisipin mo, tulad nga lang sinabi ko kanina, parang hindi pantay yung ilong ng dinrawing ko. Parang hindi pantay yung mata, di ba? So sometimes, dun ka nakafocus talaga. Hindi sometimes, most of the times, di ba? Pagka gumagawa ka ng art, dun ka nakafocus kasi, syempre, unang-una, ayaw mo magkamali. Gusto mong maganda yung magawang mong art. Alright, maraming salamat po, ano, sa lahat na mga bumoto at nagkomento sa ating poll question sa Facebook. And with that, bigyang daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto-cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
7: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
8: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
7: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
9: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko!
11: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
15: Kaliw na kwentuhan!
16: Kabataan, kasama sa usapan.
17: RG!
18: Radyo Magazine 1278.
19: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
20: Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare?
1: Sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, ayan mga mare, mga pare, unti-unti na po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok, nakinig, nanood dito sa programang Musta Ka, Mare. Thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershow Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. And gayon din po, syempre sa producer natin na si Ms. Charmaine Cristobal. Susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada. Muli, ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo everyday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone.
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life? Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
21: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
21: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
11: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
25: Serbisyong kailangan.
26: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
27: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
28: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
29: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Artificial Intelligence at Electronic Warfare kabilang na sa kurikulum ng PMA na magagamit ng mga future AFP officials sa gitna ng mga hamon dulot ng nagsulputang mga teknolohiya. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa nilalaman ng bagong curriculum ng Philippine Military Academy sa gitna ng mga nagsusulputang banta ngayong modern age. Ayon sa Pangulo, ang bagong curriculum ay maghahanda sa mga kadete ng PMA bilang mga susunod na opisyal na haharap sa mga tradisyonal at umuusbong na banta sa makabagong panahon. Ilan sa kabilang sa bagong kurikulum, sabi ng Pangulo, ay ang may kinalaman sa Data Science at Phyton Foundations na nagtuturo sa mga kadete ng basic programming. Kasama din sa curriculum ang Artificial Intelligence, Electronic Warfare o ang pag-detect o pag-arang sa signal ng kalaban, ganun din ang tungkol sa unmanned system o mga kagamitan na pinapatakbo sa pamamagitan lamang ng remote control. Makakabenepisyoan niya sa curriculum reform, sabi ng Pangulo, ang PMA Class of 2029. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: While the curriculum reform shall fully benefit the class of 2029, this year's cadets have already been exposed to the new disciplines such as data science, Python foundations, artificial intelligence, electronic warfare, and unmanned systems to equip them with basic competencies in emerging technology.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, Napolcom pinuri ang PNP sa pagkakasabat ng 65 milyong pisong halaga ng illegal na droga. May ulat si Marian Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Pinuri ni Napolcom Commissioner Rafael Calnisa ng Philippine National Police at ang Philippine Drug Enforcement Agency sa seri ng anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakasabat ng aabot sa higit 61 milyong halaga ng illegal na droga. Sa ulat ng PNP, kinasama ang operasyon sa Quezon, Negros Oriental, Bacolod at pati na sa Zamboanga City noong May 16. Ayon kay Commissioner Calinisan, sumasalamin ang tagumpay na ito sa epektibong intelligence-driven at community-supported operations sa pinaiting na kampanya kontra illegal na droga sa bansa. Dagdag pa nito, patunay ito ng disiplina, maagap na aksyon at tamang pagkapatupad ng batas na mahalaga para mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga komunidad. Mula sa Napolcom para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, drainage improvement ng DPWH naramdaman ang mabuting epekto nitong rainy weekend. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Ipinagmalaki ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sakyan sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa lungsod Quezon. Ito ay sa kabila ng malakas na ulan itong weekend. Ayon sa DPWH, ito ay bunsod ng kanilang isinagawang drainage improvement sa naturang lugar. Matatanda ang una ng iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang drainage improvement sa G. Araneta Avenue bilang bahagi ng upland kontrabaha. Layunin ng proyekto na maibsan ng matagal ng pagbaha sa lugar lalo na ngayong papalapit ang tag-ulan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Tropical Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
12: mas maraming mararating
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
19: Sports Radio. 918.
20: Radyo Magazine. 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
27: Sports Radio.
28: Radyo Magazine.
29: Serbisyo Publiko.
30: The AM and FM Collab.
31: Sa Capital 104.3 FM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Pilipinas
34: and Capital 104.3 Colab.
35: Colab.
36: Serbisyong kailangan.
37: Serbisyong kailangan.
38: Direkta mula lokal na pamahalaan.
39: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
40: Radyo Magazine 1278 AM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Publiko.
43: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
44: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
45: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
46: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
47: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
48: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
49: Radyo on the go.
48: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
50: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
51: PBS Receiver.
50: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
48: Libre to ha?
50: Walang bayad?
48: Oo, walang bayad!
51: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
40: Serbisyong kailangan.
41: Serbisyong kailangan.
42: Direkta mula lokal na pamahalaan.
43: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
40: Radyo Magazine 1278 AM.

0: you will love more and more.
1: Pasyal Pinas.
0: Lokal na turismo. Yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines.
0: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayong araw po ng Lunes, May 18, 2026. Alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa Galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Calayan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marula's Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide, ay pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan ha sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Lunes, mga beshies? Naku, very special ang ating kwentuhan. Actually, every kwentuhan naman natin dito sa Pasyal Pinas ay special episodes dahil meron po tayong makakakwentuhan live na live sa ating studio at napakadalang, mga beshies, ano, na meron tayong mga live guest. Pero alam niyo ba, today ay hindi lang isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi apat ang panauhin natin sa ating studio. At para po ipakilala sila at para anyayahan tayo na sumali, especially yung mga fur parents kagaya po natin na naghahanap ng mga adventure with their fur babies, makakasama po natin sa ating studio ang mga nasa likod ng Tales on Trail Stores. Unahin na po natin si Miss Janella Salcedo, isa po sa mga owner ng naturang business. Hi ma'am, good morning. Welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Hi, good morning po. Thank you for having us.
0: And kasama ni Miss Janella ang natawa ko kasi biglang sumulpo.
2: This is Ringo po.
0: Hi Ringo, welcome sa ating studio. And bukod po kay Miss Janella and kay Ringo, makakasama rin natin ang lagi na nilang kasama sa mga tours nila dito po sa Tales on Trails. Walang iba kundi si Miss Christelle Bigos. At kasama niya rin ang kanyang fur baby na si Cole. Hi Miss Christelle and Cole. Bati po muna kayo.
3: Hello po, good morning. Thank you for having us and inviting po.
0: Hi ma'am. Siguro lapit ka lang ma'am konti sa ating mic para nakaharang si Cole. Parang gusto niyang siya ang magsalita. Ayan. Kaya ngayong umaga mga beshies, naiingit ako kasi wala akong dalang for baby. Dapat pala sinama ko yung mga anak ko, no? Pero very special nga po ang ating kwentuhan dahil tutugunan natin

0: this morning yung mga struggles ng mga kagaya ko na fur parents. Pero kapag every time na tayo po ay gagala, gusto natin kasama rin natin yung ating mga fur babies. Yan po ang pagkukwentuhan natin at yan ang mission ng Tales on Trails. Kaya Miss Janella, no, para po sa mga viewers and listeners natin na hindi masyadong familiar dito po sa very helpful na business nyo na ito, ma'am, paano nagsimula yung concept ng Tales on Trails? And ano po yung inspirasyon natin sa likod nito?
1: So, nag-start po kasi yun kami as a couple nung partner ko. Mahilig kami sa outdoor activities, hiking. And then, nag-decide kami magka-dog. So, nagkaroon kami ng Ringo. Pero si Ringo kasi, syempre dito sa Philippines, hindi pa marami masyado yung mga sobrang pet-loving venues.
0: Yes, exactly.
1: Pet-loving mountains na hiking, ganyan-ganyan. So, naghanap kami ng mga travel agency like us. Mm-hmm. Pero ayun, medyo wala kami makita. So, nag-start kami, bakit di tayo mag-start? Try lang natin.
0: Subukan lang, no?
1: Oo, baka makahelp tayo ng mga katulad natin for parents. So, ayun, inspired by Wingo.
0: Para ano?
1: Yung buong Tales on Trails tours.
0: Para ano? Para makapaggala din si Ringo. At hindi lang siya, dahil meron siyang makakasama na iba pang mga fur babies din. And sa mga nanonood po at nakatutok sa ating YouTube and Facebook live streaming, naka-flash ngayon sa ating screen yung ilan sa mga trips na kanila po, at camping trips, adventure na kanila na po sinimulan since nung nag-open kayo, ma'am, this February lamang.
1: Yes,
0: right?
1: Ma'am, February.
0: Yeah. So far, ma'am, nakailang adventure na with the fur babies tayo?
1: I think 4 po. Parang 3 day trips and 1 overnight. Yung first ever overnight namin recently.
0: Mm-hmm, perfect. Diba? Ang sarap sa pakiramdam na kapag gumagala tayo, kasama na rin natin yung ating mga fur babies na itinuturing na rin po natin ng mga anak. Pero ano po, ma'am, yung common challenges kapag po ba nagta-travel tayo with our fur babies na natutugunan, of course, ng Tales on Trails?
1: So, first, yung problem is yung transportation.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi naman lahat ng public transportation natin ngayon is sobrang welcome sa mga pet natin and comfy. So, yun yung first namin sinolusyonan. Okay. So, naghanap kami ng partner van para make sure na comfy yung trip, yung papunta and pauwi, make sure na safe, ganyan. Tapos yung next is yung mga places, destinations namin na need namin ma-visit and make sure pet-loving, hindi lang pet-allowed.
0: Right. Yeah. Exactly. At magandang i-emphasize yun. Ano? May mga establishments, mga lugar na ina-allow yung pet.
1: Yes.
0: Pero hindi literally pet-loving. Kasi
1: yes,
0: may mga restrictions, may mga boundaries, may mga limitations, diba? Na tayo bilang fur parents, medyo nasasaktan at times, no?
1: Kasi vacation yun, eh. So, gusto nyo mag-enjoy kayo parehas.
0: Mm-hmm. Perfect example dyan, mga beshies, yung very specific sa mga breed na we don't like and we don't support. Kasi kapag sinabi natin na pet-friendly ang isang lugar, make sure na ina-allow natin lahat ng breed, lahat ng weight, diba?
1: Yes.
0: Kasi may mga dogs talaga na mga malalaki pa kaysa sa atin, diba? So, nakakasad kapag iniiwan natin sila. Nagpo-protesta tuloy si Cole kapag gaganon.
1: Cute-cute ni Cole, eh.
0: Oo, diba? Very cute. Pero ma'am, so far, ano po yung mga destinations na napuntahan natin? And pagdating po doon sa adventure na yan, ano po yung mga ginagawa ng mga fur babies, mga activities?
1: Yung first ever trip namin is sa Mount Puro Nature Reserve. So, hiking yung mga babies doon. Day hike lang siya, short hike, pero super na-enjoy nila. Tapos, yung second naman is yung sa gabi, overnight camping sa Gabi Eco Park.
0: Mm-hmm.
1: Overnight camp yun, so yeah.
0: Yun. So, ma-expose yung mga fur babies sa nature,
1: yes,
0: di ba? Makakapaglakad sila sa lupa, madudumihan sila, magkakamad sila.
1: True enjoyment is madumihan.
0: Yes, exactly. Yun yung dumi na happy yung mga fur babies. May mga dumi kasi na, ano ba, kakaligo mo lang, di ba? Marumi ka na naman. Pero kapag ganito na mga nature tripping at nadudumihan, nagkakaroon, na-experience ng mga fur babies natin, yung beauty of nature, yan yung kinatutuwa ng mga fur parents. And bukod po kay Miss Janella, may kasama rin po tayo dito si Miss Christel na lagi na rin nilang kasama sa kanilang mga camping trips. At of course si Cole na talagang repeat guest na po ng Tales on Trails. Ma'am, kwentuhan nyo nga po kami, Miss Christel. Kamusta po yung experience ninyo with the Tales on Trails tours? Saan po kayo nakasama? And kamusta yung naging effect nito kay Cole?
2: So far, actually, nakasama na kami sa dalawang tour with them. Mm-hmm. Yung una was yung hiking sa Mount Puro, mm-hmm. na sobrang na-enjoy ni Cole, kasi si Cole is very physically active. Mm-hmm. Tapos yun nga, nung nag-hike siya, sobrang he's in his element. Tapos, yun lang, bukod dun sa river. Na-scared siya sa river, pero with Tita Jen's help, nakaya niya yung sa river. And then yung pangalawa was yung overnight camping trip sa Sagabe. Mm-hmm. So yun, it was super fun. Tsaka, yun nga, common struggle din namin ni Cole yung masama siya kasi wala sa transportation, ganyan. So sobrang laking help nung Tales on Trails tour sa pagsama ko kay Cole sa adventures. Especially din nung sa camping, ganyan. Mm-hmm. Tsaka, isa sa pinaka nagustuhan ko with them was very tailored for dogs talaga. Right. Yung tour, as in yung from the van, yung for example, sa hiking, yung facing namin, lahat kami nakadepende sa facing ng dogs. So,
0: may nakita nga ako ang isang post ni na Miss Janella na nakaraan na parang, our dogs might slow us down, but that's the point anyway, di ba? Narealize ko nga, no? That's the whole point of it. Kaya tayo gumagawa ng mga ganitong uri ng activity para to join them, di ba? Ma-experience nila yung beauty of nature. And I agree, ma'am, very tailored sa mga... Yeah. Sa mga fur babies natin, like all yung mga adventure na pwede nating joinan dito sa Tales on Trails. And ma'am, I heard na si Cole ay isang rescued dog. Ano? Yeah. Gaano po kahalaga na pinapa-experience po natin sa kanya yung mga ganitong uri po ng activities para rin sa recovery niya, of course.
2: Mm-hmm. Actually, very important naman sa lahat ng dogs. Ayan. Pero for Cole na rescue, especially nung pandemic, sobrang laking help sa kanya lang kasi nga, pandemic noon. So, super shy siya na aso. Tapos, wala siyang masyadong social events sa ibang dog. So, through these activities, ayan, na-socialize sa ibang dogs. Mm-hmm. And also, na-overcome yung shyness niya even sa ibang tao. So, yes, super helpful talaga for him.
0: Yeah. At kanina, mga beshies, pagdating natin dito sa booth, pagdating ni Cole, syempre, winelcome siya ng CEO ng CEO natin na si Ringo na full of energy na ngayon ay medyo nagsisettle down.
1: Naubos
0: na siya. Pero ganun yung samahan na nabubuo, yeah. No? Kapag may kasamang ibang mga dogs. Kasi if you observe, mga beshies, kapag yung mga fur babies natin nasa bahay lang, parang ano sila, hindi sila masyadong nakakasama sa ibang mga dogs. Iba yung behavior, di ba? Malaki yung naitutulong kapag una, nasa nature sila at tulog na si Ringo. And at the same time, ay nakakapag-socialize sila with other dogs. And on your part, Miss Janella, bakit po mahalaga na nagkakaroon pa ng mas marami mga pet-friendly destinations po dito sa Pilipinas?
1: Feeling ko sa generation din namin. Madami ng fur parents eh. Yung yes. preferred na ang baby na, mga fur babies na ganito. So, dapat lang kasi yung joy na binibigay nila. Gusto natin ibalik. Somehow, in any way, gusto natin ibalik.
0: Yeah. At sabi nga nila, no, kung ano lang yung ipinapakita nating mundo sa mga fur babies natin, yun lang talaga yung nakikita nila.
1: Yes,
0: exactly. So, we want to show them kung gaano ba kaganda yung nature.
1: Iba yung city walk lang eh. Right. Iba yung usual routine na outdoor walk nyo lang sa park. Mm-hmm. Iba yung, as in, mountains.
0: Exactly. Personally, ano po ang effect ng mga outdoor adventure kay Ringo?
1: Mas nasa-socialize siya yan. Parang kahit saan mo siya dalhin, friendly siya.
0: Mm-hmm.
1: Ma-welcome niya lahat ng dogs, mga fur parents.
0: Para tulog na siya. Tulog na siya talaga.
1: And physically. Diba? Para na-exercise sila.
0: Yes. So, kasi usually po, yung mga hike na ginagawa ninyo, gaano po katagal yung itinatagal niya?
1: Beginner-friendly naman siya. Mm. Pero since yung face nila, yung sinusunod, nagtitake time din talaga. Kasi dahan-dahan para Siyempre, may mga water break.
0: maraming water break.
1: Water break.
0: Diba? Yun yung mga gampanin natin. Oh, yung mga for parents. Pero yun din, isa rin sa mga questions. For example, hiking yung trip natin today. So, yung mga for parents, di naman lahat nag-hike, diba?
1: Yes.
0: May kagaya ko, medyo masakit na yung likod. Masakit na yung likod. So, gaano po natin minimake sure on your part, Miss Janella, na lahat po ng mga activities ay kaya din gawin na mga fur parents naman. Kasi yung mga fur babies, kaya nila yan. Sigurado, di ba?
1: So, kami, bago namin i-launch yung event, in-ocular visit talaga namin. So, pinupunta namin, in-interview namin yung mga faculty doon kung paano nila i-manage yung mga hike, gano'ng katagal, gano'ng kahirap yung difficulty.
0: Right.
1: Saka namin i-launch, if beginner-friendly, go. Tapos, if ever naman, as in beginner-friendly, eh, hindi pa rin kaya, hindi namin pinupush, merong ibang parang activities for them na nandun pa rin sa same area and may enjoy.
0: Ng mga for parents
1: and
0: din.
1: And for babies, oh. Yes. Hindi natin need force if hindi kaya.
0: Right.
1: Basta mag-enjoy, that's it.
0: Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Pero may mga nagtatanong din, of course, this is a tour, di ba? So, nakasakay po sa iisang sasakyan ng mga for babies.
1: Yes, isang
0: van. gaano po karami yung pwede lang mag-join sa bawat tour kung naka-isang van tayo?
1: So kami ang maximum lang namin is 7 dogs.
0: Okay.
1: So kung less done better, okay lang din. If 7, okay lang din. Mm-hmm. Comfy pa din.
0: Right. So 7 dogs. 7 yung magkakaklase sa isang
1: so,
0: tour.
1: So 7 slots lang. Right. Yeah.
0: And yung for parent,
1: yung so for parent as long as to so kung katabi nila kasi ano na yun eh, calculated na namin.
0: Mm-hmm.
1: So kada for baby, may isang seat and for parents. So, depende sa kanila if gusto nila lap seating. Basta yung buong van is hindi crowded, hindi masikip. Okay na.
0: Yan. So, napakahalaga nun mga na tama yung bilang, tama din yung placing ng seats, di ba?
1: Yes,
0: kasi
1: yes.
0: Yung mga fur babies natin, may mga nakausap kasi tayong vet dito sa ating show, ano, na talagang every hour, dapat yung mga fur babies, kapag long drive, talagang tumatayo-tayo. So, may mga ganun din po kayo kapag
1: yes,
0: medyo malayo.
1: May mga stopover yan, hindi lang para sa fur parents, sa potty breaks nila, ganyan. Mm-hmm. Pag long trip lalo, nung overnight.
0: Right, right. So, yung indang, nung nakaraan na nagsagawa, gabi eko kampo kayo. Gaano ka dalas yung mga ano natin, yung mga wee-wee and potty breaks? Sa experience ni Cole?
2: During the travel, parang twice ata kami nakapag-potty break. And actually, hindi din naman ganun ka, ano, kasi maluwag yung van. So,
0: right?
2: Especially for Cole na medium size, very comfortable siya. Laging sobra and enough yung space for them na maglikot inside the van.
0: Exactly. Kasi nainip din sila eh, di ba?
1: Yes.
0: Yung mga anak ko din sobrang mainipin pagka nasa biyahe. Pero ang problema naman sa akin, ayaw umupo sa seat. Gusto
2: gito,
0: na
2: nakakandong
0: lang all the time. So, pwede yun. Allowed naman po
1: yes,
0: yun.
1: Yes, ma'am. Kung saan po kayo parehas comfy. Sa mga pick-up locations din namin, pinipili namin yung may space sa labas for potty break muna bago ng mismong travel.
0: Ayan. So, very important yan para sa mga fur babies and fur parents kagaya natin. May potty din tayo eh. May break din ng mga fur parents. Pero para po doon sa mga first time. For example ako, kasi never pa kami nag-join ng mga tours na may ibang dogs eh. So, ano po yung mga, kumbaga parang mga checklist na dapat ay ilista namin or i-achieve namin bago po kami mag-join. Ano po yung mga kailangan namin consider especially sa behavior nung fur baby ko at behavior nung fur parents? Oo, ano po yung mga kailangan consider?
1: So, yung first talaga namin hinahanap sa mga fur parents is yung vaccination nila. Kailangan complete and updated kasi safety nila yun and safety ng ibang fur babies.
0: Right.
1: And then, yung mga usual lang naman nilang dinadala, ganyan, yung pati ano nila, essentials. Yun, mga diapers, ganyan. Foods nila, and water, of course.
0: Mm-hmm.
1: Anywhere water talaga.
0: Yeah. So, very important yung vaccination card,
1: yes,
0: no?
1: Yes po. Super strict po kami doon, actually.
0: Right. Oh. Para sa kaligtasan ng lahat.
1: Yes po.
0: Ng lahat ng fur babies na kasama, and ng mga fur parents din na kasama. And, on your part, Miss Crystal and Cole, ano po yung mga inihahanda mo every time na mag-attend or mag-join tayo ng mga tours, kagaya po nitong camping tour recently?
2: Bukod sa mga na-mention ni Miss Jen, isa sa pinaka-essential na dinadala ko, especially for Cole's skin, is yung anti-tick and flea na spray or powder. Mm-hmm. And then, of course, diaper, poop bags. And then, besides to sa mga bagay na yun, I make sure na may tamang pahinga si Cole prior. Mm-hmm. Kasi, syempre, mapapagod sila doon, diba?
0: Right. So, speaking of that, paano yung tamang pahinga? Mai-apply nga din sa, sa mga anak ko. Kasi, excited na yung mga anak ko eh. Pagka nire-ready mo na yung gamit nila. So, paano nyo po siya pinagpapahinga bago yung matindihang trip na yan?
2: Tamang-tamang steep lang. Hindi man ako naman problema ko kasi talagang mahilig siya mag-sleep.
0: Yeah.
2: So, ayun, tas food. Kailangan napakain mo na siya bago bumiyahe kasi parang 2 hours din halos yung biyahe, diba? Mm-hmm. So, yun yung mga preparation. Tas magdali ng first aid kit. Yes. Yan, yung mga simple lang na mga wound creams, ganyan, mm-hmm. just in case for emergencies.
0: Mm-hmm. Ako, mga for parents, napakahalaga po nun, ano, yung first aid kit para sa ating mga fur yes. babies. And also for us, kasi yes. hindi naman din maiwasan. So, on your part, Miss Janella, meron din po kayong mga ready na gano'n?
1: Yes, ma'am. Meron kaming ready for the whole guest. Mm-hmm. Pero sila din, and I-encourage namin mm-hmm. sila. Kasi, syempre, yung mga first aid kit natin, depende rin sa needs natin. So, right. sila din. And encourage namin magdala individually.
0: Mm-hmm. Yan. And we will talk more of that sa pagbabalik po ng ating programang Pasyal Pinas. Especially, kung anong yung mga, aasahan nating mga activities as for parents pagdating doon sa mga camping adventure na pwede nating salihan sa Tales on Trails. Oras natin, 10:30 ng umaga. Magbabalik po tayo. Makalipas lamang ang ilang mga paalala.
3: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278
3: Sports Radio 918
5: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738
3: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us.
9: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
11: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
10: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
9: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
10: Leave all your worries as we soar over the clouds.
9: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
10: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
8: sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love of the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influx na yan.
16: Radyo Magazine
18: 1278.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
3: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
21: Pinas.
3: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM. Pasyal Pinas. Pasyal
21: Pinas.
3: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. And of course, ang ating mga panauhin today, si Miss Janella, ang kanyang fur baby na si Ringo, and si Miss Crystal, and ang kanyang sweet na fur baby na si Cole, na nangkikis pa, no? And going back to our discussion, Miss Janella, no? Of course, kapag ka po kasi nagka-camping, nagka-adventure, ang lagi nating iniisip, dapat bawal maselan, eh. Kasi, syempre, usually, nature tripping eh. Pero of course, kailangan may konting convenience dahil may mga kasama yes. tayong fur babies. So, paano nyo po ito, paano po kayo nag-work around that?
1: So, usually, nagre-remind na lang kami kung meron mang kulang dun sa place, syempre, camping pa rin yan eh, for yes. the full experience. Nire-remind namin sila kung anong pwede nilang madala for their comfort then. So, katulad niya, mga settle mats nila. Pag nandun sa mismong campgrounds, may sarili silang mga settle mats, picnic mats, ganyan. Mga blanket, kung need nila, ganyan. Though, meron namang, minsan yung mga venue, meron naman silang provided. Pero still limited.
0: Yeah.
1: Para yung experience is buo pa din.
0: Right. Tama po yun. Ano? Kaya bilang mga campers yeah. or adventurers, kailangan dala rin natin yung pangangailangan ng ating mga fur babies kapag nagjo-join tayo ng mga tours like this. Kasi kanya-kanya eh, yung fur, kagaya ko, yung fur babies ko, gusto niya laging may una. No? Kaya merong mga fur babies na gusto may sarili. Meron silang security blanket na tinatawag.
1: Yeah,
0: may mga toys or toys, diba? So kailangan dala dala po natin yan kapag nagjo-join tayo sa mga tours like this. And Miss Crystal, so how about call? Ano yung mga essentials? Nabanggit mo na kanina yung mga kailangan eh, di ba? Pero yung mga ganon, meron ba siyang mga toys? Meron ba siyang, kung may mga maintenance din ba si Cole na kinakailangan i-take all the time? Paano po yung ganon?
2: Sa experience namin, lalo na nag-camping, ang dila lang talaga namin is yung cooling mat niya. Kasi napaka yes. mainito niya itong baby.
0: Ah, talaga?
2: Tapos yung favorite toy niya, kaya may stuffed toy na yung nagsisqueak.
0: Yes.
2: So yung essential yung dalhin pagka alabas si Cole. Besides that, vitamins or treats. Number one pala yun, sobrang kailangan yung treats talaga na favorite niya. So yeah, ayun.
0: Para iwas inip, no? Pag may mga treats kasi. Kanina nga may binigay si Cole kay Ringo. Parang hindi na makahintay si Ringo na kainin. And speaking of treats at mga pagkain, Miss Crystal, so basically yung mga fur parents may dala silang food, di ba? With yung diet ng ating mga fur babies. Pero recently, ma'am, na nakita ko dun sa isa sa mga video, parang may buffet pa sila dahil. Oo, may buffet. Ano yun?
1: Thanks to Bork po. Sila po yung naging sponsor namin dun sa pet buffet. Sobrang na-enjoy ng mga pets natin. So, support nyo po si na Bork, Hoot and Hoogie. Sobrang sobrang sarap po ng mga pin-repair nila and super creative po nila.
0: Nakita ko, Ringo, ang dami mong kinain eh.
1: Naka-round 2 po siya.
0: Oo, ikaw yata yung pinaka... nakasulit nung buffet. So, nung nakaraang overnight tour po ninyo, kasama nyo yung Bork?
1: Yes po, sumama sila. Campers din po kasi sila. So, nag-join sila sa trip namin and nag-provide sila ng pet buffet. Yun. Si Mr. Burger, yung CEO nila.
0: Hello! Shoutout po sa mga kaibigan
1: natin.
0: Thank
1: you so much po.
0: Yes. So, may mga ganun din, mga tie-up, no? Mga yes, collab po din, mga kapwa nating mga fur parents, at the same time, may mga businesses for the fur babies, yes, diba? And also, mama, no, paano nyo rin po sinisiguro, naligtas din yung experience at nakukuha ng bawat isa po yung overall tourism experience natin. Kapag pupunta tayo, for example, Indang, Cavite, may mga side trip pa ba yan? O talagang nag-focus muna kayo sa Sagabe Eco Camp?
1: Pag kasi pet tours, point to point kami para safe. So, yung mga side trips, hindi namin ine-encourage kasi sa highway eh. Yung right, open, ano. So, point to point lang muna talaga kami.
0: Kaya, ano may sasabihin ka ba, Ringo? ano ang masasabi ni Ringo? Pero, Miss Christelle, on your end, okay lang naman po yun na point to point. Wala na tayo mga side trips muna for the meantime.
2: Yeah, actually, prefer din talaga namin yun. Kasi, syempre, mahirap i-handle yung logs, lalo pag madami sila, if madaming stop. So, ideal din talaga siya for comfort na din ng mga fur parents.
0: Right. I agree. Ako din, parang hindi rin ako komportable, no? Na maraming may sanga-sanga yung trip. So, parang isa lang din yung paghahandaan. Kasi bilang fur parent, marami ka rin paghahandaan kapag iba-iba yung location ng tour, diba? So, sa mga susunod pang tours, na po yung ina-expect natin na pupuntahan ng Tales on Trails para makasama na kami.
1: So, hopefully po, magkakaroon kami ng beach day tour. So, yun yung first ever beach day tour namin. So, cut muna tayo sa mountains kasi madami naghahanap ng beach. So, yun. Lalo abangan ngayon nyo po. More details po post namin sa page na.
0: And ano yung difference noon, Miss Junella, sa pag co-coordinate kapag mountain or camping yung pupuntahan, ngayon na beach naman yung inyong susunod na gala?
1: Ito medyo mas laid back kasi hindi masyado extreme yung activity. So, right, perfect siya lalo sa mga beginners. Mga beach lang naman tayo, lahat-lahat lang sila sa beach, ganyan. May mga walking pa din, para sa kanila.
0: Yes. And siguro struggle din, no, yung paghahanap ng 100% pet-friendly na beach talaga.
1: Yes, diba? Most struggle.
0: So, yan yung problema ngayon ni Miss Janelle.
1: Pero, sulit naman po sa mismong event, sobrang sulit po sa mismong day.
0: Right.
1: Nag-e-enjoy lang kami lahat, including us, ng mga organizer.
0: I agree. So, syempre, pag nakikita mo na masaya yung mga fur babies, masaya ka na rin eh, diba?
1: Lalo na yung mga fur parents na nagiging friends kahit after. Si mga Christelle, naging friends na kami. Nakakahanap ka ng community mo.
0: Exactly. Actually, dami na natin, no? dami ng mga kagaya natin na may mga fur babies. Tapos, iisa yung problema natin. Iisa din yung hinahanapan natin ng solusyon. So, on your end, Miss Christelle, gaano kahalaga na meron tayong nako-confidean na mga kagaya ni Miss Janella na talagang alam kung ano yung mga hinahanap natin, for example, sa mga gala and pasyal with our pets.
2: Sobrang-sobrang halaga and sobrang helpful, especially itong Tales on Trails Tour. Kasi yung convenience na din namin kailangan mag-isip kung saan namin siya dadalahin, yung sa transportation, and then yung iba pang mga concerns like yun yung pagkikipag-friend sa ibang dogs. Yeah, so, sobrang-sobrang laking convenience and help na mayong mga businesses na kagaya nung kaila Miss Jen.
0: Actually, at hindi ho, lahat ng mga fur parents like us ay aware na may ganitong uri na pala ng community and the tours like yung Tales on Trails ni na Miss Janella. Kaya, mahalaga po na may awareness din na i-share sa ating mga kapwa fur parents para naman, ano, pare-pares tayong magaan ng ating buhay.
2: Yes.
0: Gumaan ang ating mga buhay, diba? Pero, Miss Janella, ano pa po yung mga future plans na, I know, baby business, diba? baby business pa lang ang Tales on Trails. Ano pa po yung mga future plans on our heads, yung talagang gusto nating gawin sa Tales on Trails? Pwede nyo ba i-share sa amin yan?
1: Ano siguro, ma'am, since February lang kami nag-start, slowly, dito lang muna near Metro, and then hopefully, magkaroon tayo ng long distance na tours for experience for babies natin, yung sinakols, sanay na sila eh. Kaya na nila. Kasi ma-assist din naman namin yun eh sa mga tours. So hopefully magkaroon tayo ng medyo mas malayo
0: tayo. Ano? Oo, no.
1: Pero convenient pa din.
0: Halimbawa pag good food.
1: Oo. Oh, oh. No?
0: 'Di ba? Gusto mong marating yung isang malayong lugar pero hindi ka makaalis kasi nang matagal eh. Kasi mga waka walang kasama yung Furby. Dati nga sinasabi, 'di ba, ang struggle natin ngayon, walang naiiwan sa bahay para may kasama yung ating mga fur babies kung gusto nating maggala. So ang solusyon, dalhin sila. However, hindi naman lahat, ayun nga, pet friendly yung transportation. Yung pupuntahan. So, mahalaga na may mga ganitong uri po ng negosyo na maaasahan natin sa ganyang problema. Sa ganyang struggle. And, Miss Janella, para po sa mga viewers and listeners natin na gusto pong makipag-connect with you, yung gustong mag-inquire o kaya naman mag-book sa mga susunod po ninyong mga trip, saan po nila kaya maaaring makonta?
1: You can follow us on Instagram and Facebook, Tales on Trails Tours po. Send us a DM and we'll see. Saan tayo bunta?
0: Yan. Sila lang yan. Tales on Trails Tours sa Facebook and sa Instagram, right, ma'am? Meron din silang Instagram. And, Miss Crystal, ano po yung mensahe naman po ninyo para dun sa mga viewers and listeners natin, yung mga fur parents like us din, na gusto pong subukan yung mga ganitong uri ng activities with their fur babies na medyo scared pa. Mm-hmm. Yung medyo nag-aalangan ng konti.
2: Siguro start small kasi iba-iba yung personality siya, comfort levels ng mga dogs natin.
0: Mm-hmm.
2: But then again, this is super highly encouraged din kasi for enrichment, for their physical activities, and ayun, very nice na may gantong business kagaya nila Miss Jen. Although iba-iba yung personalities, yung comfort levels ng dogs natin, makikater nila yon. So, highly recommended talaga sila. At yung mga, mismo mga coordinator, sobrang friendly and sobrang authentic nila na love talaga nila yung dogs. So, ayun, again, I highly encourage everyone to slowly ease dito sa ganitong mga activities.
0: Yeah. Habang hindi pa lumalayo sina Miss Jen. Dito pa
2: yes.
0: Kasi ibang level na kapag lumabas na ng ano, no? Pag medyo malayo na, siguro dapat well-trained na yung mga fur babies natin sa long drive. And with that, Miss Jen and Miss Crystal, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. I'm very glad na kakwentuhan ko kayo live and kasama natin live na live din on air. Sina Ringo at sina Cole na medyo sleepy na actually. Sleepy na. Nap time na daw kasi nila. Maraming salamat po again. Baka may gusto po kayong pasalamatan, batiin. Sige ma'am, go ahead po.
1: Thank you so much po sa Radyo Magazine for this opportunity po. So makikita na ng mga fur parents na pwede nyo isama. Hindi nyo sila kailangan iwanan lang.
0: Yes. And Miss Crystal, yes po?
2: So thank you for inviting us, lalo sila Miss Jen, and then we want to thank you din yung Field Dog Scarf na doon po galing yung clothes ni Cole.
0: Actually, so,
2: you can check them out din sa IG. So.
0: Mm-hmm. Oh, mga kaibigan na natin ng Field Dog Scarf, diba? Si na Miss Angelo po. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong support. And again, thank you so much for visiting us dito po sa aming studio. And we hope na makasama po namin kayo. Hindi na dito sa studio, ha? Next time tour na. Sa mga tour na very, very soon. And of course, yung mga viewers and listeners natin, na mga kapwa natin for parents, din na naghahanap po ng mga adventure with their fur babies. Alam niyo na po kung sinong inyong i-contact. Tales on Trails Tours po yan sa Facebook and Instagram. Ang oras po natin, mga beshies, 10:46 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
15: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
18: Pinas.
15: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, Adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture. The sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
25: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Beach vacation.
5: Ano tara?
4: Jogging.
5: Ano tara?
4: Hiking.
5: Ano tara?
7: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
9: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
11: Pass tayo dyan!
18: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
18: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
18: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
11: Tandaan!
9: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
18: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
21: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Colab.
21: Radyo
27: Magazine.
21: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
28: Ang taginting ng FM.
21: At lakas ng AM.
28: Sa iisang himbila.
21: Pinagsanib na puwersa.
28: Para sa mas malawak.
21: Mas maraming mararating.
28: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
21: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Radyo Pilipinas.
21: News nationwide.
29: Trending issue. Na pinag-uusapan.
30: World News in 5.
31: Ang inyong institusyon
32: sa Philippine Sports Broadcast.
33: Di papahuli
34: sa mahahalagang kaganapan.
35: 66 Informasyon.
36: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
38: 738.
39: Sports Radio.
40: 918.
41: Radyo Magazine.
42: 1278.
43: At Radyo Pilipinas World Service.
44: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
45: Mapapakinggan na
46: sa Capital 104.3 FM.
47: Capital 104.3.
48: Radyo Pilipinas World Service.
49: Sports Radio.
50: Radyo Magazine.
51: Serbisyo Publiko.
52: The AM and FM Collab.
53: Sa Capital 104.3 FM.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Pilipinas.
56: And Capital 104.3 Collab.
57: Collab.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
8: Publico.
10: Radyo Pilipinas
12: and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
14: World Service
15: Sports Radio.
16: Ang tagintig ng FM
17: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
23: serbisyo publiko.
26: Radyo Magazine 1278.
30: Sports Radio 918.
31: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publico
34: 738.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: The AM and FM collab.
41: Sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Pilipinas.
49: And Capital 104.3 collab.
50: Collab.
51: Servisyong kailangan.
54: Servisyong kailangan.
55: Direkta mula lokal na pamahalaan.
56: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
57: Radyo Magazine 1278 AM.
58: Radyo Pilipinas.
59: Radyo Publiko.
60: Servisyong kailangan.
61: Servisyong kailangan.
62: Direkta mula lokal na pamahalaan.
56: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
57: Radyo Magazine 1278 AM.
58: Radyo Pilipinas.
59: Radyo Publiko.
63: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
64: Pinas.
63: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
65: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kanina, mga beshis, nakakwentuhan natin sina Miss Janella Salcedo and Ringo. Sila po ang mga owners ng Tales on Trails Tours. At of course, yung kanilang repeat guest na si Miss Christelle Bigos and ang kanyang fur baby na si Cole na madalas na po nilang kasama sa kanilang mga tour. Di ba mga beshis, nasulusunan yung ating problema bilang mga fur parents. Kasi pag gumagana tayo, namamasyal tayo, hirap tayong maisama yung ating mga fur babies, di ba? Nandyan yung problema sa transportation and of course yung paghahanap ng mga lugar, destinations kung saan pet loving talaga yung community or yung environment. So yan po yung sinusolusyonan na ng naturang business po at community para sa atin ng mga fur parents. And again, maraming salamat po sa pagbisita nila live sa ating studio, ha. Sobrang grateful, sobrang happy ko actually na nakakwentuhan natin sila today. And sa pamagitan po niyan, magpapaalam na rin po ako ngayong araw na ito ng Lunes. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang, ang ating executive producer, Miss Mary Rose Rosero, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Maraming salamat and happy, happy Monday.
63: Pasyal Pinas!
66: Pasyal!
63: Pasyal Pinas!
66: Pasyal Pinas!
63: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
67: Are you ready to dive in?
63: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
67: Pasyal Pinas!
63: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
68: Love the Philippines!
63: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: Beach vacation.
5: Ano tara?
18: Jogging.
5: Ano tara?
18: Hiking.
5: Ano tara?
7: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
9: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
5: Pass tayo dyan!
18: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
18: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
18: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
5: Tandaan!
7: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
18: Isang paalala mula sa Radyo Magazine. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
39: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
39: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
7: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan ang kahaponan.
14: 66 Impormasyon.
15: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
22: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
21: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
23: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
24: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
21: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
24: Ikalat natin yung balita. Para alam ng tao, kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
6: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Makati. BBBM na mahagi ng bigas at scholarship sa libo-libong pamilya at estudyante.
6: Headlines.
10: Price ceiling sa bigas, posibleng palawigin ayon sa Department of Agriculture. Liquefied petroleum gas at kerosene, may pisong rollback naman bukas.
6: Headlines.
9: Department of Social Welfare and Development, may special payout bukas. Kagawaran, nakapamahagi na ng higit 220 milyong pisong cash relief assistance sa Metro Manila.
6: Headlines.
10: Libreng terminal fee sa pampublikong sasakyan sa PITX, epektibo na simula ngayong Lunes.
6: Headlines.
9: Ilegal na aktibidad ng Chinese vessels na ispatan ng Philippine Coast Guard sa Pagasa Island case.
6: Headlines.
10: Philippine National Police naka-alerto sa harap ng inaasahang pag-itipon ng Senado ngayon bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Headlines.
9: At Solicitor General, ipinababasura ang motion at legal actions ni Senador Bato de la Rosa.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, May 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live tayong napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa lungsod ng Makati. Higit sa 13,000 pamilya na biyayaan ng tig 10 kilo ng bigas habang higit 100 estudyante ang nabigyan ng scholarship assistance na aabot sa 20,000 piso kada isa. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa lungsod ng Makati kung saan ay namahagi ang punong ekutibo ng bigas at scholarship assistance sa mga estudyante at 200,000 peso sa mga 23 barangay na lungsod na magagamit sa kanilang community development. Sa naging talumpati ng Pangulo ay binigyan din ito na ginawa ang naturang programa hindi dahil sa oil crisis kundi para maging mabilis na maibaba ang tulong ng national government sa mga lokal na pamahalaan. Sa mga LGU na niya ibinabagsak ang implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF upang mabilis na maiparating sa mamamayan ang kanilang pangangailangan na galing sa pambansang gobyerno. Naging bahagi din ng talumpati ng Pangulo ay ang kahandaan ng gobyerno na makinig sa pangangailangan ng taong bayan. Hindi anya natutulog at nagbabakasyon ng pamahalaan at hindi titigil para paglingkuran ang mga nangangailangan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
25: Ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kung hindi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga taong bayan.
14: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakikinabangan ng Pilipinas sa mga estudyante na napagkalooban ng Presidential Scholars. Humarap ang Pangulo sa Bangon Pilipinas Barangay Scholars sa Makati kasabay ng inilunsad na bawat bayan makikinabang. Bahagi ng pagisikap ng kanyang administrasyon na magkaroon ng Presidential Scholars sa bawat barangay sa buong bansa. Naniniwala ang Pangulo na ang suportang ito ng gobyerno ay makatutulong para sa magandang kinabukasan ng mga kabataan.
25: Pagka magandang training, pagka magandang napag-aralan, ay maliwanag na maliwanag, ay marami kayong magagawa upang tulungan ang inyong sarili, para tulungan ninyo yung mga pamilya ninyo, tulungan ninyo ang Pilipinas, mararamdaman ng Pilipinas siya.
10: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: May special payout ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga lalamove drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash assistance. Isasagawa ang special payout mula bukas, araw po ng Martes, May 19, hanggang Huwebes, May 21 sa The Tent, Gatchalian Drive sa Las Piñas City. Paalala ng Department of Transportation, tanging ang mga driver lang na kasama sa listahan na may naka-assign na schedule ang tatanggap ng naturang ayuda. Kinakailangan namang dalhin ang original driver's license at isang photocopy nito.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Nakapamahagi na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na higit 220 milyong pisong cash relief assistance sa higit 45,000 driver ng Grab, Joyride at InDrive. Bahagi pa rin ito ng pinakahuling serya ng special

0: Biyernes, sa susunod na tatlong buwan ang diesel na binili ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga lugar na hindi konektado sa main power grid. Ang nasabing diesel ay ibebenta sa new power providers at microgrid system providers na nag-ooperate sa missionary areas. Ayon sa Department of Energy o DOE, aabot sa 45 million liters ng diesel ang ibebenta sa halagang 80 pesos kada litro. Layo ng hakbang na mapanatili ang power generation, mapigilan ang outages at maprotektahan ang mga consumers sa taas singil sa kuryente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Epektibo na simula ngayong Lunes ang libreng terminal fee para sa public utility vehicles o PUVs sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, layo nitong matulungan ang PUV operators sa gitna ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng Middle East conflict. Sakop ng libreng terminal fees ang lahat ng PUVs na gagamit ang PITX, kabilang ang mga provincial bus, city bus, modern public utility jeepney, traditional jeepney, UV express vehicle at taxi. Mahigit 5 milyong piso ang matitipid ng PUV operator sa tatlong buwang terminal fee suspension na posible pang palawigin depende sa assessment ng DOTR.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 50 pesos na price cap sa bigas, posibleng palawigin ayon sa Department of Agriculture. Magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nang ikot si Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Villicaria Guevara sa Pasig City Mega Market ngayong araw, kaugnay na pagpapatupad ng 50 pesos price cap para sa 5% bulked imported rice. Ayon kay Guevara, kontento naman siya at wala naging problema dahil nakasusunod naman ang mga nagtitinda ng bigas sa ipinatutupad na price cap. Paliwanag niya, 2 buwan na sila nakapag-abiso sa mga retailer bago pa man inilabas ang Executive Order No. 2 na nagpapataw ng price cap sa imported ngunit broken na bigas. Pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon at multa ng hanggang 1 milyong piso ang nag-aabang na parusa sa sinumang hindi susunod sa panuntunan. Iginit naman ito na pansamantala lamang ang pinatutupad na price cap sa 30 araw at posibleng pampalawigin ng 15 araw depende sa magiging assessment. Hinimok naman ni Guevara ang publiko na i-report sa DA ang mga nagtitinda ng bigas na hindi susunod sa papatupad ng price cap, gayon din yung mga mananamantala sa sitwasyon. Samantala, kanya ring hinikayat ang publiko na tangkilikin ang mga lokal na bigas sa mabibili na mas mababa sa 50 pesos kada kilo. Bukod sa bigas, pinag-aaralan na rin na kagawaran ang paglalagay ng price cap sa carrots na 100 piso kada kilo at tiempo na 380 pesos kada kilo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hinihikayat ng Department of Agriculture o DA ang publiko na isumbong ang mga hindi tumatalima sa price cap na imported na bigas. Nilinaw din ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na price cap at hindi lang maximum suggested retail price o MSRP ang ipinapataw na 50 pesos na presyo kada kilo ng 5% broken na imported rice. Nangangahulugan niya ito na mas mahigpit na ang implementasyon nito, lalo na at paglabag na sa Price Act ang posibleng kaharapin ng mga retailer na lalabag sa kautusan. Ayon kay Guevara, posibleng makulong o magmulta ang mapatutunayang lalabag sa price cap. May kaakibat din niya itong parusang administratibo gaya ng pagpapasara sa mga rice outlet o tindahan at pagkumpiska sa mga produkto. May mga pulis na rin niya na nagroronda sa mga pamilihan para i-monitor ang ipinatutupad na price ceiling. Dapat din niyang kunan ng larawan at i-report ng publiko ang sinumang hindi sumusunod sa price cap at ipadala sa social media pages at website ng kagawaran at ng kadiwa ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magpapatupad ng pisong rollback sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ang Republic Gas Corporation o Regasco bukas, Mayo 19. Dahil po dyan, maglalaro na lang sa 1,314 hanggang 1,439 pesos ang halaga ng karaniwang tangke ng LPG na may bigat na 11 kilo. Ayon kay Regasco President Arnel T., ang rollback ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng LPG sa pandaigdigang merkado. Dahil din aniya ito sa pagbagsak ng shipping o transport cost ng LPG. Samantala, may rollback din sa kada litro ng kerosene bukas na aabot sa piso at 50 sentimo hanggang piso at 70 sentimo kada litro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagsunod ng mga butika sa VAT exemption sa gamot, tinututukan ng BIR at FDA. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas Report.
1: Nagkasana isang joint inspection ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng Department of Health at ang Food and Drug Administration sa ilang pharmacy sa Muntinlupa para tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng VAT exemption sa mga gamot at health products. Layo ng hakbang na matiyak na naipapasa sa mga pasyente ang benepisyo ng tax exemption para mapababa ang gasto sa mga maintenance at gamot para sa mga may malulubhang sakit. Nakapalob ito sa Revenue Memorandum Circular No. 27-2026 ng BIR kung saan nasa higit 2,000 VAT exempt medisina ang nai-endorso ng FDA. Kabilang dito mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney at tuberculosis. Sinabi ni DBIR Commissioner Charlito Mentin Mendoza na hindi nagtatapos sa paglalabas ng memorandum ang tungkulin ng ahensya dahil kailangan din tiyakin na tama ang pagpatpad ng VAT exemption lalo sa mga butika at establishmento. Dagdag pa nito, magtutulungan ng BIR, DOH at FDA para masigurong agad na napapakinabangan ng mga pasyente ang VAT exemption sa pagbili ng gamot. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 16 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:18 oras natin Pilipinas, Ombudsman personnel nagtungo sa Senado ngayong araw kung bakit. Alamin natin sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: John, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nagtungo sa Senado ngayong araw ang ilan sa kanila mga personnel. Ito ay para isilbi ang Order of Prevention Suspension kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Gayun din ang subpoena sa CCTV footage kaugnay ng mga nangyari sa Senado noong May 13. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, tinanggap ng Senate Secretariat ang parehong dokumento. Matatanda ang pinatawan ng 6 preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Aplasca kaugnay ng mga nangyari nga sa Senado, lalo na yung naging Barilan. Paliwanag dito, layon ng preventive suspension na bigyan daan ng mas malalim na investigasyon para matukoy ang buong katotohanan sa insidente. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Naka-alerto ngayon ang Philippine National Police o PNP sa harap ng inaasahang pag-convene ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Inalerto ng PNP Chief o ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Metro Manila at ilang regional units sa posibleng kilos protesta at iba pang aktibidad kaugnay sa impeachment proceedings. Gitni Nartates, hangad nila na maging mapayapa ang anumang aktibidad. Kaugnay nito, itinalaga ang ilang pulis sa strategic locations, kabilang ang mga lugar sa palibot ng Senado at iba pang tinukoy sa convergence point sa buong bansa. Samantala, inaasahan din ang kilos protesta sa ilang bahagi ng Davao City makaraang inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Seguridad sa labas ng Senado muling hinigpitan daan-daang pulis. Muling idineploy ng NCRPO. Mag-uulat live si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Yes, John, muling hinigpitan ang seguridad dito sa bisinidad ng Senado at daan-daang pulis din ang muling idineploy. Ayon nga sa NCRPO, daan-daang pulis ang pinahalat ng kanilang tanggapan mula sa iba't ibang units, kabilang ang Southern Police District Mobile Force Battalion, Pasay City Police, Special Weapons and Tactics o SWAT, at meron ding mga augmentation mula sa Manila Police District. Ayon sa pulisya, layo nitong masiguro ang seguridad at kaayusan sa lugar kasabay ng inaasang kabi-kabilang mga kilos protesta kaugnay nga sa naganap na kaguluhan sa Senado at pagkukumbin nga ngayong araw bilang impeachment court ng Senate. At ito ay kabilang din sa mainit na usapin sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Samantala, mahigpit na rin ang seguridad sa loob ng Senate premises kung saan may mga nakakabit pang mga bag wire sa gate at meron pa rin mga deployment ng militar bukod sa normal na security. Yan mo na pinanguling kaganapan dyan mula dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Senado, dapat bumawi matapos ang week of chaos. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat ituloy. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte matapos umano ang isang magulong linggo sa mataas na kapulungan. Ayon kay Sendanya, kailangan patunayan ng Senado ang katapatan nito sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Binigyan din ni Sendanya mataas ang expectation ng publiko at hindi sapat na mag-convene lang ang Senado bilang impeachment court, dapat matuloy ang paglilitis ng pangalawang pangulo. Anya, kailangan bumawi ng Senado sa taong bayan. Diin ang mambabatas dapat umiral ang pananagutan laban sa isang linggong pang-aabuso at kaguluhan. Hinimok din ang mambabatas ang publiko na bantayang mabuti ang impeachment proceedings at tutulan ng anumang tangkang maantala ito. Mamayang alas 3 ng hapon, nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court na siyang sasaksihan naman ng buong pwersa ng House Prosecution Panel. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang lahat ng legal actions ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inilarawan ng Solgen si De La Rosa bilang isang pugante na umano'y ginagamit ang korte para takasan ang international arrest warrant. Sa kanilang komento, sinabi ng Solicitor General na ang mga motion ni De La Rosa ay maituturing na catch-all proceeding na anya'y labag sa pangunahing tuntunin ng hukuman. Inihikayat din ni De La Rosa ang sangay ng ehekutibo na isuko ang mga sensitibong Interpol red notices, diffusions at interagency communications. Iginiit ng Solgen na ang internal communications, legal opinions ng Department of Justice at Interpol of diffusions na hinihingi ni De La Rosa ay protektado ng executive privilege.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Abogado ni Senador Bato de la Rosa, wala pa ring ideya kung nasa ng senador at kung dadalo ito sa posibleng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Si Luisa Irispe sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Hindi rin daw alam ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa hanggang ngayon kung nasaan ang senador o kung totoong nakalabas nga ba ito ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakakausap si Senator Bato. Hindi rin nila makumpirma kung ang senador nga ba ang may-ari ng sasakyan na lumabas umano ng Senado noong madaling araw ng Huwebes. Nang tinanong naman si Attorney Bondoc kung may plano bang dumalo sa plenary session o sa napipintong pag-convene ng impeachment court ngayong araw, ang senador, kahit via online, sagot lang ni Bondoc ay hindi rin niya ito alam. Samantala, humirit naman ang kampo ni Bato na wala umanong basehan kung aarestuhin si Bato kapag sinubukan itong lumabas ng bansa dahil wala namang hold departure order at immigration lookout bulletin lang ang inilabas ng Department of Justice laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba nating balita, Senador Sherwin Gatchalian hinimok ang DOE, NGCP at ERC na ipaliwanag at tugunan ang mga nagaganap na brownout si Nymph Asuncion sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Energy, NGCP at Energy Regulatory Commission o ERC na agad na tugunan at resolbahin ang power interruption sa nakakaapekto sa iba't ibang komunidad sa bansa. Bigyang diin ni Gatchalian na hindi katanggap-tanggap na nagpapatupad ng 4-day work week ang gobyerno at marami pang sangay ng pamahalaan dahil sa tensyon sa Middle East pero nagkakaroon pa rin ng brownout. Sinabi ng senador na kung paulit-ulit ang pagpalya ng mga planta, ang sanhi ng problema ay dapat managot ng mga generation companies. Kailangan anyang tiyakin ng ERC ang mahigpit na pagpapatupad ng mga performance standards at papanagutin ang mga lumalabag. Makailang ulit na rin nanawagan si Gatchalian sa NGCP na magpatupad ng mas maagap na grid management, kabilang ang pagtiyak ng sapat na ancillary services para maiwasan ang power interruption lalo na tuwing mataas ang demand sa kuryente. Hindi anya pwedeng paulit-ulit na lang ang ganitong sitwasyon at kailangan ng malinaw na paliwanag agar ang aksyon at pananagutan mula sa otoridad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nais ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC na simulan sa Nobyembre 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC Deputy Prosecutor Ma'am Manjayan Niang, inaasahan nilang makukumpleto ang lahat ng kaukulang pre-trial steps sa katapusan ng Setyembre. Dahil dito, iminungkahi ng prosecution na simulan ang paglilitis sa November 30 para magkaroon ng dalawang buwang paghahanda bago ang aktual na trial. Umalma naman ang bagong lead defense counsel ng dating Pangulo na si Peter Hines at sinabing hindi nararapat magtakda ng petsa para sa pagsimula ng paglilitis dahil may mga issue pa umanong hindi naaayos. Plano ni Hines na balikan ang usapin kung kaya pa ni dating Pangulong Duterte na humarap sa paglilitis dahil sa umano'y lumalalang kondisyon nito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Justice Sector Coordinating Council ilulunsad sa La Union ayon sa Korte Suprema. Ang detalye hatid ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Diyan ilulunsad nga ng Justice Sector Coordinating Council ang ika-20 Justice Zone sa City of San Fernando, La Union ng Mayo 21 taong 2026. Gaganapin ang programa alas 9 ng umaga sa Bougainvillea Function Halls sa Euro Hotel. Layo din ng Justice Zone na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng ahensyang bahagi ng justice system para mabawasan ang pagkantalan at mapahusay ang efficiency, pananagutan at pagtugon sa paghatid ng hustisya sa lokal na antas. Ang JSCC ay binubuo ng Korte Suprema, Department of Justice, Department of Interior and Local Government. Itinatag ang konsyo sa pamamagitan ng Joint Declaration noong April 30, 2010. Bahagi ang paglulunsad ng ika-20 Justice Zone na pag-isikap ng pamahalaan na palakasin ng peace, security at rule of law sa pamamagitan ng mas maayos na koordinasyon sa sektor ng katarungan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nagsimula na ngayong araw ang global celebration ng Open Government Week 2026. Sangayon sa Proclamation Number 916 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025, ipinagdiriwang ng bansa ang Open Government Week tuwing ikatlong linggo ng Mayo. Katuwang sa selebrasyon ang iba't ibang miyembro ng Open Government Partnership Community sa Pilipinas. Tampok sa limang araw na selebrasyon ang iba't ibang aktibidad na nagpapakita kung paano isinusulong ang transparency, accountability, citizen participation at innovation sa pamahalaan. Sa bawat forum, dialogue, caravan, workshop at learning session, layunin nito ang mas bukas na pamahalaan, mas aktibong mamamayan at mas mahusay na serbisyo publiko para sa lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Public Works and Highways o DPWH hinikayat ang mga lokal na pamahalaan na suportahan ang Senior Citizen Center. Simula sa Radyo Magazine, mayulat si Charmaine Cristobal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Laan ng 10 milyong pondo ang Department of Public Works and Highways para sa mga programang layo na magpatayo ng Senior Citizen Centers at ilan pang pasilidad para sa nakatatandang Pilipino. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ara Charis Papa, Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH, sinabi nito na mayroong pondo ang kanilang ahensya para sa programa gaya ng Convergence and Special Support Program at paggawa ng standard ng mga plano at disenyo para sa Senior Citizen Centers. Kailangan lamang makipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan dokumento gaya ng katunayan ng pagmamay-ari ng lupang pagtatayuan at program document na naglalaman ng plano na nakabase sa Gender and Development Programs.
12: Gayat po ng departamento po, no, na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa ng DPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad.
11: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Hanggang ngayong araw na lang ang voters registration para sa barangay and sangguniang kabataan election, so BSKE. Kaugnay nito, hinimok ni COMELEC Chair Attorney George Garcia ang eligible voters na magparehistro hanggang mamayang alas 5 dahil hindi na palalawigin ito. Sa kasalukuyan, nasa 95 million ang botante para sa BSKE.
13: Hanggang alas 5 na lamang po ito ng hapon. At ang susunod nating registration, kung sakasakali, ay sa susunod na taon na, sa Pebrero ng 2027, para naman sa national and local election ng 2028. So para po sa barangay SK election, talaga pong hanggang ngayong araw na lamang ito at wala nang extension.
6: Si COMELEC Chair Attorney George Garcia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naispatan ng Philippine Coast Guard ang hindi otorisadong aktibidad ng Marine Scientific Research o MSR ng Chinese Research Vessel sa bisinidad ng K2 at K3 malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Na-monitor ng PCG noong Mayo 16 ang Chinese Research Vessel na Xiang Yang Hong 33. Taglay ng nasabing research vessel ng China ang mga kagamitan para suportahan ang submersibles. Suyurin ang pusod ng karagatan, kumuha ng datos mula rito at magsagawa ng malawakang pag-aaral sa ekolohiya ng karagatan. Bilang tugon, nagsagawa kahapon ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ang Islander 4177 ng PCG sa Kalayaan Island Group. Nagsagawa rin ito ng multiple radio challenges sa mga barko ng China.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
6: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala sasalang sa Strasbourg Open kontra Ukrainian Oleksandra Olinikova ngayong gabi sa France. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
14: Sisimula ni Filipina tennis ace Alex Iyala ang kampanya sa Strasbourg Open kontra Ukrainian Oleksandra Olinikova ngayong gabi sa France. Nakatakda ang round of 32 match bandang ikapito ng gabi Philippine time. Direktang nakasampa sa main draw ng WTA 500 events si Iyala bilang kapalit ni Hailey Baptiste na nag-withdraw sa torneo. Kagagaling lang ni WTA number 38 Iyala sa third round exit sa Italian Open, kung saan yumuko ito sa kamay ni Elena Rybakina 6-4-6-3. Samantala, ang 24-year-old at WTA rank 68 na si Olinikova ay huling lumahok sa Madrid Open at lumasap ng round of 128 loss sa kamay ni Simona Walter. Ang Strasbourg Open ay ikalimang kompetisyon ni Iyala sa clay court ngayong season at huling torneo nito bago lumahok sa 2026 French Open. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:34 na po ang ating oras ngayong Lunes ng umaga. Karagdagang mga balita mula sa ating mga provincial stations, sunod po nating ihati dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine Standard Time, 11:36 ng umaga. Oras na para sa mga balita mula sa mga probinsya ng Luzon. Regional Project Monitoring Committee ng Cordillera pinaigting ang pagbabantay sa mga ipinatutupad na proyekto sa rehiyon. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
24: Pinalalakas ng Regional Project Monitoring Committee o RPMC Cordillera ang pagbabantay sa mga proyektong pang-imprastruktura at pang-kaunlaran upang matiyak ang maayos, dekalidad at napapanahong pagpapatupad ng mga ito sa rehiyon sa kanilang pagpupulong kamakailan, inaprubahan ng RPMC ang ilang hakbang upang mapabuti ang inspeksyon sa mga proyekto at mapalakas ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang paglulunsad ng Search for Outstanding Project Monitor bilang pagkilala sa mga ahensya at institusyong mahusay sa project monitoring. Gayon din ang paggamit ng standardized inspection checklist para sa mas maayos at pare-parehong pag-inspeksyon ng mga kalsada, tulay, slope protection structure at mga gusali. Napagkasunduan din ng komite ang pagsasagawa ng monitoring and evaluation forum upang mapalakas ang kakayanan ng mga project monitoring officers sa rehiyon. Kasama na ang inspeksyon sa bliss, inner and outer roads upang matukoy ang mga problema sa daloy ng trapiko at kakulangan sa infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Okay, sa punto na ito ay papapasukin na natin ang press briefing mula sa Palasyo ng Malacañang. Nakatutok toon si... Okay, sige. Anumang oras mula ngayon ay mapapakinggan na natin si Undersecretary Attorney Claire Castro.
23: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
25: At hindi sa political na interes o iisang individual at ideolohiya lamang. Pinaalala ng Pangulo ang honor code ng PMA. Never lie. Never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Ang honor code na ito ang magsisilbing paalala, hindi lamang sa PMA cadets, graduates, mga aktibo sa serbisyo, sa mga retirado, kundi sa lahat ng public servants at sa lahat ng mga Pilipino. Hindi obligasyon ng isang tao, lalo na ng mga nagsisilbi sa gobyerno, na payamanin ang interes ng iilan o ng kanilang mga kaalyado. Ang tungkulin nating lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Huwag magpalunod sa sariling ambisyon, kundi sa interes ng bawat Pilipino. Kaya sa pagtatapos ng Talang Dangal Class of 2026, inaasahan ng Pangulo na magiging katuwang kayo ng pamahalaan sa pagsusulong ng isang mas ligtas, mapayapa, at matatag na bagong Pilipinas.
1: Today, we once again witness a solemn transition from young cadets shaped by discipline into full-fledged officers entrusted with the protection of our great republic. To the 207 graduates of this year's class, I congratulate you. I also extend my congratulations to those who have distinguished themselves through exceptional performance. You all now carry the name. It is a name that reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
25: Pangulo Marcos Jr., pinasinayaan ang bagong Brain and Spine Center sa Cagayan. Batid ni Pangulong Marcos Jr. ang kakulangan ng specialty centers sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Dahil dito ay pinag-utos ng Pangulo sa Department of Health na magtayo pa ng mga ospital na may specialization para tugunan ang pangangailangan ng bawat pasyente. Ang bagong Brain and Spine Center ay matatagpuan sa Cagayan Valley Medical Center sa Carig, Tuguegarao City. Kaya nitong maghatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga Pilipino sa tulong ng dalawang operating room theaters, 30-bed capacity at mga espesyalista na bihasa sa stroke management, neurosurgery, neurophysiology, neurodiagnostics at iba pang neurological services. Kung noon ay kailangan pang bumiyahe ng malayo ng mga taga-Cagayan at karakatig lugar upang magpatingin sa mga eksperto, ngayon ay mas accessible na sa kanila ang dekalidad na serbisyong medikal. Pero hindi rito nagtatapos ang kampanya ng gobyerno para sa ikagagaling ng mga pasyenteng Pilipino. Layunin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng specialty center ang bawat rehiyon sa bansa. Kaugnay nito, inaasahang matatapos ang 349 specialty centers sa taong 2028. Dahil gusto ng Pangulo na matugunan ng lubos.
3: Itong pagpapatayo ng Brain and Spine Center dito sa Tuguegarao, no? Dahil ito nga po yung kauna-unahang Brain and Spine Center, hindi lang dito sa Tuguegarao, panging itong sa Rion 2. Brain aneurysm, brain tumor na kailangan mong maoperahan.
1: Bagong isa sa bagong pulisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar para naman kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Kasama dito sa center, sa specialty center na ito, ay yung mga pasyente ay kasama sa zero balance billing. At ang ibig sabihin zero balance billing, dahil nagko-contribute ang DOH, nagko-contribute ang PhilHealth, at saka yung lahat na may maip, at yan lang naman ang mga hangarin natin. Kaya asahan ninyo na ipapagpatuloy namin lahat ng programa para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ng lahat ng taong bayan ng Pilipinas.
25: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
4: Unang tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
5: Hi ma'am, good morning po. Ma'am, maraming lugar po sa bansa yung nakaranas po ng rotational brownouts nitong mga nakaraang araw dahil po sa power supply disruptions. Meron po bang direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DOE, lalo na po apektado rin yung mga medical na pangangailangan po ng ating mga kababayan?
25: Opo, at umaksyon po agad ang Department of Energy at ito po ang kanilang mensahe na ipapaabot natin sa taong bayan. And I quote, "Under the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr., to immediately stabilize grid conditions and protect consumers from power disruptions, the DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Dasmariñas Iligan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid. Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM, and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return of critical capacities to the grid." End of quote. From the DOE po to.
4: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
7: Good morning, Undersecretary. How does the palace respond to growing calls to replace Interior Secretary John Vic Remulla?
25: Wala pa pong anumang makukomento sa panawagan yan. Wala, hindi po ito napag-uusapan sa ngayon.
7: Gaano po ka-satisfied ang Pangulo doon sa performance ng DILG, not only with the Senate fiasco last week, but also with wrong information about Zaldicos golden visa, Zaldicos Portuguese passport, the timeline for his arrest, as well as the supposed soon release of the Interpol? Medyo nagkasunod-sunod po kasi. Ano po yung pinapataw ng Pangulo? How does the President hold the Interior Department accountable for these gaffes?
25: Sa ngayon, ang huling pagkita ko po na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Remulla.
7: Ma'am, last for my
25: sa ngayon.
7: Ma'am, last for my end. So ibig po ba sabihin walang katotohanan yung mga umiikot na balita na maaring si dating Senator Antonio Trillanes o kaya naman po ay si dating Interior Secretary Benhur Abalos yung pumalit kay John Vic Remulla sa DILG?
25: Wala pa pong ganong ibinibigay sa ating mga impormasyon.
4: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
8: Hi, Yusa. Good morning. On serving Senator Bato his warrant, Attorney Nery Colmenares said the government can find Senator De La Rosa with all its intelligence fund. Kung gugustuhin daw po ng gobyerno, mahahanap naman po talaga si Senator Bato. Since the senator has now escaped twice, how is the administration utilizing its resources to hold the senator to account?
25: So sinasabi po pa talaga natin na siya'y tumakas. Sa unang pagkakataon, nung nabanggit po ni Ombudsman Remulla na may warrant of arrest, ito naman po ay hindi pa nasa sa publiko. So, hindi naman natin masasabing siya'y tumakas, kundi siya'y nagtatago lamang para siguro hindi siya maabot ng kamay ng batas. Sa pangalawang pagkakataon, maaari nating sabihin na siya talaga ay tumalilis dahil nabanggit na may warrant of arrest na inisyo ang ICC. Nakita naman po niyo kung paano magtrabaho ang ehekutibo. At ang dapat lang mangyari dito ay huwag natin pabayaan ang may mga masamang balak na paligtasin ang dapat na managot.
8: And ma'am, the OSG also gave a strong-worded comment that a sitting senator running away from the very courts that he's seeking relief from should be denied of his pleas. We understand Malacanang leaves all opinions to the courts, but doesn't the palace see a need for a stronger stance, especially now that this has reached international traction?
25: Kita-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So, napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas.
4: Follow-up question mula kay Maricel Halili, TV5.
9: You said good morning. So how does the palace view those personalities like Senator Robin Padilla who allegedly helped Senator Bato to leave the Senate premise?
25: magkakaroon lang po ng pag-iimbestiga at nakita po rin natin ang mga namutawi sa bibig ni Senator Robin Padilla at that time na siya pa ay isang ordinaryong citizen. Nakapagsinabi niya na kapag kami nagsisilbing warrant of arrest ay dapat na sumuko. Pero bakit hindi natin nadidinig mismo kay Senator Robin Padilla ang ganong mga salita patungkol sa kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa? Meron bang ibang pagtingin? Meron bang tinititigan at merong tinitignan lamang? So, kung sino dapat na managot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, eh dapat lang din po tayo mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants.
4: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
10: Good morning po, ma'am. I-ask ko lang po if President Marcos has already accepted the offer of ADB for a 1.75 billion financing assistance.
25: According sa DBM, ang alok po na ito na financing mula sa ADB ay isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon. Gayunpaman, ayon sa DBM, ito ay kailangan dumaan pa rin sa kaukulang proseso ng pagsusuri at pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
10: Clarify ko lang, ma'am. Bali, loan po ba siya or grant?
25: Pinag-aaralan pa to. So, most probably, loan ito. Pero, wala po tayong authority na magbigay ng anumang detalye dito, kundi ang DBM lamang po.
10: On another topic na lang po, update lang po, kung meron na, magre-request na po ba yung Executive Department for a supplemental budget sa Congress for its Middle East response?
25: Okay, ayon din po sa DBM at nakausap po natin sila, tungkol naman sa posibilidad ng supplemental budget, wala pang pinal na desisyon. Sa ngayon, ang anumang susunod na hakbang ay ibabatay sa magiging resulta ng interagency assessment, fiscal space ng pamahalaan at aktual na pangangailangan ng ating response measures.
10: I-ask ko lang, ma'am, kung ipag-uusapan po kaya ito kung matutuloy yung LEDAC at saka yung uplift meeting tomorrow po?
25: Walang nakaschedule na LEDAC, pero may nakaschedule na uplift.
10: Bakit po kaya, last week po na-mention na baka may May 19 yung LEDAC, bakit po hindi na po siya matutuloy?
25: Wala pong nasabi sa akin dahilan. Wala lang po sa schedule.
10: Thank you po.
4: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
11: Hi, ma'am. May we just know why the president appointed former Iloilo City Mayor Jed Mabilog despite his name being included in the drugs watch list during the term of President Duterte?
25: Siguro kung nasa drugs watch list siya, wala po tayong personal na kaalaman dyan. At siguro kung nasa drugs watch list siya, dapat na-demanda na po siya sa ngayon. Well, may demanda na po ba?
11: Parang binigyan po di ba ng clemency?
25: No. About the drugs list.
11: Wala pa naman.
25: So, walang kaso.
11: And on another topic po, as the impeachment proceedings officially starts, hopefully today, ano ang pakiusap ng palasyo sa mga senator na tatayong judges? Kasi alam naman po natin na maraming kaalyado si Vice President Sara Duterte sa Senado.
25: Alam naman po natin ang impeachment trial ay trabaho po ito at mandato po ito sa Senado. Hindi po kailangan na makialam ang Pangulo sa sinabing mandato ng Senado dahil meron po tayong separation of powers. Ang dapat lang po sigurong laging nating tandaan-daan, hindi lang mga Senado, hindi lang sa Senado at Senador, kundi tayo mismong mga Pilipino. Ang dapat na managot, ayon nga sa Pangulo, ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
11: Thank you.
4: Follow-up question, Ivan Marian, GMA.
0: Tungkol ito sa sa status ni Senator Bato de la Rosa na sabi ng Office of the Solicitor General ay isang pugante at dapat nating kilalanin ng warrant from the ICC. Last week ang sabi po ng Pangulo sa kanyang statement, wala siyang utos na arestuhin si Senator Bato. Ganun pa rin po ba ang utos niya despite the position of the OSG that Senator Bato is a fugitive?
25: Kung ano po ang dapat na gawin, nagsalita na po ang DOJ. Nasa ngayon dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng Administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin.
0: So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago, depende sa magiging development sa pending na petition sa Supreme Court.
25: Opo.
0: Pangalawang tanong ko lang po. As President and as a former member of the Senate, may nabanggit po ba ang Pangulo sa inyo on what he thinks, how he feels about what's happening in the Senate presently?
25: Sa ngayon po, ang alam po natin sa Pangulo ay kailangan lang ipatupad kung ano ang nasa batas. Hindi kailangan na ang bawat isa ay sariling pagyaman ang gawin. Hindi ang iilang interes ang dapat na pagyamanin, kundi dapat tumugon kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, patupad kung ano ang sinasabi ng batas.
0: Did you hear him express, galit ho ba siya? Dismayado siya? Nalulungkot siya sa nangyayari sa Senado ngayon?
25: Sa huling pangyayari, patungkol dun sa di umano, na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga.
0: Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how
25: things are turning out. Nung nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado.
4: Follow-up question mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
12: Ma'am, yung tanong ng marami ngayon, I would like to direct to the President. Kung hindi ka pagalit, bakit?
25: Kung hindi ka pagalit, bakit?
12: Yes, with the performance of the arrest, because this is not the first time that the Philippines tried to serve an arrest warrant from the ICC. The public has been comparing the performance of former PNP chief Torre compared to the failure of the NBI to serve the arrest warrant against De La Rosa. Bakit po hindi na-hold accountable kung sino mang ahensya yun pong nagkulang para maipatupad yung pagsaserve ng arrest warrant?
25: I-correct po natin to, ha? There was no failure on the part of the NBI agents. Hinarang sila.
12: But was it right for the NBI to succumb to the authority of the Senate na ilagay under, na ipahinto o ipahalt o isuspend yung pagsaserve ng arrest warrant while he is under protective custody?
25: The question is, was the Senate correct in interfering with the service of the warrant of arrest?
12: But was it right for the NBI to actually adhere to that demand of the Senate kung wala naman pong legal basis according to some analysts?
25: Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas.
4: Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR.
13: Hi ma'am. Yung nangyari po sa Senate po, with all in tawag ni Senator Aimee, Senate siege. May reaction po ba yung Pangulo given na naging senador siya? Kung makukonsider niya ba na desecration ng institution yung nangyari po?
25: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
13: And this is also the position of the President, Paoma.
25: Of course.
13: And another question po, kasi nagkaroon po ng change of leadership, and I don't know kung makakaroon ba ulit today. Ano po ang reaction ng Pangulo po dun sa pagpapalit po, considering na ngayon na yun, sisimula na yung impeachment trial po sa Senado?
14: Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So sa kanila po yan, nasa Senado po yan.
4: Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
15: Yusek, may we just get the President's thoughts on the Ombudsman's decision to suspend the Senate Sergeant at Arms over what happened to the Senate recently?
14: Ang Ombudsman po ay isang independent body, so trabaho po yan ng Ombudsman.
15: But sang-ayon ba kayo or ano ang thoughts nyo about this, given that you've been saying dapat accountable yung dapat managot?
14: Sang-ayon man o hindi sang-ayon ang administrasyon, sinabi po natin, ang Ombudsman po ay isang independent body. So kung ano po ang kanilang magiging desisyon, yan po ay hindi panghihimasukan ng Pangulo.
15: Salamat po.
4: Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
16: Yusek, para hindi na lang po maulit yung komosyon ng nangyari sa Senado at para hindi na rin po maulit yung long hours ng pag-aantay ng dating hinuhuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at para hindi na rin po masyadong magamit yung resources ng gobyerno, would naman ang kanyang call kay Senator Bato de la Rosa na isuko na lang po yung sarili niya.
14: Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas.
16: And Yusek, yung sa nalalapit po na impeachment, naniniwala po ba yung Malacanang na magiging credible po yung Senate na tumayo bilang impeachment court kasi po may mga senators po tayo na may mga kaso sa Ombudsman and ICC and other.
14: Eh, hindi natin mabibigyan ng anumang panghuhusga sa ngayon ang mga magiging senator judges. Nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot.
4: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
17: Isaac, follow-up lang po din sa statement niyo that the Senate was never under attack. So, can we get a categorical answer if the palace shares the sentiment of the NBI that it was staged?
14: I cannot say anything about that. I cannot make a judgment if it is staged, orchestrated, planned. But you can assess that from the reports also made by some journalists, some reporters. So kayo na po mag-assess.
4: Okay, wala nang tanong mula sa Malacañang Press Corps. Diba ako naman tayo sa regional media.
5: Mula kay Daphne Santuyo ng Cagay News Magazine, with the latest development in the Senate, the escape of Senator Bato, the alleged involvement of Senator Robin Padilla and SP Alan Peter Cayetano, the refusal to receive suspension and CCTV subpoena, what will be the concrete measures which can be done by the Office of the President?
14: Unang-una po, ang Ombudsman po ang nagpadala ng subpoena at according to Ombudsman Rimulya ay tinanggihan ito ng Senado. Malamang masasabi natin na ito ay issue na maaaring ang makakasagot lamang nito ay ang Senado. Kung kasama man at inamin naman pala ng USAA na kasabay at magkasama si Senator Bato at si Senator Robin na lumabas nung madaling araw, nasa kanila na rin po yan dahil alam naman po nila kung ano ang dapat na ipatupad na batas. Pero of course, alam natin na sila ay gagamit ng mga technical terms, legal jargons, para ma-justify ang kanilang mga aksyon. But on the part of the government, nagsalita na po ang DOJ, igagalang po natin ang Supreme Court, at naniniwala pa rin po tayo na mayroong valid warrant of arrest. At kapag muli, kapag nagtangka si Senator Bato na lumabas ng bansa, at siya ay nakita, siya ay aarestuhin.
5: Next question from Marites Espartero ng TV11. What government programs are currently available to help protect the livelihood of fisher folk, cannery workers, and other sectors affected by the fuel crisis in Zamboanga Peninsula?
25: Opo, tinanong po natin mismo dito ang Department of Agriculture at sinabi po nila na meron ng ipinamimigay na fuel subsidies for the fisher folks para magamit nila sa panggasolina sa kanilang mga bangka. At meron na ring request ang DA na 1 billion para sa fuel subsidies sa mga fisher folks para matulungan sa kanilang pangisda. At ang panguli, may request din po sila sa Kalinga Law sa, na 20.79 billion para sa mga fisher folks, commercial fisheries, and aquaculture. Yan po ang ayon sa DA sa ngayon.
2: Last question mula kay Merlin Manos ng Lano Press Corps. We know that education is one of the top priorities of the President. In this regard, nakarating na po ba sa atensyon ninyo or sa palasyo ang reklamo ng mga estudyante and faculty ng Mindanao State University?
25: Ipinagbigay alam natin mismo ito kay Chair Groupies at sa ngayon ay tinitignan na po nila ang issue at paiimbestigahan po ito para po matugunan kung ano man po ang problemang kinapapalooban ng nasabing universidad.
4: Balik sa iyo, Yuse Claire.
25: Maraming salamat. Mahigit 200 informal settler families sa Valenzuela na abutan ng tulong sa ilalim ng expanded 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. Labis ang pasasalamat ng mga benepisyaryo ng cash assistance mula sa Enhanced Community Mortgage Program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sa pangunguna ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, nagpamigay ng mahigit 9 milyong pisong tulong ang ahensya para sa residente ng Barangay Parada sa Valenzuela City upang mapasaka nila ang kanilang pangarap na bahay. Sa tulong ng nasabing cash assistance at sa utos ni Pangulong Marcos Jr., nakamit na ng mga miyembro ng bagong Pag-asa Neighborhood Association of Parada Incorporated ang 2,318 square meters na lupain kung saan sila kasalukuyang naninirahan. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na dagdagan ang pabahay na may dignidad at dangal para sa mga Pilipino. Kung noon ay pangarap lang ang pagkakaroon ng sariling bahay, ngayon ay realidad na ito para sa mga residente ng Barangay Parada.
18: Ako po si Robert Salabaw, 30 years old. Sa hospital po ako nagtatrabaho. Sa totoo lang po, ang tagal na naming inaasam-asam itong lugar na to. Truck po, pupunta po dito sa amin para ibigay po sa amin yung mga pangangailangan na gamot ng mga senior namin.
19: Maayos na komodidad para sa aming mga pamilya.
20: Sobrang salamat po sa Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po, sir. Sa maliit na mamamayan na tulad namin, di po namin akalain na mabibigyan kami ng ganitong opportunity para magkaroon po ng sariling lupa, glaoy, sariling bahay.
25: Pesos fuel subsidy para sa mga kababayan nating tsuper, patuloy sa pag-arangkada. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagaanin ang pasanin ng taong bayan sa kabila ng global oil crisis. Tuloy-tuloy pa rin ang 10 pisong fuel subsidy para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Layunin ng nasabing inisyatibo na pababain ang gastusin ng mga kababayan nating tsuper nang sa gayon ay mas malaki ang kanilang naiuuwing kita sa kanilang mga pamilya. May pagsubok man tayong hinaharap, walang patid naman ang pagkilos ng pamahalaan upang maglatag ng solusyon sa problema ng sambayanang Pilipino.
21: Malaking tulong na rin yung focus sa pagkakaroon sa pag-arawan. Malaking masyad po ang kakatpanan sa para sa pamilya rin po ng tayo ang pag-arawan.
22: Sa hirap ng biyahe, kahit pa pa ng makakadagdag ng kita.
26: Maganda, mga ipon-ipon tayo niyang konti niyan.
21: Sayo lang po natin sa mahal na Pangulo, ay magpapasalamat kami sa pagiging tulong ng pagiging sa aming
25: pangatay. Hindi natutulog, hindi nagbabakasyon na pamahalaan, kundi nakikinig at umaaksyon. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mensahe sa ginanap na bawat bayan makikinabang program sa Makati City kaninang umaga. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., makakaasa ang taong bayan sa tuloy-tuloy na pamamahagi ng iba't ibang tulong sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Binisita ng Pangulo ang 23 bagong Pilipinas Barangay Scholar sa Makati City upang personal na magpaabot ng tulong pinansyal. Nakatanggap ang bawat isa ng ₱20,000 cash assistance mula sa pamahalaan. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon at ang pag

0: sa pamayanan at sa komunidad sa bansa. Bilang panghuli, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na makakaasa ang taong bayan sa kahandaan ng pamahalaan sa lahat ng pagkakataon. Mamayang hapon, nakatakda ring ganapin ang bawat bayan makikinabang sa Mandaluyong City kung saan inaasahang mamamahagi ang pamahalaan ng iba't ibang tulong sa ating mga kababayan doon.
1: Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon, kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa.
0: At bago po tayo magtapos, ilang anunsyo mula sa palasyo. Kim Robert De Leon is the new Secretary of the Department of Budget and Management, becoming the youngest member of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s cabinet. Secretary De Leon is expected to take his oath of office tomorrow. A career public servant, Secretary De Leon is recognized for his work in fiscal management, organizational reform, and digital transformation. He graduated magna cum laude and valedictorian from UP and CPAG. He also topped the 2016 Environmental Planning Licensure Examination and holds master's degrees in urban and regional planning and public safety administration with academic honors. Additionally, Secretary De Leon obtained a certificate in business process management from the Queensland University of Technology in 2021 under the Australia Awards Scholarship Program. Meanwhile, DBM former Acting Secretary Rolando Roli Toledo will be appointed to the Board of Trustees representing the leading organizations or associations of government employees retirees, or GSIS. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay nagsusulong ng interes ng ating bayang minamahal. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
2: Raquel.
3: Sa katatapos lamang ng press briefing dito sa mga kanyang information ng Undersecretary Glenn Castro, yung pagkakatanda kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Ayon kay Jose Castro, nakatakdang manipabukas ang bagong kalihim sa mga kanyang. So, nakalangin yan rin ng pahayag ang palasyo ka-organize sa pinakahuling direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong kinalaman sa mga nararanasan rotational brownout sa Luzon at sa Visayas. Ayon kay Jose Castro, ipinag-utos ni Pangulong Marcos yung mas mabilis na restoration ng mga affected transmission line para sa pagbabalik ng normal operasyon ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Pinag-utos rin ni Pangulong Marcos yung aktibong pakikipagtulungan ng pamahalaan sa mga generation facilities. Habang naitanong rin sa press briefing yung reaction ng palasyo kaugnay doon sa mga senador na mauupang judge sa oras na opisyon na magsimula yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Jose Castro, magpapatuloy dapat impeachment trial na yan. Kaming sunod doon sa kanilang proseso at hindi makikialam si Pangulong Marcos Jr. dahil mayroong separation process. Ang pinanghawakan ng palasyo, dapat yung mga dapat managot ay talagang mapapanagot ng pamahalaan. At ano rin si Jose Castro kaugnay doon sa kung tinanggap na ba ni Pangulong Marcos yung alok ng Asian Development Bank na $1.75 billion financing. Lalo ito matatandaan natin last week nakipagpulong si Pangulong Marcos sa official ng DBM. Ayon kay Jose Castro, base doon sa impormasyon mula sa DBM, itong alok na ito ng ADB, malaking tulong ito para sa pamahalaan at nagpapakita lamang ito ng malaking tiwala ng developing partners ng Pilipinas sa bansa. Kailangan lamang anya na dumaan muna ito sa kinaukulang proseso ng pagsusuri o pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pa yung aralin to make sure na naaayon raw yan sa fiscal objective ng gobyerno.

0: habang nahingangrin ng update ang Balacanang kung magre-request na ba tayo ng supplemental budget ng pamahalaan sa Kongreso para pa rin ito sa nagpapatuloy ng Middle East response ng pamahalaan. Ang sabi ni Jose Castro, wala pang final na desisyon dito. Susunod na wala pang pinagdadaan decision dito, ibabase rin yan sa susunod na assessment o yung actual na pangangailangan ng pamahalaan para sa nagpapatuloy nitong response measure. Bukas magkakaroon ng susunod na uplift meeting ang Duterte. Habang ibinahagi rin ni Jose Castro na nasa 200 na informal families sa Valenzuela yung napabutan ng gulong sa ilalim ng 4PH expanded, nasa 9 million pesos yung inilaan ng pamahalaan para dyan habang nagpapatuloy rin anya yung 10 pesos fuel subsidy per liter sa mga pampasaherong driver para mapadaan yung gastusin sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan at bilang tulong na rin yan ng Marcos administration. Ito na muna yung pinakahuling mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
2: Maraming salamat, Rakal Bayan. Ang oras po natin, meron na po tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa People's Television Network para naman sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Hindi niya eventually yung professional qualifications level nila. Tugon ito dun sa requirement ng Philippine Qualifications Framework Law. Hinihingi kasi nung batas na yon na ang mga professionals dun sa kanilang professional ID license card, nandoon na rin yung kanilang field of focus or specialization. This is still on the works, pero yung ID natin, meron na siyang feature na naabang na yun. Eventually, kapag fully implemented na ito, makikita na rin doon yung specialization ng isang professional. Nung launch namin ito, lagi namin binabanggit na katulad ng ibang dokumento natin, katulad ng mga ibang pag-aari din natin na mahalaga, dapat kunting alaga din. So, binabanggit namin lagi yon na sana hindi, kung maaari, hindi lalagay doon sa plastic cover. Kasi kahit anong material naman, kapag nakadikit yon, lalo na sa panahon natin, medyo mainit, dumidikit talaga yon. So, we usually advise our professionals, our transacting public, na they take extra care of the document, ilagay sa tama na lalagyan, pwedeng envelope o pwedeng basta hindi yung masikip na plastic holder, Josh. Ang pangalawa naman, kung talaga hindi mapipigilan at kailangan talagang nagkupas nga at hindi na makita yung kung ano man yung laman ng ID, madali din naman ang magpa-issue ng duplicate on a very minimal fee din, kasi they have to pay of course the cost of the material. So yun, lagi natin nire-remind naman natin mga professional, Josh, na kunting alaga sa kanilang ID. And we have coordinated, we have raised that also to our providers, kasi yung production naman ng ID, Josh, hindi CPRC mismo yan eh. Meron kaming provider, meron kaming service provider. Okay. So, ni-raise na rin namin yan sa kanila at meron naman silang mga intervention na. So, we are very much certain that in the future, we won't be having or we won't be receiving too much of those observations or concern anymore, Josh.
6: Okay. Sir, linawin na natin dahil mas madali, mas kumbinyente sa proseso at mas pinahaba na validity. I guess the question is, mas mahal po ba ang babayaran for the processing ng 5-year validity kumpara sa dati o wala pong magbabago?
5: Magiging mas mahal, Josh, kasi di ba, yung fee kasi nung 3 years pa lang, this is based on a 3-year validity period. So, correspondingly, kung dahil 5 years na yon, meron din siyang increase. But again, very minimal. Kamukha ngayon, kung magre-renew ka kasi, Josh, for a 3-year validity of the license card, 450 pesos lang, less than 500. So, nag-conversant with math, Pero ganun din, correspondent din yung increase ng fee niya.
6: Kaya pa rin naman. Pero ito po, sir, paano po masisiguro naman ng PRC na magiging maayos at mabilis ang transition sakali maaprubahan at maisabatas na po itong 5 taong validity ng PRC IDs?
5: Well, again, Josh, wala naman tayo na-expect na masyadong malaking pagbabago dyan, lalo na sa system, at lalong-lalo na dun sa experience ng professional. Kasi ganun pa rin ang proseso na gagawin niya. They go online, they choose the transaction. So, kunwari, renewal ito, they pay, they upload the picture, and then they choose the schedule or they choose the venue of transaction. Si PRC kasi, si system kasi magbibigay ng schedule. So, usually within the period of 2 weeks yan, yun yung binibigay ng schedule ng system. Si professional lang ang pipili ng kanyang venue of transaction. So, again, walang pagbabago, lalo na dun sa experience ni professional. Kung may pagbabago man, dito lang sa system, sa amin, on our side, and hindi naman, it doesn't require really a very, very, very complex or very sophisticated or very, very challenging system intervention. I-adjust lang naman yung validity, Josh. Okay. So we're very confident really that there would be no serious problem in the transition.
6: All right. Well, panghuli na lamang po, mensahe nyo na lang po sa ating mga Filipino professionals na matagal nang humihiling ng mas maginhawa at mas modernong proseso ng renewal ng PRC ID. Go ahead, sir.
5: Thank you, Josh. Well, sa mga professionals natin, oo, pinadali, lalo naming pinadali ang proseso, lalo naming ginawa na mas convenient sa ating mga professionals, dahil kung dati kailangan niyo kaming bisitahin sa aming mga tanggapan every 3 years, ngayon every 5 years na lang. So hindi na nila kailangan laging nagpupunta sa aming opisina, Josh. And also, if I could still mention it, yung ating ID, konting alaga, medyo maselan din yan, katulad ng ibang dokumento o pag-aari natin na may halaga. So konting alaga lang.
6: Okay.
5: Thank you, Josh.
6: Sir, sorry, pahabol po. Meron po bang bidding for the new supplier ng ID? Since last December, meron pong bagong supplier. Meron po ba? Ko-confirm lang po namin.
5: Mag-expire nung December yung kontrata. Pero I'm not very conversant. Pero ganun naman, may period yung kontrata ng aming supplier. But if only to assure the public, doon kung magkakaroon ng bagong provider, of course we will raise this. We will be making sure that in the TOR, the terms of reference that we will be making use, that we will be using in the procurement of such service and product and provision of supply or of a product, we are assuring the public that this will be given utmost importance. Kasi nakita na natin na naging issue in the past. So I want to give the assurance to the public na oo, mas babantayan natin yon, na mas magiging maganda ang quality ng ID natin, para hindi na natin kailangan paalalahanan pa yung public natin na huwag ilagay sa masikip na plastic holder yung ID.
6: Alright. Yun, George. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, PRC Assistant Commissioner Lord Louis Valera. Thank you, sir.
5: Thank you, George.
6: Sa ibang balita, nagsagawa ang Department of Agriculture ng Special Joint Price Monitoring and Inspection sa Pasig Mega Market kaninang umaga. Nag-ikot sa pamilihan ang mga opisyal ng DA sa pangunguna ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Valicaria Guevara, kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry at Philippine National Police. Sinilip din nila kung sumusunod ba ang mga bigasan sa implementasyon ng price cap sa imported rice. Sa kanilang obserbasyon ay tumatalima ang mga ito sa ipinapatupad na price cap. Napansin din ng DA na may mga local rice din na ibinibenta na mas mababa sa 50 piso ang kada kilo. Ang 50 pesos na price cap sa imported rice ay alinsunod sa Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan epektibo ito sa loob ng 30 araw. Layon itong mapababa ang presyo ng bilihin, mapigilan ang market abuse at matiyak ang abot-kayang supply para sa mga consumer. Bukod pa sa bigas ay sinilip din ng DA ang presyo at supply ng iba pang bilihin tulad ng gulay, karneng baboy at manok. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
7: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso.
8: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
7: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon.
9: Basta relevant, napapanahon, at makabuluhan.
10: Is it a yes or a no?
9: Are you anti or pro?
10: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
9: Basta relevant, napapanahon, at makabuluhan para sa kabataan.
10: Pag-usapan natin yan sa
9: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
10: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
11: Gadwatch. Safe Spaces Act.
12: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
13: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
12: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
13: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
12: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-report and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
13: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
11: Gadwatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, desisyon ng Korte Suprema hinggil sa manual vote counting at updates sa huling araw ng voters registration. Ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Director? Director, can you hear me? Director Laudianco? Alright, subukan natin balikan si Director Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Samantala, sa ibang balita, muling isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert, ang Visayas Grid ngayong araw. Sa abiso ng NGCP, ang Yellow Alert ay magsisimula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kabilang sa dahilan ang mataas na demand sa kuryente at hindi pagiging available ng ilang coal power plants. Sa ilalim ng Yellow Alert, maaari pa rin makamit ng supply ng kuryente ang demand, ngunit maaari magresulta sa brownout kapag may isang planta ang nasira. Ayon pa sa NGCP, aabot sa 852.9 megawatts ang hindi kakulangan dahil sa forced outage o nasa departed o derated capacity ang ilang power plants. Sa ngayon ay nasa 2,676 megawatts ang available sa Visayas Grid, kung saan naabot sa 2,513 megawatts ang peak demand. Alright, subukan natin balikan si Director Laudianco ng Commission on Elections. Sir, can you hear us? Director Laudianco? Mukhang nagkakaroon tayo ng bahagyang problema sa linya kay Director Laudianco. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating mga balita, simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng libreng terminal fees sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 3 buwang suspensyon sa pagbabayad ng terminal fees. Aabot sa mahigit 5 milyong piso ang matitipid ng mga public utility vehicle o PUV operators na gumagamit ng PITX. Inirekomenda ni Department of Transportation Secretary Banoy Lopez ang suspensyon sa pagbabayad ng terminal fees sa PITX para maibsan ang hirap ng mga PUV operator dahil yan sa taas ng presyo ng diesel. Bayang manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
1: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa.
2: Obrang ginawa natin this week.
3: Iba-ibang DIY at artworks para sa lahat.
1: ETV.
4: Mundo ng paglikha.
2: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
3: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
1: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
5: Artsy Craftsy!
1: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV. Watch, alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
6: Home is where your health journey begins. huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
7: Ito po si Ninia Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
6: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections para talakayin ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa manual vote counting at update sa huling araw ng voters registration. Director Laudianco, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, Sir Joshua, at lahat ng taga-subaybay ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Alright. Sir, una po sa lahat, ano po ang naging reaksyon ng COMELEC sa naging desisyon ng Korte Suprema na hindi mandatory ang manual counting ng mga boto sa precinct level?
1: Kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak po sa desisyong ito ng Korte Suprema sa kaso po ng Alimansa versus Commission on Elections, kung saan po binigyang tibay yung ating po Republic Act 9369 na ito po ay pagmomodernisa ng ating automated elections po at hindi po nangangahulugan na kailangan gawin yung manual parallel count na sa paningin nga po ng Supreme Court ay kumukontra sa original na intention na mas pabilisin, mas ayusin at mas maging accurate po ang ating sistema ng halalan.
0: Okay. And also ayon po sa Korte Suprema, logical umano na wala ng manual counting rules matapos lumipat ang bansa sa automated election system. Paano po nito pinagtitibay ang tiwala ng COMELEC sa election automation?
1: Sa pamamagitan po ng desisyong ito, muling nilinaw ng Supreme Court na yung pong mismong batas lagay ng mga safeguards. In fact, bukod po sa minimum technique ng ating sistema, nandun din po yung tinatawag nating voter verifiable paper audit trail. Kaya nga po may balota, kaya may resibo. At pagdating nga po doon sa huling parte ng halalan, yung kung ating random manual audit, kailangan isagawa ng COMELEC. Bukod pa na bago po tayo maghalalan ay merong mga sertifikasyon, merong mga test, merong international certifying entity, may local source code review at higit sa lahat po, yung mga bago ngayon na ginawa ng COMELEC ang siya magpapatunay. Una, sapat ang batas. Pangalawa, gumagana ito. At muli, ikatlo, hindi kinakailangan ng parallel manual count.
0: Okay. And perhaps you can expound more on this, Director. Ipinaliwanag po ng COMELEC na ang manual count sa mismong araw ng halalan ay maaaring nga po magdulot o maging mas prone sa delay at manipulasyon. Pakipaliwanag po kung bakit posible po ito mangyari.
1: Tama po, kinilala rin po ng Supreme Court yung talagang vulnerabilities po ng ating manual elections. Pwede pong magkaroon ng error sa pagbasa, sa pagsusuma at pagka-canvas ng boto. Whether ang error po na yan ay sinadya o hindi sinasadya, ngunit nananatili po itong vulnerabilities. At nakita po natin ito hanggang nung huling sistema ng halalan ng manual elections sa pinatupad natin noong 2007, kung saan napakarami pong na-i-correct, kailangang itama. At yung nga po, yung pagdating sa mga protesta, pag-question sa ating mga korte kung saan binibilang nilang muli ang halalan. Ang lahat po na ito ay naiwasan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Republic Act 9369 dahil automated mula pagbasa, pagbilang, pag-canvas, pag-transmit. Kaya nga pong sinasabi ng Supreme Court, kung babalik tayo doon, una, makakatagal ito. Pangalawa, babalik muli yung vulnerabilities ng tawag nga po ng Supreme Court dito, yung opportunities sa fraud at manipulation ay babalik muli. Ito nga pong dahilan kung bakit tayo nagmodernisa ng ating mga halalan.
0: Alright. Well, sa kabila nga po niyan, Director, may mga grupo pa rin po nananawagan ng parallel manual count dahil daw po sa pangamba sa posibleng dayaan. Paano po tinutugunan ng COMELEC ang agam-agam ng publiko tungkol sa transparency ng automated elections?
1: Una po pa lang sa ating pagbalangkas ng ating terms of reference. Alam niyo po ba yung 2025 elections as early as March 2023 ay naisa publiko na. Hanggang ngayon, nandoon sa aming website yung terms of reference, yung technical specification. Ang kagustuhan nga po ng COMELEC dito ay makibahagi ang ating IT community, ang ating academe, ang ating mga experts nang malaman kung sapat ba, nandiyan ba yung safeguards, at pangalawa, kung ito ba yung pinakaakmang teknolohiya na gagamitin natin na kukunin para sa halalan. Ngayon pong 20, papuntong mo tayo sa 2028, gagawin pong muli ng COMELEC yan. Asahan ninyo, as early as June, ay ilalabas na namin yung balangkas ng terms of reference nang makukuha namin ang puro-puro ang lahat. Pangalawa, doon po sa pagbubuo mula po sa ating public bidding, kabahagi ito, transparency, pati ito rin sa pagtetest. For the first time, binuksan yung warehouse po ng COMELEC, nakita mismo ng representatives ng political party na ating media at na-broadcast kung paano ba binubuo yung balota, paano to napupunta sa pag-imprenta, yung mismong pag-certify, pag-testing ng sistema, lahat po yan ay sinapubliko ng COMELEC. At yung pinakahuli nga po, yung random manual audit, kung saan hindi po nakikialam ang COMELEC dito, kami po ay taga-facilitate lamang ng venue at yung mga 100% accurate po mula doon sa mano-mano hanggang sa automated elections.
0: Alright, that's good to hear po, Director. Well, on that note po, paano po ninyo hinihikayat naman ng publiko na magtiwala?
1: Hanggang ngayong 2025, ang resulta po ng random manual audit, nakakatuwa nga po dun sa pinakahuling OCTA survey, July 2025, na hindi po kinomisyon ng COMELEC, nagkusang loob po ang OCTA. Lumalabas po ay 96% ng Pilipinos po ang nagtitiwala at gusto na maulit muli at pagpatuloy ang automated elections. At 92% nga po doon sa 96% na yan, eh gusto kahalin tulad nung sistema na ginawa nung 2025. Makakaasa po kayo na kung paano namin binuksan, naging transparent, para nang sa gayon malaman ng bawat isa ang lahat ng workings ng ating automated system nung 2025, ay gagawin namin.
2: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. DBM outgoing Secretary Toledo, ginagalang ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palitan siya bilang kalihim ng DBM. Ang buong detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Nagpahayag ng buong paggalang si outgoing Department of Budget and Management Secretary Rolando Toledo sa naging desisyon ng Pangulo na o Pangulong Marcos Jr. na pagpalit sa kanyang liderato sa ahensya ng Department of Budget and Management. Ayon kay Toledo, suportado niya ang bagong DBM Secretary at nananatili ang kanyang tiwala sa patuloy na pagsulong ng departamento ng maayos, transparent at people-centered governance. Tiniyak din ni Toledo na hindi magbabago ang kanyang commitment na maglingkod sa bansa at sambayan ng Pilipino matapos ang mahigit 38 taon sa public service. Nagpasalamat din si Toledo sa pagkakataong makapaglingkod bilang kalihim ng DBM. Malilipat naman si Toledo bilang Board of Trustees ng GSIS. Matatanda ang unang itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management, kung saan si De Leon ay dating DBM Undersecretary at Professor ng University of the Philippines. Sa pagkakatalaga kay De Leon, siya na ang magiging pinakabatang miyembro ng Marcos Cabinet. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Ang oras po natin, meron na yung 44 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, balikan po natin muli ang People's Television Network para sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Ang impormasyon na to.
0: Okay. Hingi na rin kami ng update, Director, sa inyong at ang ilan sa inyong mga paalala kaugnay po ng voters registration na ngayon na nga po ang huling araw.
1: Tama po, Sir Joshua, no? Ngayon na po, May 18, 2026, ang pinakahuling araw ng ating voters registration para po sa paparating na November 2, Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Eh, lubha pong napakarami ng tao talaga, nakita namin. Alam niyo po ba, as of last Saturday, May 16, ang natanggap at naproseso na pong application ay umabot na halos sa 5.2 million. Nakakagulat po ang figura na yan. At tingin nga po namin, mahihigitan pa talaga ng sobra pag natapos po itong araw na to. Sana po pagdating nyo sa COMELEC sites ay kompleto na po yung dala nyong form na ito naman po ay maaaring i-download at i-print mula sa aming website at libre rin pinamibigay sa COMELEC at magdala po ng valid government issued ID kung saan namin matatagpuan ng inyong larawan, pangalan, birthday, address at inyong impirma. Sana po doon sa mga nakapila ngayon ay pakihabaan po ang inyong pasensya dahil po ginagawa ng lahat ng COMELEC ang aming makakaya para po kayo ay maparegister. Talaga lang pong huling araw ngayon at hindi na po ito magkakaroon pa ng extension.
0: Okay. Director, follow-up lang po. Pwede po ba kung sakasakali nakalimutan yung kanilang mga physical ID, pwede gamitin yung mga online ID sila like sa LTO portal, yung mga ganoon, mga driver's license para makapagparehistro?
1: Tama po. Dalawa po ang na-anunsyo ng ating pamahalaan na digital ID. Ito po kinikilala ng COMELEC, unang-una na yung nasa ating EGOV, yung National ID o PhilSys ID, kinikilala po yan ng COMELEC. At ikalawa nga po, nandun sa portal ng Land Transportation Office, kinikilala po yan ng COMELEC. Dapat lang po talaga nagtutugma yung inyong larawan, yung inyong pangalan, address at birthday dun sa datos na ibibigay. Paalala rin po dun sa mga nag-transfer, yung pong lumipat ng tirahan na maaring wala pa ng updated na ID po nila na doon na nakalagay yung kanilang bagong address, ay kayo po hihingan namin ng ibang patunay tulad po ng inyong mga bills, utilities at iba pa, maipatunayan lamang na kayo talaga ang nakatira sa bagong address. At para naman po sa kabataan na maaring ang dala-dala lamang po ay school ID at library card, tinatanggap po namin yan. Ngunit kailangan din po nakalagay yung birthday nyo doon para makasiguro tayong kwalipikado kayo. Kung wala pong birthday sa naturang school ID or library card, eh maaari po magdala na ng birth certificate ng sagayon. Makasiguro po tayo na kayo kwalipikado. Tama ang mailalagay sa form. Lahat pong ito ay ginagawa na rin ng COMELEC para sa proteksyon ng ating mga kababayan dahil lahat po ng prosesong ito ay under oath at may consequence po kasi kung tayo'y magkakamali o magsisinungaling. Kaya po katuwang ang COMELEC ng pagtatama ng lahat ng datos.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Thank you, sir.
1: Maraming salamat po.
0: Samantala, alamin naman natin ang update sa ilang mga insidente ng sunog sa bansa at kung ano pa ang mga dapat tandaan para maiwasan ito. Kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali rin po at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa po.
0: Sir, sa datos po ng BFP, kamusta po ang bilang ng fire incidents sa bansa kumpara noong nakaraang taon? Ano po yung mga pangunahing dahilan ng mga sunog na naitala nitong mga nakaraang buwan?
6: Yes, Sir Joshua, kung titingnan natin yung sunog as to date, no, kumpara sa nakaraang taon, ay tumaas ito ng 42%. Ibig sabihin na nakapagtala na tayo ng sunog ng 9,451 compared sa 6,675 lang nakaraang taon, same period. Pero kung titingnan naman natin sa NCR, ay malaki po ang binaba ng insidente ng sunog. Bumaba po ng 17%. So, ang nakikita natin dito, ang dumaming sunog po ay outside of NCR or National Capital Region. Ito po ay mga non-structural fire, no? Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, gas fire, at iba pang mga halintulad na sunog. Kasi masasabi natin, may direct talaga na correlation ang dami ng sunog sa average heat index sa buong bansa, no, base sa datos ng inyong BFP at ng PAGASA. Kasi kung titingnan natin, kaya tumaas talaga ang sunog noong Marso, Abril, at kahit itong Mayo, no, dahil nga sa init ng panahon.
0: Okay. Well, sir, yung non-structural fire na nabanggit ninyo ay nangyayari naman kahit sa panig ng mundo. Pero puntahan po natin itong dito sa NCR. Kaugnay po ng dahilan na faulty electrical wiring at open flames bilang sanhi ng sunog. Ano po yung mga karaniwang pagkakamali ng mga residente pagdating sa paggamit ng kuryente at ng kanilang mga appliances sa kanilang mga bahay?
6: Yes, Sir Joshua, tama. Dito sa NCR, kahit bumaba tayo ng 17%, pero ang pangunahing sunog pa rin ay dahil sa electrical causes. At kung mapapansin natin, kahit bumaba ang number of fire incident dito sa NCR, pero ang lalaki naman ng insidente ng sunog, no, mga conflagration usually, dahil po nangyayari ang madalas na conflagration sa mga densely populated area, at ito po ay masasabi natin yung mga iba dyan ay mga informal settlers. At ang pangunahing dahilan nga ng nasabing mga sunog ay electrical causes. So madalas po yan yung mga overloaded na mga electrical system natin at hindi maiwasan talaga, Sir Joshua, marami pa rin po ang nag-illegal na connection or yung jumper sa mga informal settlers, no? Kaya isa yan sa mga challenges din ng inyong BFP, katuwang ang iba pang mga law enforcement agency at yung mga utility natin sa electrical utilities ay maya-maya ay pumupunta dyan para hatakin yung mga illegal na connection. Pero ganun pa man, pag alis ng inyong mga otoridad, ay bumabalik pa rin yung mga illegal na connection. Kaya isa yan sa mga dahilan dahil sa tag-init nga na panahon, sobrang tuyo yung mga light materials din, ay mabilis po kumalat ang mga nasabing mga conflagration, no? Kaya yun po, ang pakiusap namin pag may mga ganyan, lalo na pagsunog o kahit anong sakto na o anong mga medical emergency, 911 agad ang tawagan para agaran kaming makaresponde. So meron din talaga dahil sa sobrang init ng mga dekuryenteng kagamitan at sobrang kailangan, no? Dahil mainit na panahon, kailangan yung electric fan, halos wala ng pahinga. Ganun din yung mga air condition ay halos hindi na pinapahinga, ay nag-overheat din or naaabuso ang paggamit, no? Kaya ipahinga rin kahit paano yung mga electric fan na halos wala ng patayan para hindi magdahilan ng overheat po. At saka yung iwasan yung overload connection. Kaya yan po ang ating patuloy na panawagan at tumangkilik ng mga DTI approved para hindi agad-agad maging dahilan ng sunog yung mga hindi kalidad ng mga dekuryenteng kagamitan or mga gadgets or mga appliance po.
0: Okay. Sir, nabanggit mo yung tinatanggal yung mga illegal connections tapos pag-alis ng mga otoridad, binabalik din. Kumusta po yung inyong ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para masawata nga itong mga gumagamit ng illegal connections na kalimitang sanhi ng mga sunog?
6: Yes sir, tuloy-tuloy pa rin ang ating ugnayan dyan, lalo na sa mga barangay, no? At ang pakiusap nga namin dyan ay i-report sa tanggapan ng kapulisan o di kaya ng electrical utilities or kahit sa aming tanggapan kung may mga ganyang makikita. Pero hindi talaga natin maiwasan, Sir Joshua, marami pa rin po talaga ang tumatangkilik ng mga illegal na connection na yan dahil po kahit walang linya ng nasabi natin sa electrical utilities ay nagkakaroon pa rin. Kaya yun po ang talagang panawagan namin na hanggat maaari i-report na agad sa otoridad para hindi ito maging pinsala, no? Hindi lamang sa ari-arian. Lately, may mga sunog tayong naging dahilan sa mga nasawi, no? Na naiwan sa loob ng mga kanilang mga kabahayan. Kaya i-report okay po, no? Para hindi ito magiging patuloy na magiging problema ng ating mga komunidad, lalo na sa mga densely populated area na paulit-ulit na nagiging dahilan ng sunog yung illegal na connection na yan.
0: Okay. Sir, kumpirmahin din namin, no? Posible din po ma-identify ng inyong kagawaran yung mga lugar na pinaka-vulnerable sa sunog. Paano niyo po isinasagawa ito at ano pong mga lugar ito sa ngayon? Yung mga congested areas po ba?
6: Yes po, lalo na sa mga densely populated area dito sa Metro Manila ay patuloy ang ginagawang programa, yung obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. Nakikipag-ugnayan tayo dyan sa mga barangay officials at gayon din sa mga volunteers natin sa komunidad, no, para sila mismo ang mag-police patrol sa kanilang paligid at maaring labanan yung mga nagsisimula pa lamang na sunog at maapula, no? At magtulong-tulong. Kaya yan po ang patuloy o isa sa programa ng inyong BFP, yung obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan. Ito muli ay talagang panawagan sa pag-iisa, no, sa mga komunidad para hindi patuloy yung mga insidente ng sunog sa mga densely populated area. At patuloy po ang pag-monitor ng ating mga BFP dyan sa mga prone area or yung mga fire-prone area na yan na identified natin. So, yun po ang talagang pakiusap namin ay makiisa po sa itong programa na ginagawa, no? So, malaking tulong rin po ang mga katuwang natin dyan sa mga community fire auxiliary group. At kahit po yung mga volunteer na brigada natin ay patuloy rin po nakikipagtulungan sa mga fire-prone areas na yan.
0: Alright. Sir, ano naman po ang assessment ng BFP sa fire response capability ngayon? Sapat po ba ang bilang ng mga fire trucks, yung mga truck ng bumbero, kagamitan at personnel, lalo na kapag sunod-sunod ang insidente ng sunog? At ano-ano po yung mga dapat tutukan?
6: Yes, sir. Sa masasabi natin ay ang inyong BFP naman ay we maximize all the resources that we have sa buong bansa, no? At patuloy pa rin yung ginagawang modernisasyon. Ito yung patuloy na pag-procure ng karagdagan mga fire trucks at mga iba pang vehicles at gayon din yung patuloy ng pagpagawa ng mga infrastruktura ng mga fire station. Pero masasabi natin, sir, we always maximize what we have para sa lahat po ng anumang sakuna o anumang emergency ay marirespondehan ng inyong BFP. Lalo-lalo na dito sa NCR dahil kahit paano po may marami tayong katuwang dito na mga brigada, mga company fire brigades. So at malaking bagay po, no, dito sa NCR at nakaka-responde tayo kahit po ang target natin ay 7 minutes. kung minsan po within 5 minutes ay nakaka-responde. Kaya wag lang kalimutan agad na tumawag sa 911, yung emergency hotline natin, para agaran kaming makaresponde. No? Iwasan natin yung pag-live coverage agad o pag-video, pag-live feed habang may sunog at umaasa na makaresponde yung mga responders natin agad-agad. Eh, pero sa pamagitan lamang ng pagla-live video. So tumawag muna po bago mag-record-record na yan. At outside NCR, no, mayroon pa tayong mga probinsya na masabi natin na kailangan talaga ng mga karagdagan rin ng mga kagamitan pa, at lalo na may mga fire trucks natin at mga ambulances. So again po, sa ating Republic Act 95-114, patuloy po ang ating ginagawa, no, na modernisasyon, yung ating BFP Modernization Act rin. So tuloy-tuloy pa rin po ang pagdagdag ng mga kagamitan para sa modernisasyon na nasabi nyo, Sir Joshua.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa update at sa impormasyon. Sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.
6: Yes, sir. Maraming salamat at ligtas po na araw sa lahat.
0: Thank you, sir. Samantala, bago tayo magtapos, batiin lang natin ang ating kasama dito sa Bagong Pilipinas ngayon na si Mark De La Cruz ng Happy Happy Birthday. Happy birthday, Mark. More birthdays to come. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Radyo Magazine, 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
7: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
7: Suave.
13: Learning from home, na hindi boring.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
19: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Impormasyon.
25: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programa. Lunes na naman, ngayon ay May 18 at welcome sa isa na namang edisyon ng ating radio program na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ito po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration na makakasama ninyo ngayon sa kwentuhan, huntahan, balitaan at balitaktakan tungkol sa immigration ng Pilipinas.
2: At ako naman po si Spokes Melvin Mabulak. Magandang hapon po sa mga nakikinig, nanunood at tumatangkilik sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo dito lamang sa Radyo Magazine na hatid sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Maririnig po tayo sa ating mga ating programa sa Radio Magazine 1278 kHz sa AM at simulcast din po tayo sa The Capital FM 104.3.
1: Siyempre, dun sa mga mahilig mag-internet, maaari nyo ring masubaybayan ang ating programa sa Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration. Pwede nyo rin mapanood at mapakinggan ang ating programa sa Facebook page ng Radio Magazine na facebook.com/radiomagazine. Wala pong space, Radio Magazine. And nakasimulcast tayo sa Facebook page ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Thank you sa ating mga kaibigan sa Radyo Magazine na kasama natin sa pagbibigay impormasyon tungkol sa immigration sa Pilipinas.
2: Yes! Pasalamatan po natin yung mga kasamahan po natin sa text. Si Julius Ongab, si Marisol Malimban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronavel Esperanza, si Camille Maurice Umali at Marulas Transmitter.
1: Thank you! Sa FM naman natin, ang ating tech, Emil Lagman, Bright Lista, Norvin Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino, at Avi May Santos. Thank you very much!
2: Maraming salamat po!
1: Oh, ang daming nangyari this week, Spokes Melvin.
2: Yes, partner, no?
1: Internationally, maraming mga pangyayari sa buong mundo na may epekto sa ating ginagawa dito sa international travel.
2: Yes,
1: ang banta ng hantavirus.
2: Ano nga pang hantavirus na to?
1: Sa daga daw to eh.
2: Oo, parang ano siya, parang nangyari, no?
1: Buti walang hantavirus sa bahay, no? Di uso yan dito, no? Leptospirosis yung uso
2: dito. So, pero nakakaba to dahil alam naman po natin yung nangyari doon sa pandemic last time, no?
1: Mm-hmm.
2: Ito

0: sa atin, Spokes Melvin, kung meron na bang aksyon ng immigration dito sa banta ng hantay virus.
1: Yes, tayo naman po
0: hanta
1: sa...
0: Hanta pala, hindi hantay.
1: Hindi, dapat hanta at handa.
0: Handa.
1: Yes, oo.
0: Handa.
1: Ang ating mga tauhan sa ating paliparan, alerted na din dito. Mm-hmm. At alam natin, nakatutok din po dito tayo. Nag-coordinate tayo sa Bureau of Quarantine.
0: Yes, at saka Department of Health, which is mother department ng Bureau of Quarantine. And minomonitor natin kapag ka nagbigay na ng abiso ang Department of Health, based of course sa recommendations na nakukuha natin sa World Health Organization. Then saka lamang tayo mag-i-implement ng mga travel restrictions base dun sa mga rekomendasyon po ng appropriate health authorities.
1: Yes, so...
0: May isa pa. Ito sa unggoy to, 'di ba?
1: Oo.
0: Hindi mukhang unggoy, sa unggoy talaga.
1: Unggoy talaga, oo. Ano lang to? Mukha kang Ebola.
0: Isa na naman ding sakit, no, na dineclare ng WHO ang Ebola outbreak as a public health emergency of national concern dahil sa ilang bansa ang nakitaan ng mga naapektuhan nito.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Kagaya ng hantavirus, we are still awaiting, no, kung ano yung mga magiging action natin. Usually, anong mga nagiging action natin sa paliparan kapag ka meron ng mga ano tayo dito?
1: Yes, alam po. Katulad nung una, no, talagang stricto po yung pagmo-monitor, lalo't-lalo pa kung may mga countries, mga pasahero nang galing sa mga bansang ito. Nakatutok talaga, napaka-importante din na talagang mino-monitor natin. Even nga yung mga katabing nakaupo sa eroplano, chine-check. Ito nangyari sa ano, sa pandemic, kaya talagang on board po dito. Isa po itong tinitingnan po ng ating Department of Health.
0: Mm-hmm. Kaya naman makakaasa yung ating mga kababayan na talagang closely coordinating ang Bureau of Immigration and Department of Health and Bureau of Quarantine tungkol dito sa mga concerns na ito. Pero sa ngayon, wala pang kailangan ikabahala kasi hindi pa ito nagiging malaking problema ng mundo.
1: Oo, praying naman tayo na hindi na lumaki ito, no?
0: Mm-hmm. O next natin, no, may power crisis warnings issued sa Luzon at saka sa Visayas yata, no, dahil may mga power rotating brownouts. Sa airport ba, sa NAIA, nagkakaroon ng mga rotating brownouts?
1: So far, yung mga major installations tulad po ng ating paliparan, wala po tayong na-experience dito.
0: That's good to hear. At saka kahit sa bahay namin din naman na gano'n. Pero narinig natin, no, may ilang mga tahanan ang naabala nitong brownouts na ito. So let's allot a bit more time siguro in preparing kung tayo ay may international travel. Dahil...
1: Kasama kami dyan, Spokes Lana. Mm-hmm. Talagang... 3 oras na walang kami ng ilaw.
0: Sa bahay?
1: Sa bahay, oo.
0: Paano na lang kung may flight ka, no? Hindi ka na nakatulog, hindi ka na nakaligo dahil naabala ka ng walang kuryente. Pero matatapos din 'to, naniniwala po tayo, kaya kung tayo po ay may mga biyahe, let's make sure to prepare and give ample time at i-consider din itong mga power concerns na ito doon sa ating biyahe.
1: Yes, at marami pa tayong pag-uusapan mamaya, pero bago tayo magtalakayan, pakinggan muna natin ilang updates mula kay Immigration Officer Aldrin Rosita sa Immigration News Roundup.
2: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. 26 na dayuhan ang naresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na operasyon sa Mindanao, Pasay at Pampanga dahil sa paglabag sa immigration laws ng bansa. Ayon sa DI, 20 Chinese nationals ang nahuli sa isang umanong illegal mining site at bodega sa Davao del Norte matapos ang operasyon ng Regional Intelligence Operations Unit o RIOU Mindanao at Intelligence Division Main kasama ang Military Intelligence Unit. 26 sa mga dayuhan ang nadakip sa mining site sa barangay Napnapan habang ang 4 naman ay naaresto sa kalapit na warehouse at loading area sa barangay Apofon. Natakasan umano ng mga oridad na wala silang tamang visa para magtrabaho sa bansa. Bukod dito, nakarecover din ang mga operatiba ng mga eksplosibong materyales gaya ng ammonium nitrate, dynamite, blasting caps at detonators. Mayroon ding nakuwang mga pinatuyong seahorse na itinuturing na protected wildlife species sa ilalim ng environmental laws ng Pilipinas. Samantala, 6 pang dayuhan ang inaresto noong 7 ng Mayo sa isang mall sa Baclaran, Pasay City. Kabilang dito ang 4 na Chinese nationals at 2 Bangladeshi national na umano'y illegal na nagtatrabaho sa iba't ibang stalls sa loob ng mall kahit hindi tugma ang kanilang visa sa aktwal nilang gawain.

0: Kasi ginawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Southern Police District. Sa hiwalay namang operasyon noong ikawalon ng Mayo, isang 66 na taong gulang na Pakistani national ang naaresto sa Mabalacat City, Pampanga matapos mabigong magpakita ng passport at iba pang immigration documents. Inamin din umano nito na siya ang subject ng mission order ng DI. Ayon sa Bureau of Immigration, sasailalim sa deportation proceedings ang mga naarestong dayuhan habang nasa kustudiya ng DI. Samantala, malaking papel ng Border Intelligence at Data Analysis ang naging susi sa pagkakaharang sa mahigit 56 na milyong pisong halaga ng umano'y shabu sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa Bureau of Immigration, nagsimula ang operasyon noong 22 ng Abril matapos makatanggap ng impormasyon mula sa United States Drug Enforcement Administration ukol sa 2 Pilipinang hinihinalang magpapasok ng ilegal na droga mula Cambodia. Pinangunahan ng NAIA Anti-Terrorist Group sa ilalim ni Officer Bienvenido Castillo III, ang koordinasyon kasama ang Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police at iba pang law enforcement units. Matapos ang ilang araw ng monitoring, nakumpirma noong madaling araw ng ika-6 ng Mayo na sakay na ng flight mula Cambodia ang 2 suspect. Pagdating sa NAIA, minanmanan sila ng DI personnel hanggang makalusot sa immigration inspection sa isinginawang custom examination. Nadiskubre ang mga pakete ng puting crystalline substance na itinago sa ilalim ng coffee ground. Nagpositibo umano ito bilang methamphetamine, hydrochloride o shabu na may bigat na mahigit 8 kilo at inatayang street value na higit 56 na milyong piso. Sinabi ni BI Commissioner Joel Antribiado na patunay ang insidenteng ito na mahalaga ang intelligence gathering at koordinasyon sa paglaban kontra transnational crimes. Dagdag pa ng BI, malaking tulong ang Advanced Passenger Information System o APIS kung saan natatanggap ng mga otoridad ang impormasyon ng mga pasahero bago pa man dumating sa ang eroplano sa bansa. Sa iba pang balita, 3 Filipinong umano'y biktima ng human trafficking ang naibalik na sa bansa matapos dumaan sa illegal na backdoor exit papuntang Malaysia. Dumating ang mga biktima sa NAIA Terminal 1 noong 12 ng Mayo mula Kota, Kinabalu, Malaysia. Sa investigasyon ng BII probes, lumabas na magkakahiwalay umanong bumiyahe ang mga biktima noong Hunyo 2025 gamit ang illegal na ruta sa Palawan. Ayon sa mga otoridad, pinakukuhan umano sila ng trabaho bilang hotel receptionist na may sahod na aabot sa 100,000 piso kada buwan. Ngunit pagdating sa Malaysia ay napag-alaman nila na pagtatrabuhin sila sa KTB bars at oobligahin samahan ang mga customers at uminom ng alak. Binigyan din ni Commissioner Biado na patuloy na ginagamit ng trafficking syndicates ang mga backdoor route upang makaiwas sa immigration inspection at maninlang ang mga Filipinong naghahanap ng trabaho sa abroad. Narawagan din ang BI sa mga lokal na opisyal at law enforcement agency sa Palawan na pahigtingin ang pagbabantay laban sa illegal migration corridors at recruiters. 2 dayuhan naman na wanted sa kasong may kinalaman sa child exploitation ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon sa Cavite at Tarlac. Ayon sa BI Fugitive Search Unit, isang Japanese national ang nahuling noong 12 ng Mayo sa Tagaytay sa tulong ng Japan National Police Agency at Philippine National Police Intelligence Group. Wanted umano ang dayuhan dahil sa kasong child molestation sa Japan noong 2018 noong kumpiska rin sa operasyon ang ilang electronic devices na umano'y may laman na sensitibong larawan at video ng mga minor de edad. Kinabukasan naman, isang 37 taong gulang na American national ang naaresto sa Banban, Tarlac sa tulong ng US authorities at local law enforcement units. Hinahanap umano ito ng US government dahil sa kasong may kaugnayan sa child sexual exploitation materials. Ayon kay Commissioner Viado, bahagi ito ng kampanyang #ShieldKids ng Bureau of Immigration upang maprotektahan ang mga bata laban sa pang-aabuso at hindi maging kanlungan ng mga dayuhang kriminal ang Pilipinas. At sa huling balita, 3 dayuhan ang naaresto ng BI sa magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga, Isabela at Palawan dahil sa overstay, misrepresentation at iba pang paglabag sa immigration laws. Kabilang sa mga nahuli ang isang 66 na taong gulang na Pakistani national sa Pampanga, isang 38 taong gulang na Nigerian national sa Isabela at isang 39 na taong gulang na Chinese national sa Palawan na umano'y nagpapanggap bilang Pilipino. Ayon sa BI, patuloy ang kampanya ng ahensya laban sa illegal at undesirable foreign nationals sa bansa. At iyan ang mga pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Patuloy ang BI sa pagprotekta sa ating mga borders mula sa mga dayuhang nananamantala at umaabuso sa ating hospitalidad. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ito po si Immigration Officer Adrian Nosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Salamat, Immigration Officer Aldrin Rosita sa isa na namang Immigration News Roundup.
2: Yes, oh, parang hindi natutulog si Officer Rosita.
1: Oo, nako, ang dami nating bagong updates ngayong linggong ito galing kay Immigration Officer Aldrin Rosita. At simulan natin sa unang reporta, no, Spokes Melvin. Nako,
2: yes, oh,
1: napakadami naman ito. 26 na dayuhan.
2: Ayun, oo.
1: Ang naaresto, nako, mula apari hanggang hulo talaga, parang bulaga itong ating mga intelligence operatives na may nahuli ng mga dayuhan, illegal foreign nationals. Luzon all the way to Mindanao, may mga involved sa illegal mining, merong mga nagbebenta, may nasa warehouse, tapos meron pa yung mga nakitaan ng mga ano, parang mga explosive materials.
2: Oh, delikado yun. Alam mo, Spokes Dana, nakikita ko lang. Sa lahat ng operations natin, nakita natin very ano, clear talaga yung coordination with other law enforcement agencies.
1: Mm-hmm.
2: At nag-ano tayo, we really salute yung mga tauhan natin dahil alam naman natin na kulang yung mga officers natin, especially po sa ating mga fields po. Pero dahil po sa napakagandang coordination po natin sa AFP, sa PNP, sa NBI, sa lahat po ng mga operating units po at mga law enforcement agencies ng ating gobyerno, talaga pong napakarami. Try to imagine, 20 Chinese national yung nahuli sa illegal mining. May 16 pa na dahil nadagip sa mining site doon sa Barangay Napnapan. Alam po na nasaan ba to? Medyo ang layo.
1: Malayo. Alam mo na ang nakakabahala dito, ano, Spokes Melvin. Nakita ko na naman eh, habang binabasa ko yung artikulo tungkol dito, eh meron na namang mga nakita na mga dried, ano ba ito? Dried seahorse.
2: Oo, oh, mga wildlife to eh.
1: Oo, tsaka mga wildlife na parang ang ginagawa nila eh, huhulihin sa dagat ng Pilipinas, patutuyuin, tapos gigilingin, gagawing gamot. Para mga traditional mga herbal medicine, yung mga ganong uri na mga gamot using our resources.
2: Tapos ipagbibili yan, mayroon ng produkto made in
1: made in others, made in another planet.
2: Tapos ang bibili naman imported to, mga Pinoy, galing pala sa atin.
1: Yes, so nakakabahala, kaya ano din ito din tinututukan ng ating regulators in terms of aquatic resources, kasi itong mga ganitong uri ng dayuhan ay hindi lang nang aagaw ng trabaho ng ating kababayan, and they are also destroying our natural resources.
2: Yes,
1: itong mga ano na to, mga protected species na ito, dapat inaalagaan at pinaparami instead na ganitong ginagawang illegal na mga gamot.
2: Oo, kaya nga po sa ating mga kababayan, kung may mga alam po kayo, huwag po kayong magatubili na ipaalam po sa mga law enforcement agencies o di kaya sa ating Bureau of Immigration.
1: Ito bagong balita, no, nakuha natin sa ating anti-terrorist group dyan sa Ninoy Aquino International Airport na pinamunuan ng ating previous guest, si
2: yes,
1: Mr. Dom Castillo III.
2: Hello, no, hello!
1: Hello, Batch! Na ikwento niya kung paano naging susi, 'di ba? Pinagkwentuhan natin no nakaraang topic natin,
2: Dana,
1: no, na ang data analysis ng Bureau of Immigration ay nagiging susi para ma-intercept ang ilan sa mga illegal na bumabiyahe.
2: Itong ano, kasi talaga nag-usap kami ni Sir Dong regarding dito na binantayan po natin yung dalawang mga kababayan natin to, ah. Pero alam naman po natin daw hindi natin makita na yung primary objective talaga is more hindi sa immigration. However, napaka-importante yung coordination dahil tayo ay may capability na ma-monitor po natin. At once nakuha natin, may information nakuha yung ating head ng anti-terrorist group, minonitor po natin na itong information from the US Drug Enforcement Agency may darating pong mga pasahero, mga Pilipino pa na may dalang mga drugs. Kaya ipinasok po natin sa ating system at minonitor po, chine-check po natin, inanalyze natin ano yung kanilang travel history, ano yung kanilang mga pinakamodus eventually naging successful po at nakuhanan po sila ng marami pong ano, droga ito. Oo.
1: Mm-hmm. Methamphetamine.
2: Yes,
1: Methamphetamine. Hindi ko alam sabihin, hindi ako gumagamit ito.
2: Pero Swoxdana, kinoordinate natin to sa ating NAIA Drug Interdiction Task Group wherein kasama po yung Bureau of Immigration, nandoon Bureau of Customs, nandoon yung PDEA, yung PNP. Kaya marami po ang mga iba't ibang law enforcement agencies na kasama po dito.
1: Mm-hmm. Alam mo ang nakakatuwa dito, ano, Spokes Melvin? Kasi hindi naman, technically, hindi naman jurisdiction ng immigration ang Pilipino na parating ng bansa. Pero dahil meron tayong ano, close coordination with other government agencies, particularly yung mga nandiyan sa paliparan, nagagamit natin yung data that we have para makatulong doon sa interception sa borders. Hindi atin ang droga, hindi atin ang mga illegal na kargamento, pero malaking bagay yung impormasyon na ibinibigay natin, which kickstarts the investigation, the further inspection of suspected individuals.
2: Ayon. Mm-hmm.
1: O sa ibang balita naman, 3 Pilipinong biktima ng human trafficking, nakabalik na sa bansa matapos umalis via an illegal backdoor exit papunta
2: na
1: Malaysia.
2: Backdoor na naman. Itong talagang we've been warning our kababayans na please, huwag po kayong dadaan doon. Pag kayo'y dinaan, magduda na kayo. Talagang iba yung pupuntahan yan.
1: Ito, pinagtrabaho sila sa mga KTV bars.
2: Ayun.
1: Tapos, ang pinangako sa kanila, parang receptionist. Ganun naman usually eh.
2: Yes,
1: kapag ito yung isang modus na ginagawa eh, pag isinasalang sa prostitusyon, ang sinasabi sa kanila is they would be working in hotels, frontline, parang mga ganun, tourism, related activities, ay iba pala, hindi pala tourism yung nangyayari, kundi prostitution pala ang kasasadlakan nila.
2: Fault talaga, mag-fault po ito dito sa human trafficking din.
1: Kaya nanawagan din si BI Commissioner Joel Anthony Viado sa mga lokal na official at law enforcement agencies doon sa mga areas na kinukonsidera natin na security areas na mas paigtingin pa yung pagbabantay dito sa mga kinukonsider na illegal migration corridors at doon sa mga recruiters na maaring nagpupuslit dito sa mga kababayan natin. Meron naman, FSU naman ang nakahuli. Si Chief Randall.
2: Yes, hi. Kaya alam po ninyo, si Fugitive Search Unit talagang marami po silang accomplishments.
1: Mm-hmm. Meron na namang huli na 2 dayuhan na under the hashtag Shield Kids Campaign ng Bureau of Immigration. Dahil itong mga ito may mga kinalaman sa child exploitation. Naku, ito yung worst of the worst talaga sa tingin ko. Na uri ng mga illegal aliens. Itong 2 dayuhan na ito, isang Japanese national at saka isang American national, naaresto sa 2 magkaibang lugar. Isa sa Tagaytay, yung isa sa Bambantar lang.
2: Parang ano to?
1: Pamilya to. na ito merong mga activities po na ano, nakitaan sila ng mga sisaim na mga videos, mga material. So it's really depressing to see na ganun yung mga pinaggagawa nila, pang-aabuso nila sa mga kabataan. And usually niyan, in the guise of helping.
2: Yes, talagang alam naman po natin, yung mga bata talaga considering na mga minor sila dahil din sa kahirapan, talagang yon ang weak points na kanilang ine-exploit. No? And we can see na dapat itong mga dayuhang ito, dapat wala sila dito sa ating bansang Pilipinas.
1: Mm-hmm. Tsaka yung mga tao sa paligid natin, kung meron tayong mga nakikitang ganito, i-report po natin. Tandaan natin, hindi po tulong ang binibigay nitong mga ito.
2: Yes,
1: yung mga demonyo, nagpapanggap po na mabait.
2: Oo, para mukhang anghel.
1: Para mukhang anghel. And yan ang ginagawa nitong mga nag-exploit ng ating mga kabataan. At itong mga dayuhang ito ay hindi po welcome sa ating bansa. Meron tayong hotline dyan, Spokes Melvin. Merong Iyakat Hotline 1383, kung hindi ako nagkakamali, no? Yan ay pwede ninyong tawagan at i-contact para makapagbigay po ng impormasyon tungkol dito sa mga foreign nationals na maaari pong umaabuso sa mga kabataan na nasa inyong paligid. Ito Makabata Hotline.
2: Makabata Hotline.
1: Yes, Makabata Hotline. Anything na related sa mga kabataan through the CWC ay maaari po kayong tumawag sa hotline 1383 para isumbong po itong mga dayuhan na maaring gumagamit at ay nang exploit ng mga kabataan.
2: Yes.
1: Oh, last balita.
2: Oo. Oh. Itong tatlong dayuhan na naaresto ng ating mga operatiba sa magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga, sa Isabela at sa Palawan. Alam naman po ninyo, dahil dito po nakikita natin, sino ba yung mga overstaying? Yung isa overstaying, yung may misrepresentation at ibang paglabag sa immigration laws. Kabilang sa mga nahuli, ito isang 66 na taong gulang na Pakistani sa Pampanga, isang 38 taong gulang na Nigerian, at talagang multinational to, United Nations, at isa pang Chinese. Talagang nakita natin ng ating mga operatiba ay talagang sinusuyod, tinitingnan ang iba't ibang mga lugar sa ating bansang Pilipinas.
1: Mm-hmm. At saka talagang iba't iba yung uri ng mga violations dito. Nakita ko yung larawan kanina . Merong mga parang nagtitinda illegally, merong mga nagre-retail selling, mga iba't ibang immigration violations na kinukonsidera natin na nakakagulo sa ating economics, because these are jobs that are meant to be given to Filipinos na inaagaw pa ng mga illegal aliens na maaring nandito na hindi nagbabayad ng proper taxes, hindi kumukuha ng tamang permits. Kumbaga, nilalamangan tayo ng mga foreign nationals na ito na umaabuso sa ating hospitality.
2: Yes, at marami pa tayong pagkwekwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at servisyo matapos ang ilang paalaala.
3: Radyo Magazine 1278 AM. Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
10: sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
29: Colab.
30: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
31: Radyo on the go.
30: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
32: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
30: Libre to, ha?
32: Walang bayad?
30: Oo, walang bayad.
32: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
30: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
5: Suave.
12: Learning from home, they need more ring.
18: Radyo Magazine.
22: 1278 AM.
23: Welcome back sa programang Bagong Immigration Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
24: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak. Pero bago tayo magkwentuhan at pag-usapan, batiin muna natin ito si Sir Stephen Castro.
23: Binabati. Hello, hello.
24: Hello, hello. Batiin daw yung Asian Border Control Team. ASEAN to, sa ASEAN, yung border control team.
23: Busy-busy sila ngayon, ano?
24: Busy-busy,
23: Yes, pati yung mga nagte-training ngayon for strategic planning on Google Meet.
24: Yes, online to.
23: Online training.
24: 3 days na, to, no?
23: Tumakas po ako sa training at andito po ako ngayon.
24: Pati ako? Talagang...
23: Babalik po ako mamaya. No?
24: Babalik din po ako. Excuse lang.
23: Pagkatapos ng programa. Hello, hello. Magandang hapon po sa inyo.
24: Opo, at may nagbe-birthday ata ngayon.
23: Ay, sino birthday?
24: Nagpapabati, sabi ni Sir Perseus Ducena. Batiin daw yung Chief ng Alien Registrations Division, si Attorney Jake Licas. Happy birthday po!
23: Happy birthday! Happy birthday, Attorney Jake!
24: Attorney Jake, happy birthday po from ARD Aura.
23: Yes! Ayan, ako, marami tayong pagkikwentuhan ngayong hapon, Spokes Melvin, tungkol doon sa mga bago.
24: Yes.
23: Bagong-bago daw, fresh na fresh at bagong-bago dyan sa NAIA. May na-chismis ako dat na nitong nakaraang linggo ay merong mga bagong ganap premier international airport ng ating bansa.
24: Oo, dito sa ating NAIA terminals 1 and 3. At alam naman po natin, isa dito yung inaayos yung ating koordinasyon. Alam naman po natin yung NAIA. Mayroon pong namamahala dito yung new NAIA Infrastructure Corporation ba yun?
23: NIC.
24: At alam naman po natin, gumagamit na ng mga makabagong mga teknolohiya para mas mapabilis po yung ating pagproseso ng mga pasahero.
23: Kaya balita ko, meron daw expansion na nagaganap, no? Dati parang ilang piraso lang, tapos ngayon nadagdagan, tapos ngayon dumarami in partnership with NNIC. Balita ko, marami ng karagdagang electronic gates at merong lugar na dinagdagan, no? Itong mga electronic gates ito. Kaya pagkikwentuhan natin yan ngayon, Spokes Melvin. Pero bago yan, para sa mga kababayan natin na hindi pa nakakagamit, ako ha, personally, hindi pa ako nakagamit ng e-gates ha.
24: Ako nakagamit, pero yung luma pa, para yung bago ngayon, hindi pa.
23: Parang amazing eh, no? Para sa mga hindi pa nakakagamit, ano ba ang electronic gates? At saka para saan ba to?
24: Oo, yung electronic gates, alam po natin na we are adapting yung technology. Ito na yung makabagong po. Tingnan po ninyo. Talagang gumagamit na. Wala nang, parang unmanned na to. Wala nang tao na magproproseso dahil po, yan na po, teknolohiya na po, nasa backroom na po, nakikita sa system natin kung saan ikaw ba ay mayroong kapangalan o wala. Pero kung ikaw naman ay clear, automatic po, nakakagamit na po. At just recently, mga foreign nationals, no, na sa departure to, yung admitted under EO-408, sila po ay pwede nang gumamit ng ating electronic e-gates natin.
23: Saan ba galing, Spokes Melvin, itong mga e-gates na ito?
24: Itong e-gates na to, ito ay pre-procure ng administrator ng NAIA, yung NNIC. Sila po ang bumili dito at alam naman po natin na considering in terms of border control, immigration pa rin, syempre tayo ang mayroong hawak dito at control in terms sa paggamit.
23: Mm-hmm. Kasama ba dun sa pag-procure ng NNIC yung regular maintenance? Kasi alam natin, machines yan. Di ba nakakatakot na mag-breakdown?
24: Tama, Spokes Dana, napaka-important kasi teknolohiya ito. Mm-hmm. Mayroon ding assigned dun, no? Ta 24/7 yung kanilang mga tauhan na, oh yes, oo. Nandun talaga sila, kaya kahit kunti lang, oh, may problema, automatic nandoon kaagad ang mga techs. Sila po yung mga technicians na kung saan nakatutok para doon sa mga electronic e-gates.
23: Mm-hmm. Ako talagang kita ko eh. Ayan o, oh, ang bilis. Oo, no? Tsaka ganun-ganun lang. Pak!
24: Tapos, oh, mabilis talaga.
23: Laan lang. So ang saya tas ang dali. Pero ano ba yung difference niya doon sa manual na immigration officer? Ba't natin kailangang magkaroon ng electronic gates?
24: Oo, alam naman po natin, in the world of today, kailangan natin yung tulong ng teknolohiya, at alam naman po natin yung less ng human intervention, mas mapapabilis at the same time. Hindi na natin yung discretionary on the part sa man counter, at the increasing number na ang mga pasahero, the traveling public, international travelers, talagang hindi kakayanin kung ang tao mismo ang magproproseso, dahil mabilis po tumaas yung growth ng international travelers. Kaya nga po, tayo ay gumagamit na rin ng mga teknolohiyang ito, at napaka-importante nakita natin na mas bumilis yung kanyang pagproproseso.
23: Parehas din ba yung yung ating mga electronic gates in NAIA and in other international airports?
24: Itong mga, yes, makikita, in a sense, no? Almost pareho yung konsepto. However, yung iba, iba't ibang design. Pero ang konsepto talagang similar naman, considering na, syempre, yung ating paggamit ng e-gates, dapat mayroon niyang vetting na nangyayari. At yan din ang ginagawa natin. Kaya nga, even sa arrival, even before, nagkakaroon na tayo ng advanced vetting. At dito naman, alam naman po natin kung mga EO-408 na mga foreigners, pag wala naman sila sa DERO, wala sa hold departure, automatic po nakakagamit sila.
23: Ayan, nakikita natin dun sa video. Parang may gate talaga, no? Dalawang, parang acrylic ba yan, o glass?
24: Glass yan, no? Glass yan.
23: So, nakaharang na ganyan. Hindi siya maitutulak.
24: Hindi basta-basta, kasi yan po ay talagang glass naman po. Imagine, pagpasok mo, dalawang doors kasi pinakaano niya. Pagpasok mo, mag-close yan, magsasabi na mayroong pre-proseso. Mm-hmm. Pag makita naman, successful, bubukas na yung pangalawa, automatic, dadaan na siya.
23: Mm-hmm. Tapos anong data ang kinukuha? Fingerprint. May mga kinukuhang passport copy. Ayun,
24: yes,
23: ano?
24: Yes,
23: dati, ngayon ba kinukuha pa yung boarding pass?
24: Ngayon, ang tinitingnan, passport na lang. Mm. Passport, that's yung picture, binabangga po yan doon sa mukha ng nasa bio page na capture, at the same time, yung tao mismo na nakatayo, kung siya mismo. At the same time din po, yung information sa passport, yung bio page natin, kinukuha din po.
23: Kaya wala ng fingerprint, no, doon sa pagkuha. Parang yung passport information na lang at yung photo ang pinagtutugma.
24: Yes, Box Dana, yan po ang ginagamit para mas bumilis din yung pagproproseso.
23: Mm-hmm. Bago magbukas, no? Pag nagbukas, ibig sabihin, wala kang kumbaga derogatory record.
24: Yes,
23: wala kang problema.
24: Oo.
23: Pak, pwede ka nang pumasok or pwede ka nang lumabas ng bansa.
24: Yes, kasi kung hindi naman bumukas, kasi may possibility na alos, Box Dana, alam naman po natin, may kapareho yung pangalan.
23: Mm-hmm.
24: Mayroon din yung mga man counter na malapit, mm-hmm, to ensure na pag hindi ka man na-accept doon sa e-gates, automatic po may pupuntahan kang man counter to verify.
23: Mm-hmm. Nako, pagkwentuhan pa natin maya-maya itong mga makabagong teknolohiya sa ating Ninoy Aquino International Airport. Lahat po yan ay pag-uusapan natin pagkatapos ng ilang paalala.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo. Boom!
6: Republiko,
7: Radio Pilipinas,
8: and Capital
9: 104.3 Colab.
10: Colab.
11: World Service
13: Sports Radio.
14: Ang tagintig ng FM
15: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak na
31: serbisyo publiko.
33: Radio Magazine 1278,
34: Sports Radio 918,
35: Radio Pilipinas,
36: Radio Publiko
37: 738,
38: at Radio Pilipinas World Service.
39: Mapapakinggan lang
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3,
42: the AM and FM collab.
43: Sa Capital 104.3 FM.
44: Radio Pilipinas.
45: Radio Pilipinas
46: and Capital 104.3
47: collab.
48: This is a public service announcement.
49: Discipline is the key.
50: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
51: Kilatisin ang sarili.
50: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
51: Importante rin na atin laging isipin.
50: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
51: Isang mahalagang paalala
50: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
52: This is a public service announcement.
53: Public service announcement
54: from PBS,
55: Presidential Broadcast Service
56: at Radyo Pilipinas,
57: Radyo Magazine
58: 1278 AM.
59: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
60: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
61: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
62: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
63: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
64: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
65: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
66: Radyo Magazine 1278 AM.
67: Radyo Pilipinas.
68: Radyo Publiko.
23: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Pinagkwekwentuhan pa rin natin ngayong hapon with Spokes Melvin, no, yung kahalagahan ng expansion ng Electronic Gates Project sa ating mga paliparan. O tuloy natin, Spokes Melvin, yung kwentuhan.
24: Yes, Spokes Dana, very interesting yung topic natin.
23: Oo, talaga
24: no?
23: Ako, interested talaga ako dito kasi hindi ko naabutan yung mga ganitong technology. Yes, di sana hindi ako masyadong napagod, di ba? So, itong electronic gates na to, Spokes Melvin, ang ibig sabihin ba nito eh, hindi na ako dadaan sa tao kapag dadaan ako dito sa mga electronic gates na ito?
24: Yes, so pag mayroon ka ng qualified ka para sa electronic gates, tur-diretso na po yan, hindi na kailangan dumaan sa tao. At nare-receive mo naman yung information, detalye ng yung travel doon sa email na ibinigay mo doon sa e-travel.
23: Mm-hmm. So, wala na yung dating may sticker-sticker pa na lumalabas.
24: Oh, wala na. Parang the things of the past na yon, no?
23: Oo, oh, diba? Tuwan-tuwa na nga ako din dati. Ngayon, mas high-tech pa. Kasi ganyan na rin, no, sa ibang bansa.
24: Yes,
23: talagang
24: oo.
23: Ini-email na lang nila yung proof of ano travel,
24: travel
23: mo,
24: yes,
23: doon
24: oh.
23: Sa iyong registered email. Kaya importante na legit yung email.
24: Yes, oo. Oh.
23: Na ibibigay natin doon sa e-travel natin ano. So maganda kasi ang ibig sabihin nito yung iyong manual stamping sa passport mawawala, mababawasan.
24: Yes, so oh.
23: Malaki yung, 'di ba, yung mga sinasabi nila with technology comes yung protection against corruption.
24: Tama.
23: Kasi
24: tama.
23: Wala nang person-to-person, yes, so, contact eh. And of course, mas dadali din ang buhay ng ating mga tauhan. Pero ang kinakatakot ng ilan, eh, baka may matanggal sa trabaho dahil pinalitan sila ng robot. Yan yung takot ng mga tao sa
24: huwag
23: technology.
24: Huwag kayong matakot.
23: Eh.
24: Oh, kasi marami pa tayong trabaho. Hindi lang naman airport. Alam po ninyo, yung immigration, hindi lang po sa airport. Marami po kaming trabaho. Kung titignan po, yung may sa mga papel, yung din po sa kahit sa intelligence.
23: Mm-hmm.
24: Ang dami naming huli pero konti lang po yung mga, don't you worry po. We are going to retool our personnel, mm-hmm, to ensure na lahat ng mga serbisyo ng Bureau of Immigration as may mapapaganda namin or kailangan pa ng tao dito. all the more din po yung tao mapupunta sa backroom din po.
23: Oo, mapapagod pa rin kayo, no? Akala ko pag may e-gates na, hindi na ako mapapagod. Mapapagod ka pa rin, pero ibang uri na ng pagod.
24: Yes, oo. Oo,
23: kasi syempre, with the electronic gates, meron yung trends analysis kagaya ng ginagawa ng opisina mo, spokesman din, no? So these are the things na maaring ilipatan ng ating mga immigration officer instead of the manual, parang manual labor kasi nagtatatak eh, no?
24: Nandun ka talaga, kitang-kita mo yung tao.
23: Magkaka-carpal tunnel ka talaga niyan, no? Kaka-stamp mo. Pero ngayon, the immigration officers can do their assessment without actually being there, without actually holding the subject or the passport of the subject.
24: Yes, tama ka,
23: yes. Napakaganda nitong technology na to. Pero with the expansion, Spokes Melvin, no, detalyehin lang natin. Dati, this is just for Filipinos. Ngayon, parang pati foreign nationals, doon sa nakikita natin sa radio, may mga dayuhan na gumagamit ng electronic. It's saan ito? Sa arrival ba ito? Or saan itong lugar?
24: Tama, Spokes Dana, klaruhin lang natin. Itong nakakagamit po ay sa departure po for the foreign national na sila po ay mga dayuhan na kung saan ang kanilang admission pagdating nila status dito, sila po ay turista na under ng Executive 408, the EO 408 na 30 days sa
23: visa free.
24: Kaya nga po, pag sila po ay nagpo-fall dito, they are qualified to use yung ating mga e-gates.
23: Mm-hmm. Ito ba ay inaasahan natin na mas mag-expand pa sa mga susunod na buwan itong mga maaring makagamit ng e-gates ng mga dayuhan?
24: Yes, we are, alam naman po natin, may mga records din to tayo ng mga dayuhan ng mga residents dito, no? Mm-hmm. We are expanding, pero we have to understand this is a dry run na ginagawa natin kasi ini-study natin din kung paano, Spokes Dana, mas mapapalawak po natin yung ating pagproproseso, hindi lang sa limited number of mga categories ng mga pasahero. Yan po ang target natin. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po tayo habang tumatagal, mas dumarami po yung makakagamit.
23: Mm-hmm. From my understanding, Spokes Melvin, no, yung mga nakakagamit ng e-gates ay yung mga lulan ng mga airplane, ng mga aircraft na API compliant. Sa ngayon, ano na bang update natin dun sa API compliance ng mga airlines natin?
24: Tama, Spokes Dana. As of today, no, mayroon tayong around 32 airlines na nagsasabit ng API. At almost 90% na tayo. Malapit-lapit na tayo. By 21 this May, yung mga airlines, 6 na airlines to na galing sa China na siniserve ng Travel Sky. Kasi sila, mayroon silang provider in terms sa kanilang IT. Once sila magko-connect sa ating API, Spokes Dana, dadaan po sila dito sa kanilang provider at magko-connect po sa atin. Ibig sabihin po, kung mayroon tayong additional na 6 sa 21 of May, hoping, no, aabot na tayo ng 38 airlines.
23: Mm-hmm. Ako, napakagandang balita niyan. Parang sunod-sunod, no, yung technology ng mga improvements ng Bureau of Immigration. Ito ba e part ng bagong immigration vision ng ating commissioner at ng pamunuan?
24: Yes, so Spokes Dana, talagang kasama po ito sa ating even before na pangarap natin at kasama po ito sa vision po at ng ating pamunuan ng Bureau of Immigration. Hindi lang po ito dito sa NNIC. Ngayong umaga, even before pumunta ako rito, galing din po ako sa Department of Justice kasi member din po ako in terms sa TWG para sa expansion ng e-gate sa mga major airports naman outside ng Metro Manila. Kaya nga po, ito ay napakalaking parte po ito sa gustong mangyari ng ating pamunuan.
23: Mm-hmm. So, hindi lang ito tayo nakapokus sa NAIA, but also sa other international airports. Pati na rin yung mga balak magbukas, no?
24: Yes,
23: ng mga international airports. It's already in the pipeline. Inaaral na rin yan kung ano yung mga requirements in terms of technologies.
24: Oo, kasi yun naman talaga yung pwede natin, alam naman po natin, Spokes Dana, at sa ating mga nakikinig na ang pinakaunang mukha na makikita ng ating mga travelers ay ating mga paliparan at ating mga ports. Kaya napaka-importante na ayusin din po natin.
23: It's really refreshing to see Naiya look like this.
24: Yes, oo.
23: Kasi ang Naiya talaga, yan ang, kumbaga, yan ang dinadaanan ng karamihan ng mga turista.
24: Yes, spokesdana,
23: tama. Ng mga foreign nationals, yung mga kababayan nating umuwi dito. And when they see this technology, parang, ano na ito ah? Para na tayong kagaya ng ibang bansa. Ibang-iba na yung itsura. From the time that I was there, no, nung ako ay nandyan sa Paliparan, ibang-iba na yung itsura. And nakakatuwa. Hindi lang siya, hindi lang siya in terms of design. Kasi nag-iba din yung design eh. Yung aircon, yung pagiging maaliwalas ng ating Paliparan. These kinds of technologies bring, maganda at saka magaan na passenger experience doon sa mga turista at sa mga bumabiyahe.
24: At maraming natutuwa din po dahil hindi lang dito, even before dumating ka sa immigration, sa check-in pa lang, doon yung area sa Naiya Terminal 3, pag pwede ka na mag-grocery ata doon, may mga tindahan doon. At mapunta sa immigration, and we're very happy, no? Dahil po sa kooperasyon ng NNIC at sa kanilang mga tulong, talagang even sa mga areas po the immigration, yung processing, dinamihan po nila. Alam ninyo, Spokes Dana, ang dami ng mga e-gates ngayon. Kung titingnan natin sa ating, sa Naiya pa lang, around 78 e-gates na.
23: Ang dami pala.
24: Oo, from terminals 1 and 3. Sa terminal 3, mayroon tayong 60, no? 30 sa departure, 30 sa arrival. Doon sa Terminal 1, mayroon tayong 18, 12 sa arrival at 8 doon sa departure.
23: Madami na pala talagang electronic gates. At saka ngayon, tingnan mo, parang maliit na yung space na kinakain niya, unlike the old ones.
24: Very bulky yung dating.
23: Eating up
24: laki.
23: A lot of space. Ito, sexy na, nag-diet na, at mas marami nang napapagkasya. And we're really thankful also to airport authorities na in-expand yung immigration area. Malaking bagay po yan para maging mas maaliwalas ang passenger experience. Siguro last question na, Spokes Melvin, bago tayo magtapos sa ating kwentuhan. No? Itong mga electronic gates na ito, ano sa tingin mo yung epekto niya sa turismo in general ng ating bansa?
24: Opo, napakaganda po itong mga e-gates natin, Spokesdana, at sa ating mga kabayan. Dahil yung pila, mas mapapabilis po yung proseso, no? At the same time, very orderly. At alam naman po natin kung mayroon tayong mga teknolohiya, less yung human intervention na we are preventing yung mga complaints about na hindi mabilis yung pagproproseso,
23: masungit.
24: Hindi masungit. The same time, iba't ibang mga complaints, ito po ma-address po natin dito dahil we are now using technology, no?
23: Yes.
24: Spokes Dana, talagang nakikita po natin, ang gagawin na lang, just like any other countries naman po, somebody is, siyempre, nagko-command siya, doon ka na, no? Sa mga queuing, pero in terms po sa pagproproseso, mas marami na po yung ating mga electronic A-gates at ang ating mga officer nasa parang secondary inspector halos lahat, no? Talaga makikita natin. At advance na po yung pagve-vet natin. Mas mabilis na po.
23: Napakaganda nitong mga improvements dito sa Naiya. Nako, maraming salamat ha, partner Spokes Melvin, sa mga updates mo tungkol sa electronic gates natin sa mga Paliparan. Dito na tayo nagtatapos sa ating programa. Maraming salamat.
24: Maraming salamat. Ito po si Spokes Melvin Mabulak.
23: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng bagong immigration.

0: Macho Magazine 1278 AM.
1: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
1: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkikita.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Publiko
1: 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
1: Collab.
3: Radio Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan.
6: Six Information GIS, your general information station.
8: Radio Magazine 1278 AM.
2: Radio Pilipinas.
9: Radio Publiko.
2: Radio Pilipinas.
10: Oras natin, isang minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
11: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras

0: mga nabigyan ng scholarship assistance kasabay ng isinagawang Bawat Bayan Makikinabang Program sa lungsod ng Makati, nagpahayag ng malaking pasasalamat sa pamahalaan sa gitna ng pagsisikap na mabawasan ang kanilang kakulangang pangpinansyal sa pag-aaral. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Ilang mga nabigyan ng scholarship assistance sa lungsod ng Makati ang nagpaabot ng pasasalamat sa pamahalaan sa gitna ng pagsisikap na mabawasan ang kakulangang pampinansyal ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Ayon kina Russell Apasionado at Janelle Asia Di Mayuga, malaking bagay ang ganitong scholarship na tulong ng national government na ibinadaan sa mga LGU, lalo at maraming mga mag-aaral ang nakararanas ng financial burden. Highly appreciated niya ang hakbang na ito ng gobyerno na inisiyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng bawat bayan, makikinabang program kung saan ay ibinababa sa barangay ang nasabing tulong scholarship para sa mga estudyante. Pakinggan natin sina Russell Apasionado at Janelle Asia Di Mayuga. Mula sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Report.
0: School community sa Tarlac may access na sa healthcare dahil sa digital consultation. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Abot kamay na ng isang school community sa Tarlac ang direktang access sa healthcare sa pamamagitan ng digital consultation. Ito yung makaraang ilunsad ang assisted video consultation sa Labney Integrated School na isa sa mga pinakamalayong barangay sa bayan ng Mayantok. Ayon sa DepEd, lubhang panganib ang naturang barangay dahil sa kinakailangan tahaki ng may 279 na katutubong mag-aral ang 24 na kilometrong paglalakbay sa matatarik na bundok para makapagpatingin sa doktor. Sa tulong ng Project GIDA o Geographically Isolated and Disadvantaged Areas na pinangunahan ng UP Resilience Institute at ng GIDA Initiative na isa sa katuparan ang konsulta gamit ang Starlink Internet Connectivity at mga kagamitan pang telehealth. Binigyan din pa ni Education Secretary Sani Angara na dapat pakinabangan ng mga pinakamahihirap na sektor ang makabago teknolohiya. Bahagi ito ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iangat ang mga lugar na kulang sa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, drainage improvement ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Naramdaman ang mabuting epekto nitong rainy weekend. Ang pag-ulat naman iatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Ipinagmalaki ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sakyan sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa lungsod Quezon. Ito ay sa kabila ng malakas na ulan nitong weekend. Ayon sa DPWH, ito ay bunsod ng kanilang isinagawang drainage improvement sa naturang lugar. Matatanda ang una ng iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang drainage improvement sa G. Araneta Avenue bilang bahagi ng upland kontrabaha. Layunin ng proyekto na maibsan ng matagal ng pagbaha sa lugar lalo na ngayong papalapit ang tag-ulan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating panghuling balita, National Food Authority o NFA, bumaba ang pagbili ng palay sa unang bahagi ng taon. Ang pag-ulat naman ihatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Naging limitado ang pagbili ng palay ng National Food Authority sa unang bahagi ng taon. Dulot ito ng mataas na buying prices ng mga pribadong trader. Kasunod ng 4 na buwang rice import ban at inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, nakabili lamang ang ahensya ng magit 13,000 metric tons ng palay mula Enero hanggang unang linggo na Mayo, katumbas ng 4.2% ng target procurement ito. Sinabi ni Lacson na nakinabang naman ang mga magsasaka sa mataas na farm gate prices habang na-preserve rin ng NFA ang pondo nito para sa mas agresibo pagbili sa mga susunod na buwan. Mula Abril hanggang unang linggo na Mayo, pinaigting ng NFA ang pagbili ng palay upang mapalakas ang buffer stock ng bansa. habang papatapos ang panahon ng anihan. Sa panigdaman ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., sinabi nito na patuloy na inaangkop ng NFA ang procurement strategy nito upang masuportahan ang mga magsasaka at matiyak ang sapat na supply ng bigas sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakatutok po dito sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na nanay, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
16: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer, si Yen Calces. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza at Camille Umali. Ganon din dyan sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM Technical Engineers, nandyan sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng social media platforms.
15: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: At paki-download na din po ang ating mobile app na PBS Receiver.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay!
15: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
15: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At ngayong araw po na ito ay may panauhin tayo, no? Ang Provincial Science and Technology Director ng

0: Hindi po natin nakasama si Ma'am Felina, no? Nakasama natin siya before. At ngayon, ito naman ang pag-uusapan natin. Ano? Ganun din, meron pa tayong isang panauhin eh. Si, makakasama natin ang chairman naman, ano? Ng Samahang Kabalikat ng Bayan ng Tuy Multipurpose Cooperative at isa nga sa mga pangunahing leader na nagtulak sa paglago ng kooperatiba. At sa ilalim po ng kanyang pamumuno, napalawak niya ang membership at napalago ang mga proyektong pangkabuhayan tulad ng paggawa ng cassava cake at charcoal briquettes sa tulong ng DOST Grants in Aid Program. Makakasama po natin si Ma'am Teodicia Ferrer. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Pialina. UST. Magandang hapon po.
0: Ayan, ano. Sisimulan natin, kanino ba natin sisimulan? Kay Ma'am Felina muna, no? Ang ating kukwentuhin, ano? Ma'am Felina, no, ano po ba ang layunin ng DOST Grants in Aid o GIA program?
2: Ang GIA program or Grants in Aid program ay isa po sa mga programa ng DOST para po ito sa aming mga community projects. Ano po? Ang layunin po nito ay matulungan ang ating mga asosasyon, kooperatiba, or na may nais na mapalago at maging competitive ang kanilang mga produkto para po mapabilis ang kanilang productivity at magkaroon po ng quality ang mga produkto na dadalhin po sa merkado. Okay. Nagbibigay din po kami ng assistance sa kanila para po mabigyan o matingnan ang kanilang facility o ma-assist sila sa facility nila para po mag-comply sa pag-a-apply ng license to operate sa FTA.
0: At ma'am, ano, paano nyo naman po ano pinipili ang mga organisasyon na mabibigyan ng assistance tulad na nga po nitong SKBT-MPC?
2: Ang isa po sa paraan ay ini-endorse po ito ng isang ahensya ng LGU, o kaya naman po ay pumupunta sila directly sa DOST Batangas office para po mag-saad o humingi ng tulong para po sa kanilang production or sa kanilang mga negosyo.
0: Oo. At bakit po ano napili ang itong SKBT MPC, ano? Ano po ang kanilang isinabmit para sila e isa sa mga mapabilang dito sa Grants in Aid program?
2: Ang una po ay nagbigay sila ng letter of intent na talaga pong sila ay gustong mag-avail ng aming po programa. And then nag-conduct po, ini-schedule po namin ito at nag-conduct po kami ng technology needs assessment para po malaman o ma-assess kung ang kanila pong pasilidad or talagang ang kanilang facility o sila mismo ay may kakayahan na mapaunlad o may potensyal in short ang kanila pong mga negosyo. Mm-hmm. At ang SKBT po ay lumapit sa amin at saka may mga nag-endorse po na ahensya sa kanila para po mag-avail ng tulong mula sa amin.
0: Ayun, ano, kumbaga may nag-refer ano sa inyo. Mm-hmm. Opo. At ano naman po ano ang kahalagahan ng pagbibigay ng science and technology interventions dito sa mga kooperatiba kagaya nga po ng SKBT?
2: Dati po kasi ang SKBT ay bali po ay nagpuproduce sila ng bibingka at cake mula sa kasaba.
0: Mm-hmm.
2: And then, nagpunta kami doon at in-assess namin kung ano po ang kaukulang science and technology interventions na kailangan nila. And then nagkaroon po ng another batch na

0: GIA sa kanila para po naman magawa o ma-utilize ang baon ng niyog na nagiging waste nila na ginagamit sa paggawa ng bibingka at cake. At ito po ay ginawa namin charcoal briquette, na ito rin po ay isang value added livelihood opportunity sa kanilang samahan.
1: Opo, kumbaga walang nasasayang ano, yung ginagamit circular nila, opo. Yung ginagamit nilang bao ng nyog, yung pinagbauhan noon, yun naman ang ginagamit na sa charcoal briquette naman, ano, nadagdag pangkabuhayan, ano. At ma'am, ano naman po ang inaasahan, ano, na pangmatagalang epekto ng proyekto sa Tuy, Batangas naman?
0: Ang sustainability po ng project, patuloy naman po kaming magbibigay ng technical assistance sa kanila, at may monitoring and evaluation po na ginagawa ang opisina. Ngayon, yung pong sustainability ng project ay nandun na po mismo sa samahan. Ano po, kung kanila po itong pag-iigihan, kung kanila po itong aalagaan, na patuloy po itong lumago at maging isang pangkabuhayan sa kanilang lugar.
1: Kumbaga binigyan na ng tulong, kumbaga pagyamanin na lang po, ano, para magtuloy-tuloy ikang itong tulong ng DOST, ano. At ma'am, ano naman po ang masasabi nyo, ano, sa potential na community-based enterprises sa Batangas?
0: Bali po ay ang SKBT po, gaya na nasabi ko sa inyo, mula doon sa NIO na sa romat na kanilang ginagamit, ito po ay nagagawa natin into value-added product. Ano po? At ito po ay isang way ng circular economy approach, na wala pong nasasayang na materials o waste na nanggagaling mula doon sa produkto. At yung pong kanilang project na ito o kanilang produkto ay masasabi po natin na nagugustuhan po ng kanilang mga customers.
1: At ma'am, ano, sa inyo pong obserbasyon, ano, bago yung tulong na nanggaling, na nagmula sa DOST, paano nyo po masasabi, ano, na yung pagkakaiba mula nung bago sila tulungan ng DOST hanggang ngayong tinulungan po sila?
0: Gaya nga na po nang nasabi ko kanina, nagkakaroon po kami ng technology needs assessment. Siyempre, di may baseline data. And then, mayroon po kami tinatawag na pre-PIS. Ina-assess po doon kung ano yung katayuan at status po noong negosyo nila. Ano po? And then ito nga po ay may monitoring, quarterly monitoring na hinihingi namin mula dito sa kinamam kung ano na po ang nangyayari doon. And then from there ay di na-assess po namin kung may kung ano ang pagkakaiba o lumalago ba ang kanilang negosyo.
1: Opo. At sa tingin niyo naman po, malaki naman po ang ipinagbago nito, no?
0: Si Ma'am.
1: Opo, alamin natin mamaya kay Ma'am Teodicia Ferrera, no. At mamensahin niyo po, ano, sa mga organisasyon na gusto ring mag-avail ng GIA support mula sa DOST.
0: Ang SKBT ay isa sa mga multi-purpose cooperative na lumapit sa amin, ano po. So inaanyayahan po na hindi lang naman po sila ang natulungan namin dito sa programa ito. And then kung sino po ang may nais na mag-avail din po ng programang ito ng DOST, kayo po ay inaanyayahan namin pumunta sa amin pong opisina na matatagpuan sa Provincial Engineering Compound, Kumintang Ilaya, Batangas City. At kami po ay handang magbigay ng kaukulang tulong at kung ano man po ang pangangailangan ng isang cooperative o asosasyon. Kaya lang, sabi nga po natin ay with limited funds. Ano po, hindi po gaano kalaki yan.
1: Pero ang mahalaga yung tulong na ibibigay ano, tsaka yung training po, ano? So malaking bagay talaga 'yon, ano. Babalikan natin si Ma'am Felina, ano. Aalamin lang muna natin kay Ma'am Chodicia Ferrer, ano, kung ano ba at paano ba nagsimula itong kanilang kooperatiba at ano ang naging inspirasyon nila para itayo ito. Go ahead, Ma'am. Ma'am, wala kayong audio.
0: Pakapatay
1: ng... Yes, Ma'am Chodicia. Ayan, wala pa rin audio si Ma'am. Kanina meron eh. Baka napatay lang ni Ma'am. Ayan, yeah, okay na, Ma'am.
2: Okay na. Yes.
3: Okay po. Magandang hapon po ulit sa ating programa. Ma'am Felina, magandang hapon po. Kami po kooperatiba sa Mahangkabalikat ng Bayan ng Tuwi, which is SKBT NPC. Nagsimula po ito noong 1998 pa. Organizational cooperative po ito before, composed of mga kababaihan po dati. Ngayon po, nung nag-collapse po yung aming cooperative and nire-org ko po ito into Kabalikat na. SKBT pa rin po, pero ginawa ko na po Kabalikat sa halip na kababaihan at kami po itumanggap na po ng mga kasapi ng mga kalalakihan dito po sa mga taga-residente po ng Bayan ng Tuwi.
1: Hindi lang sa mga kababaihan, ano? Sinakop na pati mga kalalakihan. Opo.
3: Opo, kaya nga po nire-org ko siya into Kabalikat.
1: Kabalikat
3: na. Yung po kababaihan, pinalitan ko ng Kabalikat.
1: Kabalikat, oo.
3: Yes, ma'am.
1: Opo. So, ayan. At ma'am, ano ba yung pangunahing layunin ng SKBT-MPC, ano? Para sa ating komunidad?
3: Ang layunin po ng SKBT-MPC sa ating komunidad ay para po ma-enhance yung po livelihood ng ating po mga kasapi, which is 187 members po kami.
1: Gaano po karami ulit?
3: 187 members, ma'am.
1: Ayun, dami na, no? 187 na ang natutulungan nitong SKBT-MPC, ano? Ma'am, yes, sa inyong pagtatatag nitong SKBT, ano? Ano-ano pong mga hamon naman ang inyong naranasan, ano? Bago makatanggap ng tulong mula sa DOST?
3: Sa DOST po, wala po akong masasabi, ma'am.
1: Oo.
3: Napaka, ano po nila, madali po silang lapitan, ma'am.
1: Oo.
3: In fact, talagang sila po ay dalawang kamay po kami tinanggap.
1: Ayun naman, ano.
3: Madaling-madali po.
1: Oo, tulong ka agad.
3: Thank you, ma'am, Felina.
1: Oh, ayan, narinig nyo ha, ang DOST talagang handang tumulong sa mga nais. Oo. At paano naman po, ano, ayan, at kayo tinanggap ng bukas sa kamay ng DOST, ano, paano po nakatulong ang DOST Grants in Aid, ano, program sa inyong operasyon at ganun din sa inyong produksyon?
3: Ma'am, napakalaking tulong po sa amin pong production at sa amin pong mga pinagkakakitaan. Unang-una, wala po talaga kaming puhunan.
1: Mm-mm.
3: Kasi ang amin pong mga facilities ay grant lang po ng DOST. Ang amin lang po talagang magiging counterpart po dito is yun lang pong sa labor. Kasi ang amin naman pong raw materials is waste product. So talaga pong napakalaki pong bagay po para sa kabuhayan ng aming mga kasapi at ng mga nagkaroon po ng hanap buhay.
1: Mm-hmm. Nabanggit nga ni Ma'am Felina kangina yung mga pinaggamitan na bao, no? Yun naman, nakadagdag,
3: yes,
1: oo, sa inyong livelihood,
3: yes,
1: ginagawa ng mga charcoal briquette, ano? Ma'am, ano-ano pong mga kagamitan or teknolohiya, no? Ang ipinagkaloob sa inyo ng DOST, ano?
3: Unang-una po, ang pinagkaloob po sa aming kagamitan, yung pong drum kiln, yung pong gawaan po ng uling.
1: Mm-hmm.
3: Dalawang unit po ng briquetting machine, isa pong grinding machine, at saka po yung mixer. Saka po yung briquetor, yun po. Dalawa po yung briquetor.
1: Ayun, ano, para mabilis ang produksyon, ano?
3: Yes, ma'am.
1: Ang
3: yes,
1: operasyon
3: ma'am.
1: Ng nitong charcoal briquette, ano? At paano naman po, ano, naka-apekto sa kabuhayan ng inyong mga miyembro itong mga tulong na ibinigay sa inyo?
3: Una-una po, ang amin po kasing operation before, since kami po ay multi-purpose, kami po yung nagsimula talaga sa consumer and lending cooperative. So yun po ay lalo po sa panahon ngayon, hindi po yun applicable na sa ngayon. Marami po tumatakas na sa utang. Kung consumer natin, magkano lang po ang markup niya sa market. So talaga po bagsak po kumbaga ang kooperatiba. Pero dahil po dito po sa assistance na ibinigay po ni DOST, ay talaga naman pong nabuhay po uli ang aming pong cooperative. In fact, sila na lang po ang bumubuhay sa aming kooperatiba sa ngayon.
1: Mm-mm. Ang pagkakaalam ko nga sa kooperatiba, parang usually lending eh, no? Ito, maganda po ito, talagang livelihood, ano, ang ibinigay, ano? At bakit nyo po pinasok, ano, itong paggawa ng cassava cake at saka ng charcoal briquettes?
3: Before po kasi ma'am, kami po ay talaga pong gumagawa po ng bibingka. Ito po ay family business po before ang paggagawa po namin ng bibingka. Mm. Pero dumating po kami sa point na hindi po namin na-meet yung pong order na dumating sa amin noong kami ay gumagawa pa ng traditional na paggagawa po ng bibingka. So, naisip ko po, saka attend ko po ng mga seminar at may mga ganito po palang programa. Kami po ay, unang-una po ay nakalapit po kami sa DTI. Mm-mm. Bakit ang aming pong facilities kasi is combined po ng DTI and DOST. Opo. Pero ito pong aming briquetting ay ang DOST po ang nagana dahil nakita nga po namin na talagang ang basura namin ay nakatambak lang na po pwede namang pakinabangan. Eh, nakapag-isip po kami na kung meron pong ahensya at ito na nga po yung DOST na yung pong nagkalob sa amin po ng yung pong mga nakikita natin mga machine na aming ginagamit sa ngayon.
1: Ayun, ano, biruin mo, waste product na, naging dagdag
3: pera pa.
1: Pagkakakitaan pa, no? Naging pera pa, no?
3: Yes.
1: Oo, so, ang ganda, no? Ang galing ng tulong ng DOST. Pero ang sarap niyang kasaba na nakikita natin.
3: Ay, yes, ma'am.
1: Sayang. natawa si Ma'am Feline, no? Kasi nakikita natin on screen, eh. Di ba, ma'am? Oh, makikita mo talaga.
0: Masarap, ma'am, yan.
1: Oo, katakam-takam.
3: Ano po namin ipadadala dyan?
1: Ayos na po yung nakita namin na masarap, ano. At ma'am, ano po naman ang naging reaksyon, ano, ng mga mamimili at komunidad sa inyong mga produkto, ano? At sabi nga natin, kita pa lang, picture pa lang, ang sarap na, di lalo na kapag natikman pa, ano?
3: Opo. Sa totoo lang po, wala pong negative feedback, Talaga po ang sabi nila is masarap.
1: Masarap.
3: Sabi po nila, gano'n.
1: Oo.
3: And, by the word of mouth, ay mumultiply po yung ating mga clients, ang ating po mga customer. Hinahanap po talaga ang ating pwesto, which is wherein nakaano po ito sa mismo pong bayan ng Tuwi.
1: Sa Batangas po, ano? Ito po ako, nagdi-deliver din po kayo sa mga ibang lugar?
3: Karamihan, ma'am. Ano yung mga order ginagawa nilang pasalubong. In fact, nakakarating na po abroad yan.
1: Ay, wow. Wala po ba kayong plano na gawin itong, kumbaga, for export, ano?
3: For export po, ma'am. Ang atin pong, ano is talagang, ito po ay parang traditional na di wala po tayong naka-addito mga additives.
1: Opo,
3: talaga po ang ano natin dito is ang life shelf po ng ating product is 2 to 3 days lang.
1: Opo. Pero sabi nga, darating din tayo dyan, ma'am, ano, sa tulong ng DOST, malay nyo, hindi ba, kung paano mapapatagal ang lifespan ng inyong mga cassava cake.
3: Yes, ma'am.
1: Para makarating ng abroad, ika nga. Pagdating naman po dito sa charcoal briquette, ano, paano naman po nakatulong ito, no, sa kalikasan at ganun din sa waste management?
3: Ang una-una po, napakalaking tulong po nito sa kalikasan dahil una-una po nalinis po ang aming kapaligiran. Dito lang po sa pagawaan namin. Wala na po kaming tambak
1: basura
3: ngayon. Talaga po dati is bulk nung bisitahin po itong una ni DOST. Ano po? At saka ang pangalawa po is talagang dahil ito ay basura at ngayon pa rin po nakita at napatunayan na talaga po palang may pera sa basura.
1: Ayun, ang napakaganda doon. May pera sa basura. At ma'am, ano, sa inyo pong obserbasyon, ano, bago po kayo natulungan ng DOST, ano, ano po ang malaking pagbabago sa inyong kooperatiba nang dumating ang tulong ng DOST?
3: Unang-una nga po kasi kami naman po ay wala po wala po kaming ginastos na para habulin ang nagastos. If ever po na kami bumili ng mga kasangkapan na yan, mga facilities, siyempre habulin po namin yan sa presyo. Mm-hmm. Kaya po namin na ibibigay yan ng murais dahil wala nga po kami babayaran dahil kindran mm-hmm. po yan ng DOST. So ang amin lang po talagang puhunan diyan is yun lang po mga raw materials na nandito lang sa aming kapaligiran.
1: Oo, nako talagang pwedeng makipagsabayan, ano po?
3: Yes, ma'am. Affordable po.
1: Affordable ang price, ano? At ano yes, naman po, ano ang mensahe nyo, ano, sa ibang mga kooperatiba na talagang nakikita, ano, yung inyong pag-unlad, ano? Sa mga magsisimula pa lang po na kooperatiba, ano pong maibibigay niyong tips ano sa kanila?
3: Sa mga nagnanais po magnegosyo, dahil alam po naman natin kung tayo po'y mamamasukan lang, hawak po nila ang ating oras. Pero dito po sa ating pagninegosyo, unang-una, kung tayo po ay may mga kakulangan sa kagamitan, andyan po si DOST, dalawang kamay po tayong tatanggapin yan at tutulungan para sa ating kabuhayan.
1: Ayun naman ano.
3: Thank you, DOST.
1: Ayun. At ano naman po ano ang sa, para po sa inyong dalawa ni Ma'am Felina, no? Ano pong nais niyong maging legacy ng proyekto ito ano katulad ng ibinigay sa inyo para po sa komunidad ano?
3: Para po sa akin dapat po talaga itong maipasa kahit sa atin sa pong kabataan ngayon dahil mm-hmm. unang-una po ang atin pong market, hindi lang po ang nakakagusto is yung mga nasa sa maiedad na eh. Mm-hmm. Marami pong mga kabataan ngayon na sinagugustuhan din yung ating product.
1: Mm-hmm.
3: At the same time, yung pong mga farmers na nandito lang dahil tayo naman po nasa agricultural land, ay talaga pong matutulungan kasi yung pong ating raw materials ay nandito lang sa paligid.
1: Oo. Para kay Ma'am Felina naman, ano, Ma'am Felina. Biglang ganun tinawag si Ma'am Felina. Ma'am Felina, ano po kaya sa tingin nyo, ano, yung nais nyong maging legacy, ano, tulad po nung sa SKBT, ano, para sa iba pang magiging, mga iba pang kooperatiba na maaari nyong matulungan?
0: Ang nais po lang namin sana ay lahat po ng itinulong ng aming ahensya ay pagyamanin. Dito po ay maging patuloy na magiging livelihood sa area. At yung tungkol po sa shelf life na problema ni Ma'am ay mayroon po kami kasing proyekto na kakanin ay innovation. Yung isang mga grupo po na naggagawa ng sinok money doon sa Rosario ay kami na po yung napuntahan at nailagay na po sa ganitong programa. So maka po sakali na sa susunod ay ma-address namin ang concern ni Ma'am. Ang amin lang pong nais ay sana po ay patuloy na pagyamanin ito at patuloy na kasi ano eh hindi naman habang buhay na nandiyan ang DOST mm-hmm. ano po so kailangan maging self-sustaining sila sa kanilang larangan ng pagninegosyo po at masaya na kami na pagdating ng araw ay maunlad na maunlad. Yun nga pong iba naming mga kliyente sa setup.
1: Opo.
0: Eh kung babalikan namin ay nai-convert namin sila from small to medium. Na naangat ang kanilang in terms of capitalization and employment. Mm-hmm. Yun po kasi ang category nun eh para mm-hmm. po sa pag-angat mula sa isang micro, mula sa isang small, at mula sa isang medium. Mm. So hopefully, ang SKBT ay patuloy na lumagos ang nila pong pag-negosyo.
1: Ayun naman, ano. Kay Ma'am Chodisha, ano, ayan, kayo po ngayon ay may cassava cake, may charcoal briquette. Ano pa po kaya ang aasahan sa mga darating pang panahon, ano, na maaari nyong maidagdag, ano, sa inyong negosyo ng inyong kooperatiba?
3: Actually, Ma'am, kanina po ay nandito din po yung GMA. At may request po ako kila Sir. Kila Ma'am, ano po kanina. Mm-hmm. Renalie, ano po, nandito po sila. Ako po kasi ay magandang balita, Ma'am Felina. Ano po? The other day po ay may bisita kami dito at tinignan niya po yung ating charcoal briquette. Gusto po nilang kumuha ng bulk. Wow. Ang problema ko po lang is yung manual na briquetor natin is mabagal po yung ating production sa ngayon. So ako po yung nag-request. May request po ako briquetor na hydraulic daw po. Sana po. Hopefully po. Hopefully po ay
0: gusto ko po sanang pasalamatan pala ang Forest Products Research Institute na isang ahensya ng DOST na sila po yung may nag-develop nitong technology po ng charcoal briquetting. So, yung pong inyong concern ay amin pong ilalapit muli sa kanila para po sa upgrading nito pong existing na facility po ninyo sa charcoal briquetting.
3: Thank you, ma'am. Thank you po. Sana po.
1: Ayun, ma'am, ano, ayan, may upgrade ka na sa charcoal briquetting at meron din sinasabi si ma'am na yung sa food processing, maaring mapatagal ang lifespan nito, ano? Ayan, nako, talagang ma'am, parang hindi ka na ma-reach.
3: Thank you, ma'am.
1: At panghuli na lang po, ano, mensahe niyo po ano sa ating mga kabataan na nais din magnegosyo or sa mga iba pang nais magsimula ng kanilang mga negosyo.
3: Sa lahat po ng mga mahihilig magnegosyo, at mas maganda po talaga mahilig tayo sa negosyo para unlimited po ang income sa pagnenegosyo. Opo. At pangarap ko nga po ay maging kasama capital ito po, kasama kay capital itong bayan ng Tuwi.
1: Ayan, konting ano lang, ma'am. At matatamo mo yan, ano? Sabi nga, eh, pag may tiyaga, di ba? May nilaga, sabi nga ni ma'am. At mula naman kay Mama Felina, mensahe po sa ating mga kabataan or sa iba pang nais magsimula ng kanilang mga negosyo.
0: Bago po ang lahat, nais namin magpasalamat sa RP Magazine, lalo-lalo na sa programa ng Eko Nanay. Kasi binibigyan niya kami ng daan o platform para po maitaguyod itong aming mga programa ng Department of Science and Technology. Doon po sa nais, nabanggit ko kanina, doon po sa nais na mag-avail po ng programa ng DOST, pumunta lang po kayo sa aming opisina or tingnan po ninyo ang aming FB page, DOST Batangas. At maglagay lang po kayo doon ng mensahe at may tao ko lang pong reply ang amin pong mga kasamahan o kawani dito sa amin pong opisina.
1: Ayon, sa mga nais magsimula ng kanilang negosyo, nandiyan ang DOST. Sabi nga ni Ma'am Chudisha, dalawang kamay kayong tatanggapin ng DOST. Ano? Muli po, maraming salamat na kasama natin si Ma'am Felina Malabanan, ang Provincial Science and Technology Director ng DOST Batangas. Maraming salamat po, ma'am, at mabuhay po kayo.
0: Salamat din po.
1: Ganon din po ano kay Ma'am Chodisha Ferrer, ang DOST GIA recipient, ang chairman ng Samahang Kabalikat ng Bayan ng Tuoy Multipurpose Cooperative. At good luck po, ano, sana po lumawak pa ang inyong kooperatiba at marami pa ang inyong matulungan. Maraming salamat.
3: Thank
1: po.
3: Thank you po. So, thank you po. Thank you, ma'am. Thank you po sa inyong programa. Thank you, ma'am, DOST. God bless po.
1: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Eka Nanay.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko!
10: Radyo Pilipinas.
12: Tamang impormasyon.
13: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
14: Kabataan, kasama sa usapan.
15: RG!
16: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
17: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
18: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Sabi nga ni Ma'am Mary Crystalline Trumpeta, ang galing, ang baon ng nyog na patapon na sa iba ay naging additional source of income pa sa isang komunidad. Kudos, DOST Batangas. O, diba? Yung mga akala natin, sabi nga ni Mama Chodiche, may pera sa basura. O, diba? Kaya yung inyong mga basura, tinitingnan nyo, no? Baka dyan na kayo yumaman. Sabi naman ni Romel T. Livid, hello pong muli, Ma'am Shi Marinela. Blessed week pa rin po sa mga guests at sa lahat. Siyempre sa aking ateng at kuyang watching from San Miguel. Kasama si Myla de Guzman. Kumusta ba ang inyong bagong bukas na resto? Ang Gabby's Diner. Diba? Sa San Miguel, Bulacan. Aha, may libreng plugging kayo. Sana naman dyan. Diba? Kay Madam Cecil. Ayan. Good luck ha. Samantala, para sa wise tips ni Nanay, eto, chat smart. Sa panahon po kasi ngayon, maraming tao ang gumagamit ng AI chatbots para sa pag-aaral, sa trabaho, at pang-araw-araw na gawain. Malaking tulong kasi ang AI, dahil mabilis itong sumasagot at nagbibigay ng impormasyon. Pero mahalaga ring malaman kung ano ba yung mga bagay na hindi dapat sabihin sa AI para mapanatili ang kaligtasan, lalong-lalo na ang privacy. So, ano-ano ba yung mga hindi mo dapat sabihin kay AI? Syempre, yung mga password, mga OTP. Kasi maaaring magamit yan sa pagnanakaw ng account or mismo ng identity mo. Nandyan din yung, halimbawa, buong bank details, lalo na yung sa mga ATM, yung tinatawag yung CVV sa likod ng card din, di ba? Yan yung mga financial information na sensitive at hindi dapat nalalaman ng ibang tao. Kasi baka maubos or mabaon ka sa utang nang hindi ito ginagamit dahil sa pag-share mo ng mga detalye. Nandyan din ang personal na impormasyon ng ibang tao. Halimbawa, yung cellphone number niya or yung address niya, hindi mo dapat yun ibinibigay kasi paglabag ito sa privacy ng ibang tao. Nandyan din yung medical emergency na AI lang ang aasahan. Halimbawa, sasakit ang dibdib mo. Ikaw na bahalang magdesisyon, AI. O, diba? Pinagdesisyon. Sabi nga, si AI nakakatulong lang yan, pero hindi yan kapalit ng doktor. O, emergency services. Ayan, sa mga tumatawag po, kanginang-kangina pa may tumatawag, nagpo-programa pa po tayo. So, better mamaya na lang po. At hindi po natin kayo masasagot, ha? Nandyan din yung mga legal advice na parang abogado ba? O, diba? Sasabihin yung mga eksakto kung paano mananalo sa kaso. Ayan, pwedeng mali or kulang ano ang impormasyon. Kailangan pa rin syempre yung mga tunay na abogado, ano? Kumbaga eh mabibigyan ka lang ng idea pero hindi ka sure na ipapanalo ni AI. Yung mga instructions para man loko or makapag-hack, ano? Halimbawa, turuan mo ko paano ba mag-scam. Okay, syempre, illegal yun, ano? At hindi mabuti yun. Or gawing fake, ano? Yung sa mga schoolwork, sa mga work output, yung mga tipong ganon, gumagawa ng thesis na parang ikaw mismo yung gumawa. Pero si AI, sabi nga natin, huwag iasa lahat. Sabi nga, doon sa pinag-aralan namin ng isang linggo tungkol kay AI, ang sinasabi, tool lang ito para makatulong, mapabilis yung gawain mo. Pero ikaw pa din, kumbaga, assistant mo lang siya, si AI. Ikaw pa din lahat ang gagawa. Kumbaga, tutulungan ka lang niyang mapabilis. Halimbawa, yung mahabang-mahaba, isa-summarize lang ni AI. Pero nandyan ka para gabay ni AI. Kumbaga ba sa magulang, ikaw si AI na magulang, yung anak mo, yung yung tinutulungan, parang ganon. Tulong lang, hindi para gawin lahat para sa iyo. At nandyan din yung ikaw lang makakausap ko. Nako, ikaw lang aasahan ko sa mental health ko. Bakit bawal? Kasi si AI pwedeng makatulong magpayo or makinig, pero hindi kapalit ng tunay na support system o ng therapist. Yun yung sinasabi. Hindi kaya palitan ni AI ang tao. Kaya sabi nga nung iba, wag daw matakot ano, sa technology kay AI. Nandyan yan para tulungan ka. Pero dapat alam mo kung paano ito gamitin ng tama, ng maayos, at transparent, ano? So, yan yung mga hindi pwedeng sabihin kay AI. Yan yung mga sensitive information na hindi pwede. So, yan po ang WAIS tips ni Nanay.
11: WAIS na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home eka nanay!
15: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo!
19: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah! Masubukan nga!
20: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
19: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
21: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
19: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
22: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
19: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
21: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
22: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
11: WAIS na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home eka nanay!
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
18: Marinela sa Radio Magazine at The Capital FM.
1: Love language or pressure? Nako, ano nga ba, no? Marami lang po kasing mga magulang, ano, ang gusto, syempre, yung kabutihan ng kanilang mga anak, ano. Kaya minsan, ay madalas po silang magtanong or mangulit tungkol sa pag-aaral, sa trabaho, sa relasyon, at buhay ng kanilang mga anak, ano. Alam naman natin, medyo makukulit ang mga nanay. Pero may mga pagkakataon na ang sobrang pangungulit ay nagdudulot ng pressure, stress, o pagkawala ng tiwala sa sarili ng mga anak. So, eto, mga nanay, makinig kayo, mga magulang. Yung mga dapat nyong tigilan na mga tanong ano, sa inyong mga anak. Una dyan, bakit mababa ang grades mo? O yan, madalas nating marinig kapag ka mga bata, hindi ba? Dapat yan tigilan ano, ng mga magulang. Kapag puro pressure kasi sa grades, pwedeng maramdaman ng inyong mga anak na ang halaga lang ba nila ay nakabase sa grades? Kapag mababa, hindi nyo na sila love? Ganon ba? Mas mabuting alamin kung may pinagdadaanan ba ang mga bata kaysa mag-sermon kayo. Kasi mababa ang grades. O alamin mo, may pinagdadaanan ba? Bakit hindi makapag-aral na mabuti? Makapag-concentrate, hindi ba? Yung mga tipong ganon. Isa pa, tingnan mo si ganito. Pagkukumpara to tingnan mo si ganito, mas magaling kaysa sa'yo. Ay nako, yan ang ayaw na ayaw ng mga bata. Ang ikinukumpara sila sa iba. Nakakasira ito ng kanilang confidence at relasyon ano, ng magulang at anak. Bawat bata may sariling bilis, may sariling talino na hindi dapat ikinukumpara sa iba. Imbis na buti pa ang pinsan mo, honor, mas makabubuti kung ang sasabihin mo, nakikita ko na nagsisikap ka. Ituloy mo lang yan. O, diba? Mas may dating ano, sa mga bata, ano? Or ano na? Magkaka-boyfriend ka na ba? Or magkaka-girlfriend ka na ba? Pag medyo may edad na to, no? Nakaka-pressure po ito, no? Lalo na kung hindi pa naman handa yung anak sa relasyon. Or mas gusto muna niyang mag-focus sa kanyang sarili. Kasi minsan, ang mga magulang, pagka medyo umidad na yan ng konti at walang nakikita, medyo kinakabahan. Pero pag bata naman nag-jowa, kabado rin, diba? So walang paglagyan, no? So ayan, kasi lalo na pag may, halimbawa, may family gathering, ala anak, ikaw na lang walang jowa. Ano, kailangan mag-jowa dahil may gathering para may maipresenta ka, di ba? Pwedeng ikahiya or ikailang yan ng inyong anak. So, wag ganon. Or meron ding iba, anak, magkano sweldo mo? O, di ba? Hindi rin dapat yan. Hindi kasi lahat komportableng pag-usapan ang pera. Minsan, gusto lang ng anak, privacy, ayaw ma-pressure. So, maliit lang ang sweldo mo, si ganito mas malaki Ayan, pumapasok pa din yung comparison, hindi ba? Nakakababa ito ng moral. So, wag ganun. Bakit lagi ka naka-cellphone? Hindi mo alam, mamaya mo, may kausap, may assignment or project na ginagawa gamit ang cellphone. Hindi na ngayon na puro chat-chat lang na walang kabuluhan. So, iwasan po yung mga nakaka-pressure na tanong. Sabi nga natin, ano ba yan? Love language ba yan ng mga magulang? Or pressure na talaga? No? Kasi, love language ba sa magulang pero pressure sa bata? So, wag ganon. So, ayan ah. Sa mga magulang, sana iwas-iwasan. Tigilan yung mga ganong mga tanong para magkasundo kayo ng inyong mga anak. At sa pamamagitan po niyan, ano, ito, babatiin muna natin, may mga humabol Si AO, nalaglag na, si AO Quijado, good afternoon po. Ayan, si Sean Kyle naman, naku, good day and long time no see, Ma'am Shimarinella. Wow, 23rd birthday, Tuesday. Advance happy birthday, Sean. Thank you and God bless. Papansit ka naman, biglang ganun no? Pampahaba ng buhay. At ganun din kay Malu Abad. Hello, Ma'am Shi. Ayan, sa pamamagitan po niyan, tayo unti-unti nang magpapaalam ngayong araw na ito, no? Maraming maraming salamat sa ating mga naging panauhin, si Ma'am Felina Malabanan ng DOST Batangas. Ganon din kay Ma'am Chodicia Ferrer, ang DOST GII recipient, ang chairman ng SKBT MPC. At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa rin oras dito pa rin po sa ating programang Home Econ Nanay na mapapakinggan sa Radyo Magazine 1278, ganun din sa Capital 104.3. Samantala, ayan, maraming maraming salamat sa ating technical engineers kay Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, Abby May, ganun din kay Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter at sa ating executive producer si Yen Calces. Samantala, ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
18: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. For lead service, sports radio.
3: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
16: Radyo Magazine
23: 1278 AM.
24: Serbisyong kailangan.
25: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
26: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
23: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
27: Radyo.
28: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
29: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
31: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
32: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
33: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
33: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
2: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan ang kahaponan.
26: 66 Impormasyon.
27: GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pagdayo ng Senado bilang impeachment court versus Vice President Sara Duterte, hindi dapat maging daan upang makatakas ang mga dapat managot ayon sa Malacanang. May pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Hindi hinuhusgahan ng Malacanang sa kasalukuyan ang mga senador na tatayo bilang senator judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Payag ito ni Communications Order Secretary Claire Castro nang tanungin kung ikinukonsidera ng palasyo na credible ang gagawing paghawak ng Senado sa impeachment complaint. Gayong ilang mga senador ay mayroon pang nakabimbi na kaso sa Ombudsman, Sandigan Bayan at sa International Criminal Court. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na nasa mga senador na ang kahihinatnan ng pagdinig na ito. Dapat anyang tandaan ang mga ito na inilukluk sila sa pwesto ng taong bayan upang maglingkod sa mga Pilipino at hindi para sa iisang tao lamang. Sabi ni Castro, hindi dapat maging daan ang mga senador upang makatakas sa pananagutan ang mga dapat na managot sa batas.
3: Ang dapat lang po sigurong laging natin tandaan-daan, hindi lang mga senado, hindi lang sa senado at senador, kundi tayo mismong mga Pilipino. Ang dapat na managot, ayon nga sa Pangulo, ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Senate President Alan Peter Cayetano tiniyak na walang delay sa trabaho sa Senado sa kabila ng gulo noong nakaraang linggo. May pag-ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi totoong may delay sa kanilang trabaho sa ilalim ng kanyang liderato. Sa pagdinig ng Committee on Ways and Means, sinabi ni Cayetano na dapat nga noong nakaraang Webes ay may bicameral conference committee hinggil sa voucher system. Kaya lang ay sila umano mismo ang nagpostpone. Nagkumpirma pangaraw si SP Cayetano na dadalo ito, pero sila rin umano ang nagkansela ng pagpunta naman ng mga magsasaka para sa pagiging pagdinig. Kaya naman nagpapasalamat si Cayetano na natuloy ang pagdinig ngayong araw ng komite para naman pag-usapan ang issue sa energy supply at singil sa kuryente. Giniit din ni Cayetano na nasa ilalim pa rin ng krisis ang bansa dahil sa sigalot sa Iran. Kaya tuloy-tuloy lang sila sa trabaho. Narito ang pahayag ni SP Cayetano.
5: Di totoo na may delays under our administration. In fact, even after the shooting incident and attack against the Senate noong Wednesday, may bycam ng Thursday on the voucher system sa House of Representatives, and I actually confirmed my attendance, pero sila ang nag-postpone nun. Yung pagpunta ng farmers dito, sila din ang nag-postpone. So I thank you for pushing through with this hearing.
4: Mula sa Senado, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, inarestong driver ng NBI ay kasunod ng kaguluhan sa Senado, posible ng pansamantalang makalaya. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
6: Nananatili pa rin sa kustudiya ng pulisya ang inarestong driver ng National Bureau of Investigation o NBI na kinilala sa pangalang alias Mel Oragon, hinggil nga sa nangyaring tensyon o kaguluhan o atabarilan sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon nga kay Pasay City Police Chief Police Colonel Jose Rito De Sesto na posible itong pansamantalang makalaya sa oras na may proseso ang itinakdang piyansa sa korte. Ayon naman sa National Capital Region Police Office na nagtakda ang korte ng piyansa na may kabuang halagang 116,000 pesos. 80,000 pesos dito ay para sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act, at kabilang naman dito ang 36,000 pesos sa direct assault. Una lang sinabi ng Southern Police District na walang nakuhang armal sa inarestong driver ng NBI, habang nagpositibo naman ito sa paraffin test o pagpapaputok ng isang baril. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko,
7: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
9: Tugtugang chill.
1: Suave.
10: Learning from home, may hindi boring.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko,
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
11: World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278
11: Sports Radio 918
12: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738
11: at Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3
11: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Collab.
1: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:08 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
19: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
1: Green Mindset.
19: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 18, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
1: Set your mind to think green.
19: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
19: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong po ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ngayong hapon, healthy kwentuhan po tayo. Alamin po natin yung health benefits ng pag-inom po ng organic na tsaa. Kaya naman po makakasama po natin ngayong hapon ang owner and co-founder ng Organico. Walang iba po kundi si Miss Carissa Bernas. Magandang hapon ma'am at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.

0: yung health benefits po ng pag-inoma ng organic na tsaa. Kaya naman po ma'am, kwentuhan niyo po muna kami kung paano at kailan po nagsimula ang organiko.
1: So we started back 2021. Pandemic yun. Mm-hmm. Napakahirap humanap ng paraan para maging healthy. So yung tsaa. So the word healthy, yun, yung tea, yung tsaa. Doon nag-start yung mindset namin na bakit hindi namin i-share sa mga Filipinos na katulad namin na yung health benefits ng tsaa. Kasi during the pandemic, 2021, April, doon na kami nag-start na talagang injury yun yung iniinom namin tsaa. And then, because of social media platforms and then online platforms, kung pwede ka, kung saan pwede ka mag-online shopping, doon namin nasabi na napaka-grateful namin kasi nandyan yung mga platforms kung saan pwede ka mag-order right away. Kasi nasa loob ka lang ng isang bahay, pandemya, bawal kang lumabas. At least, magbabrowse ka lang, alamin mo lang yung benefits na perfect for you, pwedeng-pwede ka nang uminom ng isang healthy na tsaa na nakaupo ka sa bahay mo that you can share it with your loved ones.
0: Mm-hmm, yun po, no. Alam natin na noong pandemic talaga, no, marami pong mga hindi magandang nangyari, pero kung meron mang mga magandang nangyari, ito po, no, ay yung ma-encourage yung atin pong mga kababayan na maging healthy, na pangalagaan po yung kanilang kalusugan. At kayo po sa organiko ay tinake nyo rin po, no, itong pagkakataon na ito para po gamitin yung inyong platform para po mas marami pa yung pangalagaan talaga yung kanilang kalusugan. At mamatanong lamang po namin, sino po yung mga katuwang ninyo? Sino po yung mga nasa likod para maging posible po yung patuloy po na paglago nitong organiko?
1: Yes, so we started as a small room. Napakaliit lang ng kwarto kung saan pagising namin sa umaga ng partner ko, we started 2 person. Kami ng husband ko. So he's one of the owner of Organico as well. His name is Selmar Julian Bernas. So yes, shout out sa husband ko. So we started sa small room. Tapos, nung nakita namin siya, 1 week, 2 weeks, ang dami nang nag-o-order. Doon namin sinabi na, why not na tumulong naman kami sa iba. So, kinall out namin yung mga angels namin. Naghanap kami ng talagang makakapartner namin na align sa amin. So, we have a lot of working students as well na nagtatrabaho dito sa organiko. And behind, of course, of organic products, of course, yung mga farmers na tumutulong sa amin para makapagbigay sa amin ng natural na 100% pure and organic na tsaa. Dito sa Pilipinas, of course, we have natural teas as well, but limit. So, we have to call out, syempre, sa iba't ibang parte ng mundo kung saan makakapagbigay kami ng something may herbal teas, na floral, green teas, and black teas. So, yan. So, we have a right partner, machineries. Nag-start kami, humble beginnings. Napaka mano-mano lang lahat, manual namin ginagawa. Ngayon na unti-unting lumalago yung negosyo, kasama ng pagbibigay ng health benefits sa mga kababayan natin Pilipino, doon na nag-start kami mag-innovate when it comes to packaging, magdagdag ng mas marami pang tsaa. And at the same time, gamitin yung social media platforms para sa awareness ng mga ko-Filipinos. Kasi napakahirap actually explain kung ano yung kinabubuti or ikabubuti sa atin ng tsaa. Ano ba yung added value nito? So, we started to make a content kung bakit ba kailangan uminom ng tsaa? Ano bang goodness nito? Ano bang meron sa kanya? And imagine, it's very affordable for only 8 pesos pwede ka maging healthy.
0: Mm-hmm, ayun po, no, mula sa kanilang maliit na pagsisimula, ngayon po, no, itong organiko ay nakatutulong na din po, no, sa ating mga kababayan. Nabanggit nga po ni ma'am na mga working students at syempre po yung ating mga farmers na nakatutulong po, no, para ma-produce ito pong organic na produktong ito. At ma'am, para po mas magkaroon ng ideya yung ating pong mga kababayan sa organiko, ano po ba yung inyong mga produkto at ano po yung kaibahan nito sa ibang mga tea products?
1: Gaya nitong iniinom ko ngayon, this is a green tea. Diba kung iisipin natin pag bumibili tayo sa groceries, nakikita natin ano na siya, kumbaga grounds. Ang kaibahan natin dito sa organiko, lahat ng nasa tea bags natin, lahat ng yan, loose tea, nagbo-bloom. So from a bullet type or yung tinatawag natin naka-dried process siya, once you put boiling hot water to your tea bag, magbo-bloom yan, and then my extract yan matuturn into

0: this color. So yung green tea, masarap siyang inumin every after meal. Kaagapin ko to every time na kumakain ako ng something heavy, something oily. Why? Because it's rich in antioxidants. It can cleanse our body. It has natural L-theanine na talagang energy booster. Kaya kang i-focus. Walang palpitation or jitter feeling. And at the same time, ang kinaibahan namin, as you can see this tea bag, this is 100% corn fiber material. This one is sustainable, eco-friendly. It doesn't have microplastic na talagang masama sa katawan natin na pwede mag-cause ng bad effects sa katawan natin. So kami, as ako, I'm a tea lover. Dapat careful tayo when it comes of buying our teas. So we have to make sure it's 100% safe. Ang gamit talaga dapat is something materials na talagang makakatulong sa atin, sa katawan natin, at hindi siya magkakos ng problem. So this one, it has our logo. And then yan, corn fiber material gamit natin siyan. Ano po bang kinaibahan namin? Maybe the packaging as well. Siyempre, humble beginnings tayo, nag-start tayo lahat mano-mano. But this one, this time, meron na tayong magandang packaging dito sa organiko. And lahat ng materials natin is eco-friendly, sustainable, at talagang pwede mong i-reuse. Ayan.
1: You know, talagang even sa packaging ay sustainable at eco-friendly po itong organiko. Pero ma'am, sa inyo pong tagline at mismong sa inyo pong pangalan na organiko, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po yung ibig sabihin kapag sinabi po natin na organic yung isa pong produkto?
0: Yes, definitely. The word itself, nag-isip kami ng partner ko. Actually, my partner is the one who invented the name organico, the word organic in English. Sabi niya, dapat catchy sa mga Filipino. So, lahat ng lasa ng tsaan namin, dinikit din namin yan sa panlasang Pilipino. Hindi siya lasang overwhelming. Kasi when we're thinking about a tea, minsan scared tayo, natatakot tayong subukan uminom ng tsaa. Kasi feeling natin, lasang damo, overwhelming, nakakatakot. Tapos minsan natin, ang thinking natin, mahal, napakamahal ng tsaa. Dito sa Organico, our tagline is being healthy doesn't need to be expensive. Kailangan sa murang halaga, nakakainom ko ng something masustansya, something affordable, and at the same time, it's 100% pure and organic. The word organico, it means dito sa organico, binibigay namin sa inyo is 100% pure and organic. We have to make sure there's no chemicals, pesticides, na talagang harmful sa katawan ng tao. So when it comes to packaging, of course, the tea itself, we're very careful of choosing what's the best para sa amin, na ako mismo umiinom, at para sa mga kapwa ko Pilipino, na gusto talaga mag-convert into a healthy person 2026. Nakakagulat nga po kasi hindi lamang mga something oldies, senior citizen yung umiinom ng tsaa. Nagugulat kami na even talaga mga Gen Z, millennial, they really love these. Lalo na yung pumasok yung matcha. Sobrang lakas ng hatak ng matcha na yung mga Gen Z natututo sila maging healthy living. So, yun po. Doon namin in-start yung concept na it should be mabilis banggitin, organiko. Mabilis hanapin sa social media platforms, and at the same time, lahat ng produkto dapat is 100% pure and organic.
1: Ayun po, no? 100% pure and organic. Wala pong halong chemical. At ma'am, isa rin po, no, sa napansin namin na binibigyang emphasis nyo rin po, no, yung naturally dried. Ano naman po yung benepisyo kapag sinabi nyo po, no, ito nga pong sa produkto nyo na ito po ay naturally dried?
0: When you say naturally dried, that is the method of making the tea. Kasi pag fresh po natin binibigay yung tsaa sa mga consumers, madali siyang masira. So dito po sa method na ginagawa, minimate sure siya na naka-dry process siya para kaya nga tumagal after 2 years. As long as maganda siya yung lagay natin, airtight, mas nako-consume nga yung goodness na once na nilagyan na natin ng hot water, doon lang po natin siyang pwedeng palitan. So, yes, drying process is the natural process of parang mapatagal yung lifespan ng mga natural na bigay ni Mother Earth sa atin.
1: Ayun po, no, walang halong kemikala at natural po, no, yung pinagdaanang proseso nitong mga tea products mula po dito sa organiko. At kanina man medyo napahapyawan nyo na po yung mga health benefits ng pag-inoman ng tsaa. Pwede nyo po bang i-expound dito para mas marami pa po yung ma-convince natin,
0: yes,
1: na baka ngayong taon o maaaring ito pong episode na to yung sign na para po uminom na din sila nitong mga organic teas na ito.
0: Yes. Mag-start tayo sa floral teas. Yung mga floral teas, ito yung mga tinatawag natin floral design. Ito yung mga herbal teas na meron tayo dito sa organiko. Kung gusto mo mapasarap yung tulog mo, kung gusto mo gumising na energized ka, na hindi ka makakaramdam ng stress and anxiety every time you go, bago ka matulog sa gabi, it's better to drink a floral teas. Yan po yung kinagandahan ng mga floral. Etong mga to, hindi mo kailangan gumastos na malaki, uminom ng mga chemical para makatulog ka ng masarap. Hindi nyo lang po natin alam mga Pilipino, hindi lang tayo ganun ka-educated, na yung may gift si Mother Earth na talaga nakakatulong sa atin para sumarap yung ating pagtulog kapag meron tayo insomnia, kapag nakakaramdam tayo ng stress, anxiety, depression. Hindi po natin kailangan gumastos ng malaki. Hindi natin kailangan uminom ng santing chemical. Chamomile, lavender, rose buds, jasmine buds, nandito lahat yan kay organiko. So, yun po yung kinagandahan ng floral teas. Kung gusto mo lang ng something na journey mo, pang weight loss journey, something na talagang magpapaganda ng ating kalusugan, rich in antioxidants na tinatawag natin, cleansing. Yung sa mga gustong pumayat, gusto nila yung drink nila every time na kumakain sila something healthy, go for Detox on the Go. So Detox on the Go, this is all-in-one pack na tinatawag namin. Ang ginawa namin dito sa Detox on the Go, pinaghalo-halo namin yung tsaa. Ang ginawa po namin is meron itong floral, meron tong may black tea, meron tong may green tea, tapos nilagyan namin siya ng different fruits sa loob na talagang cleansing detoxification. Yung mga ayaw sa may init na inumin, pwedeng-pwede po ito sa malamig. Ilagay nyo lang po ito sa fridge. Pwede na siyang inumin araw-araw kasama nyo sa weight loss journey nyo. Pero syempre po, disclaimer lang, sa lahat na gustong maging fit and healthy this 2026 at sa mga susunod na taon, dapat syempre sinasamahan natin ang proper eating, proper dieting, ayun po, para magbabalance yung buhay natin. And syempre, pag feeling mo constipated ka, hirap kang dumumi, bloated, green tea and black tea lang po yung perfect sa atin. Ang green tea kasi, cleansing as well. Rich in antioxidants, prevention sa mga different kinds of diseases. Hindi po natin siya pwedeng ipangpagamot, lalo na kung meron na tayong mga kasakitan, nagme-maintenance na tayo. Lahat po ng siya ay prevention. Kasi naniniwala kami dito sa organiko, it's better to have a prevention than, di ba, the cure itself. So, lahat po na siya ay prevention. Ayan po. So, kung feeling natin constipated tayo, bloated, hirap makadumi, ayan, try nyo po mag-black tea. Kasi ang black tea po talaga, meron yan natural laxative na talagang papaginawain yung katawan natin. Ayan. So, yung green tea, katulad po ng iniinom ko every after lunch, o kaya sa dinner, sa breakfast, pwede kayong uminom ng green tea. Ayan, moderating. So, kung gusto nyo naman talaga, hindi nyo lang naiinom yun siya na ina-extract, go for matcha po. Ang matcha kasi, naka-powderize na po ito. Kumbaga, pag ginamit mo po siya, buong dahon po yung nai-intake nyo sa katawan. Imagine that. Imagine nyo po yung hindi lang siya ina-extract na katulad nito, nakakain nyo pa po. So, yung benefits niya, nasa within. Sometimes, hindi mo siya ma-fulfill in outside eh. But what's inside of you, there's a big changes po na mararanasan nyo. Of course, mag-glow yung skin nyo. Makikita nyo actually yung mga umiinom sa amin ng mga something minty like spearmint. Kasi may tinatawag ng mga picos and hormonal imbalance. Napakaganda po ng reviews nito sa amin. And if you wanna check the legitimacy, yung kung totoo ba yung mga sinasabi ko, you can check the comment po and mga rate sa amin sa aming online shop. Of course, the spearmint and peppermint, sila yung mga the best for hormonal imbalance and PCOS. Ang dami namin positive reviews when it comes to this. Ayan. So kung gusto mo naman ma-intake yung green tea, matcha powder po yan. Rich in L-theanine, antioxidants, preventions for different kinds of diseases. And at the same time, syempre napaka-enjoy po nito gawin. Sasamahan mo lang ng mga accessories, like yung mga match accessories. Yung tinatawag natin mga matchable para sa whole experience. Ayan. So, kompleto po yan sa Organico. Kasi naniniwala kami na dapat kapag iinom ka ng tsaa, may mga tea accessories. So, we have teapots. May ganyan po, meron kami mga matcha bowl. So, nandito lahat po yan kay Organico. Na talagang hindi lamang siya tinatawag natin nakaka-enjoy inumin. Sobrang healthy pa sa katawan natin.
1: Yun po, no? Talagang marami po kayong options, choices
0: Yes.
1: po, no? Na pwede nga pagpilian dito sa Organico at kumpleto din po, no? Yung mga accessories na inyo pong kakailanganin. At ma'am, matanong lamang din po namin, no? Dahil hindi naman po lahat ay talagang nako-convince pa at hindi po lahat ay talagang gusto yung pag-inom ng tsaa. May babahagi po ba kayo na any memorable comment or feedback po ng inyong mga customers na sinubukan po yung inyong mga produkto?
0: Actually, kahit ako personal ko before, hindi ako ganun ka-engan yung uminom ng tsaa. Kasi yung iniinom namin tsaa before ng partner ko, galing pa tong Europe. Kasi my partner, he was a bar attendant sa cruise ship. So, doon niya nakuha yung idea ng tsaa. Kung iinumin mo, sobrang tapang, sobrang overwhelming. As in, talagang hindi mo gugustuhin siyang inumin araw-araw, time to time. So, of course, dito sa Organico, ako, personal experience ko, way before, hindi ko siya na-enjoy na ganun. But I have to drink it because I know the benefits will help me. So what we do dito sa Organico, kinonvert namin yung lasa niya na panglasang Pilipino. Na talagang pag uminom ka as a first timer, hindi ka ma-overwhelm. Talagang gugusto mo yung uminom ng more. Kasi tamang-tama, saktong-sakto, swabing-swabe lang siya sa panlasa ng mga Pilipino. Kasi naniniwala kami mga Pilipino, mahilig sa matamis. Mahilig tayo sa matamis. Gusto natin malamig. Gusto natin matamis. Ayan. So, sabi namin, kailangan yung lasa namin talagang papatok sa panlasang Pilipino. Kaya idinikit namin mismo yung lasa namin sa panlasang Pilipino na pag uminom ka, hindi ka ma-overwhelm. You will enjoy every sip and every cup of it. Ayan po. When it comes to customer naman po, of course, napakahirap kasi yung awareness eh. Hindi nila alam kung ano ba yung best na tsaa para sa kanila. So we always listen to our customers. Pag sinabi nilang, sana meron kayong malamig kasi hindi ako mahilig sa ano, sa mainit. Pero gusto ko maging healthy. So doon namin pumasok yung isip namin, why not to create something fun na talaga meron siyang stevia leaf na 100% organic na pampatamis. Hindi kami gumagamit ng granules, yung something chemical na sugar. So makikita niyo po inside na dried fruits, meron pa siyang sweetener ng stevia. Lahat sila dahon-dahon, may fruits, may floral, ayan. So sabi namin, makikinig kami. So we created our original concoction na talagang patok na patok. Kasi ito mismo, sinuserve namin siya sa kiosk namin sa SM City Fairview. So lahat ng mga taga Fairview po dyan, kung may time kayo, bisitahin nyo kami sa SM City Fairview sa loob po. Sa may ground floor lang kami, parkway, matitikman nyo sila. Minsan nagpapa-free taste pa po kami nito. Because not everyone would enjoy tea. So, kailangan dapat may lasang patok sa Pilipino. Eto, minsan pag iinom ka ng black tea alone, matatakot ka eh. Kasi feeling mo matapang sobra. Pero nilagay po namin siya inside the detox na may sweetener na siya ng stevia. Kaya mai-enjoy mo talaga siya. Ganun po siya. So, ganun yung nare-receive namin. Sometimes nakaka-receive din kami. Sana may gift set kayo. Para hindi lang ako yung nakakainom, mapangre-regalo ko po siya. So we always listen to our customers. So we created a curated box kung saan nandun yung mga mix of teas na pwede nilang pambigay sa office mates nila, sa loved ones nila, sa mga boss nila. So kung meron man something negative, of course, you have to accept it and learn from it. So sometimes, not everyone will appreciate the tea. Tinatanong pa rin namin sila. And we always make sure na talagang we answer it promptly. Na talagang sasagutin namin, aaralin namin, and at the same time, mababalikan sila ng time to time. Ganun po.
1: Ayun po, no, talaga lahat ng pwedeng adjustments para po ma-convince talaga yung ating mga kababayan na uminom ng tsaa ay ginawa po ng organiko at yung sabihin nyo lamang po no, na inilapit nyo po sa panlasang Pinoy yung inyo pong mga produkto ay talagang naramdaman po namin na gusto nyo ma-convince yung mas marami pang Pilipino na mas maging healthy. At ma'am, ako po aaminin ko, no, ako rin po ay hindi mahilig uminom ng tsaa. Ma'am, dito po sa inyong mga produktong ito, ano po yung marerecommend nyo na initial product na pwede po naming tikman para po ma-convince kami na, na uminom na po ng tsaa?
0: Yes, kung starter lang po yung mga iinom or starter ka pa lang na gusto mo maging healthy to 2026, I recommend po talaga yung tig-iisang peraso namin na tea bags and we call it tea on the go. Bakit kaya tea on the go po? Kasi sa shop namin, we have Shopee, Lazada, TikTok. Sa tea on the go, pwede ka mamili ng assorted, tig-iisang peraso. Unlike kapag pumunta ka ng grocery, bibili ka box na. Ma-overwhelm ka kasi hindi mo pa alam yung lasa. Hindi ka pa aware kung ano yung magiging favorite mo, ano ba talaga yung suit para sa benefits na gusto mo. So dito sa Organico, we created tea on the go. Kung meron kaming tinatawag na detox on the go, ayan, mababasa nyo po, detox on the go. Meron kaming tinatawag na tea on the go kung saan doon sa mga first time drinker na pwede silang mamili from green tea, floral, and black teas, and mint teas. And meron din kami mga flavored na ulong, peach ulong, milky ulong, kung saan makikita nyo na pwede kayong bumili ng tig-iisang peraso. So, dun pa lang, it's a good start. For as low as 9 pesos, 10 pesos, 8 pesos, makakapili ka ng the best na tsa para sa'yo. Kasi every time na may nagtatanong sa amin, paano yan, hindi pa kasi ako sure kung ano yung best na tsaa para sa akin. We always recommend go for tea on the go po. Kasi sa tea on the go, makakapili ka kung ano yung tsaa na best para sa'yo. Tapos pag natikman nyo na po lahat, gagastos ka lang po siguro mga nasa 150 pesos, meron ka ng 15 peraso ng tsaa na hindi mo kailangan gumastos, napakamahal. Kahit na mag-start ka lang ng 50 pesos eh, may free shipping pa to sa online shops natin like the Shopee, Lazada, and TikTok or Facebook. Mag-start lang po kayo as 50 pesos, 20 pesos, mararamdaman nyo na kung ano yung best na tsaa para sa inyo. So, ganito po itsura niyan. Ang laman niyan ay tea bags. So, this is the packaging, the outer packaging of our tea on the go. And you could choose siguro po mga 25 choices na po meron kami nito sa Organico, if I'm not mistaken, like past 20. So, mamimili ka na lang green tea every after meal, cleansing, floral teas bago matulog, pampasarap ng tulog. Pag feeling mo bloated ka and constipated ka, black tea. So, mamimili ka na lang kung ano yung flavor yung para sa'yo. Kasi sa green tea po namin, we have wide variations. We have jasmine green tea. We have the classic gunpowder green tea. Meron din kami tinatawag na sencha. Gen matcha green tea. So, dun pa lang po, yung mindset natin na kahit 50 pesos lang, mag-start tayo, pwede tayo maging healthy. Tapos kung ano yung maging favorite natin, pwede na natin siyang i-add to cart ng maramihan. From per piece, pwede na tayong buy box na tinatawag natin. This is 20 pieces per box. At pwede na rin po tayo yung tinatawag natin na tea dozen on the go. Ayan. Ito naman po, walang packaging. May libre siyang isang peraso from one dozen plus one piece. So, 13 pieces in total in tea bags na wala siyang packaging na outer na pwedeng-pwede ka talaga mag-start once na may favorite ka na. Ayun po.
1: Ayun po, no, talagang yung pag-inom po ng tsaa, no, ay pwedeng hindi sapilitan. Dahil ayaw po natin yung ganung feeling na parang dahil gusto nating maging healthy, pero hindi naman natin na-enjoy yung pag-inom. Kaya po pwede po tayong magsimula dito sa mga tea on the go ng Organico. At ma'am, linawin lamang po natin, no, para magka-idea po sila. Dahil sabi nyo nga po, being healthy doesn't need to be expensive. Ano po muli yung price range nito pong mga produkto ninyo sa Organico?
0: Ayan po, sa murang halaga, for I think the peppermint is like 8 pesos or 9 pesos if I'm not mistaken. The chamomile is 12 pesos. Makakatulog ka na ng masarap. Actually, this one, we receive a question as well kung ano yung best para sa mga skin allergies, polarasis, or eczema. Go for chamomile tea. And for only 12 pesos, yung pangangati ng katawan natin bago matulog, maiiwasan po natin yan kasi papasarapin nito yung tulog natin. And kapag meron ka namang sore throat, migraines, Lalo na ngayon pa iba-iba yung weather natin.
1: Mm-hmm.
0: From napaka-hot na summer, nagda-drop into a rainy season. Oh my goodness. Go for mint teas po. We have spearmint, we have lemon balm, meron din kaming famous na peppermint na talagang isusot niya po yung and relax your brain and mindset. Ayan po. So yes, kapag feeling natin, na-overwhelm tayo throughout the day kasi syempre hectic and busy yung schedule natin, of course. Go for our teas po. Yan po. And then, yan.
1: Ayun, no? Kami po ay nagpapasalamat, ma'am, no? Dahil sa interview na ito ay talagang kami po ay nabibigyan ninyo, no, ng malinaw na explanation na dito po sa benefits nitong mga produkto po ninyo. Ma'am, kapag binisita po ba namin yung inyong physical store sa SM City Fairview, ay meron din po nga staff ninyo na possible na i-explain po ito, no? Dahil very helpful po ito, no, para mag-guide yung atin pong mga customers bago po sila bumili.
0: Definitely, meron po kaming salesperson sa SM. And yes, we're very confident na makakatulong sila para alamin kung ano ba talaga yung best na tsaa para sa inyo. We're not selling the teas because of the taste. Hindi po kami nagbebenta ng tsaa dahil sa lasa niya. Nagbebenta po kami ng tsaa kung ano po yung gusto niyong benefits na ma-achieve sa buhay niyo. Kasi we truly believe na yung tao, it will not buy kasi of the taste. It's just a bonus na lang dahil yung tsaa ng organiko is talagang pinasok namin sa panlasang Pilipino. But the benefit itself that will add value to your life and it will maintain your daily lifestyle. Naniniwala kami na sa benefits po tayo dapat nagbabase. And as low as magkano lang po for 9 pesos, 10 pesos and the detox tea natin, na for only 50 pesos, ang kaya po nitong gawin is 1 litro na hindi lamang ikaw yung makakainom, pati loved ones mo. And hindi kayo malilito po, meron po itong instructions sa likod na all you have to do is just to follow it at makakainom ka ng something healthy na may tamis but 100% pure and organic. Ayan po, na talagang pwede mo pang i-share sa loved ones mo. So yes, we have personal po kahit po sa mga online platforms namin, may 24 hours po kaming mag-a-answer sa inyo. Kung hindi man namin kayo masagot sa gabi, kinabukasan po ng morning nga, may mga angels po kami na ready sumagot if you have any questions about the benefits of the tea na talagang best para sa iyo.
1: Ngayon po, no, talagang maipapaliwanag po sa inyo ng mabuti yung magagandang benepisyo po ng pag-inom ng tsaa ng organiko. At ma'am, dahil gusto natin na marami pa tayong makonvince na uminom po ng tsaa, lalo na po yung organic teas mula po dito sa organiko, ano po ba yung dapat na maging mindset ng atin pong mga kababayan para mas maging healthy na po sila at syempre makonvince po natin na uminom ng organic teas?
0: Of the tagline, we have the tagline, being healthy doesn't need to be expensive. Akala kasi ng mga tao, kapag magiging healthy ka, kailangan mo gumastos ng malaki. Dito sa organico po, for as low as 9 to 10 pesos, pwede ka na maging healthy anytime. Ang kailangan nyo lang po laging ikikip sa mind nyo, ng pagiging healthy ay hindi lamang sa panlabas na anyo. Dapat it comes within. So dapat we always tell to ourselves na I should be healthy. Kasi ang dami na nangyayari sa mundo, lalo na sa Pilipinas, ang kailangan natin gawin is maging healthy tayo. Kasi naniniwala kami dito sa organiko, when you are healthy, kayang-kaya mong solusyonan yung every problem mo araw-araw yan, time to time. So dapat healthy yung mind, body, and soul natin. And of course, when it comes to tea, kaya niyan i-relax yung utak mo, makapag-isip ka ng tama, and at the same time, yung clarity. Yung clarity na pwede nating masolusyonan yung every problem natin. So yes, para sa mga ko-Filipino namin dyan na nahihirapan mag-start, maging healthy, na hindi natin alam when and where to start, yes, dito lang po sa Organico, i-message mo lang po kami. Tutulungan namin kayo kung paano yung or ano yung best na health benefits para sa inyo, para sa daily life nyo. And lahat po ng products natin dito, on the go po yan. Kasi niniwala kami na kapag busy ang isang tao, minsan yun yung nakakalimutan na natin maging healthy. Kaya po nilapit namin lahat ng products namin na it has to be on the go. Lalagyan mo na lang ng hot water, iinumin mo na lang, mag-a-add ka ng ice kung gusto mo malamig. So, ganun po siya.
1: Ayun po, no. Walang dapat tayong piliin na oras at panahon kung kailan
0: Yes.
1: po natin na sisiguruhin yung atin pong overall health at dyan po makatutulong ang organiko. At ma'am, nakita po namin na kayo po ay mayroon na ding reseller package. Pwede nyo po bang ikwento sa amin itong reseller package po na ito para mas marami pa po tayong matulungan, gayon din po yung mga gusto pong magsimula ng kanilang negosyo?
0: Yes, mga bestie, mga katsaa, kung naghahanap ka ng something healthy negosyo this 2026, we have reseller package. We have the choices between package 1 and package 2 na sa murang halaga, pwede ka na mag-start ng negosyo mo. At itong negosyo na to, hindi lamang dapat ibebeta mo sa ibang tao. Dapat ikaw din sa sarili mo makapag-intake ka. Kasi we truly believe it's walk the talk. Dapat believer ka rin na dapat ikaw ay healthy rin and at the same time, para yung benefits, hindi lamang sa taong pagbebenta mo, pati rin sa'yo. And yes, message lang po kayo sa Facebook namin, sa Instagram namin, or sa mga social platform namin para matulungan namin kayo, i-guide through namin kayo kung paano mag-start ng negosyo. So, as low as 2,000 pesos, pwede mo siyang i-set up sa bahay mo. Kung ikaw ay mommy na talagang full-time ka lang sa loob ng bahay na gusto mo may extra income ka, kung ikaw ay nasa office na gusto mo ng extra income, yung mga office mate mo na gusto mong hataking maging healthy this 2026, sa mga single parents dyan, sa mga grandparents dyan na akala nyo too late na kasi matanda na, bawal na magnegosyo, dito sa Organiko, pwedeng-pwede kayong magnegosyo. Something healthy, will add true value to the consumers. Alam natin magtatagal siya kasi it's healthy at makakatulong sa ating katawan. So, yes, mga bestie, if you have any questions, mag-comment po kayo sa amin. We also help cafes, yung mga B2B namin na mga coffee shops na gusto mag-add ng matcha sa product, mga tea products. Ayan po. So, we're looking for a distributor, a reseller ng products namin. Hindi po siyang mahirap i-set up, hindi siya mahirap ibenta. Ang kailangan niyo lang maging believer kayo. And at the same time, mag-i-intake din kayo para lahat tayo healthy this 2026 and sa mga susunod pa na taon.
1: Ayun po, no? Sa ating mga bestie, ako mag-message lamang po kayo sa Organiko PH para po malaman ninyo, no, yung proseso sa pagsisimula po at pag-avail nitong kanilang reseller package. At mga panghuli na lamang po, para doon sa mga interesado po sa inyong mga Organiko products, saan po sila maaaring makabili at paano po sila maaaring maka-order?
0: Yes po, i-contact nyo lang po kami sa Facebook namin, it's Organiko PH, or you may contact us sa number po namin na 0956-248-9331. Magre-response po kami sa inyo anytime, actually kahit 24 hours pa yan, as long as mahawakan namin yung phone namin, tutulungan po namin kayo kung paano mag-start ng isang healthy negosyo sa maliit na halaga. Ano po bang selling point natin? Of course, being healthy doesn't need to be expensive. Napakadali lang po yan. Hindi kayo pahihirapan ng product na to. Ang kailangan nyo lang po is namnamin yung every sip ng tsaa para ma-explain siya sa tao kung ano ba yung goodness nito. Hindi lamang tayo, of course, umiinom ng something healthy drinks. Nakakatulong din tayo sa charity po natin, sa Hands of God. So in every part of the proceeds po will be donated to our chosen charity, which is the Hands of God's po. Of the Philippines.
1: Ayun po, no, talagang marami po at mas marami pang matutulungan itong Organiko sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa kanilang mga produkto. At ma'am, banggitin lamang po natin muli yung mga platforms kung saan po sila pwedeng bumili ng inyo pong products.
0: We have Shopee, hanapin nyo lang po Organiko PH. We have TikTok and Lazada Organiko by CC. Ayan po, and we have social media like the Facebook, Organiko PH, and Instagram. And at the same time, you can Viber us at 0956-248-9331.
1: Ayun po, no? Napakarami pong platforms kung saan nyo po pwedeng ma-avail at ma-order ang mga produkto po ng Organiko. Muli, ma'am, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng kaalaman at syempre po, no, sa inyong pag-convince sa amin na mas maging healthy at baka ngayong araw po, no, isimulan na po natin na uminom na rin ng mga organic tea sa mula po sa Organiko. Muli, ma'am, maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset at mabuhay po kayo.
0: Thank you so much for inviting us here po, Sir Manuel.
1: Muli po atin pong nakapanayama si Ms. Carissa Bernas, ang owner and co-founder ng Organico PH. Muli po, para doon sa ating mga kababayan na nais pong simulan yung inyong healthy lifestyle, ito pong Organico ang pwede pong makatulong sa inyo. Sabi nga po nila, being healthy doesn't need to be expensive. Bisitahin nyo lamang po yung kanilang social media platforms na Organico PH o Organico by CC para po sa iba pang detalye at impormasyon ng kanila pong mga produkto. Ang oras po natin, 3:46 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
4: Hala, ma. Lumilang din po yata.
3: Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
4: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
4: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
4: Opo ma, oh, grabe, kinapahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
4: Sige ma, tara po.
3: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
4: Got it ma, thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
3: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Set your mind to think green.
13: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
2: Green Mindset.
1: Sampung minuto na lamang po bago mag-alas 4 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating edisyon ngayong hapon, ibabahagi lamang po natin ang paanyaya mula po sa Marine Wildlife Watch of the Philippines para po sa ating mga kababayan na nakakita po, no, mayroon pong mga sightings ng pawikan o anuman po nga marine animals sa inyong mga lugar, ang Marine Wildlife Watch of the Philippines ay inaanyayahan po tayong lahat na ibahagi po itong mga impormasyon na ito. Napakadali lamang po, no, kung paano po kayo makakatulong sa pagbabahagi po ng impormasyon na makatutulong po sa ating Marine Wildlife Watch of the Philippines para po sa patuloy na pangangalaga at sa patuloy pong konserbasyon ng atin pong mga pawikan na gayon din po, no, sa iba pang marine wildlife sa atin pong bansa. Ito po, no, yung 3 easy steps na pwede nyo pong sundan at ngayon din po, no, ay makikita nyo po sa ating Facebook at YouTube live streaming. At syempre po, no, pwede nyo rin pong makita itong pinned post na ito sa Facebook page po ng Marine Wildlife Watch of the Philippines. Ito po, no, yung pwede nyo pong sundan. Unang-una po, no, i-search nyo lamang po yung Pawikan Watch PH na Facebook group. Ito po, no, yung unang pinakamahalaga na kailangan nyo pong hanapin. Unang-una po, no, maaari nyo pong i-scan yung QR code ngayon po, no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, gayon din po sa Facebook page ng Marine Wildlife Watch Philippines. Ay pwede nyo pong makita yung QR code kung saan kapag in-scan nyo po ito ay pwede na po kayong maka-join dito sa Pawikan PH Facebook group. Matapos nyo pong mag-join, dito nyo na po pwedeng ibahagi o i-create po yung inyong post patungkol sa wildlife sighting o sa pawikan sighting po sa inyong lugar. I-create nyo lamang po yung post at idagdag po, no, ilagay po yung mga impormasyon, no, tulad po ng date at gayon din po yung approximate time kung kailan nyo po nakita yung pawikan. Gayon din po yung bilang ng marine turtles. Maaari nyo din po idagdag yung impormasyon, no, tulad po ng behavior. Kung yung pawikan po ba na inyong nakita ay kumakain, maaring lumalangoy po habang kayo din ay nagsasagawa po ng inyong mga snorkeling activities, habang kayo po ay nasa inyong diving activities, o pwede pong habang kayo ay nasa dalampasigan o nakasakay po ng mga bangka. At kung available din po, no, yung depth na details po, no, o yung lalim kung saan nyo po nakita yung pawikan, ito rin po ay malaking tulong. At sa tulong po ng inyong in-upload mga photos, videos at information, kapag pinost nyo po yan, iyan po, no, ay malaking tulong na po para sa ating Marine Wildlife Watch of the Philippines para po sa kanilang patuloy na pag-aaral at sa patuloy pong konserbasyon ng atin pong mga pawikan. Muli po, sundan nyo lamang po yung Facebook page ng Marine Wildlife Watch of the Philippines para makita po yung kabuuang detalye at makita nyo rin po, no, yung step-by-step process para po sa pagbabahagi ng inyong mga impormasyon patungkol po sa mga pawikan na sightings sa inyo pong mga lugar. Muli po, suportahan po natin itong mga ganitong inisyatiba ng ating pong Marine Wildlife Watch of the Philippines. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng organiko sa pangunguna po ni Ms. Carissa Bernas, ang kanila pong owner and co-founder. Muli po, sabi nga nila, being healthy doesn't need to be expensive. Kaya naman po, baka ito na yung sign para po simulan ninyo yung inyong healthy lifestyle sa tulong po ng pag-inom ng mga organic tea. Muli po, i-search nyo lamang at sundan nyo lamang po ang Organico PH at ang iba pa nilang social media platforms para makita nyo rin po, no, yung mga dagdaga kaalaman kung ano po yung pinaka-appropriate at pinaka-makatutulong po, no, na mga tsaa na pwede nyo pong inumin. At syempre po, pasasalamatan din natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Hazel Joy Esguera. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa ang Iskultura kasama ang inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili po ang nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. 66 Informasyon. GIS, your general information station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tagalog Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
5: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
9: Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay!
20: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
20: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
22: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo.
3: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Impormasyon.
23: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo.
8: Radyo Pilipinas.
24: Ang oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
25: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na

0: mga individual na umiiwas sa batas maging iyong mga tumutulong sa mga ito, hindi dapat konsintihin ayon sa Malacanang. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: Nananawagan ng Malacanang na huwag itolerate ang mga individual na tumutulong o kumukonsinti sa mga taong umiiwa sa pananagutan sa batas. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay kasunod ng usapin kaugnay sa sitwasyon ni Senator Ronald De La Rosa matapos mabanggit ang umano'y arrest warrant laban dito mula sa International Criminal Court. Ayon kay Castro, dapat maging mapanuri ang mga Pilipino sa mga hakbang na maaaring makatulong sa pagtatago sa isang taong dapat na humaharap sa batas. Anya, noong una ay hindi pa maituturing na pagtakas ang ginawa ni De La Rosa dahil hindi pa naman noon opisyal na naisa publiko ang warrant of arrest. Gayunpaman sa kasalukuyan na mayroon ng inilabas na warrant ng ICC, sinabi ni Castro na maaaring nang sabihin tumalilis ang senador. Tinukoy rin ni Castro ang naging posisyon ng Office of the Solicitor General na maituturing na ngayong pugante si De La Rosa.
3: Sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato De La Rosa. So napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, cash assistance para sa TNV's drivers sa patuloy na ipinamamahagi sa UP Diliman sa Cuneta Astrodome. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
4: Patuloy ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga hindi pa nakakuhang joyride driver sa bahay ng alumni sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, hanggang alas 10 ng umaga, umabot na sa 1,111 beneficiaryo ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong tulong pinansyal. Kabuang 4,162 Grab at Moovit drivers naman ang nakapag-claim na rin ng kanilang cash assistance sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. Target ng DSWD na maabot ang humigit kumulang 10,000 joyride drivers mula sa Metro Manila na kabilang sa mga benepisyaryo ng naturang ayuda. Magpapatuloy pa ang payout ng DSWD sa mga susunod na araw para sa natitirang mga tsuper. Layunin ang programa na maibsan ang epekto ng krisis sa enerhiya sa sektor ng transportasyon, partikular sa mga PUB driver. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, PDP laban o mapela sa DOJ na bawiin ang pahayag na arestuhin si Senator Bato De La Rosa sakaling magtangkang lumabas ng bansa. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, report, report.
5: Nagpadala ng liham sa Department of Justice ang partidong kinabibilangan ni Senator Ronald Bato De La Rosa. Ito ay kasunod ng payag ni Justice Secretary Frederick Bida noong nakaraang linggo na mapipilitan silang arestuin si De La Rosa kung magtatangka itong lumabas ng bansa. Ayon kay Attorney Ferdinand Tupacio, Deputy Spokesperson ng PDP Laban, at isa sa itinalagang abogado para kay De La Rosa, walang kapangyarihan ng Justice Department na magpatupad ng hold departure order laban sa isang taong wala naman aniyang warrant of arrest. Aniya, walang warrant of arrest si De La Rosa mula sa alinmang korte sa bansa. Nagbabala rin si Tupacio na gagawa sila ng legal na hakbang sakaling ituloy umano ng DOJ ang plano laban sa nasabing senador. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Light na buong family!
7: Tala kayang makakalikasan!
6: Anything under the sun!
8: Radyo Magazine 1278 AM
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas!
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Tamang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
19: Aliw na kwentuhan!
20: Kabataan, kasama sa usapan.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo may patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru Merirose Rosero hanggang alas 5 po yan ng hapon. Siyempre, isang oras po tayo magkakwentuhan patungkol sa ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
9: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru Merirose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
11: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
12: Dito lang sa Iskultura.
11: Tara na sa Iskultura.
12: Iskultura.

May tanong ako sa inyo mga ka-frenny, minsan ba kayo naging curious? Kung ano ba yung kahalagahan para maipakilala natin at magbigay tayo ng isang parangala sa ilan sa mga natatanging personalidad dito po sa ating bansa? Diba bilang isang tao, kahit ano pa man ang ating national and of course bilang Filipino, napakagaan sa pakiramdam yung makatanggap tayo ng pagkilala mula sa iba't ibang institusyon, lalong-lalo na mula sa mga

0: Tataguyod ng wikang Filipino at iba pang wika ng bansa. Ano nga ba itong parangal na ito? Bakit ba ito mahalaga? Lalong-lalo na sa mga personalidad na binibigyan natin ng pagkilala nito. And of course, syempre, paano ba ito nagsimula? At paano ba ito makakatulong, lalong-lalo na sa pangangalaga ng ating wika? Kaya ngayong hapon, yan ang ating pag-uusapan. At meron tayong makakasama, ang dating gobernadora ng probinsya ng Nueva Vizcaya, si Ms. Ruth Padilla. Magandang hapon po, ma'am. And welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon din, Mary Rose. At ako'y nagpapasalamat sa malaking oportunidad na ito na maipaalam sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng iyong Eskultura na programa kung ano nga itong bagong gawad Carlos Padilla 2026.
0: Magandang hapon po, ma'am. Kumusta po kayo?
1: Mabuti naman. Malakas pa rin.
0: Good to hear, ma'am. And of course, I would like to say, ma'am, napakaganda po ninyo ngayon.
1: Oh, thank you.
0: And ma'am, ito nga po ating pag-uusapan. Ito pong nabanggit nyo nga rin po nga, Gawad Carlos Padilla. Pero ma'am, Gawad Carlos Padilla Award. Pero mamatanong po namin, sino po ba si Mr. Carlos Padilla?
1: Si Carlos Padilla ay isang nagsilbi bilang assemblyman, congressman sa loob ng 29 na taon. Mm. Hindi lamang siya isang kongresista, pero 2 beses na rin siyang naging deputy speaker sa pamumuno noon ni Speaker Sunny Belmonte. Mm-hmm. At siya rin po ay naging isang minority leader nung kasalukuyan pong speaker si Speaker Joe De Venecia. So malaki ang ambag niya sa iba't ibang sektor, pero dahil nga dito sa gawad na ito, binibigyan diin, Mary Rose, yung kanyang nagawa tungkol sa pagyayabong, no, at preserbasyon ng ating wikang Filipino. Ayun. Kasi siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng komisyon sa wikang Filipino. Mm. Maski ang NCCA, siya rin ang dahilan, isinulong niya yan sa Kongreso at sinuportahan naman siya ng kanyang mga kasamahang kongresista. Mm. Kaya ito po ay naging isang batas. Suportado naman din po ng ating kasalukuyang presidente nung panahon na isinusulong po ng aking kabyak na si Carlos Padilla ang tungkol sa wikang Filipino.
0: Naku, napakalaki po pala ng naging papel ni Sir Carlos Padilla para sa pangangalaga, lalong-lalo na ng ating kultura and even dito po sa ating wika. Pero ma'am, matanong ko lang, ano po yung ilan sa mga tumatak na kanyang mga naigawa para sa publiko sa pangangalaga natin sa wika?
1: Yun na nga, pagbuo o pag-create, ika nga, no? Noong komisyon ng wikang Filipino, para ito ang tutulong para doon sa kanyang hangarin na pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at pagpreserba ng wikang Filipino. Mm-hmm. Total, tayo naman lahat ay Filipino, so dapat lamang, lalo na sa mga bagong henerasyon ng mga kabataan, dapat maipadama sa kanila ang importansya ng pagsasalita at pagpreserba ng ating wikang Filipino.
0: Yes, very well said, ma'am. And ma'am, dito po sa karangalang ito, ano po ba yung pangunahing layunin para sa paglulunsad nitong Gawad Carlos Padilla Award?
1: Mary Rose, ang talagang may inisyatibo nito ay ang komisyon nga sa wikang Filipino na pinangungunuhan ng ating tagapangulo na si Attorney Marites Barrios Taran. At ang inisyatibo ay nanggaling sa isa sa mga commissioners, no? Si Commissioner Benjamin Mendillo Jr. So siya po yung nakipag-communicate sa akin, no, na meron nga po ito parang nagbibigay pagpapakilala dun po sa napakalaking ambag ni Carlos Padilla.

0: dahil po naging isang batas na po yung nga pong gusto niya na pagpapalawak at pagpreserba ng wikang Filipino. Itong gawad Carlos Padilla, sigon sa komisyon, ay mataas na pagkilala sa mga mambabatas na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpatayabong at preserbasyon ng wikang Filipino. Ito naman award gawad na ito ay bukas dati man o kasalukuyang mga senador, kongresista at mga lideres natin na lokal, no, sa iba't ibang distrito o sa iba't ibang lalawigan na merong ganung ambag. Para ikaw ay mabigyan ng parangal, no, sa mambabatas, senador o senado, dapat ay hindi dapat ay merong naipasang batas tungkol sa wika na hindi bababa sa isang batas pang wika.
1: Mm-hmm.
0: Doon naman sa mga lokal na leader, dapat hindi bababa sa dalawang ordinansa ng tungkol sa paglaganap o paglayabong ng wika. So, sabi nila, pwedeng merong manalo, pwedeng wala. So, kung ano man yung desisyon ng kurado, penal na yon. First time nga ito, so inihikayat natin na Mary Rose na kung meron silang kilala na talagang merong ganitong kwalifikasyon at merong hangarin, no, para mapayabo nga ang ating wikang Filipino, pwede silang mag-nominate kasi iba rin ito dahil first time nga.
1: Mm-hmm.
0: So, magbibigay inspirasyon doon sa mga dati at kasalukuyang mambabatas na makilala, mabigyan sila ng parangal ng pagsusulong ng wikang Filipino.
1: Mm-hmm. Tama po kayo. And usually, ma'am, ito matanong ko lang. Kasi usually when we say mga mambabatas, yung mga lawmakers natin, ay iba talaga yung nabibigay nilang serbisyo, lalong-lalo na yung mga mas sumisikat ngayon na mga pangalan. Pero what about, ma'am, yung mga local government unit? Bakit po ba mahalaga na maisama rin po natin sila dito para mabigyan din natin silang pagkilala sa gawad Carlos Padilla?
0: Ay, oo, kasi siyempre, ang ating mga lideres, gobernador man, mayor man, o kapitan, no, sila naman talaga yung nagsusulong, diba, ng mga iba't ibang mga ordinansa na nagiging inaaprubahan ng sangguniang panlalawigan, inirekomenda, I should say, ng sangguniang panlalawigan, inaaprubahan ng gobernador, at ito ay ini-implement, no, sa buong lalawigan. So napakalaking bagay na sila rin, meron din silang malaking ambag. Mas diretso nga sila dahil kung mayor ka, dun mismo sa bayan mo. Kung ikaw ay gobernador, dun mismo sa probinsya mo. Kung barangay naman, dun mismo sa barangay mo. Kaya talagang ito ay tulong-tulong, Mary Rose, na gawain national man o local, pagtulong-tulong ay talagang kung ano man yung hangarin natin, ayan ay siguradong maipapatupad ng mahusay.
1: Opo, and of course, syempre, kung lahat naman po tayo magkakaisa, yung mga nasa taas, and of course, yung mga community natin sa publiko, ay kung lahat naman ay sumusunod, lahat naman ng mga isinasabatas, talagang magagamit natin sa kabutihan ng ating komunidad. Pero ma'am, para naman po sakali sa mga makakatanggap, magagawaran itong pagkilala na ito, paano po kaya itong makakatulong sa kanila?
0: Well, parang sabi ko nga kanina, magsisilbing inspirasyon, no? At least kung ikaw ay isang mambabatas at meron na nga itong alam mong naipasa na, ano pa ba ang mga dapat na maidagdag o ma-improve ika nga para lalong maipatupad ang hangarin talaga kung bakit sa unang pagkakataon ay ito po ay naging naipasa at naging batas at kasalukuyan pong ginagawa na. Sa katunayan na Mary Rose, doon sa, nung siya ay gobernador, si Carlos Padilla, dahil nag-CPD siya gobernador, no? Almost tatlong termino. Mm. Kaya lang, namatay na siya noong ikatatlong termino niya, no? Isang taon pa lamang, siya ay pumanaw na. Siya ay nagkaroon ng tinatawag na atas tagapagpaganap bilang 2022-144, series of 2020. Ano ba ito? Pagbuo ng lupon sa paggamit ng wikang Filipino ng pamahalaang panglalawigan ng Nueva Vizcaya. Nas ehemplo, ang provincial government na sa lahat ng komunikasyon, sa lahat ng mga sulat, sa lahat ng mga impormasyon na dapat makarating sa mga kababayan o kaprobinsya ay dapat nakasulat sa wikang Filipino. Mm-hmm. Noong una, siyempre, yung mga heads of offices, nasanay tayo, Mary Rose, lahat ng communication ay Ingles. Mm-hmm. Pero dahil dito sa atas na ito ni Governor Carlos Padilla, sumunod sila at noong una, mahirap, pero noong araw-araw na ginagawa na nila, naging challenge sa kanila, aba, nung bandang huli na napakagagaling naman na nila. Mm. At pa, maski yung nakakatanggap ng sulat nung una, nagugulat. Pero nung bandang huli na, mas na-appreciate na bigyan din ng halaga. Mm. So yun ang gusto natin na kung nagawa ng isang Carlos Padilla nung siya ay gobernador, no, po kung lokal na level ang pag-uusapan, kaya din, Mary Rose, ng mga kasalukuyang namumuno sa probinsya at saka sa lokal na unit. Mm-hmm. Lalo na ang mambabatas. Yes. Diba? Pag nakita nila to, nabasa nila to, sigun sa sitwasyon natin sa panahon ngayon, pwede pa nila yun mabago, mas mapaganda pa, no? Parang yung talagang original na layunin ay mapapatupad ng gusto, mapapatupad ng mas malawak, at mapapatupad ng mas matindi, ika nga. So, wala man si Carlos Padilla, nandiyan talaga yung kanyang naiwan na legasya.
1: Yes.
0: At dapat lang maituloy.
1: Mm. Bilang ito po ay first time, ma'am, kumusta naman po yung inyong preparasyon? Kung sakali yung sa mga mechanics, sa mga magiging kwalifikasyon ng mga magiging nominado dito sa gagawaran sa Gawad Carlos Padilla Award.
0: Oo. Sa katunayan, ako po ay naimbitahan noong April 29.
1: Mm-hmm.
0: Dahil yun po yung sa Tagalog ang launching, no?
1: Mm-hmm.
0: Doon na binasa ko, pinabasa sa akin ni Commissioner Mendillo at ni Tagapangulo Attorney Taran yung mga criteria.
1: Mm-hmm.
0: No? Siguro banggitin ko na rin kung ano ba,
1: yes,
0: yung
1: ma'am,
0: ibang, para yung mga nakikinig sa iyo, meron lang silang magandang ideya, at kung meron man silang alam na, ay, kwalipikado para dito sa gawad na to, ay, mag-nominate na. At
1: yes,
0: sayang naman, para mabigyan sila ng pagpapakilala. Bukas po ito, ang bukas ang nominasyon sa mga dati at kasalukuyang mambabatas, lalaki man o babae, mula sa Kongreso at Senado, yung pong mga lokal na unit ng pamahalaan na mayroong naipasang batas tungkol sa mga wika sa Pilipinas. Para sa lokal na unit, katulad ko nga sabi ko kanina, dapat meron siyang naipasan na hindi bababa sa 2 ordinansa at yung po ay ipinatutupad.
1: Mm-hmm.
0: Tupad na. Sa Senado naman po at sa Kongreso, hindi po bababa sa 1 batas pang wika. So, maski po sino, pwedeng magnomina, pwede pong individual o pwede pong pangkat mula sa loob o labas ng komisyon ng sa wikang Filipino. Meron po silang mga dapat isubmite, no? Meron po talagang formularyo o form, no, ng nominasyon na makukuha po sa yung pong link po, ano ba yun, yung pong sa website po ng komisyon, tapos liham nominasyon na nagsasaad ng buod ng kwalifikasyon ng nominadong individual na may lagda po nung nagnomina. The curriculum vitae, kung ito po ay individual, mga pruweba, ebidensya lang po na talagang na meron pong patas na nakapag-ambag sa mga wika sa Pilipinas. At kung meron na po itong mga ito, lagay lang po sa isang envelope at ito po ay ipadala sa opisina po ng Komisyon ng Wikang sa Wikang Pilipino, Lupon, Sagawad, Carlos Padilla 2026, second floor, Gusaling Watson, 1610 Calle JP Rizal, JP Laurel, San Miguel, Lungsod, Manila. Ang huling araw po ng pagpapasa ng at pagtanggap ng nominasyon ay sa Hunyo 5 po, oras ng alas 5 ng hapon. At ang pagbibigay naman po ng gawad ay sa August 14 po ng taong ito, dahil yun po ang anibersaryo po ng komisyon sa wikang Filipino. So, ayan, yun po, sana po marami po ang mainomina para mapigyan naman po ng pagkakataon na malaman din kung sino po ba talaga yung karapat-dapat. Na, pero pagka ganyan pong contest kasi, para po sa akin, nanalo na lahat ng mga nanomina. Pero syempre po, sabi nga po, there is always the very best among the best.
1: Yes.
0: Best po sila dahil meron po silang nagawang ambag na malaking ambag sa wikang Filipino. Pero dahil nga po ito ay competition, so meron at meron pong isang makakatanggap po niya ang gawad Carlos Padilla 2026.
1: So, very well said, ma'am. At saka, ma'am, nakakahanga na rin dun sa punto na may mainomina tayo, eh, dun pa lamang isang karangalan na din na ibig sabihin meron kang nagawa para sa publiko kung saan sa pagpapayabong pa natin ng ating wikang Filipino. Pero ma'am, ilang katanungan na lamang po, bakit po ba mahalaga para sa atin na mapangalagaan natin itong wika at mas maprotektahan natin ito sa para sa patuloy pa natin itong paggamit sa susunod pang mga henerasyon?
0: Eh, siyempre, Filipino naman tayo, di ba? Dapat ipagmalaki natin ang ating sariling wika. At isang paraan para magawa po natin yun ay yung talagang pagsasalita natin sa ating sariling wika. So, kung makikita natin na halos sa lahat ay merong ganitong inspirasyon o yung talagang ginagawa nila, pati ikaw eh, may mai-inspire ka din eh, di ba? Gagawa ka din. So, mas madali nga ang wikang Filipino kaysa sa ibang wika, di ba? So, kung kaya, kung pinag-aaralan natin ang ibang wika, bakit hindi natin lalong payabungin talaga ang ating sarili, ang ating sariling wika? So, sabi ko nga, malaking inspirasyon na kung meron ito, at sabi nga ng komisyon, si Commissioner Mendillo, dahil ito yung umpisahan ngayong taong ito, taon-taon na po ito na sila ay tatanggap ng nominasyon. Dahil kaya pagkaalam po nila na ganun, ay marami na pong mga mambabatas at mga leader natin sa lokal na unit na talagang gagawa ng paraan para po sila ay makapagbigay ng malaking ambag para makilala sa pagpapayabong ng ating wikang Filipino.
1: And of course, ma'am, congratulations na rin po sa inyo. Pero dahil dito sa paggawa po ng gawad Carlos Padilla, na kung saan mapapataas natin ng confidence ng bawat isa. And of course, syempre, mas mabigyan nga tulad nga po ng layunin ito nga pagkilala na ito para sa ating mga mambabatas. Kumbagay, mabigyan pa natin sila ng inspirasyon para gumawa pa ng marami pang batas na kung saan mapapangalaga pangangalagaan natin ang ating wika. And mama, imbitahan po natin ang ating mga taga-subaybay, ang ating publiko na suportahan po itong bagong Gawad Carlos Padilla 2026. And of course, para po ay meron po silang ma-nominate and abangan po itong sa darating na August.
0: Okay. Sa mga nakikinig po sa magandang programang Eskultura, ay inaanyayahan po kayo sa ngalan po ng Komisyon sa Wikang Filipino na magnomina po kayo ng mga alam nyo, mga kakilala po ninyo na alam nyo may malaking ambag para po maprotektahan, mapreserba po ang ating wikang Filipino. Malaking bagay po ito para sa mga nagbigay ng ambag at mas malaking bagay po ito sa ating po mga kababayan, lalo na po ang ating mga kabataan. Dahil sila po talaga ang inaasahan natin na malaki ang maitutulong dito po sa ating pong inilulunsan. So, advance congratulations namin doon sa mga magnonomina,
1: yes,
0: at mainonomina na mga mambabatas at mga leader natin sa local na unit.
1: Nako, ma'am, aabangan po namin 'yan ng ilan bang anunsyo mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Muli, mama, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan niyo po sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
0: Eh, maraming salamat din. Mabuhay. Magandang hapon.
1: Atin pong nakapanayam si Ms. Ruth Padilla, ang dating gobernador ng probinsya ng Nueva Vizcaya. Kung saan ay kwento niya po sa atin itong bagong parangal na ibabahagi po sa atin ng Komisyon sa Wikang Filipino na Gawad Carlos Padilla. Na kung saan ay bibigyan nilang pagkilala ang ilang mga mambabatas na may malaking ambag sa pagtataguyod ng ating wikang Filipino at syempre ang iba't ibang wika pa sa ating bansa. Abangan pa ang ilang ating kwentuhan ngayong hapon. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman!
10: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
13: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
12: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf.
13: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
12: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
13: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
14: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
15: Miss Philippines!
13: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
12: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
13: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
12: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influx na yan.
16: Radyo Magazine
18: 1278.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Pagpapakita ng kaugalian.
22: Paano po?
21: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino.
23: Iskultura,
21: iba-iba man ng pinagmulan,
23: kahit kailan
21: o saan man, samahang bayanihan.
23: Dito lang sa Iskultura.
21: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po ay nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosel. At ngayong araw po, alam niyo ba, ay ginugunita po natin ang International Museum Day. Kung saan tuwing May 18 po, ay yan po talaga ang ating ginugunita ngayon. Na huwag na po kayo magtaka kung saan may kanya-kanya pong mga pakulo yung mga museo po dito sa ating bansa. And syempre, mula rin po yan sa panguna ng National Museum of the Philippines. Pero ito, isa-isahin natin yung ilan sa mga museo na nag-anunsyo ng kani-kanilang mga events ngayong International Museum Day. Actually, hindi pa naman natatapos itong araw na ito, kaya naman marami pa kayong pwedeng mapuntahan. And yung iba din, may ilang museo din po na nag-extend ng kanilang mga operational hours ngayong International Museum Day. Unahin natin itong sa Yuchenko Museum, kung saan ay free admission po para sa mga nais pumasok dito sa Yuchenko Museum. Actually, nag-umpisa na kahapon, May 17 hanggang 18. Kung saan ang tema rin pala ngayong International Museum Day ay Museums Uniting a Divided World. Kaya itong lalong-lalo na mula sa panguna ng National Museum of the Philippines, ay may kanya-kanya po silang events na kung saan connected lahat yung mga provincial sites natin, provincial offices po nila. Mamaya, yan, meron tayong ibabahagi mula sa NMP. Pero mabalik tayo dito sa Yuchenko Museum, kung saan meron po silang mga bagong exhibits and showcase ngayong International Museum Day. Kung saan sa ground floor, meron silang pasulong, recent sculpture by Anton Kisimbing. Sa second floor, merong Nakita sa Makati, a photo book and exhibit by Bernie Bacosa. Sa third floor naman, The World According to Jamie De Guzman, a hermit painter's last years in Mount Banahaw, at marami pa pong iba. Kaya pwede pa po kayong humabol at pumisita dito sa Yuchenko Museum. Bukas po sila hanggang alas 6 ng gabi. Meron pa kayong isa't kalahating oras. At kung sakali naman kayo ay nasa Manila, ay ito, mas marami ring museo kayong maaring puntahan sa Maynila. Ito, upusahan natin sa Metropolitan Museum of Manila, kung saan libre din ang kanilang admission fee mula May 19 hanggang 31. Ayan, mas may pagkakataon kayo na ma-invite yung inyong mga kaibigan, mga pamilya na bumisita dito sa Metropolitan Museum of Manila. Pero syempre, bago kayo bumisita, mag-register lamang kayo online. Hanapin nyo lamang ang social media account ng Metropolitan Museum of Manila at hanapin yung kanilang mga registration links. Bukas po ito mula Tuesday hanggang Friday, alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, at mula Sabado hanggang Linggo naman ay bukas po sila ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Yung mga current exhibitions po nila na maaari nyo makita ay ang Sims of Memory ni Winago, ganun din ang Omuka Japanese Toys Today, at ganun din ang Femme Homemade Selections from the M Collection. At bukod dyan, syempre nakikisabay din ang ilan sa mga universidad dito po sa ating bansa kaugnay po sa pagdiriwang natin ng International Museum Day. Kasama dyan ang Far Eastern University, kung saan ngayon pong araw na ito, actually, meron po silang free special heritage campus tour. Pero actually, yung last slot nila ay nag-umpisa na itong alas 3 ng hapon. Pero sana, no, mas marami pa yung mga universidad yung magkaroon din ng ganitong guided tour. Kasi bukod sa, di ba, usually kasi sa mga university na ito, mahigpit na hindi naman pwede lahat ay pwede pumasok sa university unless ikaw ay faculty member o di kaya estudyante, of course. Kahit pa graduate ka na, eh kung may alumni ID ka, pwede ka rin naman pumasok. Then the rest ay hindi na. Kaya yung mga ganitong free campus tour, maganda rin na pagkakataon ito. Kaugnay din sa pagdiriwang natin ng National Heritage Month. And of course, ito, nakapanayam natin to before, yung UP Manila Museum of a History of Ideas. Ito po yung matatagpuan po ninyo pa rin dito sa Maynila. Kusan meron po silang tinatawag na UP Manila Heritage Trails. Kusan magkakaroon ngayong o nagkaroon ngayong hapon ng Museum Walk and Talk Back with Curator Dr. Arcanzar Labor at UP Manila Heritage Buildings. Kaya nakakatuwa rin na nakikisabay din ang ating mga institusyon, ang ating mga academic institutions. Sa ganitong klase, hindi naman porket museo ha. Yun actually, yun na lang din yung ipunto natin ano. Hindi naman porket International Museum Day, eh mga museo lang po ang pwede na makisali dito sa celebration na ito. Dahil pwede rin naman ang mga institusyon. Yung mga academic institution rather, ano ba yan, Maru? So yun nga po, dahil syempre, yung ating mga academic institution naman din po ay nagtataglay ng kanya-kanyang mga history stories. At syempre, nakapagbigay din sila ng ambag pagdating sa ating kasaysayan. Lalong-lalo na sa education system na meron po tayo mula noon hanggang ngayon. At eto nga, eto naman mula naman sa National Museum of the Philippines. Eto, matanong ko kayo mga ka-frenny, nakita nyo ba yung isang post ng NMP na kung saan iniimbitahan po kayo na mag-register para sa mga nais magkaroon ng kanilang passport? Dahil isa po ang inyong frenny Maru na kung saan ay sumali at syempre, pinapanalangin natin na magkaroon din tayo ng free passport. Yun lamang po dahil ito ay free passport para sa mga mapipili ng NMP. Pero sa kasalukuyan, under evaluation pa kung sino-sino po yung mga mananalo ng libreng passport. Ito nga po yung bagong proyekto ng National Museum of the Philippines na kung saan meron silang sariling passport. Hindi po ito yung ginagamit natin sa sa ating NAIA para makapag-travel tayo international or local. Ito po ay within pambansang museo lamang ng ating bansa. Dito po sa iba't ibang provincial na sites ng NMP. Yes, hindi lamang po yan dito sa Maynila maaring magamit itong NMP passport. Maaari nyo rin po yan gamitin. At meron din pong kopya yung mga NMP sa ating mga probinsya. Kaya nga yung isa nga po doon sa naging parang mechanics nila, dapat naka-like and follow kayo sa lahat ng mga provincial sites ng NMP. Pero syempre, di ba, para masuportahan din natin sila. At ang isa din sa inaabangan na event ngayon ng NMP, actually since ngayon ay malapit na maggabi, etong kanilang Night at the Museum. Kung saan, ito, kung sakaling meron pa pong pwede bang space. Mula 4:30 hanggang 5:30 ay tatanggap ng walk-in registration ang NMP. Kung saan wala nang kailangan iba pang pre-registration requirements. Dalhin nyo lamang ang inyong sarili and of course ang inyong lakas ng loob. At maging detective. Wow! Masusubukan natin ang ating detective skills dito sa NMP. Kung saan, at syempre, limited slots lamang po ito. At hanggang 50 partisipante lamang ang tatanggapin. And of course, kung sakali man ay kayo po ay grupo ng magkakaibigan, hanggang 5 miyembro lamang ang maaaring niyong i-register. Kaya good luck ha, sa mga pasok dito sa first 50 participants para sa Night at the Museum. Parang parang isa yan sa mga bucket list natin na matry. Naabutan ng gabi, actually, late night dito sa museo. Kasi diba usually naman, hanggang alas 6 po itong mga opisina ng pambansang museo ng ating bansa, ng Pilipinas. Kaya usually, dapat hapon pa lamang ay umi-exit na tayo. Pero dito sa Night at the Museum, may experience natin hanggang gabi. And of course, syempre hindi rin magpapahuli na sana mabisita po natin ang ating mga museo sa loob po ng Intramuros, Manila. Andyan yung Museo ng Fort Santiago, Museo de Rizal, Centro de Turismo Intramuros, Museo de Intramuros, Casa Manila Museum, San Agustin Museum, Destilleria Limtuaco Museum, Bahay Chinoy, Bagong Bayan Light and Sound Museum, NCCA Gallery, Manila Cathedral at Baluarte de San Diego. Actually, ang isang araw nyo, parang buo na pag kayo ay bumisita sa Intramuros at mag-museum walk kayo dito sa loob nito. Ay, naku, for sure. Buong-buo na ang araw ninyo ngayong International Museum Day. And syempre, sana rin po masuportahan din natin mabisita yung mga museo under ng National Historical Commission of the Philippines. Ako, napakarami po niyan. Meron tayong museo ng Pampangulong Sasakyan. Dito pa lamang sa Quezon Memorial Circle ay meron na po kayong mabibisitang 4 na museo. Yung kay Manuel L. Quezon, Bahay Modernismo, yung museo ng Pampangulong Sasakyan, and yung kay, ano pa ba? Yung bahay din, kasi dalawa po yun, di ba? Yung museo ni Manuel L. Quezon at yung kanyang bahay. Ayan, sana mag-enjoy po tayo ngayong pamamasyal natin sa International Museum Day. Syempre, ingat-ingat po tayong lahat. And maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. And ganun din sa ating nakapanayam kanina, si Ms. Ruth Padilla, ang dating gobernador ng probinsya ng Nueva Vizcaya. Kaugnay po sa kalulunsad lamang Nagawad Carlos Padilla 2026. Panibagong abangan po natin yan sa Komisyon sa Wikang Filipino. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side. Sina Frenny Julius Unga, Frenny Marichal Malimban, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain kay Pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Isla!

0: Serviso Magazine.
1: 1278 AM. Servisong kailangan. Servisong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
0: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas,
3: Radyo
0: Magazine.
1: 1278 AM.
0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
12: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
0: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
16: Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo
9: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
16: Radyo Magazine.
9: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
11: sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
19: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli
19: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: 738.
9: Sports Radio.
19: 918.
11: Radyo Magazine. 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
19: Radyo Magazine.
9: Servisyo Publiko.
3: The AM and FM Collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: This is a public service announcement.
8: Discipline
10: is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin.
20: Bakit ito importante? Hindi lang pala ito tungkol sa convenience, kundi tungkol sa karapatan ng bawat isa, especially ng mga bata. Sagaad, pinapaalala sa atin na ang mga bata, kabilang na ang may disabilities, ay may pantay na karapatan sa edukasyon, serbisyo at pakikilahok sa lipunan. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng bata ay may pare-parehong access sa mga oportunidad. Halimbawa, sa classroom, may teachers na gumagamit ng visual aids o mas malinaw na instructions para sa mga batang may learning difficulties. Sa online naman, captions sa videos para sa mga batang may hearing impairment. Bukod pa dyan, may areas na mahirap ang transportation at may mga bata na walang access sa gadgets o internet para sa online learning. Kaya ang accessibility ay hindi lang tungkol sa kaginhawaan. Ito ay tungkol sa pagkilala sa dignidad at karapatan ng bawat bata. Kaya mahalaga talaga ang awareness, ano? Kasi kung aware ang mga tao, mas nagiging inclusive ang mindset. Mas naiintindihan nila kung paano tumulong at kapag ang isang komunidad ay inclusive, mas nagiging maganda ito para sa lahat at hindi lang para sa iilan. Sa araw-araw na buhay, ano ba ang mga halimbawa ng accessibility para sa mga bata? Maaaring ito ay ramp sa mga paaralan, audio o braille materials, o kahit simpleng pagkakaroon ng tamang paggabay sa mga gawain. At ano naman ang mga hamon sa kadalasang nararanasan ng mga bata na may disabilidad? Ilan na lang siguro sa mga mababanggit natin ay minsan kulang sa facilities, kulang sa kaalaman ng iba, o yung hindi nakakaramdam ng pagtanggap sa kanilang kapaligiran, hindi inclusive kumbaga. Kaya mahalaga talaga ang empathy at awareness. Ito ang nagbubukas ng mas inclusive na pag-iisip sa community natin at society in general. At doon pumapasok ang role ng pamilya, paaralan at komunidad. Sa pamilya, nagsisimula ang pagtanggap at support. Halimbawa, pag-encourage sa bata na mag-express ng sarili niya kahit may challenges siya. Tama dahil sila ang unang naghuhubog ng karanasan ng bata. Sa pamilya, nagsisimula ang pag-unawa, pagtanggap at pagmamahal. Dito natututo ang bata na maging kumpiyansa at mapagtiwala sa kanyang sarili. Sa paaralan naman, mahalaga ang inclusive teaching. Kasama na rin dito ang pag-aangkop ng mga pasilidad at yung pag-a-adjust ng paraan ng pagtuturo para sa lahat na sila ay makasabay. Hindi lang yung iisa ang method para sa lahat. At sa komunidad, dapat may programs at services na accessible. Halimbawa, barangay centers na may clear signage, health services na madaling lapitan, at information na naiintindihan ng lahat. Kapag nagtutulungan ang pamilya, paaralan at komunidad, mas nabubuo ang isang lipunang may pagkakapantay-pantay, paggalang at tunay na inklusyon para sa lahat ng bata. Kaya paalala lagi natin dito sa Makabata Teleradyo Program, kung may batang nangangailangan ng tulong o gabay, nandyan ang CWC Makabata Helpline 1383, isang ligtas na paraan para makinig, umalalay at kumilos para sa kapakanan ng mga bata, anuman ang kanilang abilidad. Upang mas mapalalim pa ang ating pagtatalakay, makakasama natin mamaya ang ating panauhin mula sa National Council on Disability Affairs. Kaya mga ka-MTR, manatiling nakatutok sa Makabata Teleradyo.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
21: Interesting na usapan.
22: Hindi heavy.
23: Tugtugang chill.
21: Suave.
24: Learning from home, Dainty Mori.
1: Radyo
25: Pilipinas Magazine,
1: 1278 AM.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: KIPR 104.3, now boarding.
14: Hey, that's us!
15: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
22: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
15: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
18: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
22: Leave all your worries as we soar over the clouds.
15: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
22: They'll be shooting stars through time and space.
26: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: pinag-uusapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine.
0: 1278 AM.
3: Pakabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
4: Nakatutok pa rin kayo sa Makabata Teleradyo. Mga ka-MTR, patuloy nating pinapalalim ang ating talakayan tungkol sa Global Accessibility Awareness Day at ang kahalagahan ng pagbuo ng isang inklusibong mundo para sa lahat ng bata. Upang mas maunawaan natin ito, makakasama natin ang isang eksperto na aktibong nagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga persons with disabilities sa ating bansa. Siya ay isang abogado at kasalukuyang naglilingkod bilang Regional Programs Coordinator, Disability Legislative Liaison Officer at Spokesperson ng National Council on Disability Affairs. Makakasama po natin ngayon si Attorney Walter Jason G. Alava. Welcome sa Makabata Teleradyo, Kuya Walter. Hello.
5: Salamat po, Ate Camille, and magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay po ng inyong programa.
4: Kuya Walter, excited ako sa topic natin ngayon. At syempre, uumpisahan ko na ang aming unang tanong sa'yo. Ano ang purpose ng Global Accessibility Awareness Day o GAAD? At bakit ito mahalaga?
5: So, ang layunin po ng Global Accessible Awareness Day at bakit po ito mahalaga ay ano po to, parang sabihin natin awareness and accessibility to all persons with disability using the social media. So, ang Global Accessible Awareness Day ay ipinagdidiriwan natin tuwing ikatlong Webes ng Mayo. Ito po ay pinangungunahan ng Global Accessibility Awareness Day Foundation. So ang layunin talaga nito ay magpalaganap ng awareness tungkol sa digital access at inclusion.

0: karapatan at bahagi ng inclusive development. At para sa mga bata, no, ang digital accessibility ay may direct impact sa edukasyon, kaligtasan at participation. So malaking bagay nga ang GAAD para sa kanila. Ang next question po, Kuya Walter, is ano ang mga data o situation analysis ang available tungkol sa global accessibility awareness, lalo na pagdating sa digital accessibility?
1: So, meron tayong mga ano po dito, mga na-collect na mga datos po. So, based on the ano po, WebA Million report, meron pong 98.1% ng website sa buong mundo na at least isang accessible feature ang meron. So may average na 60 accessibility errors per web page. So ang ibig sabihin po ng datos na to ay halos lahat ng websites globally ay may accessibility barriers. So malayo pa ang full digital inclusion po. So ibig sabihin po noon ko yung mga captioning, yung mga ano po yung nilalagay natin for or mga insets natin for accessibility para sa mga ano natin deaf or hard of hearing or sa ano natin sa blind natin or sa visual disability, hindi talaga siya natutugunan. So may mga error pa rin siya, so sa spelling, so kung paano siya ano yung wordings, mga ganun. So may mga errors pa rin. And then based dun sa Philippines report naman po, based dun sa DICT natin, 2024 to 2025 evaluation, most of the national government agencies' websites' accessibility compliance po ranges from 62.32% to 97.1%. So average compliance po nito is nasa 82.5%. So overall web presence compliance, 53.2% to 43%. Ang ibig sabihin po nito, Ate Camille, is may improvement siya, pero hindi pa fully accessible ang lahat ng government at private websites. And then kulang pa ang awareness at full implementation ng accessibility standards. So hindi fully applied ang universal design principles ng maraming yung mga digital services na offered na ano po sa digital platforms.
0: Oh, so maraming websites at apps pa pala ang hindi pa fully accessible. May nakita nga ako, Kuya Walter, no, ayon daw sa World Health Organization, higit 1 billion pa daw na tao ang may disability globally. Malaking bahagi nito ay digitally excluded daw sila. Relative dito, no, Kuya Walter, ano-ano yung challenges na na-encounter ng persons with disabilities, especially ng mga bata, sa paggamit ng digital technologies?
1: Well, for one po talaga, let's say dito sa Philippine setting, hindi po lahat may access with regards to cellphones, tablets, computers. And at the same time, yung ano po, yung digital world ng Pilipinas with respect to persons with disabilities, hindi pa siya talaga ganun ka, based dun sa datos natin, hindi pa siya ganun ka deep by. So kahit naman gagamit yung mga persons with disabilities, approximately nasa mga ano pa tayo, nasa mga 53.43% na accessible with regards to ano po, with regards to sabihin natin ang pinaka common using the ano po, 'di ba, the social media or the websites natin are the ano, ang nahihirapan, ang common na nahihirapan are those with visual impairment or visual disability and deaf or hard of hearing.
0: Yes.
1: So based dun po sa data na meron tayo as of the moment, is more or less 50% ay hindi nakakagamit ng maayos nito. So nahihirapan. So yun po yung parang barriers with respect to the children. Especially dun siguro po sa, di ba, may mga sinusulong po tayo na online ano classes, di ba, mga ganon. So very ano talaga, very, very, paano ba sabihin to? Parang nagdedepende or dependent yung ating mga persons with disabilities dun talaga sa resource person or sa speaker na mapaliwanag niya ng mas maayos, kasi with respect to the captioning, with respect to the quality of the, di ba, yung sa voice, mga ganun.
0: Yes.
1: Kailangan yung speaker maayos talaga magsalita para mas nauunawaan ng ating ano po, ng ating mga persons with disabilities.
0: Tama, Kuya. We just

0: my observation nga rin, no, yung key challenges din talaga, no, sa visual barriers, wala pang screen reader support. Pagdating naman sa mga, sa may hearing barriers, hindi pa talaga ganun karami yung may captions, assigned language pagdating sa mga digital platforms. Pagdating naman sa cognitive barriers, complex interfaces pa, mahirap intindihin. Tapos sa motor barriers naman, hirap gamitin yung mouse o touchscreen. So talagang challenging pa to sa mga persons with disabilities and sa mga children naman. Parang na-expose din sila. Hindi ko alam kung tamang sasabihin ko, Kuya Walter, pero in a way, no, medyo risky din sa ilang bata dahil parang na-expose sila to bullying kapag hindi sila makasabay sa mga digital platforms. Masasabi mo ba na in a way tama yun, Kuya Walter?
1: Yes po, Ate Camila. Kasi kung titignan natin, yung mga bata kasi ngayon, di ba, sobrang bilis talaga with respect to the gadgets.
0: Tama, tama.
1: Parang 1 year old, 2 years old pa lang, di ba? Marunong na sa ano, YouTube, mga ganun, di ba? Yung mga different applications na free, online. Nagiging barrier talaga na pinaka-barrier is, even if meron po tayong mga, yung sinasabi nyo nga, yung captioning or yung mga digital interface na nakakatulong sa ating mga persons with disabilities, hindi 100% proof na sabihin natin yung words mali-mali, 'di ba? Yes. Yung sabihin natin pag nag-online meeting tayo, 'di ba, mga ganun. And then pag nakita mo dun sa captioning, iba yung word na nalagay. So naiiba na po yung buong sentence. So yun po yung talaga yung nagiging hadlang para sa ating mga persons with disability. And tama po kayo, hindi lang dun sa webpage, but also with the gadgets and the things na ginagamit. Kasi yung availability din talaga, yung sinabi ko nga earlier, yung availability ng mga different gadgets for our persons with disability ay hindi rin 100% proof na, yes, nagagamit at available para sa ating mga persons with disabilities.
0: Kuya Walter, ano yung mga actions na pwedeng gawin para sa mas accessible at inclusive na digital technologies?
1: Well, based dun sa binigay sa akin ng ano namin, ng team namin po, yung whole digital access po talaga as we speak po is being tackled with the NCDA. Inaayos din siya. But with respect to ano po yung parang mga hakbang tungo sa accessible at inclusive digital technologies, so dapat po siguraduhin natin na yung access ng internet at devices is para po sa lahat. So ating mga persons with disabilities, with the 9 types of disabilities, are able to use. So yun po yung gusto natin, inclusivity. And then strengthen ang compliance sa web content accessibility guidelines, yung WCAG natin sa lahat ng digital platforms. And then mag-invest on trainings and capacity building para sa developers,
0: yes,
1: educators, and institutions. Kasi awareness talaga, and at the same time, training. And then palawakin po natin yung mga assistive technologies.
0: Yes.
1: Yung using ng readers, yung text-to-speech, yung speech-to-text, and then image recognition on all textbook tools. So, meron din po mga assistive devices during last year's expo, kasi we conduct expo during the International Day for Persons with Disability, yung paggamit po ng parang glasses, yung mga advanced glasses for our persons with disabilities.
0: Yes.
1: So siguro po yun po yung mga gusto natin paalala. And then siguro dun sa mga artificial intelligence tools, 'di ba, tulad ng mga automated captioning, text to speech nga, and then image recognition at auto text mga technologies po, mas ma-enhance siya para po yung data natin ngayon is mataas siya. And then at the same time, mapapalawak yung awareness for our persons with disabilities.
0: Agree, Kuya Walter, no? Dapat din talaga ma-strengthen yung implementation ng accessibility laws, tas magkaroon talaga ng clear digital accessibility standards. Pagdating naman sa institutional and organizational level, dapat ma-integrate yung accessibility sa design and ma-train nga tama ang developers at content creators. Napakaganda ng discussion natin, Kuya Walter, na ako ay talaga nga namang natututo ngayong hapon na to. Nabanggit na po natin ang steps, Kuya Walter. Can you tell us more about the Unified Identification System for PWDs at ang goal po ng proyekto na ito?
1: Okay. Tamang-tama po sa topic natin, yes. Di ba? Yung accessible, inclusive digital technologies. Because the NCDA through the trust, the NCDA and the DSWD through the trust and direction of our good secretary, Secretary Rex Gatchalian, na magkaroon po ng Unified Persons with Disability ID System. Now, with respect to this po, I would just like to give a brief history bakit siya nagkaroon ng Unified Persons with Disability ID System. So nagsimula po ito noong December of 2024 where there is a Senate inquiry na nagsabi po na 88.2 billion po ang nawawala because of proliferation of fake IDs. So may gumagamit ng mga IDs ng persons with disability because of the benefits. Kasi based on the law, the Magna Carta as well as its amendments, yung sa Republic Act 9442 as amended by Republic Act 10754, na nagkakaroon ng 20% and 12% VAT exemption and then 5% discounts para sa mga persons with disability, so mga qualified persons with disability. So ginagamit po to ng mga namimeke. And then at the same time, nawawala every year po 88.2 billion.
0: Ang taas, so, 88.
1: Oh, ang laki talaga, Ate Camille. So because of this one, yung thrust and direction ng DSWD and the NCDA created a system. Now, this system is parang national ID per se. Pero it's an ID na verifiable. So ang gusto natin is the verification. Kasi as we speak po, ang verification po ng mga persons with disabilities natin is through the issuance dun sa mga LGUs. So kung sino nag-issue ng mga persons with disability identification cards, dun ka rin mag-ask. So ang nagiging problem nun is pag wala sa opisina, di ba? Kasi ang government po natin, 8 a.m. to 5 p.m. Mm-hmm. So, pag ginagamit yung IDs ngayon ng 7 o'clock or 8 o'clock in the evening kasi kakain ng dinner, mm-hmm. and then na-timingan na non-apparent or hindi nakikita yung disability because we have apparent and non-apparent disabilities.
0: Yes.
1: So, hindi mo siya ma-verify kasi hindi mo pwedeng tawagan na yung sa opisina. So, what the system can do is that you can verify it 24/7 through the QR code. Yung QR code niya is you can scan it anywhere and then that QR code goes to the portal of the DSWD para po ma-verify na that is the person with disability, authenticated na persons with disability siya. At nakikita din yung itsura niya, yung name niya, although distorted yung name and details because of data privacy. Pero yun po, magkakaroon ng 24/7 verification yung ating mga persons with disabilities.
0: Aside dun sa verification, Kuya Walter, ano pa ang difference nitong bagong nating Unified ID System sa dating PWD ID?
1: Very good question po, ha. Kasi the ID system has three phases as of the moment, okay. As we speak po. Parang nasa data collection stage tayo, so nagro-roll outs tayo nationwide. So inaanyayahan natin lahat ng mga LGUs na hindi pa po nagro-roll out doon sa kanila, nagte-training paano gamitin yung Unified ID System natin. Ini-invite natin sila. So yun yung first, this the gathering of the data. The second is the integration. Ini-integrate siya to the different government applications. Kasi because of the e-gov app, di ba po, na
0: yes,
1: lahat, all of the government na system should be integrated into one. And then at the same time, kung ano yung mga different features na gusto nating ilagay pa dito sa system, pwede po. Like for example po, yung love buses natin dito po sa Metro Manila na 'di ba? Umiikot-ikot siya. So free po yung mga persons with disability natin. I-scan lang nila yung QR code doon. So mga ganun po, mga ganung enhancement. And then the next stage po is actually for the merchants para po magagamit na natin o nationwide yung ating unified ID system. Now, ang difference po ng yung sa PRPWD natin na ini-issue na IDs, although it's not ano, ang PRPWD kasi is the Philippine Registry for Persons with Disabilities. Yung registry na po na yan is composed of all the issuance ng IDs ng lahat ng mga persons with disabilities. So, nasa 2.6 million na po yung registry natin sa Philippine Registry for Persons with Disabilities. Ang difference po nito is that this ID system is a digital ID, hindi po siya physical copy. So long as you have your cell phone, so long as you have your QR codes printed or basta nandun yung QR code mo, mava-validate ka as a person with disability. Lalong-lalo na dun sa mga persons with disability na non-apparent natin.
0: Bale, sa aming second to the last question, Kuya Walter, napakaganda ng ating discussion talaga. Nasa anong stage na po tayo ng unified ID system at ano po ang ina-expect natin this year pagdating sa progress nito?
1: Okay, so ang stage po natin ngayon is nasa rollout stage, and then we are very hopeful na magkaroon na po tayo ng saturation na lahat na po ng mga LGUs po ay ma-train na natin na gumamit ng ating ano po ng ating system para po ano na siya, pwede na po siyang gamitin as verification system ng persons with disability natin. Now, ang expectation po natin is we are hoping na mapuno na siya, and then at the same time, lahat po ng mga LGUs na natin ngayon ay mag-encode na talaga para po yung 2.6 million na meron tayong data ay approximate na nandun po. But rest assured po na yung data natin na meron tayo with the PRPWD is ano po, inaayos natin, at at the same time, ginagawa natin na parang ano din siya, parang linis din dun sa data na meron tayo ngayon.
0: Yes, that's good news, Kuya Walter. Ito na ang aming panghuling tanong sa iyo, Kuya Walter. Paano po ito ma-access o paano makakakuha ang ating mga persons with disabilities ng unified ID system natin?
1: Okay po. So, yung digital ID po ay ma-avail nila sa mga different LGUs pa rin nila, kasi nga po ang issuer ng ating mga persons with yung ano natin, yung unified ID is still the PDAW offices, yung Persons with Disability Affairs offices natin, or dun sa mga focals natin sa mga different local government units kung saan sila nagre-reside, kasi jurisdictional nga po. But kailangan din po na yung mga LGUs natin ay nagkapag-undergo na po dun sa ating rollouts para po marunong na din sila mag-issue ng itong mga ano po, yung digital ID natin coming from the Unified Persons with Disability ID System.
0: Napakaganda po ng development talaga na ito para sa ating persons with disabilities. Maraming salamat, Kuya Walter, sa napakahalagang discussion natin ngayong hapon. Ang pagdiriwang ng Global Accessibility Awareness Day ay nagpapaalala na ang digital access ay hindi pribileyo kundi karapatan, lalo na para sa mga persons with disabilities. Sa kabila ng pag-usbong ng teknolohiya, marami pa ring hadlang. Mula sa inaccessible websites hanggang sa kakulangan ng inclusive learning platforms na naglilimita sa participasyon ng mga bata at iba pang sektor. Maraming salamat po sa iyong oras, Kuya Walter. At muli, kasama po natin si Attorney Walter Jason Alava of National Council on Disability Affairs. Maraming salamat po at paalam!
1: Maraming salamat po, ma'am, and on behalf of our Executive Director Glenda Dirilova, we are very thankful po dito sa programa niyo, Ate Camille, and then for the awareness, and hope po na we could do more
0: collaboration,
1: mga awareness and talakayan.
0: Napakaganda po ng discussion natin, Kuya Walter. Maraming salamat po, at magkita po tayong muli. Paalam! Sa huling bahagi po ng ating programa, ating balikan ang mga mahahalagang aral na ating napulot ngayong araw. Kaya tutok lang, magbabalik po ang Makabata Teleradyo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tug
4: Dugang chill.
5: Suave.
4: Learning from home, may hindi boring.
3: Radyo Pilipinas Magazine.
6: 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
9: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
7: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
5: Interesting usapan.
10: Hindi heavy.
4: Tugtugang chill.
5: Suave.
4: Learning from home, may hindi boring.
3: Radyo Pilipinas Magazine.
6: 1278 AM.
11: Bata Teleradyo.

0: Welcome sa panibagong episode ng Kids Exclusive. Ako si Ate Tooth at meron lang na isang special na guest today. Pwede niyo po baka makilala mo yung sarili?
1: Ang pangalan ko ay Alia Biel.
0: Alia Biel. So, ilang taon na si Alia Biel?
1: 10 years old
0: na si Ate Alia. So, ang topic natin today, Ate Alia, is about screen time and sa gadgets. And alam mo ba na ang gadget ay siyempre meron siyang benefit, may maganda siyang effect sa bata at meron din siyang masamang effect sa bata. Katulad na lang sa benefits ng paggamit is natututo kayo ng maraming bagay na nagamit mo sa school. Tapos nakapag-communicate kayo with family at sa friends mo, diba? And nakapaglaro ka din ng games, nakapag-rebound ka. Pero pag masyadong mataas yung screen time mo, meron kang less time na maglaro ka ng class, na magkaroon ka ng real social interaction with other children. And pwede rin maapektuhan ng iyong pagtulog. Naranasan mo ba yung Ate Alia na tutuyat pa nito? Hindi naman. So, regulated naman ang iyong screen time paggabi. And pwede ka rin ma-expose sa mga content online na hindi maganda para sa bata. Ano? So, simulan na natin yung tanong. Are you ready, Ate Alia? Okay, so sa una natin tanong muna, Ate Alia, ano ba yung mga gadgets na madalas ginagamit?
1: Mga ginagamit ko ay cellphone
0: lang. And ano yung ginagawa mo sa cellphone?
1: Yun,
0: anong pinaka-favorite mong gawin sa mga cellphone mo?
1: Nilalaro.
0: Like offline games, gano'n yun, nagde-design. Like, for example, anong game?
1: Tuka-buka.
0: Ano ginagawa doon sa tuka-buka?
1: Nagde-design
0: ng bahay. Okay, thank you. So, meron ka ba natutunan na mahalaga sa gadget sa pagkakainin ko?
1: Kaunti
0: lang. Pero di ba nagagamit mo ba siya pag sa school, pag may assignment ikaw? Hindi masyado. So, ginagamit mo lang ang internet at gadget pag ikaw for entertainment lang? Okay. So, ano yung mga bagay na kaya mong gawin na hindi gumagamit ng gadgets pero masaya pa kayo? Nagsispend time ka with your cousins at saka naglalaro kayo ng toys. Ano? And ano naman yung ginagawa mo usually with your friends kapag nasa school kayo, nag-gadgets pa rin na kayo or naglalaro kayo outside? Okay, very good naman pala. So, patingin mo, kailan nagiging masama pag masyado kang nag-gadget? Tama naman yan. Ano, Ate Alia? And yung ibang magulang, madalas sinasabi nila na iba bago ka maligo, kailangan mo ro-refine na yung mata mo para daw, sabi nila para hindi mapasma or lumago yung mata mo. Yun nga yung sinasabi ng mga magulang. And ano yung mga changes na napapansin mo sa sarili mo pag ginagamit mo ang gadget na mahabang panahon? Pag ikaw nasa bahay, ano yung rules na pina-follow mo pag gumagamit ka ng gadget? May sineset ba na rules si mama at papa?
1: Huwag
0: masyadong mag-cellphone. And ano pa, meron pa? May screen time ka ba na sa'yo yung mama at papa? Minsan. So, anong nangyayari kapag limit na yung screen time mo? Iba naman. May nagpo-prompt ba na labas na your screen limit is within outside limit na? So, paano yun? Kino-contact mo pa yung parents mo? Nag-a-ask ka na ma-extend yung screen time limit. So, sa tingin mo, ano dapat yung tandaan ng mga bata para maging safe sila online?
1: Dapat na wag mag-tweet na dapat na wag masyado mag-cellphone.
0: Tama! Okay lang naman gumamit ng cellphone, pero syempre, regulated and within the time limit lang. And additional pa dun, Ate Elia, it's don't talk to strangers online. Ikaw ba may nakausap ka ng stranger online?
1: No, I was so stupid. Parang pag-upers and
0: okay, very good. Kasi mayroong ibang kids na meron silang nilalaro na game sa tablet, di ba? Tapos dun, pwede silang kausapin din ng mga strangers. Kaya wina-warn na ng mga elderly or ng mga guardians na kapag gagamit kayo ng tablet or gadgets, huwag kayong nakikipag-usap na hindi makilala. And maganda na nga practice na merong messenger kids. And kung sino lang yung nilagay na contact ng parent niyo or guardian sa messenger kids, sino yung pwede niyong kausapin. And ikaw naman, Ate Aliyah, kung ikaw yung katanungin, kung mag-invent ka ng one rule for gadgets na lahat ng bata ay dapat sundin, ano dapat yun? Okay, very good, Ate Aliyah. Siguro, sana masundan niya ng mga kids na mga nanonood and para makabuti sa kanila ang benefits ng gadgets. And ano naman yung advice na maigigib mo sa mga bata about using gadgets responsibly?
1: Bili ng kahit anong
0: very good. And marami nga pong instances mga kapinsulus na yung children hindi nila alam yung napipindot nila sa mga Play Store or App Store na akala nila simpleng install lang pero yung pala meron ng bayad and magugulat na lang yung magulang na nagbayad na pala siya ng 300 para sa items ng kids. So ayan. Maraming salamat, Ate Aliyah. And napaka-insightful naman talaga ng sagot ni Ate Aliyah. Maraming salamat. At dahil dyan, dyan nagtatapos na Kids Exclusive!
2: Exclusive! Radyo Pilipinas.
3: Radyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
7: Suave.
8: Learning from home, na hindi boring.
9: Radyo Pilipinas Magazine.
10: 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: Kristiana, ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo?
1: Not really, Mom. But he's fun to talk to.
2: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
0: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala?
1: Sasabihin ko po sa inyo.
2: That's right, anak.
0: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko.
1: Opo, I'll be wiser.
0: Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni Mommy at Daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.

Ipagkakatiwala mo ba ang yamanak sa hindi mo kakilala? Parang yan ang nangyayari kapag gumagamit sila ng internet nang hindi mo nagkagabayan. Ang internet ay walang pinagkaiba sa public place, kung saan may mga taong may masasamang balak. Kaya dapat nagagabayan natin ang ating mga anak kapag naka-online. Laganap ang cyberbullying, sexual abuse at pangloloko sa internet. Maraming bata ang nabibiktima. Kaya huwag ipagsawalang bahala ang panganib. As a responsible parent, protektahan ang ating mga anak online. Iset ang parental controls sa gadgets. Be cyberwise. Maging listo at mapanuri. Siguraduhin ikaw mismo ang nagda-download ng mga laro at videos para sa kanila. Kapag ipapagamit ang gadget, ilagay sa airplane mode upang di sila nakakapag-online na di mo nagagabayan. I-check ang apps at sites na ina-access nila. I-check na secure din ang kanilang social media profiles at messaging apps. Maging gabay sa anak on how to identify, block, and report suspicious activities. May mga batas para protektahan ang ating mga anak. At ito ay nagpapataw ng mabigat na parusang life imprisonment at multa na aabot sa 20 million pesos para sa sinumang lalabag dito. Maging ang simpleng pag-download at pag-share ng mga ipinagbabawal na content ay may mabigat na kaukulang parusa. I-report ang pang-aabuso at pambibiktima ng mga bata online sa mga numerong ito. Do your part and be cyberwise. Tayo mismo, maging listo.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
10: Servisyong kailangan.
11: Servisyong kailangan.
10: Direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
13: Hindi heavy!
14: Tugtugang chill.
10: Suave.
15: Learning from home, may ni Moring.
10: Radyo
15: Magazine.
10: 1278 AM.
15: Radyo
10: Magazine. 1278 AM.
11: Servisyong kailangan.
10: Servisyong kailangan.
11: Direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
15: Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., personal na namahagi ng iba't ibang tulong sa mga Pilipinong nangangailangan sa Makati at Mandaluyong City. Issue ng rotational brownouts na naranasan sa ilang bahagi ng bansa, agad na pinaaksyonan ni Pangulong Marcos Jr. sa Energy Department. At Filipino-American singer na si Jessica Sanchez, matagumpay na naisagawa ang kanyang homecoming concert sa bansa.
17: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, opisyal nang nag-convene ang Senado para maging impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte.
18: 23 mambabatas ang presence sa Senado maliban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard!
19: Formal lang nag-convene ang Senado bilang impeachment court para dinggin ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay nito binigyan ang Vice Presidente ng 10 araw para tumugon at tuloy humarap sa impeachment court. Sa pamamagitan ng isang panalangin, sinimula ni Senador Francis Kiko Magpangilinan ang pagbubukas ng sesyon ng Senado ngayong Lunes.
20: Ganang pang paglilitit. Ingatan niyo ang aming bansa laban sa puot, karahasan at kaguluhan. Ang galit po ng taong bayan. Gawin po ninyong matinding paghahangad sa katotohanan, sa katarungan hindi sa paghihiganti.
19: Kasabay ng pagbubukas ng sesyon, agad na ni-refer ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Senate Committee on Rules and Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kabilang dito ang 27 kopya ng Committee Report No. 261 kaugnay ng House Resolution No. 989 na may pamagat na resolution setting forth the Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte. Kasama ang mga annexes at 27 USB devices na naglalaman ng digital file copy ng committee report. Isinibiti rin ang isang sealed box na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue, gayon din ang listahan ng mga mababatas na bubuo sa prosecution panel. Nakapaloob sa impeachment complaint ang mga alegasyon ng umunoy pagbabanta, hindi panagnayaman, panunupol at maling paggamit ng confidential fund. Matapos ito, formal na inirefer ni Acting Majority Leader Joel Villanueva sa impeachment court ang Articles of Impeachment.
8: Mr. President, with the permission of the body, the articles of impeachment have been referred to the Committee on Rules. May I respectfully move to refer the articles of impeachment to the impeachment court. I so move, Mr. President.
13: Is there any objection? There's no objection. It is so referred.
19: Ilang minuto ring sinuspinde ang sesyon para sa formal na pagkukonvict ng Senado bilang impeachment court habang isinuot ng mga senador ang kanilang mga robe. Sa muling pagbubukas ng sesyon, agad na nanumpa si Cayetano bilang presiding officer kasunod ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. Magpapadala rin ng summons ang impeachment court kay Vice President Duterte. Binibigyan siya ng 10 calendar days upang tumugon sa articles of impeachment at humarap sa impeachment court.
13: The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail.
19: Para sa pagsusumite ng pleadings at electronic filing. Matapos ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, hinihintay naman natin ngayon ang magiging pagtugon ni Vice President Sara Duterte sa summons ay papadala ng impeachment court maging ang pagharap niya dito para sagutin ang mga reklamo o aligasyon na ibinabato sa kanya. Sa ngayon, patuloy ang mahigpit na seguridad dito sa loob at labas ng Senado. Balik sa inyo dyan sa studio.
18: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
17: Sa harap ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng bansa, partikular na sa usapin ng katiwalian at politika, may posisyon at panawagan ang Simbahang Katolika hinggil dito. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
21: Ngayon sisimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy pa rin na nagsasalita ang Simbahang Katolika sa mga usaping panlipunan. Sa pastoral letter ni Linggen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na inilabas sa kanyang Facebook page na nagsilbing laman ng mga humiliya sa mga parokya ng Archdiocese para sa Ascension Sunday kahapon, dito ay pinuna ng Arsobispo ang paghawak umano ng Senado sa impeachment process. Tinawag ni Archbishop Villegas ang pagpapalit ng liderato sa Senado na tila graffiti sa pader na nagpapakita ng isa na namang tusong plano para patagalin ang paglilitis at gamitin ang institusyon bilang kalasag para sa isang pinaghahanap ng batas. Ayon kay Father Jerome Ceciliano, tagapagsalita ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at rektor ng EDSA Shrine, mahalaga pa rin na magkaroon ng boses ang simbahan sa mga ganitong usapin.
22: Kaya itong ginagawa naman ng simbahan, pagbibigay lamang ng gabay, lalong-lalo na sa publiko, na maging mapag-mature tayo, and then na tayo mismo ay hanapin natin yung accountability sa mga lingkod ng bayan. Kasi kapag wala ng ganito, eh magpapatuloy lang yung mga pang-aabuso.
21: Ibinahagi rin ni Father Ceciliano ang posisyon nito sa pagbabago ng liderato ng Senado at paglilitis sa pangalawang pangulo.
22: Well, it was a tactical decision on the part of the supporters of the Vice President. At ang maaaring nilalayo nila, yung impeachment na ito ay pwede siguro nilang mamaniobra, pwede nilang magawa ng paraan na papabor sa pangalawang pangulo. So nakakalungkot dahil yung objectivity ay nawawala. Kasi ang hinahanap lang naman natin dito, yung accountability niya sa mga masasangkot, sa katiwalian. At meron ding kaso kasi na inihain na nga dito sa pangalawang pangulo, dapat dinggi na rin talaga. So hopefully yung Senate magiging mas objective sila, mas kakatigan nila yung ebidensya, at hindi lang papabor sa isang politiko dahil kaalyado nila ito.
21: Nanawagan naman ang simbahan sa mga opisyal ng pamahalaan na unahin ang interes ng bansa.
22: Well, sana isa puso nila yung paglilingkod ano, sa bayan at lalong-lalong sa mga Pilipino. At the right things are going, mukhang sariling interes, interes ng kanilang mga kaalyado, unfair yan sa mga Pilipino. So I hope as public servants, they do the utmost service na pwede nilang ibigay sa mga Pilipino. So Filipino first, bago sarili, bago politika.
21: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
18: Ipinababasura ng Solicitor General sa Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order kaugnay ng ICC Warrant of Arrest. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
3: Sa komentong inihain ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema, maaari umanong ipatupad ng Executive Department ang International Criminal Court Arrest Warrant laban kay Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng Republic Act 9851. Ayon pa sa OSG, hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Court para maipatupad ang ICC warrant sa bansa. Paliwanag dito, pinapayagan ng batas ang mga otoridad ng Pilipinas na isuko ang isang suspect sa nararapat na international court gaya ng ICC o extradite sa ibang estado. Ngunit magkaiba ang dalawang prosesong ito. Git pa ng OSG, hindi saklaw ng regular extradition rules ang pagpapatupad ng ICC warrant kay Bato. Nanindigan sila na hindi dapat pagbigyan ang hiling ni Bato na pigilan ang kanyang pag-aresto at pagsuko. Ayon pa sa Solgen, ang batas ay hindi dapat gawing dahilan para tumakas at gamiting panangga ng mga may kapangyarihan. Meron umanong batas para ang mga pinaslalaan.

0: ng hindi na umuno kayang humarap sa paglilitis ng dating Pangulo. Samantala, target naman ng prosecution na simulan ang trial sa November 30 matapos makumpleto ang pre-trial steps pagsapit ng September 30. Sa May 27 nakatakda ang unang status conference ng kaso ng dating Pangulo. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Naghain ng resolusyon ang makabayang Black para marawagan sa Kamara na suportahan ang mga hakbang para hulihin at pasukuin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ilalim ng House Resolution No. 11 or 1022, umapila ang ilang miyembro ng Kamara na kusa ng sumuko sa International Criminal Court si Senator Bato. Kasunod ng inilabas na arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Ayon sa makabayan Black, dapat harapin ng senador ang paglabag sa karapatang pantao at panagutan ang mga biktima ng war on drugs noong nakaraang administrasyon. Narawagan din sila para suportahan ang investigasyon ng nangyaring tensyon sa Senado noong May 13.
2: Klaro po ang batas. Wala po itong butas. Sinasabi po under RA 9851 at kahit sa Rome Statute na kahit ay lumabas ang Pilipinas noong 2019 ay meron pa rin obligasyon, no, na sundin yung mga provision nito noong miyembro pa tayo. Hindi po pwedeng gamitin ang pagkasenador o pagiging opisyal ng isang individual bilang quote-unquote immunity na protection para hindi ma-effect sa kanya ang isang warrant of arrest.
3: Natanggap na ng Senado ang suspension order para kay Acting Sergeant at Arms Mawa Plaska. Kinumpirma yan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng nangyaring pagpapaputok ng baril sa Senado noong nakaraang linggo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
4: Kasunod ng insidente ng palitan ng putok ng baril sa Senado noong nakaraang linggo, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na ng Senate Secretariat ang Order of Preventive Suspension para kay Acting Sergeant at Arms Mawa Plaska. Matatanda ang sinuspindi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong nakaraang linggo si Aplaska dahil sa insidente. Una nang inamin ni Aplaska na siya ang unang nagpaputok ng baril ng gabing iyon. Paliwanag ni Aplaska, ito ay warning shot lamang. Nagdulot ito ng takot sa mga nasa Senado kabilang na mga miyembro ng media. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, isinilbi ng mga tauhan ng Office of the Ombudsman na naturang suspensyon. Ang naturang suspensyon ay 6 na buwan at walang bayad. Kasama na anya rito ang inilabas na subpoena ng ahensya para sa CCTV footage ng Senado kasunod ng shooting incident. Ito ay kaugnay sa investigasyon na isasagawa ng ahensya kaugnay ng barilan sa mataas na kapulungan.
5: It's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado.
4: Una nang sinabi ni Remulla nitong Sabado na hindi tinanggap ang subpoena na kanilang inilabas. Pero sa kabila nito, ito ay matuturing na anyang natanggap. Binigyang din ni Remulla na hindi katanggap-tanggap ang nangyari sa isang institusyon na itinatag ng konstitusyon. Bukod dito, sinabi ni Remulla na kanila ding isasubpoena ang kuha ng mga media sa nangyaring insidente kasama na ang pagsusumite ng affidavit ng mga miyembro ng media kaugnay sa nangyari. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nagsasagawa ng hiwalay ng investigasyon ang Philippine National Police para alamin kung may hindi otorisadong tulong mula sa pulisya ang pag-alis sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Ryan Lesides.
6: Nagpositibo sa gunpowder residue ang umano'y driver ng National Bureau of Investigation o NBI na inaresto kaugnay ng naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Southern Police District Public Information Office Chief, Police Lieutenant Margaret Panaga, na sa ilalim na rin sa hiwalay na paraffin test ang suspect.
7: Yes po ma'am, base po sa resulta po ng SOCO, nag-positive po ito sa nitrates po.
8: Nitrates?
7: Gunpowder nitrates po. Yun po ma'am ay chinecheck po sa paraffin test po, chinecheck po kung may presence po ng mga nitrate particles po na karaniwang associated po sa gunpowder.
6: Inaalam na rin umano kung talaga bang nagpaputok ng baril ang suspect.
7: Sa ngayon po ma'am, hindi pa po tayo makakapagbigay ng conclusive details po dahil ongoing pa po yung sinasagawang investigation.
6: Naisailalim na rin umano sa inquest proceedings ang suspect at naharap na sa patong-patong na kaso.
7: Ang naisampa po sa kanya is RA 10591, alarm and scandal, tumults and herd disturbances of public order,

0: resistance and disobedience to a person in authority or his agent, disturbance of proceedings, trespass to property, and violation of Senate security and direct assault.
1: Samantala, ipinag-utos na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang malalimang investigasyon kaugnay ng mga alegasyong may lokal na pulis na nag-escort sa isang itim na van na sinasabing nagsakay kay Senator Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senate compound noong Huwebes, Mayo 14. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nagsagawa na ang pamunuan ng PNP nang hiwalay na beripikasyon para matukoy kung may naganap na hindi otorisadong tulong mula sa pulisya. Nauna nang kinumpirma ni Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito De Sisto na siya ang nasa loob ng puting police vehicle na nakita sa isang viral video na umalis sa Senado bandang alas 3 ng madaling araw noong Mayo 14 kasabay ng isang itim na van na lumabas sa Senate compound sa Pasay City. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa iba pang balita, agad pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Energy Department ang isyu ng rotational brownouts na naranasan sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pahayag ng DOE, mabilis nitong inutasan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na maipaligang operasyon ng mga apektadong transmission line. Kabilang ang Tayabas Ilihan 500 kV at Dasmariñas Ilihan 500 kV lines. Nakikipag-ugnayan na din ang DOE sa mga power generating company para ligtas na maibalik sa grid ang mga naapektuhang supply ng kuryente.
3: Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return of critical capacities to the grid. End of quote. From the DOE po to.
4: Nakararanas na ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang po dyan ang Metro Manila. Dulot po yan ng localized thunderstorms o yung mga panandaliang malalakas na buhos ng ulan dahil sa init sa umaga o sa hapon. Sa Luzon, asahan pa rin ang posibilidad ng mga ganitong localized thunderstorms at bahagyang maulap na panahon sa ilang mga lugar. Samantala sa Visayas naman at ito sa Mindanao, mayroon dyan ang Easterlies at Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin at nagdudulot yan ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula sa Barm, Soxergen, Davao Oriental at dito rin sa Davao Occidental. At pitado naman ng Easterlies o yung hanging silangan ang Visayas at talalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, tuloy pa rin ang matinding init. Nasa danger level pa rin ang heat index bukas sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Naia Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius, habang sa Quezon City Pag-asa Headquarters area aabot sa 41 degrees Celsius. 42 naman sa Mactan, Cebu sa International Airport area. Ayon po sa heat index forecast ng Pag-asa, abot sa 48 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius na heat index bukas po yan ng hapon. Tinatayang papalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Corona at Puyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Ildefonso, Bulacan at Rojas City sa Capiz. Habang posibleng umakyat naman sa 44 degrees Celsius sa Baler, at sa bahagi ng Nueva Ecija, Hacienda Luisita, sa Tarlac City, Ambulong at sa Giwan, Eastern Samar. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar kabilang ang Sinait, Lawag City, Apari, Kasiguran, San Ildefonso, Infanta, Puerto Princesa City at dyan din sa bahagi ng Camarines Sur, Iloilo, Katarman, Balogan, Dipolog at Butuan City. Tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Muli, ibig sabihin ng mahigit pa sa 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Kaya keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon. Abangan, bagong kalihim ng Department of Budget and Management, pinangalanan na.
2: At sino-sino ang OPM artists ang nakasama ni Filipino-American singer Jessica Sanchez na nag-perform para sa kanyang concert. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
5: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
6: Dagdag pa ng pasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
7: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pabarayaan.
8: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
9: Na hindi patas sa lipunan.
10: Leadership starts from top.
11: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
12: Good governance. Because good governance is a matter of right.
13: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
14: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
15: At matuto sa iba't ibang karanasan.
16: Yung hirap time talaga yung pag tumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
5: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
17: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dublao ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.

0: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke? Why go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
3: Disaster Watch, mga hakbang kontrasunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng kasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Paghayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo

0: Nagpabalik ang ulat bayan, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Makati at Mandaluyong City. Kabilang sa mga serbisyong hatid ng programa, ang tulong para sa bawat barangay at presidential scholars. Yan ang ulat ni Claisel Pardilla.
1: Pangarap ni Alicia na makapagtapos ng pag-aaral at maging doktor. Pero aminado siyang sa hirap ng buhay at dami ng bayarin, hindi ito madaling abutin.
2: Bilang isang medical professional, mahal po talaga yung research. Ngayon po, minimum po namin for research alone is around 35,000. Kung mag-publish pa po, siguradong masaangat pa po.
1: Para tulungan ang mga tulad ni Alicia na makapagtapos sa pag-aaral, sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program na mahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 200,000 pisong tulong sa 23 barangay sa Makati City. Kalahati ng pondo na kalaan sa Presidential Scholarship, nakatanggap ng 20,000 piso ang bawat scholar. Kaya ang pangarap ni Alicia na makapagtapos.
2: Sobrang lapit na po. Konting-konting tulak na lang po para po sa sarili, sa bayan at sa pamilya po.
3: Ito yung tulong para naman makapag-graduate yung ating mga kabataan. Dahil napakahalaga na magkaroon kayo ng magandang pinag-aralan.
1: Malaki naman ang pasalamat ng bawat barangay na nakatanggap ng 100,000 piso na Social Civics Project Fund. Gagamitin ito pambili ng kanilang patrol vehicle, generator, water pump, pangontra sa baha at mga CCTV.
4: For security monitoring, para na din po sa mga playbacks kung mayroong mga insidente nangyari. Kay Pangulong Marcos po, maraming salamat po sa inyong tulong.
1: Sabi ni Pangulong Marcos, layo nitong mapalakas ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan.
5: Imbis na ang national government ang gumagamit at nag-implement, baba na lang natin sa local government. At sa local government naman, nakakatiyak tayo, mas mabilis ang dating ng serbisyo, ng pondo sa taong bayan. Kaya po, yan po ang aming ginawa sa LGSF.
6: Hindi na nakalimutan ng Makati. Hindi naman natin mapagkakaila na malaki ang pondo ng Makati, pero binigyan pa rin tayo ng tulong ng ating presidente.
1: At para masigurong walang pamilyang magugutom, higit 13,500 ang nabenepisyuhan ng 10 kilong bigas na personal na iniabot ni Pangulong Marcos.
7: Importante po yun, lalo na ngayon, mahirap ang buhay, mahirap ang biyahe. Malaking bagay na po yung bigas na binibigay ni BBM.
5: Ang talagang pangarap ko ay masabi natin na wala nang Pilipino yung gutom. Kaya sinabay natin na kailangan dun sa LGSF isang bahagi ron ay gagamitin para dito sa programang ito na pagbibigay ng bigas sa mga nangangailangan.
1: 1,000 sako ng bigas ang ipinagkaloob ni Pangulong Marcos sa mga tricycle at jeepney driver sa Mandaluyong City. Personal ding namahagi ng 200,000 pisong pinansyal na tulong ang presidente sa 27 barangay sa lungsod na gagamitin para sa scholarship at proyekto sa kanilang barangay. Upang masigurong nakapaghahatid ng dekalidad at abot kayang serbisyong medikal, binisita ng presidente ang Tejeros Health Center at Mandaluyong Medical Center. Layo ng Pangulong matiyak na naipatutupad ang zero balance billing at nakababawas ng bayarin sa ospital ang mga pasyente sa tulong ng PhilHealth. Claisel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Hinamon ng palasyo si Senador Ronald Bato de la Rosa na lumantad kung wala naman talaga siyang kasalanan. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na dapat mapanagot ang dapat managot kung ugnay ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: While the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte.
10: Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court, kaya ang mga senador itinuturing ng mga senator judge na inaasahang hihimay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang palasyo may paalala sa kanila at sinabi na ang trial ay trabaho at mandato ng Senado. Bagaman hindi makikialam dito ang ehekutibo, binigyan din nito na dapat lamang na managot ang dapat managot.
11: Huwag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
10: Masyado pa rin umanong maaga kung pag-uusapan kung credible ba ang mga senator judge, pero iginiit ng Malacanang na dapat sa taong bayan ang kanilang katapatan.
11: Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot.
10: Patungkol naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi ng Malacanang na Office of the Solicitor General na mismo ang nagsabi na pugante ang senador kasunod ng hindi pagkilala sa arrest warrant mula sa ICC. Hamon din ang palasyo kay Bato, lumantad na lang kung wala namang kasalanan.
11: Napakalaking mensahe po ito ng ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas.
10: Sinabi rin ng palasyo na dismayado ang Pangulo sa nangyari sa Senado noong Miyerkules ng gabi kasabay ang pagbibigay diin na walang failure of arrest na nangyari sa panig ng NBI dahil hinarang sila ng OSAA. Tanong pa nito, tama ba na nakialam ang Senado ng tangkaing isilbi ang arrest warrant ng ICC? Dito ayon kay Castro makikita kung sino ang hindi rumespeto sa batas. Binigyang diin pa ng Malacanang, hindi inatake ang Senado.
11: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
10: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Si De Leon ay nagtapos bilang magna cum laude at valedictorian mula sa UP National College of Public Administration and Governance. Isang career public servant si De Leon na pinakabatang kalihim ng DBM sa kasaysayan. Kilala sa kanyang husay sa fiscal management, organization reform at digital transformation. Papalitan ni De Leon si dating DBM Acting Secretary Rolando Toledo na itatalaga naman sa Board of Trustees ng GSIS. Bukas inaasahang manunumpa sa tungkulin si De Leon.
11: A career public servant, Secretary De Leon is recognized for his work in fiscal management, organizational reform, and digital transformation. He graduated magna cum laude and valedictorian from UP and CPAG. He also taught the 2016 Environmental Planning Licensure Examination and holds master's degrees in Urban and Regional Planning and Public Safety Administration with academic honors.
0: Narinoon ng Malacanang na wala pang pinal na desisyon ngayon ang Executive Department ukol sa paghiling ng supplemental budget sa Kongreso kaugnay ng pagtugon sa epekto ng krisis sa Middle East. Paliwanag ng Malacanang, anumang susunod na hakbang ay ibabase sa magiging resulta ng Interagency Assessment Fiscal Space ng pamahalaan. Kailangan din niya itong iakma sa magiging pangangailangan ng mga naunang response measures ng pamahalaan. Sa kabilang banda, iginiit ng Malacanang na dadaan pa sa proseso at kaukulang pagsusuri ang alok na $1.75 billion na financial support ng Asian Development Bank. Gayunman, ipinunto ng palasyo na malaking tulong ito sa mga programa ng pamahalaan sakaling matuloy.
11: Ayon sa DBM, ito ay kailangan dumaan pa rin sa kaukulang proseso ng pagsusuri at pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
8: Sisimulan na sa lalong madaling panahon ang pagpapatayo ng kauna-unahang AI Industrial Hub sa New Park City sa Tarlac sa ilalim ng PacSilica Initiative ng Estados Unidos. Layan din itong mapalakas ang development ng critical minerals sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Bumisita ngayon sa Pilipinas si U.S. Undersecretary for Economic Affairs Jacob Helberg. Isa sa layunin nito.
13: 3, 2, 1.
12: Na-inspeksyonin ang proposed site sa loob ng Nuclear City sa Kapastarlac para sa itatayong industrial hub sa ilalim ng Pax Sindica Initiative ng Estados Unidos. Sa malawak na lupain ito, dito sa loob ng Nuclear City sa Kapastarlac, itatayo ang kauna-unahang AI Industrial Hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative. May lawak ito na 4,000 acres o higit sa 1,000 hektarya na kabilang din sa Luzon Economic Corridor. Target maipatayo sa loob ng 2 taon ang mga pasilidad na susuporta sa umuusbong na industriya ng artificial intelligence, digital infrastructure, at advanced manufacturing. Buwan ng Abril nang opisyal na sumali ang Pilipinas sa Pax Silica Declaration ng Kaalyadong Estados Unidos kung saan may 12 bansa pa ang signatory. May 5 kumpanya ang inisyal na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa itatayong industrial hub sa New Clark City. Inaasahang madaragdagan pa ito dahil kasama ni Helberg sa kanyang pagbisita ang iba pang investors mula sa U.S.
14: Every single company who's here is interested in potentially being a part of this historic effort. We need to figure out and finalize, you know, the sectors that will get prioritized around an anchor tenant. And based on that, we will build out an ecosystem of companies that contribute to the master tenant's activities.
12: Palalakasin din ang development sa critical minerals, kung saan mayaman ang Pilipinas sa nickel, copper, chromite at cobalt na mahalaga sa pandaigdigang supply chain.
15: With Pax Silica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals are also useful for the AI ecosystem. Kung dati ho, yung ating mga minerals, in-export lang natin, unprocessed, and very transactional yung approach. Ngayon, opportunity na para sa atin para talaga i-process natin to.
12: Tiniyak naman ng pamahalaan na alinsunod sa batas ng Pilipinas ang magiging operasyon sa Pax Silica at walang diplomatic immunity sa U.S.
16: That's their request, but we did not agree to that. There are 2 laws that will govern the transaction here. The Investors List Act, and then the BCDA law, which was confirmed by the Department of Justice. So it will be treated as a regular business development contract, no special arrangement to be accorded to the U.S. government.
12: Sa kabila ng ilang batikos, iginiit din na hindi para maging war production hub ang paglahok ng Pilipinas sa Pax Silica.
15: Ililink mo yung critical minerals, tapos yung supply mo of these critical minerals and rare earth towards your AI ecosystem. So hindi ito talaga pang, kung iniisip ng mga iba, limbawa, bala, missile, hindi ito yun. It is not this. No, this is really to secure the supply chain for your AI ecosystem.
12: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Na-discover ang isang Chinese research vessel na illegal munong nagsasagawa ng marine scientific research malapit sa Pag-asa Island. Dahil dito, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng aircraft para palisin ang nasabing barko. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
17: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard o PCG ng isang Maritime Domain Awareness Flight noong May 17 kung saan namataan ang isang Chinese research vessel na ilegal umanong nagsasagawa ng marine scientific research malapit sa Pag-asa Island. Nitong Sabado, May 16, namataan sa Territorial Sea ng Pag-asa ang China-flagged Oceanographic Survey Vessel na Xiangyang Hong 33 na may kakayahang magsagawa ng deep sea data collection at mapping. Namataan din ang mga tauhan nito na lumapag at nagsagawa ng aktibidad sa Pag-asa K2 at K3. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela na may escort pang 2 Chinese Coast Guard vessel ang naturang barko na nag-deploy ng mga inflatable boats para mag-assist sa naturang research vessel. Dahil dito, nag-deploy ang PCG ng aircraft upang idokumento at paalisin ang barko.
18: Nakita natin na yung Chinese research vessel, when the aircraft arrived in Pag-asa, It was still conducting its own illegal marine scientific research. And then, eventually, it left.
17: Bukod sa research vessel, nakita rin sa patrolya ng PCG ang 20 Chinese Maritime Militia vessels sa paligid ng Pag-asa K3 at 4. Patuloy namang naka-alerto ang PCG at magpapatrolya upang protektahan ang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan.
18: We'll never get tired in deploying our assets, may it be aircraft or Coast Guard vessel, to challenge, to drive away this illegal MSR that doesn't have the consent and permission from our government.
17: Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano ang umuugong na panibagong kudeta o pagpapalit ng liderato bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Yan ang ulat ni RR Tubise Live. RR.
13: Ayos tuloy ang liderato ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Yan ang sigurado ngayong araw matapos ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng mga kaso ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni Cayetano na kung may senador na nais magtulak ng pagbabago sa liderato ng Senado, ito ang bibigyang prioridad. Pero bago umano ang araw na ito,
19: there were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot.
13: Bago ang pag-convene ng Senado, nagsagawa ng pulong ang minority bloc sa opisina ni Senate Minority Leader Tito Soto. Kabilang dito ang mga senador na sina Juan Miguel Zubiri, Bam Aquino, Francis Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian at Lito Lapid. Pero matapos ang sesyon, walang naging botohan o formal na paggalaw para palitan ang liderato. Nagpahayag rin ang manifestation sina Zubiri at si Lapid na mapabilang sa minority. Samantala, nananatili rin nakabinbi ang ilang usapin sa Senado kabilang ang suspension order laban kay Senate Sergeant at Arms Mau Alplasca. Sa gitna ng mga panawagan na siya ay magbitiw, nanindigan si Cayetano na kung papalitan man siya bilang Senate President, hindi umano matitibag ang Senado.
19: The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy.
13: Dagdag pa niya, kung may dapat umanong magbitiw sa pwesto, ito anya ang mga pumasok sa Senado at nagpaputok, hindi siya. Sa isang ambush interview naman, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok siya sa mga nangyari sa Senado noong isang linggo. Pero ang kanyang komento kaugnay ng pagpapalit ng liderato sa Senado,
20: the President just have to wait and see.
13: Samantala, matapos ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, agad na nagtipon ang mga senador para talakayin ang committee chairmanship. Ayos, ulitin lang natin, no, sa pagtatapos ng sesyon kanina, nananatiling si Cayetano pa rin ang Senate President ng Senado. Samantala, 13 ang miyembro, nananatiling miyembro ng majority, 11 naman ang members ng minority. Balik sa inyo.
8: Maraming salamat, RR Tubise.
0: Sa iba pang balita, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dison ang pagsasaayos ng flood control project sa Parañaque City. Yan ang ulat ni JM Thompson.
21: Matapos sa mga pag-ulan itong mga nakaraang araw, naramdaman na ng ilan nating mga kababayan ang pagbaha sa kani-kanilang mga lugar. Dito nasubok ang mga flood control project na patuloy inaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ngayong araw muling nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa pagsasaayos ng flood control project sa lungsod ng Parañaque. Sa kahabaan ng Dr. Arcadio A. Santos Avenue, matagal ng problema ang baha. Ang tricycle driver na si Johnson, mahigit 2 dekada nang namamasada kung saan madalas bumabaha. Anya, nababawasan ang kanilang kita sa tuwing bumabaha sa kanilang lugar.
22: Mahirap po kasi di kami makapagbiyahe ng maayos kasi dito sa dumada mula entrance hanggang exit dito. Sa loob ng Manila Memorial Park, dito dumadaan yung mga motorista. Siyempre, hindi kami makasalubong. Nakakaroon ng disgrasya. Kaya napakalaking epekto ng baha na yan sa amin.
21: Inaabot din aniya ng kalahating araw ang pagbaba ng baha, lalo na kapag malakas ang pag-ulan. Naabutan din ni Teresita Abedanyo na binabaha ang kalsada kung saan sila nag-aayos ng mga basura. Kwento niya, inaabot ng bewang ang baha kaya nahihirapan silang mangolekta ng mga basura. Pero dahil naayos na ang drainage sa lugar,
2: ito ngayon na 2026 wala na pong baha.
21: Malaking bahagi naman ang pagbaha ang Villanueva Creek sa loob ng Manila Memorial Park, kung saan hindi gumagalaw ang tubig dahil sa mga basurang nakabara. Kaugnay rito, parehong sitwasyon ang dinaranas ng mga residente sa Barangay Munuok dahil sa lagay ng Dungalo Creek. Ayon sa mga residente, inaabot ng lagpas tao ang baha kaya wala silang magawa kundi masanay na lang. Ayon naman kay Secretary Dizon, maliit ang budget ngayon para sa flood control project.
3: Pero hindi naman ibig sabihin nun na wala na lang tayong gagawin, hindi pwede. No, kaya, kasi grabe yung hirap ng mga kababayan natin dito.
21: Dagdag pa ni Paranaque District 2 Congressman Brian Yamsuan, kailangan din ang pakikipagtulungan ng mga residente para tuluyang masugpo ang suliranin sa baha.
4: Disiplina sa tao, proyekto na tama, and at the same time, yung pagpapaalala lagi sa ating mga kababayan, yung mga dapat gawain. Pag wala nakatingin, wag na magtapon ng basura.
21: Samantala, matatanda ang mabilis na bumaha sa South Luzon Expressway o SLEX Bicutan nitong nakaraang Sabado. Ayon sa DPWH, kumpara noong nakaraang nasa isang oras ang tinatagal para ito'y humupa, ngayon ay nasa 30 minuto na lamang. Ganun pa man, agad namang nakipag-ugnayan ang ahensya sa San Miguel Corporation para magsagawa ng declogging sa lugar. Binigyan din naman ni Secretary Vince Dizon na nakatulong ang ilang flood control project na siyang nagpabilis ng paghupa ng baha.
3: Nitong nakaraang lang, umulan nitong nakaraang weekend, nakita na natin na kahit papano merong tayong nakikitang magandang nangyayari. So ang kailangan lang talaga, tuloy-tuloy lang yung gagawin natin.
21: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Base sa pinakahuling datos ng Bureau of Fire Protection, umabot na sa mahigit 9,000 ang insidente ng sunog sa bansa. Mas mataas kumpara sa halos 7,000 noong kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon kay BFP Spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, mas mataas ito ng 42% dahil na rin sa tindi ng init ng panahon. Sumipa ang bilang nito dahil sa pagdami ng mga non-structural fire o grass at forest fires sa mga probinsya sa labas ng Metro Manila. Gayunman, bumaba ng 17% ang sunog sa NCR, bagamat malalaking sunog naman ang tumama sa congested areas. Paalala ng BFP sa publiko, ipahinga ang appliances tulad ng electric fan at aircon na babad sa paggamit ngayon ng tag-init para maiwasan ng overheating. Ipinakausap din ang ahensya na unahing tumawag agad sa 911 at report ang mga insidente na sunog.
3: Iwasan natin yung pag-live coverage agad o pag-video, pag-live feed habang may sunog at umaasa na makaresponde yung mga responders natin agad-agad eh, pero sa pamamagitan lamang ng pag-live video. So tumawag muna po bago mag-record-record na yan.
8: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng ad interim appointment para sa hanay ng AFP. Ito ay para kay Edmundo Peralta bilang Lieutenant General ng Armed Forces of the Philippines. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan o formal na magsumite ng reklamo sa tanggapan ng CA sa Pasay City.
0: Samantala, kinagalak ng Commission on Elections ang ilabas na desisyon ng Korte Suprema na hindi mandatory ang manual counting ng mga boto sa precinct level ngayong darating na eleksyon. Tiwala ang ahensya sa modernisasyon ng automated elections dahil mas mapapabilis nito ang sistema ng halalan. Samantala, tapos na ang huling araw ng pagpaparehistro para sa darating na eleksyon. Umaasa ang COMELEC na magiging maayos ang eleksyon sa tulong ng mga makabagong teknolohiya na user-friendly.
23: Balansi po ito ng COMELEC yung pong ating teknolohiya na available and at the same time, madali maunawaan, madali magamit, mas madali maging pamilyar ang ating kababayan. Nang sa gayon po, pag pinagsama ang lahat nito, magiging epektibo yung ating automated elections dahil magiging epektibo lamang po ang lahat na yan kahit gano'n pa ka-high-tech. Kung ito ay maunawaan at higit sa lahat, aangkinin ng ating kababayan yung halalan.
8: Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na magpapalawig sa validity ng Professional Identification Card o PRC ID sa 5 taon mula sa dating 3 taon. Ayon kay Professional Regulation Commission Assistant Commissioner Lord Luis Valera, walang malaking pagbabago sa kasalukuyang sistema dahil mananatiling online at digitized ang buong proseso ng aplikasyon at pagbabayad. Kasabay nito, inanunsyo ng ahensya ang bagong disenyo ng PRCID na mas matibay at hindi madaling mabura o kumupas.
1: Tapos natin, oo, pinadali, lalo naming pinadali ang proseso, lalo naming ginawa na mas convenient sa ating mga professionals, dahil kung dati kailangan nyo kaming bisitahin sa aming mga tanggapan every 3 years, ngayon every 5 years na lang.
0: Samantala, namataan ang Philippine Eagle na si Lakpue, humigit kumulang 3 kilometro mula sa Mahagnao Eco Lodge sa Leyte. Sa isinigawang media documentation, kasama sa nasabing Eagle Monitoring, ang mga kawani ng Philippine Eagle Foundation at Forest Guards. Setyembre noong nakarang taon nang i-release si Lakpue sa Cagpana. Ito ang ikalimang Philippine Eagle na nirelease sa Borawen, Leyte, bilang bahagi na nagpapatuloy na akbang ng Philippine Eagle Foundation na mag-repopulate ang nasabing endangered species sa nasabing probinsya matapos ang hagupit ng Typhoon Haiyan noong 2013.
8: Lumagda ang Department of Environment and Natural Resources at ang inyong People's Television Network sa isang kasunduan para sa formal na paglilipat ng pag-aari ng lupain na kinatatayuan ng PTV mula sa DENR. Dito ay nilagdaan ni PTNI General Manager Maria Lourdes Chua Fagar ang nasabing MOA kung saan magiging pag-aari na ng network ang nasa 4,346 square meters ng lupain na kinatatayuan ng network. Paghahatian naman ng PTNI at Philippine Information Agency ang right-of-way na may lawak na 2,208 square meters. Bukod pa sa PTV, nakatakda ring magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DNR sa iba pang mga ahensya. Inarotang 1992, nasa malipat ng malipat ang inyong pambansang telebisyon sa kasalukuyang lokasyon nito sa Visayas Avenue mula sa Sergeant Esguerra Avenue sa Quezon City, kung saan nagsilbing tahanan ng inyong PTV ang ABS-CBN compound mula noong dekada 70 nang maitatag ito noong bilang Government Television o GTV4. Aktres na si Sue Ramirez bukas sa ideya ng pagkakaroon ng anak sa kasintang si Dominic Roque. Samantala, nakasama ni Jessica Sanchez ang ilang sikat na music icons sa bansa sa live concert ito kamakailan. Narito ang ulat.
5: Nagbalik si Jessica Sanchez sa Big Dome sa Quezon City para sa Jessica Sanchez Live in Manila. Pinasasalamatan niya rito ang kanyang mga tagahangang Pilipino na tinawag niyang ilan sa kanyang pinakamalalaking taga-suporta. Kasama ni Sanchez sa entablado ang ilan sa mga pinakamalaking icon ng OPM, kabilang ang Concert King na si Martin Rivera, Asia Songbird Regine Velasquez at Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Nag-duet din si Sanchez kasamang bagong henerasyon ng mga Pinoy talents tulad din na James Reid, Maurice Seth at Darren. Ang kanyang special guest naman ay ang kanyang 6-month-old baby girl na dinala niya sa entablado at inawitan niya ng 2 lines, isang kantang isinulat niya para sa kanya. Inamin ng aktres na si Sue Ramirez na bukas siyang magkaroon ng mga anak with boyfriend Dominic Roque. At naniniwala rin siyang magiging mabuting ama si Dominic. Sinabi niya ito sa isang press conference sa Quezon City nitong Sabado. Sinabi niya na lahat ng traits ng pagiging ama ay na kay Dominic. Mahal na mahal din ito ang mga pamangkin. Anya si Dominic ay napakabuti, napakabait, napaka-family-oriented at God-fearing. Hindi daw niya in-expect na halos ganitong edad ay makakahanap pa siya ng sobrang bait. Abala naman si Sue sa pagpo-promote ng kanyang upcoming film na Project Baby na idinirect ni Eric Quizon. Kasama niya rito sina Matt Lozano, Ara San Agustin, Yasser Mata, Alex Calleja, Kim Santan, Christian T, Charuta, Dre Arias, Jonathan Perez, Jazil Sarinas at Alice Dixon. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
6: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
9: Radyo Magazine.
6: Public Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AL
10: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
6: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Collab.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app.
6: Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Jump Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-11.

Tuwing Mayo, ipinagdiriwang natin ang buwan ng magsasaka at mangingisda para kilalanin ang sipag at sakripisyo ng mga bayani ng ating agrikultura. Sa totoo lang, kung wala sila, walang food delivery at wala rin ang paboritong tanong sa bahay at social media. Ma, anong ulam?

Ang tema ngayong taon ay paalala na ang bawat butil ng bigas at bawat huli sa dagat ay bunga ng tiyaga, gising sa madaling araw at hindi sumusukong pag-asa.

0: Salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos na binigyan kaming mga magsasaka ng asistensya.
1: Isa po ako sa mapalad na nakatanggap ng ayuda mula sa ating mahal na Pangulo. Ito po ay gagamitin ko pandagdag sa mga kailangan sa aming sakahan.
2: Ito po ay gagamitin ko pambili ng medisina, pesticide.
3: Ito po ay gagamitin ko sa pambili ng gamit sa pagsasaka.
4: Ito pong natanggap po pera ay pambili po ng mga fertilizer.
5: Ibibili ko po ng farm input sa aking palayan po.
6: Malaking bagay ito sa aming magtatanim. Sa taasan ng abono ngayon, makakabili ito ng isang sako.
7: Mga kadagdag nito sa mga gastusin sa farm activities.
0: Dagdag po ito ng bili namin ng abono sa kakrodo.
8: Pambili ng medisina at kung madagdagan po namin, pambili ng fertilizer.
9: Pambili po ito ng medisina sa palay.
10: Pwede pong bangkuhan, papagamot, gamit sa pagkasaka, pambili ng gasolina.
11: Maganda rin ang pakiramdam ko dahil nakasama ako sa ayuda ngayong araw. Kakatulong na rin dahil makakabili na ako ng pang-spray.
12: Makakatulong rin po sa pangangailangan ng aking mga pananim.
13: Ako po'y lubos nagpapasalamat kay President BBM at sa Department of Agriculture po dahil po sa binigay na assistance.
14: Ito po ay napakalaking tulong po sa aming magsasaka, lalong-lalo na po ngayong panahon po ng krisis.
15: Nagpapasalamat po ako dito sa naibigay na ayuda at nagpapasalamat din po ako dito sa pagkuha ng ayuda kasi napakadali po, napakabilis at accommodating lahat ng staff.
2: Malaking tulong na rin po ito sa aming magsasaka. At saka po, salamat po kay BBM.
16: Malaki na po itong maiambag doon sa pambili ng abono o kaya insecticides para sa mais. Sana po may kasunod pa ito. At tungkol naman po sa pagpila ay hindi nahirapan simula sa pagpila hanggang sa makuha namin ang ayuda. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos, and sa collaboration po kang DA.
3: Maraming salamat po kay PBBM at sa Department of Agriculture.
4: Maraming salamat po kay Pangulong BBM at sa Department of Agriculture.
9: Nagpapasalamat po ako sa malaking tulong ng ibinigay nyo. Salamat po kay President BBM at sa Department of Agriculture.
7: Ito po salamat ako sa family ko na nagbigay ang gobyerno ng tulong. Ito po ay malaki ng tulong sa amin. Maraming salamat po, Mr. President and sa Department of Agriculture.
10: Salamat po sa pirang nakuha namin kay BBM. Katulong namin na kayo sa amin.
17: Ito po ay malaking tulong para sa mga farmers galing sa ating Pangulo. Salamat po, Pangulo, sa inyong ayuda. Salamat po. At salamat din pong malaki sa Department of Agriculture na sila po ang nag-facilitate nito para makarating sa mga farmers. Salamat po, DA.
11: O, para sa aming magsasaka, malaking bagay na itong...
18: Alam mo ba kung bakit mahalagang sundin ang cropping calendar sa pagsasaka? Ang cropping calendar ay schedule o gabay kung kailan dapat magsimula ang paghahanda ng lupa, pagtatanim, pagpapatubig at pag-aani ng pananim. Ito ay ginagawa upang masigurong tama ang tiyempo ng pagtatanim at sapat ang supply ng tubig para sa mga sakahan. Ang cropping calendar ay nakakatulong para sa mas maayos na patubig at sapat na supply ng tubig, mas maayos na pagpaplano ng pagtatanim at pag-aani, mas mataas na ani at mas magandang kalidad ng pananim, pag-iwas sa peste at sakit ng halaman, pagtakda ng kinakailangang cut-off o pansamantalang paghinto ng daloy na tubig upang magsagawa ng repair at maintenance sa irigasyon. Ang cropping calendar sa ating mga national irrigation system ay magkasamang ginagawa ng NIA, Irrigators Associations at iba pang mga stakeholders tulad ng Provincial at Municipal Agriculture Office. Pag may cropping calendar, may sistema. Mas maayos na sistema, mas masagana, mas maunlad na pagsasaka.
19: Usapang Agrikultura. ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: 11 minutos gabi pa ay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Upo ng Martes 19 sa buwan pa rin ho ng Mayo 2026. Gandang morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda at nagusuya sa kanilang pamilya. Of course, kasama si nanay, si tatay, si lolo, si lola. Sa mga bahagi ng kapuluan, sabay-sabay tayong napapahinga sila doon ng impilan ng Radyo Pilipinas, Los Biminda. Ano ho? At siyempre, nandiyan din po tayo mapahinggan sa may DWCI, sa may PDG Ilocos Norte, kay Mayora Gina. Po naman sa DWCJ, sa may party ho ng Cagayan. Okay, at sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan po tayo at magkakapalitan ng mga kwento ng mga balita. Ito lamang pong 104.2 The Capital, ano, Radio Television. Ito po sa 738 sa Metro Manila. Masama together natin tutukan ng mga balita may kinalaman sa usaping agrikultural. Paikimag-ungayon po natin sa mga tanong magpagalaw ng mga balita. Araw-araw ho naman. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Kahiro Hiro Ilustre Robregado.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
20: Asan po ngayong araw ang pagkapatupad ng dagdag singil sa produktong petrolyo? Ang mga kumpanya po ng langis, ano ho? May pagtaso ng presyo sa gasolina at diesel. Kunting bawas po naman sa presyo po naman ng kerosene. Tala po may work suspension. Nag-alusyo po ang Korte Suprema ng suspension ng trabaho ngayong araw. Kailang Municipal Circuit Trial Court or MCTC at Regional Trial Courts. Po ito sa Catanduanes, ano ho? Ay, sa mga nakatutok dyan sa Catanduanes, sa may pandan. Ito sa Catanduanes tulad po ng Bato, San Miguel at Virag. At po sa malawakang power interruption o brownout po naman. Asahan daw po yung mas marami pang rotational brownout hanggang sa matapos yung taon, ho. Magkumpirma na rin po ang palasyo. Kapag na talaga dito kay Kim Robert De Leon, pinakabata yata itong cabinet secretary, ilang bagong kalihim po ng Department of Budget and Management. Kasi De Leon ay may hawak po ng world record sa stamp collecting. Okay. Mantala, linaw po ang palasyo ng Malacanang na nananatili pa rin ang buong tiwala ni Pangulong Marcos kay DILG Secretary John Vic Remulla. Kabila po naman ang mga issue sa mga pag-aresto ng mga kay Senator Bato de la Rosa.
19: Usapang agrikultura. Usapang.
20: Ay, git po ni Energy Secretary Sharon Garin na dapat po ang magpaliwanag at panagutin naman ang National Grid Corporation of the Philippines matapos yung malawak ang rotating power interruption or red alerts sa Luzon at Visayas noon po namang nakalipas na linggo. Pagyanig pong lindol na naramdaman, 4.7, timog silang ang bahagi ng Mati Davao Oriental. Abaw ang lalim nito, nasa 10 kilometro. Naramdaman ang mahinang pagyanig sa mga kalapitbayan, ngunit walang iniulat po naman ang malaking pinsala naman. Itong si Alex Ayala, ang paboritong lararo ng tennis, ato ng Pinas, ay nabiguho ito eh. Makalampas sa kanyang first round ng Strasbourg Open. Itong pinahitennis na natin si Alex Ayala. Tapos siya siyang talunin itong siyang pangalan nito. Mga kanya qualifier, Alexandra Olinikova, ang tumalo sa kanya.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Laman niya sa mga balita nga ba inyong tututukan, babantayan sa loob po ng maghapon. At nga po ay maayos, walang failed coup, lang coup. Naganap po dyan sa mababang kapulungan ng Senado. Yung palitan ho ng kakanilang kinaanibang grupo, and meron talunan talaga. Expected naman ho talaga may mga talunan sa ganyan. Politics ho yan eh.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Yung mga headliners, Department of Agriculture maghihigpit sa monitoring surprise crop ng imported na bigas.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
20: National Food Authority, bumaba ang pagbili ng palay sa unang bahagi po naman ng taon.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
20: 50 pesos price cap sa bigas, posibleng palawigin pa ayon sa tanggapan ng Department of Agriculture.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada sa mga detalye ng balita. Ikpit na magbabantay ang Department of Agriculture sa magsunod ng mga retailer, rice retailer, trader at importer na pinatutupad na price ceiling sa imported rice. Di kasunod po na pinatupad na 30 araw na price ceiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 5% broken imported rice. Naku naman mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chill Aurel Jr., good morning, Seg. Aring maharap po sa pagkakakulong, milyong pisong bulta. At maging pagsasara ng negosyo, mga lalabag sa ilalim po naman ng Republic Act 7581 o Price Ag. Iigdingin ngayon ang DA ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan, supermarket or rice retail outlets sa buong bansa. Abang pinutupad po naman ang price ceiling na yan. E para po naman masigurong maprotektahan ang mga mamimili laban sa profiteering at mapanatiling abot kaya naman ang presyo ng bigas sa gitna ng mataas na food inflation.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Samantala, naging limitado ang pagbili ng palay ng National Food Authority sa unang bahagi po naman ng taon. Tulad ito ng mataas na buying prices ng mga pribadong trader kasunod po ng 4 rice import ban, tinasang epekto po naman ng El Nino pa rin. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, kabili lamang ahensya na may git sa 13,000 metric tons ng palay mula Enero. Ang unang bahagi po naman ng Mayo, katumbas po ng 4.2% ang target procurement po naman ito. Sabi ni Lacson na nakinabang laman ang mga magsasaka sa mataas na farm gate prices habang napreserba rin ng NFA ang pondo nito para po naman sa mas agresibong pagbili mga susunod na buwan. Mula Abril hanggang unang linggo ng Mayo ay pinagting ng NFA ang pagbili ng palay upang mapalakas po naman ang buffer stock ng bansa habang papatapos ang panahon po naman ng anihan. Panig naman ni Agriculture Secretary Kiko Chill Aurel Jr., sabi nito na patuloy na iniangko po ng NFA ang procurement strategy upang masuportahan ang mga magsasaka at matiyak po naman ang sapat na supply ng bigas sa bansa.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Samantalang nagsigawa na pag-iikot sa Pasig City Mega Market kamakailan lamang, ito pong si DA Asik Genevieve Guevara. Ay, good morning, Asik Bebang. Huwag ngayon po yan sa pagkabatubad ng 50 pesos price ka para po naman sa 5% broken imported rice. Ayon ho kay Guevara, kontento naman siya at walang naging problema. At nakasunod naman ang mga nagtitinda ng bigas sa pinututupad ng price gap. Gihira reklamo. Na sa mga supplier nila, dapat ma-check din daw ng gobyerno. May mataas ho kasing napagkukuran ng mga supplier. Mataas eh. Tiwanag ho ni Guevara, 2 buwan na silang nakapag-abiso sa mga retailer. Ako pa man inilabas ang EO number 2 na nagpapatok po naman ng price gap sa imported unit, broken na bigas. Ito ni Guevara na pasamantala lamang ang pinututupad ng price gap sa 30 araw. Plano yata ang extend nito eh. Posible pang palawigin ito ng 15 days, depende sa magiging assessment. At sa bigas, pinag-aral na rin po ng kagawaran ang paglalagay ng price cap sa carrots na 100 kada kilo at limpo na 380 pesos naman kada kilo. Ay, yung pagkabatubad ng price cap na yan at napagsubaybay sa bigas, ano, yung talagang banta na pagkakulong, meron ho yun, ho. Ikbig po yung babala ng Department of Agriculture tungkol dyan. Mga trader sa mga retailer, alamag si tinakdang limitasyon sa presyo po ng imported na bigas. At may mga ilang apil na naman, yung mga nagbebenta ho nito ng bigas sa mga lokal na merkado, kagaya din ho dyan sa may party ho ng Pasig Public Market, na daw siya sa atin din ho na pamahalaan, mataas naman presyo mula sa mga big-time supplier at mga trader. O nga naman, ano, pwede ito pakacheck din ho yun. Pinag-aaralan din po ng DA ang paglalagay nga po ng suggested retail price hanggang 53 kada kilo para naman sa lokal na ani. Paprotektahan po naman ang ani pa rin mga mamimili.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Sa natin 20 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Wala tutulog-tulog sa mga

0: Angsi kasama sina Food Terminal Incorporated President Joseph Lo. Ayon sa DA line ng monitoring natiyakin ang pagsunod ng mga rice retailer sa itinakdang price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa 5% broken imported rice sa ilalim ng EO number 118. Nauna nang nagsagawa ng bantay presyo monitoring ang DA sa Mutiyan ng Pasig Mega Market kahapon, kung saan nakita na sumusunod naman sa price cap ang mga rice retailer. Paalala ng DA, epektibo ang 30 araw na price ceiling hanggang sa June 12, 2026 sa buong bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Samantala, halos 4 milyong pisong halaga naman ang mga puslit na sigarilyo. Sa batang si IDG dyan sa Zamboanga City. Mga detalye, tutukan natin si Jemar Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mga kawatang patuloy na nagpupuslit ng iligal na sigarilyo sa bansa. Ito ay makarama sa ba't mga tauhan ng CIDG, katuwang ang Bureau of Customs, ang kahong-kahong puslit ng sigarilyo sa barangay Arena Blanco, Zamboanga City, na nagkakalaga ng mahigit 3.8 milyong piso. Nagresulta ito sa pagkaka-arrest ng suspect na kinilala sa alias Abasi na siya nagbibiyahe ng mga kontrabando ng walang kaukulang dokumento. Dahil dito, naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act ang suspect. Para sa Bagong Pilipinas, Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, J-Mark Dagala. Oras natin, 22 minutos, mga kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw pa rin, hindi pumanaw. Manang luha ang Martes ngayon, 19, ho. Buwan ng Mayo pa rin. Tayo na ako tayo ng Agoo. It's a 2,800 na mga magsasaka naman sa Agoo La Union. Manggap po ng ayuda mula sa tanggapan ho ng Pangulo. Detalye, nandiyan po naman si Albert Cavili, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot sa 2,877 rehistradong magsasaka sa bayan ng Agoo La Union ang tumanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda mula sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF program. Ayon kay Municipal Agriculturist Samuel Villanueva, kabilang sa mga beneficyaryo ang mga magsasakang may hindi higit sa 2 ektaryang sakahan at nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Layunin ng programa na makatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka, lalo na sa gitna ng iba't ibang hamon na kinahaharap ng sektor ng agrikultura. Isinagawa ang payout sa pangunguna ng Department of Agriculture, katuwang ang lokal na pamahalaan ng AGO, upang matiyak ang maayos at mabilis na distribusyon ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Samantala, hiwalay namang schedule ang itinakda para sa payout ng mga mangingisda na kabilang din sa mga benepisyaryo ng PAF program. Bahagi ang programa ng patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda na umaasa sa agrikultura at pangisdaan para sa kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Shoutout lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa patihon ng Santa Cruz, Laguna. Sa Beltran Family. Ay, panunin ka ganun, Yuji. At sa ganun din sa Pataxil Family, Ikob Family, ano ho, at ang Deleon Family. Patihon ng Guadalupe, Makati, Metro Manila.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, na Feral Bay, nakapamili na ng higit sa 33,000 mga sakuho naman ang balay. At detalye, nandiyan naman si Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Lagpas sa itinakdang target ang naging performance ng National Food Authority o NFA Albay para sa unang kalahati ng buwan ng Mayo. Kasunod ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan na mapalakas ang pambansang buffer stock ng bigas mula sa mga lokal na ani ng mga magsasaka. Batay sa opisyal na ulat ng operasyon mula May 1 hanggang May 14, patagumpay na nakapamili ang ahensya ng kabuuang 33,458 na sako ng palay na may timbang na 50 kilo bawat sako. Katumbas ito ng 103% accomplishment rate na lumagpas sa orihinal na target ng ahensya na 32,400 sako para sa nasabing 2,000 linggong yugto. Ayon sa pamunuan ng NFA Albay, sa ilalim ng Department of Agriculture, ang positibong development na ito ay bunsod ng mas agresibong strategiya sa pamimili, kabilang ang pagpapatupad ng mas flexible

0: at mas mataas na buying price na umaabot hanggang 28 pesos bawat kilo sa lalawigan. Bahagi ang naturang hakbang ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may sapat, ligtas at abot kayang supply ng bigas ang lalawigan ng Albay, partikular na para sa emergency disaster response at suporta sa mga subsidiyang programa tulad ng Benteng Bigas Meron na program para sa mga vulnerableng sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Mandala, patuloy po naman ang pag-alanggada ng mga murang produkto kung saan naglunsad po naman ang Kadiwa Store. Ang po sa Cam Serios Menya, Cebu City. Ako direct na makabili naman ng mga tao. Aabot kayang prutas at gulay mula naman sa mga lokal na magsasaka. Pinigyang din po naman ng kagawaran ng pag-gugol ang 33 bilyong pisong budget para po naman sa pagkabili sa mga proyektong farm to market drones para ho mapababa ang gastos sa transportasyon ng mga ani. World Class Mango na masaselebrasyon ng Manggaan Festival po naman sa Guimaras. Natin ang mga detalye ng kwentong yan. Nakatutok si Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas matulay ang selebrasyon ng Manggaan Festival 2026. Formal nang nagbukas ang selebrasyon sa pangunguna ni Governor Lucille Nava at Congressman J.C. Rahman Nava. Ayon kay Governor Nava, maraming aktibidad ang inihanda ng probinsya para sa lahat ng Guimaras noon at mga turistang lokal man o dayuhan. Isa sa mga tampok sa selebrasyon ang inaabangang Mango Eat All You Can. Tuwing gabi naman ay mayroong music fest at food fest na diyak magdadagdag saya sa pagdiriwang. Kabilang din sa highlights ng festival, ang cultural presentation ng libang bayan na magpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng bawat bayan at ng buong lalawigan. Inaanyayahan ng lokal na pamahalaan ng Guimaras ang publiko na makiisa at makisaya sa Manggaan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, 317 mga mangingisda po naman sa Pasukin, Ilocos Norte. Tumanggap po ng tulong mula naman sa pamahalang panglalawigan. Detalye, nandiyan po naman si Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Lawang.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Sa kaluwat ka ng distribution ng tulong sa mga nasa sektor ng agrikultura, sumabay naman ang provincial government ng Ilocos Norte sa pagsuporta sa mga mangingisda sa bayan ng Pasukin. Ayon kay Municipal Agriculturist Diana Rose Bautista, tumanggap ng 5,600 pesos ang 317 na Fisher Fox mula sa provincial government dahil sila ay apektado noon sa ginanap na balikatan exercise. Aniya, mayroong mahigit kumulang na isang linggo silang hindi pumalaot para manguha ng isda. Pangunahing mga apektado ay mga residente ng Barangay Davila ng bayan ng Pasukin. Tinayak naman ni Bautista na hindi nagkulang ang supply ng isda sa kanilang bayan dahil mas marami pa rin ang mga mangingisda na hindi apektado ng balikatan exercise. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Ay samantala, formal na ang itinatag at ipinasakmay po ng DA ang isang modernong pasilidad sa Barugo, Leyte. Nagyan po ito ng mechanical dryer at rice mill upang mabawasan ang lugi naman ng mga magsasaka pagkatapos ng anit mataas ang panalang maging makakita ho naman. At tuloy ang pagkabatapad sa direktiba po naman ng pamahala, nagbibigay po ng toll relief para sa mga sasakyang nagdadala ng produktong agrikultura. Ayunin po nitong mapababa ang gastos sa transportasyon ng pagkain. Gitna pa rin ho ng krisis sa langis. Kailangan lamang na-accredited ng DA ang mga truck at mayroon pong RFID sticker.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ang 250 mga benepisaryo ng Project Lawat Binhi sa Oras Eastern Samar. Nakapagtapos na po ng cash for training. Detalye, nandiyan po si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Natapos ang 250 benepisyaryo sa ikatlo at huling yugto ng cash for training sa ilalim ng Project Lawat Binti ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 sa Bayan ng Oras, Eastern Samar. Layunin ng programa na palakasin ang kapasidad ng mga vulnerableng sektor laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng tatlong bahagi ng pagsasanay at iba pang kaukulang aktibidad. Nagsagawa rin ng DSWD ng post-site monitoring sa mga barangay ng Panguntan, Kadian, Iwayan at Dao upang suriin ang kalagayan ng mga naitayong sites at matiyak ang tuloy-tuloy na paglago at kaunlaran ng mga itinanim na pananim. Ayon sa DSWD Eastern Visayas, nagpapatuloy ang kanilang pagsisikap upang makamit ng mga benepisyaryo ang masagana at positibong resulta mula sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Penny Pumida. Samantala, ayon po naman sa ulat ng Philippine Statistics Authority, kapagdala po ng bahagyang pagbaba sa na 0.3% sa kabuuang produksyon ng agrikultura nitong unang bahagi po ng taon dahil sa mababang ani po naman ng bigas. Tuloy na binabantayan ang antas ng tubig sa mga pangunahing dam tulad po ng Angat Dam na ito lang bumaba sa minimum operating level nito na posibleng makaapekto po naman sa patubig ang makasakhan sa Luzon kung magpapatuloy ang kawalan po naman ng ulan. Sa lukuyan namang binubuksan ngayong araw ay kalawang batch po ng Agritourism Trade Fair, Agrot Garden upang itampok ang mga produkto ng mga lokal na magsasaka at mga mangingisda. Sinada, 31 minuto na makalipas ang 5 ng madaling araw. Break muna kami ho. Dali po lamang ilan muna ang mahalagang paalala. Iusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela ho. Awal ang pikon sa kalsada.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
7: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
9: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
7: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
10: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
7: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
9: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
7: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
9: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
7: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
12: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tayo po ay naharap sa panibagong hamon na naman. Ano, ito ay may kaugnayan po naman sa lagay ng panahon. Kalikasan, ano, yan ang mahirap na kalaban ho natin eh. Paghahanda ho natin ang mga magsasakalaban ho sa El Nino. Ano ho? Munyo, sinasabi ho kasi ng grupong Sinag, ayaw po sa sama ng industriya ng agrikultura, ang paghahanda po ng ating mga magsasaka sa El Nino ay nakatuon po sa pagkasayos po ng irigasyon, amang tiyempo ng pagtatanim at suporta po naman sa pondo para hindi maantala ang produksyon po naman ng ating pagkain. Ibigyan din po naman nila na mahalaga tinatawag ang koordinasyon sa pamahalaan para sa mabilis ang pamamahagi ng tulong at mga alternatibong mapagkukunan po naman ang tubig. Yung mga key preparation na recommendation, yung paggamit po ng solar power irrigation, drought tolerance seeds, yung short gestation crops, rainwater harvesting, at crop diversification, ilan huyo sa mga pag-uusapan natin. At dyan na, sa linya natin, makasama po natin si Engineer Rosendo So, presidente po mismo ng Sinag. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Welcome po muli. Minsan pa sa Usapang Agrikultura, si Kahiro po. Good morning po, Kasendo.
17: Kahiro, magandang umaga.
1: Oh. Ano po ang inyong mga rekomendasyon na nakikita bilang bahagi po ng panawagan sa pamahalaan na rin ng paghahanda po natin dito sa El Niño'ng sinasabi posibleng maging super El Niño pa talaga.
17: Yeah, bali hinintay natin yung June talaga para mag-start ng magtanim ng palay. And majority siguro instead of magpunlapa baka mag direct seeding na lang, no? Yun ang isang nakikita natin dahil alam naman natin yung fuel ang laki ng tinaas pa rin maski bumaba na mas mataas almost ano pa rin 65% to 70% higher than noong hindi nagsimula yung gera.
1: Siguro ho, para maunawaan ho ng higit pa ng mas marami, pagka ganitong El Nino ang pinag-uusapan, ano ba talaga yung nakikita niyong pangunahing banta sa sektor ho ng ating pagkasaka?
17: Yeah, well, kung kulang yung tubig talaga, mahirapan talaga magtanim ng palay, no? Yun ang isang challenge. And of course, yung alam natin na kung mag-start ka ng maaga, malaki talagang gastusin. Kung nag-start ka ng May na magtanim, yung 30 days na taniman, no? Gagamit ka ng almost yung kordo na abot ng additional 30,000, no? Per hectare. So yung dating 15,000 na presyo ng fuel, abot ka ng 30,000, kaya naghihintay talaga yung magsasaka na ulan para mag-start ng pagtanim. Pero ang tingin naman natin, pagdating ng June, yun, doon natin malalaman kung paano yung pagtanim ng ating mga magsasaka.
1: Kung alternatibong pamamaraan po naman ang pag-uusapan sa patubig, lalo na kung sasabihin natin tuyo na po, mga traditional na kanal, kung ang isinusulong ho ninyo dyan sa Sinag, yung paggamit po ng solar powered irrigation system, yung SPIS, gamit gumagamit ang pambala ng mga shallow tube well at water pump sa mga estratehikong lugar, pero bakit nga ba SPIS ang tingin nyo mas dapat?
17: Yeah, yung mas malalim na pagkuha ng tubig, no? Yun ang isang kailangan talaga, yung suporta ng ating government. Kasi yung ang ginagamit kasi natin, yung dalawang tubo, baka dun sa farm, baka hindi kaya. No? So, yun ang isang pwedeng tulong pumasok ang ating government. Kung mas malalim, syempre, pag malalim, medyo malaking gastos. So, with that, yun ang pwedeng pumasok ang ating gobyerno.
1: Mang rainwater harvesting, makatutulog din ho ba ito ngayon?
17: Importante talaga yung patubig, no? Doon sa palay. So makakatulong yan pag may bigay yung sapat na patubig doon sa taniman.
1: Bakit daw ho binibigyang diin yung groundwater recharging bago daw po sumapit yung El Nino?
17: Kailangan talaga na tutukan ito, no? Para at least hindi maputol yung ating mga taniman, hindi mabitin yung ating mga tubig na pumunta dun sa park.
1: Sobra-sobra po yung gumagamit ng bomba, sa lalim mo nang nanggagaling ng lupa yan, posible nga talagang kapusin pa, no?
17: Yeah, yung water table na kinukunan, bumababa yan, no? So, yung level, dun sa second level na kunan, medyo mas safe sa ating mga magsasaka. Kaya yung pump na kung solar pump ang kailangan, medyo mas malalim ang kukunan, hindi yung mas mataas na water level.
1: Kung meron pong ganyang El Nino na usapin, Akasendo, anong nakikita niyong mga pwede pamamaraan para mapigilan po yung rice price spikes, tinatawag? Anong nakikita niyong mga rekomendasyon?
17: Yeah, yung subsidy sa ating mga pataba, alam na natin yung pataba, yung laki ng tinaas. Eh, no?
1: Oh, grabe.
17: And of course, itong solar irrigation, kung may tulong natin sa ating mga magsasaka, makakatulong yan. No? So, yung dalawa ang pwedeng pumasok ang ating government para matulungan ang ating mga magsasaka.
1: May mga ilang pumapasok na tanong, Kasendo. Bakit daw ho tinututulan ng Sinag yung pagbaba ng taripa sa mga iniaangkat na produkto bilang tugon po sa El Nino?
17: Yeah, yung protection kasi ng ating mga magsasaka. Kung yung tariff collected may bigay sa ating mga magsasaka, malaking tulong yun. No? Kung sana nung last year, naibigay yung total amount na 40 billion, ito, nakaprepare sana tayo itong taon na ito, no? Mas malaki ang tulong na mabibigay sa mga magsasaka. Kung bubaba yung taripa, talagang bababa yung collection ng mapunta sa ating mga magsasaka. And of course, yung presyo ng import, kung makita natin, mas mababa kaysa yung presyo natin dito sa harvest ng ating palay. No? So, importante yung protection sa ating mga magsasaka.
1: Kasabay ho nung El Nino ay yung mataas na presyo po ng krudo. Ano yung nakikita niyo mga bagay-bagay o mga paghahanda ng ating magsasaka? Kasi inyo sa grupo sa Sinag.
17: Yeah, yung fuel kasi ang laki ng impact. Eh, no? So, hinintay pa rin natin kung yung fuel subsidy may additional na mabibigay sa ating mga magsasaka. So far, yung inaano natin is yung direct seeding pa rin, no? Itong taniman para at least patipid dun sa traditional na may gagawin mo pang pudlat tapos
1: ati siguro kasi ito kung sakasakali maiingganyo pa rin ho natin yung ating mga magsasaka na magtuloy sa pananim kung yung mga fuel subsidies na at yung mga diskwento sa inputs ay talagang kaya pa rin ibigay.
17: Yeah, pwede, no? May chance pa rin. And nakita naman natin na yung severe na El Nino is November. Kung makatanim tayo ng June, by October, baka harvest na tayo. Eh. So, hindi masyadong malaking impact sa atin taniman itong panahon na ito.
1: Okay. Ano ho pananaw ng Sinag? Ano ho, sa supply po ng presyo ng abono, yung mga fertilizer, sa panahon po ng El Nino? Eh, mabigat ito, nagsabay.
17: Yeah. Ang world market, medyo bumaba ng konti, no, Kahiro. So, yung dating in-expect natin na 3,000 pesos, hopefully, bumaba ng 2,500 pesos yung urea. And bumaba pa, no, this coming June para at least yung gamit ng pataba medyo bumaba ng konti. Pero of course, compare natin dun sa before war, ang presyo lang nasa 1,600, no? Mataas pa yung presyo. At least bumaba ng konti.
1: Oh. At kasabay ho niyan, mukha may panawagan din ho kayo sa DA na dapat yung mga bono tsaka yung mga bini, rekta lang ibigay sa mga kooperatiba para wala ng red tape, para hindi maantala yung mga pagpupunla.
17: Yeah, yung MA, yung card na sinasabi ng ating kalihim na si Secretary Chu Laurel, hopefully maibigay kaagad para yung cash na makuha nila, sila nang bumili ng pataba, no? Ito is makakatulong sa ating mga magsasakyan.
1: Sa tingin ninyo, Kasiento, bakit ito sinasabing mapanganib para sa ating bansa, mapanganib sa Pilipinas, yung pong umaasa na lang tayo sa global market tuwing may El Nino? Kasi siyempre sila apektado rin, eh. Uunahin nila yung mga kababayan nila, hindi rin mag-release yung mga pagkain yan, eh.
17: Yeah, of course, yung mga countries na nag-export, prioridad yung sarili nila ng bansa, no? Than other countries. So tayo dapat preparado din tayo dito sa ating bansa na magtanim para at least may sarili tayong pagkain.
1: Food nationalism, iiral talaga yan. Pag talagang merong kakapusan sa supply, awat mga bansa, kanya-kanyang tago muna yan. Kanya-kanya muna ng sabihan. Kanila kanya-kanya muna.
17: Yeah, kaya yung atin Pangulo, yung assurance ng Vietnam na magbigay ng bigas sa ating bansa, malaking bagay yun, no? Yung preparation na magkaroon ng problema. Yung presyo, secondary na lang yan. Kung may pagkain, eh, mas importante pa rin.
1: Oh, siguro, Kasendo, ano bang maipapayuhunin ninyo, ah, bilang eksperto na rin sa mga usapin na yan? Ah, ano masasabi niyo para hindi tuluyang mawalan ng kita ang bukid? Ano ang dapat gawin? Lalo na ngayon nasa El Nino pinag-uusapan.
17: Yeah, we ang ano natin yung support ng presyo pa rin, no. Hindi bubagsak na lower than 23 pesos yung harvest. Hopefully yung fresh harvest nasa 23 pesos, yung dry umabot ng 25, no, sa farm gate price, para matuloy-tuloy ang pagtanim ng ating mga magsasaka.
1: Oh, at masiguro natin dapat bantayan dito, Kasendo, yung ilang mga mapagsamantalang negosyante na samantala ginagamit yung tinatawag na El Nino Scare. Sabihin ni bababa ang kalidad ng mga anik, babaratin na rin nila yung presyo sa farm gate.
17: Yes, sa ang ano naman natin so far itong this March and June, medyo magandang presyo ng atin na palay. Hmm. Hopefully yung calibrated import pa rin, no, maayos para hindi dagsa yung pagpasok ng imported rice, para at least hindi bumagsak yung presyo ng palay.
1: Magigpit pa rin po sa market monitoring at price control, ano?
17: Yeah, yung presyo naman na sinet ng ating government na 50 pesos, fair naman yan, no, sa local producers, and of course yung imported nag-i-import, dapat mapatupad yung 50 pesos na cap na nagawa dun sa imported rice.
1: Yun po. Sendo, sige po. Marami pong salamat. At sa mga inputs niya, maraming salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Stay safe. Igan mo na yung breakfast mo, Zumba mo. Salamat, Kasendo. Ang gandang umaga po sa inyo.
17: Thank you, Kahiro. Magandang umaga.
1: Salamat si Engineer Rosendo sa nang sinag ating kaugnayan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Eh, maraming salamat kay Kasendo. Ano ho? Na doon sa mga kababayan po natin, pakiusap pa rin, ano, na ingat pa rin, no, sa mga nasa biyahe. Lamig lamang ang ulo ang pakiusap namin sa inyo, kasi marami pa rin tayong mga kababayan initin ang ulo, eh. Ano? Lumamig na yata sa Senado. Tutok tayo sa ating editorial.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Alam ho ninyo, hindi na ho may kakailang malubang krisis na kinakarap po ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Ano ho? Itla po ng walang humpay na pagtaso ng presyo ng mga imported na abono at ng banta ng pagbabago ng klima, ting sumasabog po ang isang matagal ng diskurso. Yun nga ba? Dapat panghawakin ng mga magsasakang Pilipino ang tradisyonal na kimikal o organikong pataba. Issue po yan, eh. Kung ang layunin ay ang agarang kaligtasan noon ng pamilya mula sa gutom, aling piliin ang sintetikong kemikal. Ngunit kung pag-uusapan po naman natin ay ipang matagal ang kalusugan, mamamayan, at ang ating kalikasan, ang organikong pataba po ang tunay namang lunas. Ang tradisyonal na pataba ay parang kape na nagbibigay po ng mabilisang lakas. Ngunit may kaakibat na matinding paghina paglipas po ng ilang mga oras. Mabisa ito sa mabilisang pagpapalaki ng ani na ikling panahon. Subalit, ang nakatagong kapalit ho niyan ay yung unti-unting kamatay naman ng ating mga lupang sakahan. Ayon po sa mga eksperto sa agrikultura, ang paulit-ulit at labis na paggamit po ng sintetikong kemikal ay nagdudulot po ng soil acidification. Saan, higing matigas, acidic at baog ang lupa. Puriyan, ang mga nakalalasong kemikal na ito'y umaagos po sa ating mga ilog at dagat. Ping umuulan na pumapatay naman sa ating mga yamang tubig. Sa kabilang banda, ang organikong pataba naman mula sa dumi ng hayop, compost at mga nabubulok na halaman ay isang matalinong pamumuhunan para po naman sa hinaharap. Hindi nito binibigyan ang pananim. Halip, napabuti nito ang mismong estruktura ng lupa para maging natural na mayaman po naman sa sustansya. Napanatili nitong buhay ang mga mikrobyo sa lupa na siyang tunay na nagpapataba sa mga halaman sa likas na paraan. May ligtas, pura pa. May mga hakbang na ang pamunaan po bang tugunan ito. Nalalim po ng Organic Agriculture Act of 2010, yunin po ng estado na isulong at payabungin ang organikong pagsasaka sa bansa. Kamakailan lamang, higit din pong sinusulong ng Department of Agriculture ang Balanced Fertilization Strategy. Programang yan, mukbang mga magsasaka na pagsamahin sapat na kemikal at organikong pataba upang hindi tuloy ang masira ang lupa pang pinapanatili po naman ang mataas sa produksyon ng pagkain. Paman, maganda mga batas na yan sa papel, tinitong us at pagong sa implementasyon sa mga laliwigan. Kailangan ng mga masasakay malawak ang edukasyon sa mga barangay, subsidiya sa paggawa ng sariling organikong pataba at madaling akses sa merkado sa kanilang organikong produkto. Ang pagpili sa organikong pataba, hindi lamang usapin ho ng pagkaparami ng ani ngayon. Ang usapin po ay isang paninindigan. Nahuna upang wakasan ang kultura ng mabilis ang lunas na nag-iiwan naman ng pamantagal ang pangmatagal ang lason. Ang pagpapakain po sa susunod na henerasyon, mga Pilipino, hindi dapat nangangahulugan ang pagsunog, pagpatay sa sarili nating mga bukid.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Muli po, maraming salamat kay Caro Sentos at muli aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakat ng mangingisda. Thank you. Good morning. Kaming oras, ingat na lamang. Ang alam po nila Roger Cruz, Jean Marer Barial, Alvin Napalgona, Roman Malilin, Jubel Lustre. Kapanin natin sila Nida, Suzanne, Jamard. Diyan pa rin sila Summer, Sean, Julius, Camille, Rona. Ang alam po nila Julius, Gonzales, Cristobal, Trinambulo. Pero ilustre na brigado nag-iiwan. Ang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa. Tuturing na kasalanan laban sa'yo. Ay mong salamat. Gandang umaga, bayang sinilangan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Mandaluyong City.
0: Headlines.
3: Panibagong pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo magsisimulang ipatupad ngayong araw.
0: Headlines.
3: Department of Justice nirekomendang pagsasampar ang kasong plunder at graft laban kay Senator Jingo Estrada at mga dating public works officials.
0: Headlines.
3: Senado formal nang nag-convene bilang impeachment court matapos hirap sa plenaryo ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng sa Hunyo pa magsimula.
0: Headlines.
3: Senator Robin Padilla kinumpirma na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, May 19, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Mandaluyong City. Sa nasabing aktibidad, binigyan ng briefing na ang Pangulo inggil sa mga proyektong pangkaunlaran ng mga barangay sa ilalim ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Pinangunahan din niya ang turnover ng tig 200,000 na pesos na financial assistance para sa 27 barangay sa Mandaluyong City. Nagbigay din ng suporta ang administrasyon sa mga bagong Pilipinas Presidential Scholars na tumanggap ng bawat scholar ng tig 20,000 pesos na financial aid.
5: Meron kasi yung tinatawag na socio-civic development program. Ito ay may pondo ito para bibigay namin sa lahat ng mga barangay. Ang ibibigay namin kada barangay is 200,000. Ngayon, ang request lang namin sa ating mga barangay officials na kalahati ng 200,000 na yan ay dapat yung 100,000 dapat ay gagamitin para mag-provide ng scholarship sa mga deserving students.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Samantala, personal ding inobserbahan ng Pangulong pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa food security. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang kakayahan ng mga local government units na makapagatid ng agarang tulong at serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Pondo mula sa bawat bayan makikinabang gagamitin ng mga barangay para sa mga proyektong pangseguridad at kalusugan ng kanilang mga mamamayan. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
6: Papabuti ng seguridad sa mga barangay at serbisyong ibinibigay ng mga ito sa kanilang nasasakupan. Ilan lamang ito sa mga proyektong paglalaanan ng mga barangay sa Mandaluyong City ng pondong natanggap sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program ng Administrasyong Marcos. sa paggulong ng programa sa lungsod. Nasa 27 barangay ang nabigyan ng tig 200,000 peso financial assistance ng pamahalaan, kung saan 100,000 pesos dito nakalaan para sa presidential scholars, habang ang natitirang 100,000 pesos naman para sa kanya-kanyang proyekto. Ayon kay Mrs. Rebecca Morania, treasurer ng Barangay Buayang Bato, ipambibili nila ang pondo ng motorcycle services ng kanilang lugar na magagamit sakaling mayroong emergency at para na rin sa pagpapatrolya tuwing gabi para sa kaayusan at kapayapaan sa kanilang lugar. Ayon naman kay Mr. Benjamin Orge, kagawad ng Barangay New Zaniga, gagamitin nila ang pondo pambili ng service para sa medical concern ng kanilang nasasakupan. Sa kaparehong kaganapan na mahagi rin ng tig 10 kilong bigas ang administrasyon. Ayon kay Ramel Esmenyo, isang tricycle driver, isa lamang sa 1,000 benepisyaryo ng libreng bigas sa lungsod, malaking tulong ito lalo na sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pakinggan natin ang magkakasunod na tinig nila Rebecca Morania, Benjamin Orge at Ramil Esmenyo.
7: Yung matatanggap namin financial assistance, mapupunta po sa motorcycle para magaling service ng barangay para in case na magkaroon emergency na malapitan lang, magamit siya at saka pagpapatrolya, lalong-lalo na sa gabi.
8: Based dito sa medical assistance, concern, yung mga ganyan, paano masusustain. Hindi lang panandalian, continuous, alam mo naman yung mga may edad, nung may edad na marami nangangailangan ng tulong ng medical. And yan, yung pangangalaga din para yung transport nila. So, how to maintain yung service para in, taking them, going, bringing them, something like that na magamit para special service sa mga ganun concern. So para sa, what do you mean, the cash, 100,000 financial assistance? Well, yun na nga, yun na makapili ng bagay, like for example, the vehicle, electronic, kasi doon na makakasya yun eh. So magamit natin, madagdagan mo, kung mayroon pang barangay, madagdagan, mas maganda, mas marami, mas makakatulong sa pagsiservice.
9: Bilang isang tricycle driver po kasi, pag sinabi po na libre ka, 10 kilo po yan, hindi po namin kailangan bibilin pa eh. At least meron pong libre. Malaking bagay na po, malaking tulong na po sa amin yung 10 kilo na bigas.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tejeros Health Center upang tiyakin ang maayos na pagbibigay ng healthcare services para sa mga residente, lalo na sa mga senior citizen at iba pang mga benepisyaryo. Ang hakbang ng Pangulo ay bahagi ng pagpapalawak ng access sa serbisyong pangkalusugan sa bansa. Sa tulong ng Tejeros Health Center, mas naging abot kaya at madaling ma-access ng publiko ang serbisyong medikal, habang nababawasan din ang pagsisikip sa ilang pangunahing ospital. Kabilang sa mga serbisyong inialok ng health center, ang medical consultation, lactation room, dental area, nursery area para sa mga residente ng komunidad. Inatasan din ng Pangulong Department of Health o DOH na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na madaling maabot ang mga serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pilipinas target na mas palakasin ang sektor ng kalusugan katuwang ang ibang bansa. Detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Kasundo ang Pilipinas at Singapore na palakasin ta ang kooperasyon sa larangan ng primary care, health promotion, healthcare human resource development, health infrastructure planning, health regulation, health security, digital health at health financing. Dinalakay din ang dalawang bansa ang pagpapalakas ng pagtugon sa mga umuusbong na sakit kabilang ang hantavirus. Pinuri naman ni Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa ang Ministry of Health ng Singapore dahil sa mga inobasyon nito sa health promotion at matatag na mekanismo laban sa mga banta sa kalusugan. Nagpasalamat naman Singapore Health Minister Ong Ye Kung sa ambag ng Pilipinong healthcare o healthcare workers sa healthcare system ng Singapore. Kasama rin sa napagkasunduan ng scholarship at training program para sa mga Pilipinong healthcare professional na kukuha ng master's degree sa Singapore upang mapalakas pa ang kakayahan ng health workforce sa bansa. Inalakay rin ng dalawang opisyal ang posibleng kooperasyon para naman sa pagsulong ng vape ban sa bansang kasapi ng ASEAN bilang bahagi ng pangangalaga sa pampublikong kalusugan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Uplift or Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Committee meeting na katakdang isagawa ngayong araw. Ang detalye ay atin sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Ngayong araw, May 19, ay nakatakdang isagawa ang Uplift o ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport meeting sa Malacañang. Ito ay programa ng pamahalaan na inilunsad para mas mabigyang focus ang pagtugon sa pagtaas ng presyo ng langis at epekto ng krisis sa Middle East sa ekonomiya ng Pilipinas. Inaasa ang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga kinauukol ang cabinet secretaries. Ang Uplift meeting ay dating ginagawa kada linggo, subalit binago na ito ayon na din kay PCO Undersecretary Claire Castro. Ito'y dahil nakikita naman na niya ng Pangulo na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga miyembro ng gabinete para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. Sa kabilang dako ay wala namang nakaschedule na LEDAC meeting sa araw na ito. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
12: Walang nakaschedule na LEDAC pero may nakaschedule na Uplift. Wala pong nasabi sa akin dahilan. Wala lang po sa schedule.
11: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nag-abisa ang Department of Energy o DOE ng pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes. Nakasaad sa anunsyo na magkakaroon ng dagdag presyo sa gasolina at diesel habang bababa naman ang halaga ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring umabot sa 1 peso 21 centavos kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina. Tataas naman ang hanggang 2 pesos 82 centavos kada litro ang diesel. Samantala, magpapatupad ng bawas presyo sa kerosene na abot sa hindi bababa sa 2 pesos 21 centavos kada litro. Inaasang agad itong mararamdaman sa mga gasolinahan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, iniulat din ng Department of Energy na batay sa monitoring, nasa 97 pesos 65 centavos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities. Ang presyo naman ng gasolina nasa pagitan ng 73 pesos 68 centavos hanggang 108 pesos 18 centavos kada litro, depende sa uri at lokasyon ng bentahan. Ayon kay Energy Secretary Garin, sinasaalang-alang nila ang gasto sa freight at suppliers habang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis. Iniulat din yan na nasa 45.33 days ang average fuel inventory ng bansa.
13: The average as of this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state. It is just because we are assured of supply from other countries. So DOE remains vigilant about our supply and closely monitoring the activities of our oil companies.
3: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Department of Energy sa mga oil companies upang mapanatili at mapalawak pa ang mga fuel discount program para sa PUB drivers, TNBS drivers, delivery riders at iba pang motorista. Ginagawa ito ng ahensya sa gitna ng patuloy na paggalaw at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Regular naman na naglalabas ng DOE ng updated na listahan ng mga gasolinang nagbibigay ng diskwento sa mga motorista. Kabilang dito ang mga tinakdang discount days, loyalty programs at iba pang mga promo na maaring makatulong sa pagtitipid sa gasolina at diesel. Ayon sa DOE, layunin ng programang ito na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa araw-araw na biyahe at hanap buhay ng mga Pilipinong motorista. Sa pakikipagtulungan ng mga kumpanya ng langis, umaasa ang ahensya na mas marami pang motorista ang makikinabang sa mga fuel assistance programs sa mga susunod na buwan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Service Contracting Program matatapos na sa May 21 ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Magtatagal na lang hanggang sa Webes, May 21, ang implementasyon ng Land-Based Service Contracting Program o LBSCP ayon niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa LTFRB, pagsapit ng May 22, ay ihihinto na ang lahat ng aktibidad kaugnay ng programa, kabila ang QR code scanning at ang pagbibigay ng 20% discount. Dahil dito, iniikayat ng LTFRB ang lahat ng onboarded operators, drivers at mga benepisyaryo na sumunod sa direktiba para sa maayos na pagtatapos ng implementasyon ng programa. Sa ilalim ng SCP ay naglaan ang gobyerno ng nasa 800 milyon para sa 800 ruta ng road-based land transport sa buong bansa kung saan babayaran ang mga bus driver at operator na 100 kada kilometro, 40 pesos naman kada kilometro sa mga modern jeepney at 30 pesos kada kilometro sa traditional na jeep hanggang makaabot ng 100 kilometro kada araw. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippines. Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na samparang kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada at ilang o iba pang mga opisyal kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kabilang si Senator Jinggoy Estrada sa mga pangunahing respondent na nakasaad sa resolution ng DOJ. Kasama rin sa mga pinangalanan si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manny Bonoan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: ng Senate na of the Philippines bilang impeachment court matapos hiharap sa plenaryong articles of impeachment na inihain ng House of Representatives laban kay Vice Presidente Sara Duterte na numpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court. Sinundan ito ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges na magsisilbing hukom sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. 23 senador lamang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil hindi nakadalo si Senator Ronald De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matapos naman ang panunumpa, inianunsyo ni Cayetano na maglalabas ng impeachment court ng writ of summons para kay Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang kopya ng articles of impeachment at bibigyan ng Vice Presidente ng 10 calendar days upang magsumite ng kanyang tugon. Inatasan din siyang humarap sa impeachment court kapag kinakailangan. Kapag nagsimulan o nakapagsumiti na ng sagot ang kampo ni Duterte, bibigyan naman ng 5 calendar days ang prosecution upang tumugon. Pinapayagan din ng impeachment court ang magkabilang panig na magsumite ng pleadings, annexes at motions ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Isasagawa muna ang pre-trial bago tuluyang simulan ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Formal entry of appearance ng House Impeachment Prosecutor. Sinihain na sa Senate Impeachment Court House Justice Chair Gervel Luistro tinalaga bilang lead prosecutor. Daritong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Formal lang naghain ng kanilang pagharap ang 11-member prosecution panel ng Kamara sa Senate Impeachment Court kaugnay ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos manumpa ang mga senador at mabuo bilang impeachment tribunal, personal na inihain ni House Secretary General Shelly Garafil ang formal entry of appearance sa ngalan ng mga prosecutors na inihalal ng Kamara. Ang paghahain ng formal entry of appearance ay patunay ng kahandaan ng Kamara na ituloy ang makasaysayang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Sa 3-page pleading, nakasaad na si House Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Gervil Luistro, ang tatayong lead public prosecutor. Nakasaad din sa pleading na ang lahat ng court processes ay dapat ipadala sa Office of the Secretary General ng Kamara. Nilagdaan ang pleading ni Luistro at kapwa prosecutors na sina Representative Terry Ridon, Roach Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Shell Jokno, Leila Dilima, Arlene Bagaw, Jonathan Keith Flores, Dordan Suwan, at si Joel Chua. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw ng Senado na hindi pa agad magsisimulang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kailangan munang hintayin ang tinakdang 10 araw para makapagsumite ng sagot si Duterte kaugnay ng writ of summons na pinadala sa kanya. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng 5 araw ang panig ng prosecution upang tumugon. Matapos ang pagpapalitan ng mga sagot, isasagawa pa ang pre-trial proceedings bago tuluyang umusad ang mismong impeachment trial.
3: So, ilang linggo pa bago mangyari yan yung araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break. So malamang yan, maka-araw-araw kami.
0: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bagamat hindi nito kinumpirma kung nasa Davao si de la Rosa, sinabi ni Padilla na naniniwala siyang hindi basta alis ng bansa ang kapwa senador dahil mahal umano nito ang Pilipinas. Nagkaroon o hindi rin sinagot ni Padilla kung nagkaroon pa sila ng komunikasyon ni De La Rosa sa kasalukuyan.
4: Parang idea.
5: So sir, you can confirm that Senator De La Rosa is still in the Philippines.
4: Ako kukumpirma ko yun.
0: Si Senator Robin Hood Padilla. Samantala, marin namang pinabulaanan ni Padilla mga ulat na magkasama silang nagtungo sa NAIA Terminal 3 noong madaling araw ng Huwebes. Nauna nang lumutang ang mga

0: Spekulasyon kaugnay sa muna'y pag-alis ng bansa ni De La Rosa. Ngunit ayon kay Padilla, walang katotohanan ang naturang impormasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Cyber patrolling. Paigdingin ang PNP kasunod ng mga online post na nananawagan ng karahasan matapos ang gulo sa Senado. Darito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Paigtingin pa ng Philippine National Police sa kanilang cyber patrolling kasunod na kumakalat ang online post singil sa diuman ay panawagan ng karahasan kasunod na nangyaring gulo sa Senado kamakailan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., itinutuling nilang seryoso ang naturang usapin habang maigpit na binabantayan ng pulisya ang online activity na maaaring magdulot ng banta sa kaligtasan ng publiko at pambansang seguridad. Nauna na ibinunyag ng Department of Information and Communications Technology na mayroong hindi bababa sa 5 persons of interest na natukoy dahil sa umunay pagpapakalat at baling impormasyon at panghihikayat ng karahasan sa social media. Ayon sa DICT, may ilang online posts na nanghihikayat sa mga tao na pumunta sa Senado at magdulot ng kaguluhan gamit ang maling impormasyon. Bilang tugon, may pitam nakikipag-ugnayan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa DICT at mga intelligence unit para verifikahin ang mga na-flag na online posts at matukoy ang mga individual na nasa likod ng mga account. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inihayag ng Professional Regulations Commission o PRC ang buong suporta nito sa panukalang batas na magpapalawig sa validity ng Professional Identification Cards o PIC mula 3 taon tungo sa 5 taon. Ayon sa ahensya, layunin itong gawing mas maginhawa ang renewal process para sa milyong-milyong profesional sa bansa at mapabilis ang serbisyo ng gobyerno sa isang panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Sinabi ni PRC Assistant Commissioner Lord Luis Valera ng panukalang House Bill number 8876 ay inisyatibo mismo ng PRC at nakalusot na sa second reading sa House of Representatives. Ayon pa kay Valera, mababawasan ang dalas ng pagpunta ng mga profesional para mag-renew ng kanilang lisensya kung mas hahaba ang validity nito. Dagdag pa niya, magagamit ng mga profesional ang kanilang oras sa mas mahalagang gawain sa halip na madalas na renewal process.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak naman ni Valera na hindi nangangahulugan ng pagpalawig ng visa ng PIC na madaragdagan ang Continuing Professional Development Requirements. Kailangan lang anya ng isang professional na sumunod sa hinihingi ng batas para ma-renew ang lisensya.
3: Nung provision ng batas at yung lengguwahe ng nung bill. Ang sabi lang ng bill, ang validity ng ating ID license na yun ay 5 years na at kung ano ang nire-require na kung ilan ang nire-require na units ng CPD ng iyong profession para i-comply, para makapag-renew, ay ganun.
0: Si PRC Assistant Commissioner Lord Luis Valera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ginatuwa ng Commission on Elections sa COMELEC ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Alminaza versus COMELEC. Ito'y kung saan kinumpirma ng Korte na hindi required ang COMELEC na magsagawa ng parallel manual counting ng mga balota kasabay ng paggamit ng Automated Election System o AES. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, binigyan din ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na pinagtibang ito nito ang Republic Act number 9369 na nagbibigay ng otoridad sa COMELEC na gumamit ng AES sa eleksyon. Anya, isa itong pagmodernisa sa ating automated election na pinaniniwalaan ng Korte Suprema na kontra sa intensyon na pabilisin at gawing mas accurate ang proseso ng halalan sa bansa.
4: Gagalak po sa desisyong ito ng Korte Suprema sa kaso po ng Alimansa versus Commission on Elections kung saan po binigyang tibay yung ating po Republic Act 9369 na ito po ay pagmomodernisa ng ating automated elections po at hindi po nangangahulugan na kailangan gawin yung manual parallel count na sa paningin nga po ng Supreme Court ay kumukontra sa original na intention na mas pabilisin, mas ayusin at mas maging accurate po ang ating sistema ng halalan.
0: Si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mas mataas ng 42% ang bilang ng naranasang sunog sa bansa sa panahong ito ngayong taon kaysa noong nakaraang taong 2025. Ayon kay Bureau of Fire Protection Spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, umabot sa mahigit sa 9,400 ang mga naitalang kaso ng sunog sa bansa. Mas marami itong dihamak sa mahigit sa 6,600 na kaso ng sunog sa bansa noong nagdaang taon. Gayunman, bumaba ang anyang kaso ng sunog partikular sa National Capital Region o NCR ng 17%. Paliwanag niya, mas dumami ang insidente ng sunog sa mga lugar sa labas ng Kalakhang, Maynila.
5: Sa NCR ay malaki po ang binaba ng insidente ng sunog. Bumaba po ng 17%. So ang nakikita natin dito, ang dumaming sunog po ay outside of NCR or National Capital Region. Ito po ay mga non-structural fire, no? Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire at iba pang mga halintulad na sunog.
0: Samantala, binahagi rin ni Spokesperson Arroyo na karamihan sa mga nagiging sunog ngayon sa labas ng Kalakhang, Maynila ay mga non-structural na uri ng sunog. Anya, kasama sa mga non-structural fire na naranasan ng grass fire at forest fire, may kaugnayan anya ang mga insidenteng ito sa mataas na heat index na nararanasan sa ating bansa ngayong tag-init. Dagdag pa niya, mayroong direct correlation ang dami ng sunog sa average heat index ng Pilipinas.
5: Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire at iba pang mga halintulad na sunog. Kasi masasabi natin may direct talaga na correlation ang dami ng sunog sa average heat index sa buong bansa, no? Base sa datos ng inyong BFP at ng PAGASA. Kasi kung titingnan natin, kaya tumaas talaga ang sunog noong Marso, Abril at kahit itong Mayo, no, dahil nga sa init ng panahon.
0: Si Bureau of Fire Spokesperson Superintendent Anthony Arroyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Digital Senior Citizens ID dapat tanggapin bilang valid ID. National Commission of Senior Citizens nagpaalala na dapat itong kilalanin, mapapribado man o pampublikong establishmento. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sa layuning mas mapadali ang pagkuha ng benepisyo ng mga nakatatanda, pinaalalahanan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang publiko, mga ahensya ng gobyerno at pribadong establishmento na kilalanin at tanggapin ang mga Digital National Senior Citizens ID o NSCID bilang valid proof of identity. Ayon kay NCSC Chairperson and Chief Executive Officer Attorney Maria Merceditas Gutierrez, opisyal at lehitimong government-issued ID ang digital NSCID na makikita sa eGovPH app. Maaring gamitin ito ng senior citizens upang maka-avail ng 20% discount at VAT exemption, makuha ng government services at benepisyo at magamit sa banking at iba pang identity verification transactions. Inilansad noong August 2025 ng NCSC at DICT ang digital NSCID at mahigit 1.3 million senior citizens na ang nakapag-access nito hanggang nitong April 2026. Hinihikayat naman ng NCSC ang publiko na i-report ang anumang hindi pagtanggap o problema kaugnay ng digital ID sa kanilang opisyal na hotline, email at social media accounts. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump nagbigay babala sa Iran kaugnay ng umano'y hindi nito pagkilos para tapusin na ang sigalot sa gitnang silangan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Binigyan diin ni United States President Donald Trump na walang matitira sa Iran kung hindi ito agarang kikilos para sa isang kasundo ang pangkapayapaan. Ito ay sa gitna pa rin ng patuloy na tensyon sa pagitan ni Estados Unidos at Iran. Inulat ng CNN na nagdaos ng isang high-level na pagpupulong si U.S. President Trump kasama ang matataas na opisyal ng kanyang National Security Team nitong Sabado upang tilakay hintayin ang direksyon ng digmaan laban sa Iran. At matapos ang naturang pulong, ay naglabas ang babala ang US leader sa pamamagitan ng social media kung saan sinabi niyang tumatakbo ang oras para sa Tehran at kailangan nilang kumilos na mabilis kung hindi ay walang matitira sa kanila. Inihayag din ni President Trump ang kanyang pagkainip dahil sa patuloy na pagpapasarya sa Strait of Hormuz na nagdudulot ng matinding epekto sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Final four ng NBA playoffs magsisimula ngayong araw o oras sa Pilipinas. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Mula sa 16 na kuponan, 4 na lang ang natitira para paglabanan ang 2026 NBA Championship. Ngayong araw magsisimula ang Best of 7 Conference Finals o Final 4 ng NBA Playoffs. Sa Western Conference Finals, magtutuos si Victor Wembanyama at ang San Antonio Spurs kontra kina reigning two-time MVP Shai Gilgeous-Alexander at ang defending champions Oklahoma City Thunder. Nakong 8:30 a.m. sa Paycom Center sa Oklahoma City. Bukas naman gaganapin ang game number 1 ng Eastern Conference Finals. Magtutuos si Donovan Mitchell at ang Cleveland Cavaliers kontra kina Jalen Brunson at ang New York Knicks na magsisimula bukas alas 8 ng umaga sa Madison Square Garden sa Manhattan, New York. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
10: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pagtatalaga sa Dagupan City bilang official regional training center sa Ilocos Region. Formal nang sinelyuhan ng Philippine Sports Commission at ng LGU. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Verna Beltran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Verna.
12: Opisyal nang kinilala ang Dagupan City bilang regional training center para sa swimming at gymnastics matapos ang makasaysayang Memorandum of Agreement signing ceremony. Isinagawa ang paglagda sa pagitan ng lungsod ng Dagupan sa panguna ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez at Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Gregorio, Commissioner Matthew Gaston, Commissioner Walter Torres at ilan pang opisyal ng ahensya. Ito rin ay sinaksihan at sinuportahan ng DepEd Dagupan City Sports Commission, mga partner, coach, atleta, magulang at ilan pang stakeholders. Sa isinagawang press conference, binigyan diin na ang proyekto ay mahalagang hakbang upang mas mapalapit ang pagsasanay sa mga kabataang atleta ng Hyon. Ayon sa PSC, layunin ng sentro na alisin ang hirap ng mga magulang at atleta na kinakailangan bumiyahay patungo Metro Manila para sa training. Ipinaliwanag ng PSC na ang pagtatatag ng sentro ay nakabatay sa ilang pamantayan, kabilang ang interes ng komunidad sa sports tulad ng gymnastics at swimming, binipisyo sa kabataan at rehiyon, pag pagkakaroon ng lokal na talento na mahilig sa gymnastics at swimming at kalidad ng pasilidad at lokasyon. Ayon sa LGU, ang Dagupan ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng PSC na magtatag ng regional training centers para sa iba't ibang disiplina gaya ng archery, rowing at boxing. Binanggit ng mga commissioner na ang bagong pulisiya at filosofiya ng PSC ay nakatuon sa pagdadala ng mga pasilidad sa mga rehiyon upang mas mapalapit sa mga atleta, coach at pamilya. Binigyan din pa ng PSC at lokal na pamahalaan ng proyekto ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng pasilidad kundi sa pagbibigay ng pag-asa at oportunidad upang mahubog ang mga bagong kampiyon at lider na magdadala ng disiplina, tiyaga at kahusayan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Simba Kalusugan Program ng Department of Health, pinalawak pa sa Calabar Zone. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito yung report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Tom.
13: Mas pinalawak pa ng DOH Calabar Zone ang Simba Kalusugan Program ng DOH sa rehiyon. Ayon sa pabalitang ehensya, ang nasabing programa na isinasakatuparan sa paibagtulungan sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Healthcare ay naglalayong makapagbigay ng kalidad, abot-kaya, compassionate healthcare services sa mga komunidad lalo na sa mga nakatira sa geographically isolated disadvantaged areas. Kagdang ito, may git 350 residente sa Binangon ng Rizal, alamigyan sa medical mission na isinagawa sa pamamagitan ng Simba Kalusugan Program. Simula nang inilunsad ang programang ito, ay patuloy na naipaparating ang serbisyong medikal sa underserved community sa Calabar Zone sa pamamagitan ng Medical Outreach Missions. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Industriya ng abaka sa Catanduanes pinalalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Juris.
14: Isinusulong ngayon ang pamahalang panlalawigan ng Catanduanes sa pagpapalawak ng industriya ng abaka sa pamamagitan ng paggawa ng mga finished products upang mas mapalaki ang kita at oportunidad para sa mga bakalero sa lalawigan. Personal na binisita ni Governor Patrick Azanza ang proyekto ng Habi Foundation sa Bayan ng Panganiban kung saan sinasanay ang 36 na kababaihan sa paghahabi ng iba't ibang produktong gawa sa pinaghalong abaka at cotton materials. Katuwang sa pagsasanay ang mga volunteers ng Habi Foundation at ang Philippine Textile Research Institute ng DOST. Donasyon mula sa pribadong sektor ang gusali at lupang ginagamit sa proyekto na may training area, weaving machine, stock room, kusina at maging child-friendly space para sa mga anak ng mga trainees. Ayon kay Governor Azanza, layunin ng programa na hindi lamang raw materials ng abaka o bandala ang iniluluwas mula sa Catanduanes, kundi mga dekalidad na finished products na may mas mataas na halaga sa merkado. Anya, mas lalaki ang kita ng mga bakaleros kung dito mismo sa lalawigan, mapoproseso at magagawang produkto ang abaka bago ito ibenta sa labas ng isla. Suportado rin umano ng pamahalang panlalawigan ang pagpapalawak ng naturang inisyatiba sa iba pang bayan sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Julius De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Libreng serbisyong medikal isasagawa sa 2 munisipyo ng Palawan ngayong Mayo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Lizelle.
15: Nakatakdang muling magsagawa ng mobile health services para sa mga NCFRS registered coconut farmers at para na rin sa kanilang pamilya, ang Philippine Coconut Authority dito sa lalawigan ng Palawan. Isasagawa ito sa Municipal Gym ng Barangay Pulot Center sa Sofronia, Española sa darating na Mayo 26. Nasusundan din ang pagbibigay ng nasabing serbisyo sa Mayo 28 na gaganapin sa Covered Court ng Barangay Santa Teresita sa Dumaran at sa Mayo 29 naman sa Covered Court ng Barangay Itanggil sa parehong bayan. Kabilang sa mga libreng serbisyo na ipagkakaloob ay ang libreng konsultasyon, urinalysis, blood chemistry, electrocardiogram, chest x-ray, ultrasound at complete blood count. Nakatakdang mamahagi rin ang mga libreng gamot at vitamins, optical services kung saan ay mamamahagi rin ang mga libreng salamin, dental services kasama na ang bunot ng ngipin, cleaning at pasta. Ipagkakaloob ito ng first come first serve basis at pinapayuhan din ang mga magniniyog sa nasabing mga lugar na makipag-ugnayan sa kanilang municipal agriculturist o sa tanggapan ng PCA Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
20: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Separation gratuity ng mga civilian active auxiliary ng Philippine Army sa Region 8 na ipamahagi na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Gene Nabilon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Gene.
21: Ipamahagi ng 8th Infantry Stormtroopers Division Philippine Army sa Division CAFGO Active Auxiliary Office o DCAO ng 8th ID ang abuang 9,613,187 separation gratuity sa 77 CAFGO Active Auxiliary CA members mula sa iba't ibang CA units sa buong Eastern Visayas Region. Ang financial assistance ay nai-release sa umagitan ng respective battalion commanders na kung saan 3,736,687 dito ang naipamahagi sa 30 CA sa ilalim ng 93rd Battalion, 1,788,500 pesos sa 14 na CA ng 63rd Infantry Battalion at 1,405,250 pesos naman sa 11 kaas ng 46th Infantry Battalion. Kabilang sa mga beneficiaries, ang 70 kaas na nakapaglingkod 8 taon o higit pa na serbisyo, samantalang ang nananabing personnel ay nakapaglingkod mula 5 hanggang 7 taon bilang pagpapatibay at pagpapakita ng patuloy na langhangarin sa pagtataguyod ng peace and security efforts sa kanilang respective areas of responsibility. Para sa Bagong Pilipinas, ito po si Gene Navilon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hybrid renewable energy system inimbento ng mga estudyante ng Eastern Visayas State University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Daisy.
22: Mula sa Eastern Visayas State University, apat na graduating electrical engineering students ang naghatid ng liwanag at pag-asa sa Barangay Soksokon, Pastrana, Leyte. sa halagang 60,000 pesos. Binuon na ER Utulan, Aaron Calcabudel, Marlon Ray Caharo, at Jen Russell Heroy ang isang eco-friendly system na pinagsasamang solar energy at hydropower. Ang kanilang likha ay kumukuha ng 70% ng lakas sa araw at 30% naman mula sa agos ng irrigation canal gamit ang isang mini hydro turbine na ligtas at hindi nakakaabala sa pagtubig ng mga magsasaka. Sa kabuuang 235 watts, kaya na nitong magpaandar ng 5 streetlights sa loob ng 10 oras gabi-gabi. Ayon kay Engineering Dean Vinil Aquino, ito ang tunay na layunin ng universidad, mga praktikal na solusyon para sa komunidad at kalikasan. Isang patunay na ang galing ng kabataang Pilipino kayang maghatid ng liwanag sa madilim na daan ng ating bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Burongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Stations sa Mindanao. Mahigit 5,000 POJ drivers nakatanggap ng cash relief assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro, Sati. Narito ang report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Kokoy.
2: Nasa higit 5,000 POJ drivers ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD sa buong Northern Mindanao sa pamamagitan ng kanilang programang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Ang mga beneficiaryong chauffeur ay nakatanggap ng tig 5,000 piso bawat isa bilang tulong ng pamahalaan sa kanila upang maibisan ang hirap na kanilang naranasan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo para mas mapadali at maayos ang pagbibigay ng ayuda at hindi na mahirapan ang mga chauffeur na nasa mga malayong lugar. Naglagay ang DSWD ng mapi-out center sa buong Northern Mindanao. Sa Iligan City, ito ay ginanap sa Robinson's Place, Iligan, sa Cagayan de Oro City, ay sa Provincia Capital ng Misamis Oriental at SM Uptown. Sa Misamis Oriental naman, sa Sikan District ay ang Hingoog City Gymnasium at sa lalawigan ng Bukidnon ay sa Tangkulang Covered Court ng Manolo Fortich, Valencia City Gym at Maramag Municipal Gym. Ayon kay Tatay Ronald T. Kadrinab, isang chauffeur ng jeep mula sa Hasaan, Misamis Oriental, malaki ang kanyang pasalamat sa pamahalaan dahil nakatanggap siya ng tulong lalo na ngayong panahon ng krisis. Dagdag pa ni Tatay Kadrinab, malaking tulong ito para sa kanilang pangkabuhayan. Ang pagbigay tulong financial sa mga chauffeur ay napakita lamang na tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na walang isang maiwang Pilipino sa panahon ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Region 11, pinagmalaki ang tatlong benepisyaryo ng 4Ps na napabilang sa top notchers ng 2026 licensure examination for teachers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marcel.
3: Ipinagmamalaki ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 11 ang tagumpay ng tatlong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps matapos mapabilang sa mga top notchers ng Licensure Examination for Professional Teachers o LET 2026 ang mga ito. Kabilang dito si Raymark Rimbo mula sa Barangay Libasa na Bunturan, Davao de Oro na nagtapos ng Bachelor of Secondary Education at nagtala ng 93.40% rating para makuha ang top 9 spot. Nakapasok din sa top 7 si Hannah Jane Molina ng Salvacion Santo Tomas, Davao del Norte matapos makakuha ng 93.40% rating sa Bachelor of Elementary Education. Samantala nakamit naman ni Cecil Abiao mula Kaman sa Asuncion, Davao del Norte ang top 9 spot matapos makakuha ng 93% rating sa parehong kurso. Ayon sa 4Ps, patunay ang kanilang tagumpay na kayang maabot ang mga pangarap sa pamamagitan ng tiyaga, sakripisyo at dedikasyon sa pag-aaral na way magsilbi rin umano silang inspirasyon sa mas marami pang kabataan na patuloy na nagsusumikap para sa kanilang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Martes, May 19, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
19: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
23: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
24: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mag-hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Hello, mga kaibigan, sa mga motorista natin. Ito po ah, base sa anunsyo ng Department of Energy, itong galawan ng presyo ng petroleum products simula ngayon, ngayong araw, Tuesday. Ah. Gasolina tataas ng more or less 1 peso 21 centavos per liter. Diesel tataas ng more or less 2 pesos 82 centavos per liter. Ang kerosene naman, bababa. Magkaka-rollback po sa presyo ng kerosene, more or less 2 pesos 21 centavos per liter. O ito po mga kaibigan, ha, simula ngayong araw na ito, Tuesday, yung Regasco LPG, Regasco. Magpapatupad po sila ng price rollback. Simula ngayon, ha, 1 peso rollback per kilo. Yan po'y nangangahulugan ng 11 pesos na bawas presyo kada 11 kilogram cylinder ng LPG. Regasco po yan. Yung mga bibiyahe naman sa umagang ito ng Tuesday, mga kaibigan. Sa number coding po ng MMDA, bawal muna. Sa mga kalye sa Metro Manila, ang mga sasakyan ng ending ng plate number po ay 3 or 4. Yan po'y nagsimula kanina ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. And later on, magmula po alas 5 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Tuesday, ah. Kung ending ng plate number, mga private vehicles, 3 or 4, kayo po muna yung mga off-limit sa mga kalye sa Metro Manila. Sa Makati, straight po yan. Walang window hours, ha, from 7 a.m. to 7 p.m. Baka makalimutan nyo, ha. Tapos, magtataka kayo ba't kayo sinisita ng traffic enforcer. Yung pala, coding kayo ngayong araw, ha. 9 minutes, mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Bahay kubo, kahit munti.
4: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. Leon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. Bahay, kubo, kahit munti. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
3: Ang halaman doon ay sari-sari.
4: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Baka kausap natin this morning ang spokesperson ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Azilo. Major, magandang umaga po.
6: Yes, sir. Magandang umaga po.
0: Yes, Major. Kahapon po nag-constitute na ang ating Senado bilang impeachment court, and of course, inaasahang magkakaroon na ng mga proceedings sa darating na mga araw. Sa panig po, ma'am, ng National Capital Region Police Office, ang mga preparasyon lamang po kung sakali para ma-secure ang premises ng Senado at ang mga katabing lugar nito. Major, please.
6: Yes po, ang NCRPO po ay nagpapatupad ng security deployment sa paligid ng Senado, mga pangunahing kalsada, ganun din po sa mga convergence areas at iba pang critical location. As of 7 a.m. po, meron po tayong nasa 139 na pulis na nakadeploy sa paligid po ng Senate. At meron din naman po tayong nasa mahigit 2,000 personnel na ginagamit po natin para sa security operations na nasa iba't ibang lugar naman po. Mayroon po tayong naka-standby na augmentation forces na nakaantabay para po sa agarang reinforcement kung kinakailangan. So, ang NCRPO po naman ay nakatoka lamang po tayo dito sa outside perimeter po ng Senate.
0: Ayun. Okay. Nabanggit mo, Major Azilo, of course, yung perimeter ng Senate. Sa kasalukuyan, kumusta ang ating coordination with the Senate security officers, particular sa tanggapan ng Sergeant at Arms, para kung sakali nagpasabi na ba sila na kailangan nila halimbawa ng mga tututok din o sa loob ng Senate building habang ongoing ang mga proceedings ng Senado, ma'am?
6: Yes po, patuloy naman po yung ating koordinasyon dun sa Senate Security Unit, ganun din po sa local government units at iba pang mga offices para po kung sakaling kailangan nila ng dagdag na tao or meron po sila mga request for security, mga police personnel po natin ay agad po natin silang mapagbibigyan. So sa ngayon po, as is naman po na ang ginagawa lamang po, ni request lamang po sa atin is yung sa outside perimeter. So kung kinakailangan man po ng dagdag na personnel at kailangan po na magkaroon ng reinforcement, sa loob man po ay nakahanda naman po ang PNP at ang NCRPO para magbigay po or sumunod po doon sa kanilang hinihinging deployment.
0: Ayun. So ikang as of now, tuloy-tuloy ang coordination pero wala namang specific request for police personnel inside the building, ma'am?
6: Wala po. Ang loob po ng ating Senate is kumbaga tinatauhan ng ating Senate Security Unit. So yung internal access, yung screening procedures, ang lahat po yan ay nakatutok po ay ang Senate Security Unit. Ang NCRPO po sa ngayon ay nakatutok sa external security operations, gaya po nung sinabi kong perimeter security, ang ating police visibility, ganun din po yung monitoring at deployment ng personnel natin sa paligid ng entry at exit points, lalo na po ngayon at may mga posible na mga grupo po ulit or mga protesters gaya kahapon na dumagsa po sa paligid ng Senate.
0: Okay. Nabanggit mo, ma'am, Major, na mabase sa initial reports, may grupo na mga posibleng magtipon-tipon, magpahayag uli dyan sa immediate vicinity ng Senate premises, ma'am?
6: Gaya po nang nangyari kahapon na may mga ilang grupo po na dumating. So, ine-expect din po natin na meron pa rin pong mga grupo na pupunta ngayon sa paligid ng Senate while ongoing po yung impeachment proceedings.
0: Ayun. Okay, on other matters, Major Asil, of course, nariyan pa rin ang marami nating mga kababayan na patuloy na nagbibiyahe para magbakasyon, halimbawa lalabas ng Metro Manila patungo sa mga probinsya. No? Kumusta po ang patuloy na pagtutok ng ating NCRPO dito po sa mga, ika nga, mga cities and municipalities ng Metro Manila na nasa border sa katabing rehiyon? Of course, yung mga sasakyan, mga bibiyahe, kumusta po ang monitoring natin so far?
6: So far po wala naman po tayo nakikita na kung anumang banta, pero po yung makakasiguro po ng ating mga kababayan, lalo po dito sa Metro Manila, ay meron po tayo mga police na nakadeploy na bukod po dito sa ating binabantayan na outside perimeter po ng Senate, is meron po tayong talagang nakatutok sa ating, para lalo na po ngayong summer vacation at ang ating mga estudyante ay nasa mga bahay-bahay pa nila since hindi pa po nag-start ng klase. So meron pa rin naman po tayong nasa 13,800 plus na police personnel na nakakalat po sa buong NCRPO. Ganun din po sa ating mga border control points, sa ating mga convergence areas, sa ating mga terminals na patuloy na dinadagsa ng ating mga babayang lumalabas at bumabalik po ng Metro Manila para magbakasyon. So, yun pong pagbabantay natin ay hindi po naman natin nakakaligtaan. Kumbaga, hindi naman po tutok ang NCRPO lamang dito sa Senate, kundi ganun pa rin po ang ating ginagawang deployment at pagtutok sa ating mga kababayan na nasa loob po ng Metro Manila.
0: At gaya niya, nabanggit mo na maraming nagbabakasyon, na summer, nandyan, although nagkakaroon ng mga pagulan, at yung iba, iniiwan ng kanilang bahay na walang tao, di ba? Kung lahat, buong pamilya, lahat ng mga kasama sa bahay, nag-out of town, naiiwan ng sarado, walang tao yung kanilang bahay. Ano po, Major Asilo, ang ilang mga paalala natin sa ating mga kababayan sa ganitong mga sitwasyon para matiyak na ligtas ang mga iiwanan nilang tahanan kung sila man ay mag-out of town o aalis ng kanilang bahay, ma'am, please?
6: Yung usual po nating paalala sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga alis, unang-una po, i-secure nating mabuti ang ating mga tahanan, ang pinto, ang binana, gate, siguraduhin nating maayos ang pagkakalak. Yung ating mga gamit po ay hindi natin iniiwan sa labas. Kumbaga, huwag po tayo mag-iwan ng mga gamit na magiging mainit sa mata ng mga possible na mga kawatan na naghahanap lamang ng mga possible opportunities po na pwede nilang kuhanin. Ganun din po, kung meron tayong mga kapitbahay na pinagkakatiwalaan natin na maaari nating ibilin yung ating mga tahanan while we're away, gawin po natin para po may titingin-tingin sa ating mga tahanan. At yung lagi po nating paalala, iwasan po natin yung mga ATM or yung mga real-time na pag-update na tayo po ay umalis ng ating mga tahanan para po. Dahil alam naman po natin na ang mga masasamang loob or mga kawatan, hindi na lamang po ngayon nagtitingin-tingin. Meron na rin po dyan online na nagmo-monitor na mga kabahayan na posibleng walang tao na pwede nilang pasukin. So hanggat maaari po, iwasan po natin yung pagpo-post na wala pong tao sa bahay or umalis po tayo para maiwasan po natin maging biktima ng mga kawatan na posible lamang na nagtitingin kung saan yung mga bahay na walang mga walang tao. At syempre, kung sakaling gagamit po tayo ng ating mga sasakyan, i-check po natin yung ating mga sasakyan, yung blow baguettes po ba sinasabi natin bago na tayo bumiyahe para hindi po tayo maantala para yung sasakyan kaibigan natin ay talagang ready na magbiyahe ng long drive. At syempre yung magda-drive,

0: yun. Teka muna, suba, tingnan nga natin yung bahay kung talagang walang tao. Yung mga ganun, nakakapagbigay ng idea, Major, eh, no?
1: Tama po, binibigyan po natin ng ano ng opportunity yung mga masasamang loob dahil nakikita nila na walang tao, nasa lumabas silang lahat, kung mag-anap, umalis. So pwede nating pasukin kasi may mga pagkakataon po na halos kapitbahay or kalapit lamang natin yung mga gumagawa din po nitong mga ito.
0: Ayun, okay. Well, Major, salamat po ng marami ha, sa mga updates. Pero in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga narito po sa National Capital Region. Please go ahead po, Major Asilo, ma'am.
1: Yes po, sa ating po mga kababayan, unang-una po doon sa mga magtutungo po or yung mga posibleng magpunta po at lumahok sa mga pagtitipon sa labas ng Senate, pinapaalalahanan po namin na sana po ipairali natin ang disiplina at ang pag-iisip po natin ay dapat lagi nating iniisip na mas maganda pong maipahayag yung ating magustong sabihin sa maayos at mapayapang paraan. Ang mga kapulisan po ay nandyan para panatilihin po ang kaayusan at hindi po para pigilan ang inyong mga karapatan. At sa aming mga kababayan po na lalabas ng Metro Manila or magstay po sa kanilang mga tahanan, mainit po ang panahon although may pag-ulan, ingatan po natin ang ating mga sarili at syempre po yung ating mga tahanan i-secure po natin bago tayo umalis. At bago tayo po umalis ay tingnan din po natin yung ating mga maiiwan at siguraduhin po natin na maayos ito para sa ating pagbabalik ay meron pa rin po tayong maayos na babalikan.
0: Okay. Major Asilo, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates at sa mga paalala mula sa ating National Capital Region Police Office. Ma'am.
1: Maraming salamat po. Good morning.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office, si Major Hazel Asilo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa bayan broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning, Sean Kyle Flores. Nag-post siya uli. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Curiously ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alat.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent

0: ang Southeast Asia sa mga Western countries. Practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
1: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
0: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
0: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
15: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 30 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Update muna, mga kaibigan, mula sa Quezon City. Uy, ito ah. Armed Forces of the Philippines nakakuha ng mahigit sa 70% trust at performance rating. Dito po sa isinagawang survey ng Okta Research Group. Ang detalye po ng balitang yan iatid sa atin ni Merian Bastasa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Merry morning.
17: Alan, good morning. Nananatiling ang mataas ang tiwala at kumpiyansa ng mayoriya ng mga Pilipino sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Batay yan sa resulta ng Okta Research tugon ng mass survey para sa unang quarter ng taon. Sa naturang survey, nakakuha ang AFP ng 72% na trust rating, habang 70% naman ang performance rating nito. Ayon sa Okta Research, kabila ang AFP sa may pinakamataas na institutional ratings na naitala sa unang quarter. Ipinakita rin sa survey ang universal awareness sa AFP at patuloy na mataas ng kumpiyansa ng publiko sa sandatang lakas kaugnay ng papel nito sa territorial security, disaster response at public service. Pinakamataas ang trust rating na nakuha ng AFP sa Visayas at mga rural areas. Sa kabila naman ng mas mababang rating sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao na at satisfaction sa AFP sa isinagawa ang tukoy mula March 19 at naabot.
15: Teka, choppy-choppy na. Mary, dun sa part na isinagawa ang survey, kailan? Mary, please.
17: Yes, Alan, ang survey ng tugon ng masa ng Okta ay isinagawa noong March 19 to 25 kung saan nasa 1,000 at ang para sa Bagong Pilipinas, Mary Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Okay, thank you si Marian Bastasa, mga kaibigan. Nagatid po ng update mula sa Okta Research Group. Ang Armed Forces of the Philippines nakakuha ng mahigit sa 70% na trust at performance rating dito po sa isinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research Group.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Mahigit po sa 8,700 barangays sa buong bansa ang nakinabang na dito po sa programang tinatawag na Bawat Bayan Makikinabang ng administrasyon, habang pinagpapatuloy po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papagpapatupad ng mga programang direktang ayuda sa iba't ibang panig ng ating bansa. Inilunsad po, mga kaibigan, ang programang Bawat Bayan Makikinabang noong February 23, 2026 to be exact. At mula noon po, pinalawak pa ito sa iba't ibang lalawigan at lungsod. Kabilang po dyan ang Eastern Visayas, ang Cagayan, ganun din ang Muntinlupa City, Las Piñas City, Paranaque, Pasay, Makati at Maynila. At sa ilalim po ng nabanggit na programa, mga kaibigan, tumatanggap ang bawat barangay ng 200,000 pesos. Ito po'y tulong pinansyal sa pamamagitan po ng iba't ibang mga programa. Ang kalahati po ng halagang yan, or 100,000 pesos, ay nakalaan po bilang educational assistance para sa mga presidential scholar. 5 estudyante po ang makakatanggap ng tig 20,000 pesos. So malaking bagay yan para doon sa mga poor but deserving students na talagang pursigidong makapagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Sa mahigit po, mga kaibigan, na 42,000 barangay sa buong Pilipinas, inaasahang mahigit naman sa 210,000 students ang mabibigyan ng educational assistance sa ilalim po ng nabanggit na programa. At syempre, namahagi rin po ng tig 10 kilong bigas sa mga pinakanangangailangan, yung mga vulnerable sectors. Ito'y sa ilalim naman ng tinatawag ho na mas pinalawak na Local Government Support Fund Rice Assistance Program. Layunin po nito, mga kaibigan, na mapalakas pang food security at mapabilis ang pag-atid ng ayuda sa iba't ibang mga komunidad. Isasagawa pong pamamahagi naman ng bigas kada 2 buwan. Yan po ay para matiyak na patuloy na makakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan ang mga higit na nangangailangan.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: 36 and a half minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Bibigyan muna natin ang ilang mga paalala at maya-maya tayo ho'y hihingi ng update sa Department of Social Welfare and Development, patuloy pong mga cash relief assistance sa mga riders ngayon pong linggong ito. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and ng or nang.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 40 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo until 8 a.m. dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. At syempre, sabayang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine, 1278 kHz. At sa Sports Radio 918 kHz. At sabayan din na napapanood sa live streaming po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Uy, kanina nabanggit ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na kapag bibiyahe, kinakailangan tiyakin din na ang mga nagmamaneho ay nasa kondisyon at yung kanilang mga sasakyan ay nakakondisyon din. Nabanggit pa niya yung acronym na Blow Baguettes, di ba? Blow Baguettes, yan ho'y acronym na nag-stand for a vital component na dapat i-check natin sa ating mga sasakyan kapag tayo ho ay bibiyahe. Yan, okay. O, simulan natin. B, yung blow. O, yung unang B. Battery. O, baterya. I-check natin ang baterya. Baka mamaya, hindi na talaga kumakarga. Paano yan? Kumbaga, dyan nagmumula ang lahat ng kuryente. Ika nga sa sasakyan. So, i-check ang baterya. Ang baterya, make sure it is okay. Properly charging. O, kasama rin yung pag-charge. Siyempre, yung alternator. Baterya. Okay. L. Doon sa blow, yung letter L. Letter L, lights. Lahat po ng mga ilaw, i-check natin, ha? Headlight. Yung headlight, tapos i-check natin kung naka-high beam, kung gumagana, di ba? Yung tail light. Yung brake light. Lalo na, pati yung mga signal light. Yung mga signal light, ho, hindi lang dekorasyon yan, ha? Ginagamit yan para sumenyas kung kayo ho ay kakaliwa, kakanan, ha? Signal lights, lights, o pati yung cabin lights, syempre, ha? Park light, lahat ng ilaw. So, yan yung L sa blow. Blow baguettes. Next, yung O. Yung O, oil. O, i-check natin ang mga langis sa sasakyan. Engine oil, di ba? O, check nyo, baka mamaya nasa low na yung level ng langis sa inyong mga engine. Ano pa? Yung naka-automatic transmission. ATF, automatic transmission fluid. Ganon din, mga kaibigan, yung automatic transmission. Yung power steering fluid. Yung iba dyan kasi, power steering fluid. Hindi pa electronic yung power steering, kundi naka gumagamit pa rin ng fluid. Mamaya, tutuloy natin yan, ha, mga kaibigan. Nasa letter O na tayo. O yung W. Ito muna yung W. Standby ang ating kasamang si Lawrence Sanhoko. W, dun sa blow. Yung W, water. O tubig. O, sa cooling system. Radiator. Yung extrang lalagyan ng tubig o coolant, kinakailangan nasa tamang level po ang engine coolant or water. Tutuloy natin maya-maya doon naman sa portion na baguettes, doon na sa blow baguettes, ha. Narito muna ang update mula sa Commission on Elections. COMELEC ginit po na boto at hindi rebelyon ang tamang pagpapahayag ng saloobin. Ang detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lawrence! Hawak mo ang vote. Ito ang naging pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia matapos isang last day ng voters registration kahapon. Paliwanag ni Garcia, dapat gamitin ang boto o ang balota sa halip na manawagan ng rebolusyon o karasan bilang pagpahayag ng saloobin sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Kasabay nito ay humingi naman ng pumanhin ang COMELEC sa publiko matapos magkaroon ng maagang cut-off sa ilang mga registration sites nila kahapon. Paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, sumobra ang dami ng mga nagnanais na magparehistro kahapon. Aniya, ang kadalasang nasa 1,200 hanggang 1,500 sa kada registration site umabot sa mahigit 2,000 katao. Bagamat ikinatutuwa nila aniya ang interes ng publiko na magparehistro at makaboto, ay kailangan namang ipatupad ang last day provision scenario kung saan kailangan alamin kung ilan lang ang kayang iproseso sa araw na yun. Nagpasalamat din si Laudianco sa mga tumangkilik sa voters registration sa loob ng 7 buwan kung saan nakapagproseso nila sila ng 5.2 million applications. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Thank you so much, Lawrence Tanhoko, mga kaibigan. Update po yan mula sa Commission on Elections o COMELEC. Meron tayong 46 minutes na makalipas ang 7 a.m.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
15: Okay, kanina pinag-usapan natin yung acronym na Blow Baguettes, yung mga points o yung mga dapat nating i-check sa ating mga sasakyan, ano, para nakaredy yung sasakyan pag bumiyahe. Nakaredy rin dapat yung ano, yung magmamaneho. Nandun, tapos na tayo sa blow, yung W, water, o kaya yung coolant ng inyong sasakyan. Doon na tayo sa bagets. Well, yung unang B natin, battery, yung pangalawang B, brakes, preno. I-check ang preno, baka mamaya yung inyong brake fluid, iga na, wala na, kulang na, wala na sa level. Bay, delikado ho, pagka wala kayong sapat na brake fluid doon sa inyong brake system. Letter B, yon sa bagets. Mamaya itutuloy ho natin yan, ha. Makikipag-ugnayan muna tayo, mga kaibigan, sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
3: Hi, Alan. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
15: Yes, ma'am. Una, hingi lang kami ng update. Of course, we understand na tuloy-tuloy pa rin ang pagkakaloob ng ating tulong sa mga riders. Ano ho? At ito ay naroon naman sa mga batch na unang hindi nakatanggap ng ayuda. Ano pong mga developments sa aspetong ito, Asek Irene, ma'am?
3: Well, tama, Alan, nagpapatuloy po yung pamamahagi ng cash relief assistance sa ating po mga tsuper. Hindi lamang po sa National Capital Region, but gayon din po sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sa katunayan nga po, ang ating pong naipahatid na tulong sa ating pong mga tsuper, actually, ano yan, Alan, ano, nasa mahigit 1.4 million drivers na. Yung ating na-serve. And as of yesterday nga po, more than 7.3 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan sa pagpapatuloy na pamamahagi nitong 5,000 pisong cash relief assistance sa ating pong mga tsuper. So nabanggit ko, Alan, hindi lamang sa National Capital Region, but gayon din po sa iba't ibang panig ng ating bansa, sapagkat nagpapatuloy pa rin po yung pamamahagi naman ng tulong sa mga jeepney drivers in municipalities outside NCR. And dito naman po sa Kamaynilaan, nagpapatuloy yung pong distribution ng cash relief assistance dun sa mga TNVS drivers, MC taxi drivers, at mga service delivery riders. Tama ka dun sa sinabi mo, sila po yung bahagi nung listahan na hindi na-serve nung pong mga nakaraang buwan. No? So this is still the continuation of that payout for them.
15: Opo. At syempre, itong ongoing na ito, itong phase na ito ay para doon sa mga hindi pa nakatanggap nito nagdaang mga buwan o ng mga nagdaang linggo. Because there is a need, of course, to double check and finalize mismo yung mga listahan ng mga driver at mga rider na nanggagaling mismo doon sa kanilang mother company. Halimbawa, kung TNVS o motorcycle taxi ang mga yan, para mas na ma-fine-tune yung listahan and to make sure na yung mga makakatanggap dapat talagang makatanggap ng ayuda. Sa Kyrene, ano po?
3: Oo, tama, Alan. We requested the transport network companies to assist the department sa sagawa ng mga payout para sa kanila pong mga drivers or yung mga partner drivers nila. So ginawa po natin, we had an exercise with all of these transport network companies, isinumita sa DSWD yung kanila pong talaan ng mga tsuper, and then yan ay sumailalim sa data cleansing process, no? And then after that, we spoke with the transport network companies para naman sa arrangements para sa payout activities natin. So kahapon, meron tayong payout para dun sa mga riders ng Joyride, ganyan din po ng Grab.
15: Yes.
3: And then today, with Lala Move naman, may schedule with Lala Move and then Joyride. So our point here, Alan, is nakipagtulungan tayo. We requested the assistance of these transport network companies para ma-inform yung kanila pong mga drivers, ma-set yung schedule nila, at ma-identify din po yung mga payout sites. Kasi ang layunin naman natin dito, Alan, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang maiiwan sa mga drivers, mabibigyan sila ng tulong. So this arrangement was done para talagang matiyak na masuserve natin lahat ng mga drivers in their respective systems.
15: Opo. Tsaka mahalaga, Asek Irene, yung nabanggit mo na yung aspeto ng scheduling? Kasi baka mamaya i-expected na yung grupong ganito for today, baka magdagsa lahat, akala nila kasama sila, pero may schedule pala kung kailan specifically dapat pumunta yung isang driver o motorcycle taxi rider. Ano po, ma'am?
3: Yes, Alan. Yung pong kandang mga transport network companies, ginamit yung kanina pong mga communication platforms o yung mga application nila para ma-inform yung kanila pong mga drivers kung kailan at saan po sila magtutungo. Again, tama yung nabanggit mo, ito ay isinaayos natin para hindi nga magtumpok o biglaang mag-gather in one payout venue lahat ng mga drivers. Yun yung improvement doon sa system na ginawa natin na magkaroon talaga ng scheduling, may queuing system, merong pang umaga, merong pang hapon, and may specific booths din sila na pupuntahan.
15: Okay, so this would mean, Ansa Karen, na doon sa mga help desk kung saan nagkakaroon ng dito sa mga payout center, naroon may kinatawan din yung mismong transport network o yung grupo na nakasali doon sa payout para mas mabilis ang coordination kung sakali, ma'am, ano ho?
3: Oo, Alan. Doon sa validation tables, mga representatives ng transport network companies, yung pong nakaupo doon. Bakit po mga TNC representatives? Kasi po sila yung magva-validate kung legitimate yung mensahe na natanggap ng drivers. Kasi ipapakita po nila yung nasa kanilang cellphone o yung doon sa kanilang mobile application.
15: Opo.
3: And then, iti-check po yan doon sa master list that was provided nga po to the DSWD. So, once validated, pupunta na po sila doon sa paymasters natin. Yung mga paymasters are from the DSWD.
15: Yes.
3: And kami po yung magre-release nga po ng 5,000 pesos.
15: Mm-hmm. Okay. Well, as a Karen, ma'am, nako, salamat. I understand that this very moment ay busy kayo dyan sa South. Salamat po at napagbigyan ng aming request for interview ngayon pong umagang ito ng Tuesday, ASEC, ma'am.
3: Maraming salamat din sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWD, Alan. Magandang umaga po sa inyo.
15: Thank you. Good morning po, mga kaibigan. Ang boses mula po sa Department of Social Welfare and Development, Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. O, bago tayo tuluyang kumalas, ituloy daw natin yung blue baguette. Sana andun na tayo sa B, battery, A, air pressure. Sa inyong mga gulong, okay? G, gas or fuel, ha? Siyempre. Yung E, engine, ang makina. I-check din, ha? At yung T, tires. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayon pong umagang ito ng Tuesday, May 19, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomari Refarial, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
8: Beach vacation.
24: Ano tara?
8: Jogging.
24: Ano tara?
8: Hiking.
24: Ano tara?
25: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
26: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
27: Pass tayo dyan!
28: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
29: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
30: Uminom ng 7-8 baso ng tubig araw-araw.
31: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
32: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
33: Tandaan! Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
34: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
35: Bes, grabe!
34: Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
34: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
34: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
34: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
34: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
34: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
13: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
14: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
35: GIS, your General Information Station.
36: Radyo Magazine 1278 AM.